0: On the second, daway man gid nagmangranon, gid sumayo Ray Grabato, no? Di ba? Pero di, bata niya nang nagapangatubang mga katrupa, isang kaso dito. Anyway, tauan na manikang higayon mga katrupang anak ni Mayor Ray Grabato nga matubang ning kaso nga ini. Pero galing tiway pa man sang mga nabaton sandadi nga mga legal notices oh. Alin sa gobyerno kang Pilipinas o kon Estados Unidos. Sa online lang nakita ining lista mga katrupa, ining listahan kang FBI na nagatumod mga katrupa kadyang wanted person dito sa ila. Kag may reward money pang nakapatong sa iyang ulo. Sa makatudlo mga katrupa kung diin kag subungman sa makadulot mga katrupa or magadangat sa pagkadakop ka na kadya. Sige, diyan nga bayan Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sa kaaluan kang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, namit nga kape, healthy nga kape. Kape mga katrupa nga ginbutangan mangustin, ginbutangan kang ahos, may kalawag o konturmirik, may balonggay, may superfood nga spirulina. Kag hindi lang ini mga katrupa. May glutathione kag collagen nga nagapaputi pa nagapahubin sa aton mga selula. Hindi kita mga katropa dali magmalam kada nga aton nga itsura kay nagabataon ang mga selula naton, nagabataon man pating aton nga panit. Kaya mo ding kag nagaputi. Kaya mo ding manami nga epekto mga katropa kang collagen kag glutathione nga dirigin butang sa Santon Gold Coffee Mix. Di hambal kang Yes to Health Incorporated. Kita nga mga Pilipino, mahilig taton nga gusto naton magputi-puti kita. Ayun, hala kita ka pang bagnos dyan kang mga ginabutang na kung ano lang ginapalit-palit na may glutathione, may collagen. E direkin butang na lang sa kape o, kay para samtang nagkakape-kape ka, may chance ka pa nga magputi. Kay may glutathione kag collagen ang Santon Gold Coffee Mix. Ang 5 empty sachet niya, hindi nyo pag ihaboya, igamitan nyo yung entry sa aton nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. E para kada simana, magadaog ka mo kang 3,000 pesos. Sa grand draw, 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos. Kagpulo katag 5,000 ang inyong adagod. Ano pagid ang pwedeng proof of purchase? Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ini mga katrupa na amigid nga food supplement, vitamin D3 ini nga maskin pakusog. Ang vitamin D3 nga nagapabakod kang resistensya kontra balatian pati sa aton nga tulaan, kag dugangan pagid. Ang vitamin D3 alone, hindi ini maka-function kang gusto mga katrupa kunway imaw nga healthy fats. Amo ni nga ang Premium D3 Soft Gel Capsule, ginahambal nga mas makusog nga purma kang vitamin D3. Kay gindugangan ini kang virgin coconut oil, nati makabig good fats, or good fats mga katrupa, kag malunggay oil. Di ang virgin coconut oil, ini ang makabato sa bakterya kag viruses. Ang malunggay oil, makatugro kang bitamina kag mineral sa aton nga lawas. Dayon ara ang vitamin D3. Ngati makafunction kang gusto kay may imaw nga good fats. Amo ni nga makabig mas makusog nga purma kang vitamin D3. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule makabulig sa aton protection kontra infection, kontra bakterya kag viruses. Mabakal ninyo sa mga butika kag online, Lazada, Shopee kag TikTok Shop. Isa ka blister pack niya, isa ka entry sa aton nga promo. Ano pagid? Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, isaman kami Sir Pak, isa ka entry. Ang nami ni sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay pabakudo ng immune system ni mo. Dahil pagkatapos, ang imo nga blood sugar level ma-regulate ni mo. Mga bukol-bukol sa kalawasan naton dyan, pwede na kita mabuligan. Dayon, ang aton heart nag-healthy, ang aton nga dugo na ganami. Hindi mag-rapuyot ang dugo tadi. Dayon ang turog na nag-hamuok ang mudo naton ganami. Hindi kita buringot, hindi miniton ulo naton. Kaya gina-enhance ng happy hormones sa aton nga dawa, sa aton nga brain. Gani always happy kita, relax. Kaya hindi miniton ulo. Kung ang tanan nga taos kalibutan nagainom kang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ma-promote ginaton katropang Alex ang world peace. Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Kaga subungman mga katropa. May ara kitang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ang nami diri mga katropa sa Turbo Dietary Food Supplement for Men kay ini mga katropa ang sikrito da adya kay mga mag-asawa. Pero sige, isugid na lang ninyong sikrito kang mga mag-asawa. Amo ni ang sikrito kang mga malipayon nga mag-asawa, no? Kung ano ina Mr. Tirawi, Mrs. ang kun hindi kun nahuya si Mr. mo to magbakal, ikaw bakal. Ay may winner na kami tuya katropang Alex kang Turbo. Nagliga dayawan to kapangita sa antiki kun din mabakal ang Turbo. Ya mo tong baldagan eh, butangin nyo bla dis may dalom kang sa butika dis dalom sa istasyon na mun bla. Tingin butangan kang taga Yes to Health dito sa may dalom sa may Avid Care Pharmacies may dalom na mun to. Kag sa Emmanuel Urriaga. Ah, sa kadya katropang Alex, nagligad, may winner na kami to yung ang anang proof of purchase, Turbo. Oh, ito yung mga konmi mo na. Kaya ang Turbo, mga katropa, si Mr. Kadya ang nagainom, pero si Mrs. ang malipayon. Anong partis Turbo? Ti may maka kaglabo waskan eh. Sa pag-inom mo sini, ay susga parang init ang imong talinga mo. Bilog na simana, mga katropa, daw hindi timok batyag kakutoy, daw hindi kakapagkapuyon. Hindi ko ni bagay gid sa mga lalaki nga nagapamurog aton. Amo ni kanaming ipikto niya. Rambal dagani, eksperimentuhin niyo, ba? Basi kon pati sa babayi ni, pwede niya. Kaya na inom lang dyan. Te, kung makainom sini si Mr., sigurado ganyan si Mrs. pagkasunod ng adlaw niya, bakas. Bakas magbugtaw, aga pa rin magluto kang namit-namit na yun nga sudan ni Mr. kag with matching samtang galugay sa blato sa karaha. Katropag Alex, may kanta-kanta pa bla. Ginagkuro kanta niya pa ang theme song nila ni Mr. Dahil samtang galugay-lugay to, nag-sanlag kang saranlago niya to. Hindi gani nagagisa to din pagkatapos ang hamot to sang ahos katropang Alex. Nagalupad lang aso bla pa adto to sa may kwarto nila ni Mr. niya. Samtang gahuragok pa to si Mr. bla sa sulod sang kwarto bla. Gaparalupsop ang aso sa buho kang kurapa niyang irong. Gabong karas din si Mr. Langga! Anong ulam? Gasinggitan din si Mr. Black. Langga! Anong ulam? Dahil pagkatapos, gaya pa, yapa, bla, pungko din sa lamisa, bla, kag panginam, kinam, dahil bala. Pag butang, sige, langga, dyan ka lang, hambal ni Mrs. niya. Pungko niya sa lamisa, kaya kung balak ni mo naman. Kiti do, may naayad gito ang ang epekto kang turbo mo. Pwes, ako naman subong ang maservisyok ni mo. Di ko di dumanami gawa ang paningkay-singkay. Protesting eh, bila nga ang kiray ni kwan mo bla, ni langga-langga mo bla, gasantik bla. Amo na nga hambala nga magbiro ka lang sa lasing. Wag sa babaeng bitin. Kay sigurado ka ganyan. Testing niya dyan nga kung ang kiray ni nilangga-langga muga santik bla. Dahil yun ang kurti niya do, V. Dahil pagkatapos ang mata niya na laga buslo bla nga matyagan mo do magwa na bla sa eye socket niya. Dahil yun ang irong niya dyan nga kurapa bla ano ganito? Gahabok-habok blang buho bla. Mabalik sa normal nga buho din brubay naga pagpusnga niya blaga habok blaga katrupang Alex blaga bahol ang buho kay irong niya blaga darwak bilog blaga ang irong niya nga dandang nga double barrel nga shotgun bla. Dayon pagkatapos may aso pagin nano ni dragon ni aton ginang describe. Pramuran kon sa ang pusnga ni langga-langga mo do dragon. Gaasog irong din gasantik ang kiray. Lantawon tabi katropang Alex Bay kung malipayo ng kabuhi mo. Ito na, lantawon ta kung malipayo ng kabuhi isang sara kalalaki nga si misis niya da gaasog irong. Ngayon hindi mong mapamangkot. Ba? Kada pamangkot mo ay kapag gani ka, gahana ka, blamatika, blagasing kita na nga, gasabat na nga, ambotsi mo! Ambotsi mo da! Namo ang... Tantawon na ba kung mamayong kabuhi mo? Inugay, gani ka mo. Palonyo tanga butigon kung malipayo ng kabuhi nyo nga. Mura na ang sabat nilang galangga niyo sa inyo, ha? Kaya ka pamurugso. Amo na gani. Magbiro kala sa babaeng lasing. Wag sa babaeng bago. Wag sa babaeng bitin. Na ano maning aton nga mga rubaton ngini subong aga man. O ti sige. Proto mo na abi pag turbo ka bla. Eh para pwede mo gini mo on Disney Princess silang galangga mo. Kapag uli mo sa pagkahapon ni gani pagkagabi sino nga balay. Pwede ka pa kabit-bit rejan ka ng plastic nga nagatamwa ang ulo kang bangros nga nagapangiray. Nga igpat ang ana nga mata. Then pagkatapos ka babay-babay ang piraka dahon kang balunggay dyan. Then pagkatapos may aman pang kamatis bala nga pula-pula sa sulod. Dayon may ahos pa no? Kagbumbay ay abaw. Dayon may aman pang kwadran, may aman pa rin nga luya. Dilan tawon tabi. Pag-abot mo sa balay mo, kung hindi ka kapoy, kaya nakaturbo ka, ang bala na yun si langga-langga mo, langga! Sige! Sige, hala dyan, lanta mo kang AI mo dyan. Sige, langga, ako bahala di, maraha ko di kang kwan, kang sinabawan ka bang Rose. Pro, antes ka na magpadayo, no? Rin dyan may players ka na herbal soap kita, oh. Gluta ko jake soap inilangga with virgin coconut oil. Parigos to langga, hindi kayo panibinto. Kay parang panit mo, mukumuk, puti-puti, kagwara, buho-buho. O, clear skin and herbal soap inilangga. Then pagkatapos, gamita pag ito yung Santhron Plus herbal soap langga. Kay para ang imo panit nag-glow. May antibacterial dyan langga. May antibacterial properties dyan. Himo dya sa kapayas, may bayabas, may balunggay, may mangustin. Kay para langga, ang imo panit nagaglow, nagaputi pa dahil pagkatapos, hamot-hamot ka palangga. Kay bangod, wagtang kanyang mga bakterya, nga nagatuga kanyang baho sa bayabas. Irok mo langga nga ang baho niyo, blado bayabas nga dunot. Di ganin daw langgaw nga sinamakan langga. Wagtang dyang bakterya langga. Pre-gusto! Gamita itong Santhron Plus Herbal Soap na ton. Kaya ipagamit pwede sa mga kabataan ta. O, di ko di doon nami gawa. Kaya kay ako di bana, ako di maraha. Timing, lindi ako nung pagtapos mo dyan kang parigos, kang pahamot dyan langga. Maiyapon kita. O, tibla, manyapon rin kita. Hindi ko nito nami ikaw ha, pagkatapos siya, pag pagtapos iapon na katropang katropang Alex nga nakatigab doon dahil naka natunaw-tunaw one run. Ulag-ulaga dyan ng si Kian Balanay di si Langga-Langga mo. Langga, hindi ka na hindi magpungko Langga ha, kay Gaboy Unan kakaran. Panaw-panaw ni Langga. Panaw-panaw di sulod kabalay ni gani di propusdak ng mga kahig mo. Kaya pare hindi magtaas ang sugar mo Langga. Pwede mo na Langga nga samtang galantaw ka na, uyat ka na ka cellphone mo kagila panayunang lantaw niya kang imo nga AI niya nga ginalantaw. Aray-aray. Ang sakit-sakit. Huhu. Ang saya-saya. Haha. Perte. Ote, sige ah. Pagkatapos niya kung matunaw-tunawan na ang baladis Langga mo, Langga! Natunawan ka na! Hakpa! Dayon pungku eh, dayon blas buli dayon si Langga mo samtang ga... kwanda? Ga... hapa. Dayon tukisa dayon ang bayo niya. Dayon sa imo nga palad, humladon mong palad mo dayon, kagpaturuan mo kang Santon Plus Herbal Oil. Kagpainiton mo dayon, painiton mo, amumuhon mo gina. Kisi-kisiyon, amumuhon mo. Hasta init-init ng imo nga palad, ihaplak dyan sa likod ni Langga-Langga mo. Ngagin paturuan mo kang Santon Plus Herbal Oil. Puson mo gidyang mga naga bukol-bukol diyan sa anang pakpak. Kun hindi ka katultol kun din pakpak, imagine na lang. Ya kun mahimo anghel di si Langga mo dira matubo di pakpak. Imagine na lang kun mahimo yung manok si Langga mo hindi kun mahimo pispis. Diyan na matubo. Oh. Ihuri ikapa diyan yung kanal-kanal ikag may tulaan lang nga bukol is likod niya. Na diyan amo nang pakpak niya ang pako niya. O di pagkatapos ikaw na i dress dulo kanal-kanal di ba? Puson mo gid yang gabukol-bukol diyan. Oh, mga hangin-hangin diyan. Sus ka nami nami diyon sang pamatyag ni Langga-Langga mo diyan. Ikaw dito ka nami da yon. Ti feeling ni Langga mo do Disney princess gid. Kay nakaturbo kao. May imo muran ko nakaturbo kao. Kung huwag ka katurbo, mister, di laban-laban, pag uli mo tos balay mo, balanon ka git. Kung kutoy kao, pag dapat ka buli mo tos sa may sofa ninyo, pag abrubay, huwag ka pagani, hindi ka pagani, kahukas kang sapatos ni mo. Ang nagamatumato na lang tiroong kang irong niya si Langga mo. Samtang ginakakas niyang sapatos mo kag ang midyas mo, ginatiroong niyang irong niya. Bumaan doon lang tada. Ati, sige. Abi, Mr. Pagturbo ka. Hindi nga nga ato niya katrupang nga Alex ni Do. Kwan yung mo do big shot. Oras mga katropa, alas 8:18 na. Pagbalik naton mga katropa, si Mayor Jed Patrick Mabilog, kundi may kaso dyan nagligad sa Sandigan Bayan, gindismiss kang Sandigan Bayan tong kaso niya nga grafto. Angot dyan mga katropa sa towing-towing services nga ginsudlan mga katropa kang syudad nga ginapahayag nga nagkapital man si Mayor Jed Patrick Mabilog. Gindismiss ini mga katropa kang Sandigang Bayan. Pabor kay Mayor Jed Patrick Mabilog. Bullseye! Bullseye! Kag subong man mga katropa, ang proponent kadyang AI ang proponent mga katropa kang diyang AI Data Center sa Oton. Samtang ga pamangkutanay di parte diya sa AI Data Center nga daw. Ang ginadiskusyonan to parte bla sa volume sang tubig nga gamiton nila bla. Kay ting gidistoryahan ta di nila tanat isa ka kabo nga tubig lang ang gamiton. Inilat isa ka drum diya nga tubig ang aton di nga ginaistoryahan. Kundi mga katropa, minilyon-milyon kalitro kang tubig mga katropa ang kinahanglan tadi. Kadaan katropang Alex nga akon permido Kung haros pa lang daw sa kaon mo ng MPIW ganito, kay permi lang may tubod tong tubig to sa amon? Ang tubod kang tubig to sa amon ng area, alas 4 sa aga, dangat alas 10 sa aga. Abo lang ng tubod, paghapon niya, paglampas ka na dyan, why the tubod? Pero katropang Alex, mapatay kiti mo si Indi, kung kisaya, alas 6 na sa aga, ya, pagbukas ni mo kagripo ni mo, hangin tananga, hangin nga may gamay nga tubig. Ang gapuswak sa gripo ni mo. Purisadong hangin niya. Pero ti, white tubig nga gagwa. Ba maluoy ka? Ti, ano, paano ni ma-supplyan ni katubig ang AI data center nga dyan? Di mo ni nga gusto klaruhon dyan kang mga taga-uton, kang mga opisyal nila to, sa proponent ka ni mga katrupa kaning AI data center nga ini. Daw ang gwa niya sini, daw gamay nga pax sa silika. Daw amuning gwa niya. Gamay nga pax silika di ang gwa niya sini. Ning controversial bali nga pax sa silika dito sa may Tarlac, no? Amuning karon galinupok nga balita man blast national halin sang nagligad nga masinimana bla ang pax silika. Di daw puro pareho sinidi, gamay lang nga version ni aton. Di ginapamangkot mga katropa ni kang mga residente ng ligad, kag mga opisyal kang banwa kang uton, ay nag-book out na ang proponent ng Norwegian nga inyo. Na since 2024 ko no, ari na diri sa Iloilo ko nag-star. Gin-check naton kung bala legal, legit ini. May amon nga pangaran gidman katrupang Alex nga related sa amo-amo nga negosyo gidman dito sa Estados Unidos kag sa iban nga nasyon. Ibutang tabi legit ini. Kay dobudlay man siguro mag bakal ka kang malupa ni no kag mag-propose mo ni din pagkatapos amo ni piki kabla. So daw legit ni siguro ah. Ugaring sa tunga-tunga mga katropa kang public consultation ay nag-walk out na sa pira ka mga pamangkot ang balya. Ti, kung hindi ka mo gusto, tindi eh! Dahil walk out kag sa pagwa niya katropa Alex ang gin-try nga bulan ka statement ka mga katapo kang media. Ah, pinangbuyayaw ng mga katapo kang media. Apati si... Bullseye! Pati si Abalos karon nag secretary Abalos nag-react man no. Tumaluoy ka. Yag pire ka mga matag-as naton nga mga opisyal sa national bangod sining actuation mga katrupa nga ginpakita kining foreigner nga investor. Maya daadya kon maklaruhan lang. Mapatag lang las tanan bla. Iti hindi man ni basta-basta nga mapasulod ko pareho ni gani sa ginhambal naton nga premis bila katropa nga Alex. Sa amon to nga area, kag ino supplyan kag MPIW maluoy ka. Last 4 subdivision pa ni. Last 4 sa Kasanago no kon kaagaho nasta. Last 10 lang ang tubod. Pero mga katropa may mga inadlaw nga ang gagwa nga sa imo nga gripo, hangin lang nga may gamay nga tubig. Dayon kon magmunog ang uran karon katropang Alex. Kon munog-munog ang uran, magdalom ang tubig sa suba, pira ka adlaw tanang wag tubod. Ay maaando lang tara ka dyan. Di na yun, paano ta masuplayan in isang tubig? Iti valid ni nga pamangkot. Pwede yung cooling system na dadi. Ginagamitan kang puwerte kabahol nga or puwerte kadako nga tubig, nga volume kang tubig. Di kung ginakulang na ganun kita sa supply kang tubig, di paano ni masuplayan ni Kron? Basi kung tubig para sa panimalay tani Kron, madirikta pa nindi sila. Ay maaando lang tara ka dyan. Sige, anyway, namin nga diskusyonan man mga katropa ang oras. Las 8:24.
1: XFM. Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a side cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gabi na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The secret of health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health!
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, pinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period hanggang March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Rodela sang tangkol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.

0: exciting time, 8:38. Balik diri sa aton kapag pangalagad.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, diyang abayin mo ilugban nga ginadulong sa inyo sa kaaluan kang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, original nga kape kang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix. May balunggay, may soya, kag subong man, mga katropa, may mangosteen. Buta kang vitamina, kang mineral sa kag mayad sa hormonal imbalance. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, may food supplement ka bagin sa buro, sumanamit mahamot, masustansya nga kape. Nga mabakal ninyo sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, and of course, mabakal ninyo sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street, sa City Proper, at tubang sang Iloilo Midtown Hotel. Ara dira, no? Pwede ninyo mabakal dira, kag pwede man ka mo makabisita dira kay Doc Ray Impinado sa Yes to Health Clinic para makapatudlo ka mo sang libre sang parte sa alternatibo nga pagbulong gamit ang mga tanong, mga erba, ano mga pagkaon magaserbi bulong, paano ipreparar ini, ano ini nga klase ka mga tanong, kag paano ini gamiton, itudlo ina sang libre sa inyo ni Doc Ray Impinado. Of course, ini man tanan nga mga tanong, ara gid sa palibot naton, may mga alternatibo nga mga erba nga pwede magamit man ninyo nga available diyan sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Kag tanan nga mga produkto kang Yes to Health, mga Santon products naton, pwede niyo dira mabakal sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Okay? Kag subong man, mga katropa, sa gusto magpabakod kang inyong resistensya kontra balatian, may Santon Vitamin C. Basta Vitamin C, Santon Vitamin C ang sabat dira, mga katropa. Alkaline nga Vitamin C, way talaga pahira, buhay ka paaslom sa imong asurok-surok kay alkaline. Ano gani? Basta Vitamin C, Santon Vitamin C. Basta Vitamin C, Santon Vitamin C.
1: Bullseye
0: gid. Kag of course, mga katropa, daw kon gaburon doon ang mata mo sa sobrang alantaw da ka mga inchik-inchik mo, mga kuring mundo mong mga drama, kag pati mga AI, subong na patulan mo na. Mo, gaburon gini dayo ng imo nga mata. Ti sa sige-sige, mga katropa, nga pag magka-diferensya ang mata mo, maluoy ka. Kung kaysa daw pungkuyon mo na kasi

0: cellphone na pagbutwa mo dahil karon may tawo kang makita, ambal mo, uy, ano dyan, tamawo? Gali kay, tikita mo, panas ang itsura mo. Di ba? Daw hindi klaro ng itsura, gali kay ang mata mo, timong, may diferensya, kaya hala ka na ka tunganga sa imong cellphone, boy buhay, pero nung uras nga, nawili ka timo niya kalantaw kang imong drama-drama dyan sa cellphone. Eh, pagbutwa mo, burondo ng pananawan mo. Abi pag Vision X Plus ka, Vision X Plus. Ini mga katropa, may lutein, may beta-carotene, may zeaxanthin, may vitamin E. Kay para maproteksyonan ang aton nga mata sa pterygium, glaucoma, katarata, pagburon kang mata naton, dara kang paedad, dara kang infeksyon, kag subuman, dara man sa mga gadgets nga ginalinantaw naton pareho kadya nga panahon. Nga uso na mga katropa, yung mga drama-drama, mga pelikula, you know, AI, gamit ang aton nga cellphone, ma-access naton. Pag Vision X Plus kay para healthy ng aton nga mata, mapabilin ta. Kag malikawan ta nga magburo ng aton nga pananawan. Vision X Plus mga katropa. Mabakal yun sa mga butika ha. Mabakal sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street sa City Proper at ubang sa Iloilo Midtown Hotel. Kag subungman, mabakal ninyo sa online Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Bisita ka mo sa Yes to Health Gid kay kung gusto nyo alternatibo ng pagbulong, gusto nyo mga erba, no? Hindi ka mo gusto sang sintetik mga katropa, tudluan ka mo dira, no? Ni Doc Ray Impinado, agod nga mamanaan ninyo kung paano ina ipreparar, paano ninyo gamiton. Ayos? Sige. Piras sa mga talulupang, doon naman ng mga balita, maunahon ko anay ni katropang Alex. Kaisang nagligad nga gabi, dito mga katropa sa may Barangay Udyong, si Balom Antike, si Kapitan to nagpinangaking. Binitbita niya ang mga nag-motor, kagambal niya nag-kinarira to, drag race. Nga mga motorsiklo, mga katropa, nga why pagani? Why pagani ma ang motor niya lang nga sus, iba nga mga motor, gani nga mga barat. Isang prungkuan, gani, hindi ka mo kapakayaan ka prungkuan. Alam nyo na kakinarira. Hindi, ginahungon, gini ka tropa ka Alex, no? Okay, para magmag-an, pero galing ti, pagpanasig mo ni kuro padlagan, kuro matyagan mo, dumapalin ka, kuro, nga ba, balang-balang, gani, kay purtik mag-an. Di ba? Dasig ka na magbaliskad ko mga rin, purtik mag-an mo motor. Bullseye! Bullseye! Siguro ba maluoy ka o. Pero galing ti ang pagkarira sa aton ng mga dalanon dyan, huol ginita na. Doon pagkatapos ka pinagakpak ng inyo nga mga tambutso dyan ang pertingan gahod, ginigid ka mo kumpurme kang ubra kang hapon, kang ubra mga katropa kang dagat failan. Kagundihin pa rin nga mga nasyon, ginapag-ubra dyan mga motor gani. Pag-abot ni sa Pilipinas, pagbakal ninyo, inutang nyo ba lang, inisla nyo pag-idayo ng tambutso niya kang pwerte kagawd-gahod. Huwag nyo pa gani may impasan. Gindaw na nyo palang gani, inutod nyo na dayo ng tambutso. Oh, tinangaking kapitan to sa barangay Udyong si Balo mo. Huwag nyo pala bit-biti ka, ano ni, anong tawag si ni katropang Alex kaling binangon dya? Pero galing matrawis o. Ano ning tawag ganyan kay katropang Alex? Kay ti kung ginunting, tanalabog ang ginunting mo. Ti ang gamay nga ginunting, ano dyan katropang Alex? Ano ganyan ang tawag siniman? Abay, buligin nyo kita, abay. Kay buhay-buhay nung ay taktiner sa umano pa hindi takilala ka dyan. Nalipat ko sa ngara niya ka dyan. Di binitbita niya to. Why man si kapitan di naghambal nga mang labo si kapitan or mang buno ah. Pero hambal ni kapitan, pinahog ko lang sanda. Kiti halasa nakakinarira kag duro ng mga residente, permide ka rin iklamo nga kap! Ang mga kwanyo, mga lalaki, di mga kabataan, di ka kinarira kang motor di nga. Why man ni gani, mga ristro! Pero tika gahon-gahon, yun man doon. Tiga pinagakpake ang karsada abirin dyan sa may barangay Udyong ano pagkantos may bilison blaka tropa nga Alex, tadlong gini laba nga karsada blaka malapad, four lanes na ding dalan, then tadlong gini ka tropang Alex. Da? Tiyo mo dyan nga diri sila halaka kinarira, why bla bit-biti ni kapitan to kang ning hindi ba ni ginunting ang bit-bit ni kapitan pro matrawis, no? So, kwan is guro, mini ginunting. Do one fourth lang gari kang ginunting, oh. Do labog-labog lang skutsilyo niya. Tiyo mo naging bit-bit ni kapitan. Kaya ang bali kapitan, pamahog lang sa mga nagamotor, yung mga tigaulo, na permi ka kinarirada. Te, ambal kay Banto, mapatughong lang kami diya sa kwan, sa may gasolinahan na ulamid patamon. Bullseye! Bullseye! Te, ginvideohan si Cap, kag amo diya ginpost sa social media, amo diya nga nag-viral, pero abi mo ka na, no, katropag Alex, sa post naton sa 93.3 XFM Antique, why kita nat nag-aapin sa mga nag-drag race? Si Kapitan tananda girapinan? Bullseye! Bullseye! So galing Cap, hindi mo na ni pagliwaton ka pa. Kay daw, may mga legal implication na bina magbit-bit ka mga mo, Jackron. Labayan tayo magpulis ka, Jackron. Pero yun, yun yung videohan ka, Cap. No? May mga legal implication, Jackron. Eh, yun pagkatapos, labayan ka, Jackron, ni Major na bala si Jolly Canindo, no? Ang hepe dya kang si Balom. Taga Iloilo ni Katropag Alex. No? Taga Iloilo ng hepe da sa Subong. Ang acting hepe na da dyan. Sa may si Balom, taga Iloilo ni... Bullseye! Bullseye! Kagabi, imaway kami ni Katiyo Kabana niya. Si Tony Ray Canindo. Di ko malabayan ka, Timo, dyan karon ano, no, kapitan or major do dyan si Ma'am Jolly Canindo. Ha? Police major na. Bo, grabe. Amo to hambal ni Attorney Canindo na promote ko, no? Malabayan ka, Timo. Bisan nagabusong na ni si Major Canindo. Pero, dakpon, Timo, ni Major Canindo, kapitan, kung malabayan, yung kagaburbit-bit ka rin. Kaya, Timo, dyan nag pariole na illegal possession de kang deadly weapon. Oh, di ba? Di malabayan, Timo, dyan ni Major Canindo. Bisan nagabusong niyo si Major Canindo. Pero bit-biton, Timo, ni Major Canindo kag ipaslak ni Kapitan kung sa kwan, sa may karsel. Bullseye! Bullseye! Pero sa mga kabataan nga ini, sa mga kalalakinan nga ini, nga mga nag-drag race dyan per me. Amo dyan nga doon na kwan, doon na glab otos punto nga doon na puno na si Kapitan siguro dyan. Sino ganing ara ni Kapitan man? Si Kapitan... si Kapitan... Liyo ko ganit tawag si Katropang Dan Frederick Torillo, Katropang Alex. Sino ganing ara ni Kapitan dyan sa may barangay Udjong man? Si punong barangay Mario Angelo Iscares. Oo. Talibong, bakita mo lang yun, may nag-message din yung naton, diyo. Talibong! Oh. Si retired Marines sa Pasite, di siguro ang nag-kuhan ka nato, no? Nag-send ka dyan. Oh. Kang Talibong, kung ano ni Katropang Alex ang tawag? Kadyang gamay nga ginunting, blad, one-fourth lang ka ginunting. Hambal ni retired Marines Pasite, ito sa may kwano, sa may banwa kang hamtik. Kita mo lang gito. Nag-text sa Dignaton, talibong ko no dyang tawag ka, Trumag Alex. Bullseye! Bullseye! Ti, napuno na gin si punong barangay Mario Angelo Iscares. May number ka na ni Katropang Dan. I-kwan ko dyan ka nimo, i-send ko dyan ka nimo. Dali lang gid. I-send ko dyan ka nimo. Kay para matawagan ta si Katropang Dan. Kay hambal ta gani, sa post mga katropa naton dito sa may XFM Antique kagabi, Daway kita na taga-ahapin katrupang ahalik sa mga kuan nga dyan, sa mga nagkarira nga ni ka motorsiklo. Kiti, napuno na sang reklamo ang kapitan adlaw-adlaw nga tanan o digani kada mayad karon ng chimpo karon sa kagabihon nga nagaturog doon ng mga tawo. Hala na nagpinagakpak ng mga magahod, tambutso, kaya nagkinarira dyan sa ilang barangay pagkanto, tapos may area kang bilisono. Kaya di namin ni karirahan na biyang karsada ang ini, kaya protect tadlong-tadlong. Tiga rin iklamo ang mga residente dito, kaya katublag ilang katurugon. Ang iba ng mga kabataan nila kakibot, pati mga malam nila nga ginabudlayan na magturog kakibot. Why ba na ni Kapitan Bitbiti isang nakita niya nga panong naman to sila tiriripo naman itong mga nakamotor, binitbita ni Kapitan kang talibog. Tinabidyuhan si Kapitan di nga gakwano, gabitbit kang talibog nga nahukas na stagog. I-check na lang report ni Katropang Dan Frederick Torillo. Katropang Dan? Katropang Dan?
1: Katropang viral karon sa social media ang isang naka barangay o punong barangay kang barangay Odyong matapos nga nabalaan kang video diya katropang Emerson nga nagawaros or nagapanitabla sa tungang gabi dis oras nagadara kang talibong ginapahayag nagapanaway o kung nagsaway sang mga naga motorsiklo nga ginhimo karirahan ang National Highway kang nasambit nga barangay ang barangay Odyong Sibalom. Nagligad nga sudo ti gabi nabulaan dyan ni katropa Rigin Pabalan amigo taman dyan katropang Emerson ang nagkuha sa video nga disuras ng gabi dyan ginapahayag nga may ang National Highway mga around 9 to 12 dyan mga oras may mga kabataan nga nagkarira ang barangay Katropang Emerson located sa katapusan nga next sa katapusan nga barangay kang Banwa kang San Jose to Sibalom. So nami nga dalan diyan kay tadlong.
0: Amo
1: so,
0: yung pabilison nga dalan no, di ba?
1: Hindi Katropang Emerson or ang aaling sa Tabay
0: pag adiri ni sa Tabay dapit pakadto Sibalom ang tadlong-tadlong nga lapad nga dalan.
1: Amora Katropang Emerson 4 lanes.
0: Okay.
1: Ang barangay Odyong is next to the last barangay kang San Jose de Buenavista.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So amora to Katropang Emerson ang National Highway ginahimo sa mga kabataan kag mga alagadara sa motorsiklo ginapahayag mga taga Tobias Fournier, mga taga Hamtik, mga wow. Karera to. And samtang nagkarira, may mga, of course, may mga watchers man. Natapos na ang karira, dito nagwa si Kapitan.
0: Tapos naglining karira, gali.
1: So, amo diya katropang Emerson na nagdaki si Kap kay tungod nga daw kada gabi na lang ba or kada simana may nagkarira dyan sa barangay niya. Wherein na tama, git ka kamo o nagatugro black kang kagamo sa barangay.
0: Kagkagaho di kay siyempre ang mga residente na apektado ang gakakibot sa pinagakpak na kay kalabanan ginagamit nilang motor ni mga magahod pa ng tambutso.
1: Te amo na ang gusto amo na ang ano amo na ang pun, amo na ang dason nga ng kigman si Kap nagwa sa iabalay may darapa to si gani kang motor tapos naghunos ang talibong kaya ginpanita niya to kuno ang mga nagadaras ng motorsiklo mga nagpatugong sa gasolina diyan sa RMA gas station
0: na iba niya, ang iba niya yung style nila niya patugong pro part man to sa Andes Carrera. Kaduro-duro gini isang oras siya mo. Amo kay tiwa na oras sa pratugong kamo diyan nga. Di sura sa kagabihon katropang Dan.
1: Amo ya katropang Emerson ang ginapahayag man bati sa post ni katropa Regine Pabalan na ang mga ining nagpatugong kag mga nagalantaw ang ginsurong kanon ni kapitan kay ginapahayag sa tropang Emerson niya bisan wala sila sala nga sa lagi na magigat na wala masala nag-intra sa may karira.
0: So anyway, tilang taon dala ni bulan din isang side si kapitan kay di ang guwa sini dugin pahog lasan ni kapitan. Kay basi bila kun magpareho to bla nagligad to sa may Bakulod to nga sinita lang kang pulis to ginsaway niya mga naga skateboard rito sa may atubang kang sa may karsada pagabrobay tinukapan kang 16 anyos nga minor di edad ang pulis kapit si Corno. Kay kapitan tigon kay isam lang si kapitan duro to ang mga nagkakarira katropang Dan amo ni nga bumitbit si kapitan kang talibong.
1: Actually katropang Emerson
0: rapit lang balay ni kapitan yun rayo
1: ang ano katropang Emerson
0: rapit balay ni kapitan sa ding lugar nga ginakaridahan pero siguro piktado man si kapitan eh kay ti ni kapitan guro eh basiko na galabay sila guro sa karira nila sa balay ni kapitan.
1: Actually katropa mo so mga panimalay dira sa may barangay ito mga lapit naman sa may national highway. So ang barangay Ujong man barangay sa diin ginanasibo nila pa ng talibong ba.
0: Bao, so, tiyo mo diyang hiling barangay man nga paubrahan ka talibong. Amo di tingala ka akon nga dubag-ubag o ginang tagob ka nga talibong ni Kapkay.
1: Ibang barangay, doon ka pa himarason ka ng ibang binangon niya mo. Mga traps nila, dira mo makita.
0: Ah, grabe, no?
1: Mga pamalay, dira, dyan lang yun, lapit sa national highway. May bay-bay, may kundi sa umal. So, mga pamalay, ingod lang sa national highway. From Supa, ang last barangay ko nga sa Musilbebe na Vista, tapos na to sa mga cruising aldea sa mga Sibalon.
0: I see. So ano din karira ni Katropang Dan? Pustahanay? Ilaban pustahanay, guro dya?
1: Pustahanay, akat mo pa yung merson na hiling sa mga kabataan lang from different towns nga nag-pustahan.
0: Eh, hindi ba ni pwede siguro ng mga taga Tobias Fournier to? Kag iban nga mga marayo. Makon, may rayo-rayo Tobias Fournier. Yung man to pati mo dyan. O dahil mahambal ka, mapatugong ka. No, hindi lang ni Katropang Dan nga halin to sa Tobias Fournier kag mga marayo nga mga banwa maadto kada sa barangay Ujong dahil pagkatapos da makarira ka lang daw sikan mo sang imong gatong siguro ginawa niya pa iban di ganis siguro di pinangutang pa rin kayo para maka gasolina dahil pagkatapos pag abot na Katropang Dan ma ano diyang premium mo da dahil pagkatapos nga makarira ka dyan ano isaksipi ng saging lang.
1: Way man sabi ko malo kasi sa Emerson kung pila ang balor lang na premium na kinadaog sa mga nag-entra sa kanila. Pero naman sa Tripang Emerson may kwarta gin nga
0: i-check ta dyan no? Labuton ta ang kapitan labuton ta dayon ang pulis no? Ang pulis na ito sa Sibalom si Dalom ni Police Major Jolly Canindo. Ang balada ko si Major Canindo mapa-interview gid ay imbal mo imaway kami ito ni imaway to si Katropang Emerson kag si Tio ni Mr. Nimo sa Kapihan kagabi to sa may SM. Si Atty. Ray Canindo ang Tio kanang kwan mo kanang bana. Ang balon mo mapa-interview gid ah.
1: Kilalahay gid kami Katropang Emerson.
0: Ah oo eh. Kilalahay kami ka ni magurang niya si Major Jess Bailon kasi ay DJ sa una man. Ang balon mo nga mapa-interview kay para mamananta kung anong plano nanda ka dyan di. Kaya hindi pwede nga nga ito National Highway, ginahin mo drag race diya sa nga ang venue kang drag race kang dyan mga tikalon nga mga tag-iya kang motorsiklo. Ang balon nyo tang hindi ka mo tikalon.
1: Mga motorsiklo.
0: Okay, di perwisyon niya Katropang Dan, perwisyon ni sa mga residente diyan. Nga halatan da kakinarira diya sa tion kagabion 10 oras sa kagabihon, kag una bes ang highway nga hindi ba niya lugar para magkarira? Okay. So, din pagkatapos, perwisyo katama agad pertegahod ang mga tambutso kang motor na dami nga reklamo di permi ang mga residente kay kapitan nga si kapitan amo di nga daw ma Andres Bonifacio ni si kapitan kag magbayaw di kang ana nga talibog kag magsinggit nga sino ba papaltak diba na no dumarbintado na si kapitan gani ka ubra nila daw kay kaugot-ugot na siguro ni kapitan ano da ni kapitan da sa Udyong si
1: punong barangay Mario Angelo kapitan.
0: Oo, si punong barangay Mario Angelo
1: Iscares.
0: Oh. Bulaan ta kin si kapitan kang side niya kadya ha. Kag ang Sibalo Municipal Police Station kun anong plano nanda kadya? Kay tino pirmi lang dito ng barangay Udyong. Ano yun ang lain pa sini? Kay kung magkaladisgrasya, sanday karoon katropang dan, kundi, kalabanan, yeah, paniginan sa nagkarira, way paniga-helmet, pirmi katropang dan. Ay, maano lang.
1: Dumungkot ganun, katropang nation, direta ganun sa mga barangay Udyong, kag na pamangkot-mangkot na ito ng mga pumuloyo, kundi na ng balay ni Kat.
0: Oo, kagpamangkoton mo din si Kap, karoon kung ato bangay ka mo, Kap, doon nami itong imong, kwanaw, doon namin itong imong talibong din ka ito nagpa-ubra.
1: Nagyala mga yung tropay mo na siya, no? Kung ba si Tanday Kap nagpa-ubra mo yung talibong, eh, kalabanan mga pamalay dyan sa mga talibong,
0: Dyan ganyan yung lugar ng mga pandayan, dagli sa mga talibong, katropang daan, yung mga binango, no? Anyway, bulan tagin kang side dyan si Kapitan, no, kag ang Sibalo Municipal Police Station angot sining natabo ini kag sa drug race nga ini kag kun anong pwede mahimo sini kang ato ng mga pulis, no, kay ti daw naanda na lang ang ining barangay Udyong ginahimo na datanda nga lugar para mag drug race kay Purtik Lapad ang karsada kag Purtik Tadlong-Tadlong abi ka tropang dan may isa pa gito nga area to sa abi ko ani dito sa may ang Udyong dito sa may Pakantos Bilison katropang dan kami dito man nga area nga Purtik Tadlong-Tadlong tong karsada katropang dan kag Purtik Lapad.
1: Ara dira katropay mo kung makita sa bahin kang barangay Rimbang Bakul. Itong sektion kag pakantos sa
0: laban may naga drag race man ada katropang dan Guroy.
1: Kay may mga nami ang sulok katropay mo si
0: Mata. Na oh. Sanag pa kung gabi.
1: Nakasolar ang National Highway katipan.
0: Oh, sige. Anyway,
1: balan.
0: Sige. Bulagi na ang si Kapitan, ha? Pamangkuton mo din si Kap, kundi niya naging bakal ang anang talibong. Hindi, pero sa kwa naton, sa post naton katropang daan, in fairness sa kay Kapitan, sa pamangkot kung bala, sino ang may sala? Katropang Dan, daw tanan pabor gidya kay Kapitan Katropang Dan, kay butang balon puno-puno naging siguro mga residente diyan kag subong man tanan nga mga netizen daw ay gid naluyag sining mga drag race sa ato ng mga dalanon Katropang Dan.
1: May nagakuha ng information nga may ang monitor nila mga buhat na sa open fight master na o kung bukas ang tambutso sa ngina mo ang dami sa gahod.
0: Oo, ti grabe ng huli, mamaluoy ka. Sige. Anyway, kapita. Kasalanan lang ko, Katropang Dan. Katropang Dan, salamat, Ged.
1: Para sa programang Busay, ako si Katropang Dan, 3XTV News.
0: Bullseye! Nabatian si Katropang Dan Frederick Trullo, imbis nga Katropang Dan ni Hambal, kapitan na lang na Hambal da kay. Sige. Iluyag na mamanaan ni Katropang Alex, grabe no, si kadurduro nga pamangkot, ang imo bilang nga pamangkot la. Kap, din ka nagpaubra kang talibong mo, Kap. Bullseye! Pero sa in fairness sa kay Kapitan, puno-puno rin man siguro si Kapitan. Ano? Pero galing Kap, hindi ni ka pwede nga mag Andres Bonifacio kayo sa may tunga kadalan mga muni. Why man si Kapitan? Why man si Kapitan? Ito nga naghambal ka. Kuro tigbason kong liog mo. No? Nagbit-bit lang ka talibong si Kap. Pero galing Kap, kung malabayan ka ni Kap kang police Kap, laban-laban bit-biton ka ni Kap kang police Kap. Bit-bit, bisan ka busong ning hipe kang kaya si Balom, si Major Canindo, hakwaton kag ini ni Major Canindo kap kag daron dos police station. Bullseye! Kagaling din nagapakita lang niya na puno na si Kapitan kag subong man. Ang mga residente dyan, amo dyan nga sa online, huwag kita na't nagapabor sa nagadrag race ngayon sa mga nagakarira ang naging purtigaod ng butso nila. Una bes, highway ini. Hindi niya tayo ng lugar para karirahan. Kay karoon ko makabunggo ka mo dyan. Makabunggo ka mo dyan sa ibang nga tao nga nagapanaw, halimbawa, skilid kang dalan. Thank you na lang sa dato karoon. Ibi-ibian nyo lang ito na yun. O di gani ko magkala-disgrasya ka mo. Kung, anong matabo sa inyo na karoon? Kaluluoy pamilya nyo? Kaluluoy ka mo? Then pagkatapos, basulon ta naman karon ang taga-hospital dyan kung ang makaya niya lang na karon. Ang makaya niya lang dyan karon nga bulngon katrupang Alex sa hospital nga dalaan kaninyo. Timos-timos o kung uyapos. Bullseye! Bullseye! Lumapati ka kasi hindi katrupang Alex sa buhay nga komentaryo ko to sa XFM Antique. About hospital nga komentaryo ko, gagamit ko sa example. Ano kaya ang iba ng mga hospital naton de? Ang makaya lang it bulngon. Kay wait mga gamit, timos-timos o kunuyap pos! Bullseye! Bullseye! Nga pwede mo na gani, katropang Alex, nga... Pwede mo na gani, hambal ko pa katropang Alex? Ligo, ang uyap pos nga, ang kuan malang ka rin, ang solusyon malang ka rin, butilya! Itoon mo lang yung ana nga daw, kuan nga rin, ang uyap pos dyan, nga daw, vulkan mayon, mga katropang... Katrupang Alex, kay kalabanan nito, perfect cone gid. May crater pa sa baba, sa punta. Itoon na sa baba ang butilya, kag pagkatapos, hampakan buli ka butilya. Solve na yun ran! Di mo amo pagitaran, tingala ka ako si Katrupang Lawrence Mifanya, gasantik ang kiray, kag pagkatapos, gatang ras kay Sammy, gina-imagine ni Katrupang Alex, gali kay ang uyapos to kananday, Katrupang Alex, timos-timos ta na ang timos-timos tanang tawag, Katropang Alex? Bullseye! Bullseye! Ti sa mata tanagligatubo, Katropang Alex? Tingala ka kung katangra si Katropang Lawrence sa kanandaglis dao to. Pero hindi tanan man ang ibang to tawag manila uyapos. Ti saan da galitos dao, ang uyapos, Katropang Alex, amo niyang gatubo sa mata nga timos-timos tignaton? Bullseye! Bullseye! Ganti may imagine mo, Katropang Alex, kung sa taga-dao ka, o din pagkatapos, wakambal nga, ang uyapos niya sa mata mo, Katropang Alex, so kung timos-timos tok nandatanda, ituon mo sa baka butilya, kagampakon ang buli, hindi ayan nga pati ang eyeball mo to nang sulod sa baka butilya. Bullseye! Bullseye! Tingala ka akong si Katropang Lawrence, may masantik ang kiray, may matangad yung pagkatapos doon nakibot si Katropang Alex, kaya nga uyapos galito ko ng datanda, amo niyang katubo sa mata, timos-timos si Saton. Di, may imagine mo kung ang timos-timos to sa mata ng katubo ka mga taga-tao, Katropang Alex, taga-tubios fornir. Ituon mo sa bak butilya kagampakon. Hindi ayan, Katropang Alex nga. Mas-shot dito ang bilog nga, ang eyeball ng Katropang Alex. Masulod to. Galino-lino ko sa sulod ka butilya kang tanduay. No? Bullseye! Bullseye! Maando lang ta na ka dyan. Lain galito yung tawag na dagat na mga Alex. Sama na nga, kakas ka ng timos-timos. Kakas mo ng mata. Ito yung timos-timos to na kananda. Ang timos-timos sa iban nga party kang antiki, labay nagin sa dao. Amo ni Katropang Alex yung kwan, ang uyapos ni Sato. Ang uyapos to kananda tanda, Katropang Alex. Amo na yung gatubo sa mata, timos-timos ka na to. Bullseye! Pero sa iban nga party kang antiki, tawagin man, uyapos man niya, Katropang Alex. Tiambal tagani, baw maluoy ka ron. Basulod ta naman ni karon ang mga hospital to, mga pila ka mga district hospitals na to sa may antike nga makaya lakro nga bulngon. Uyapos! Bullseye! Bullseye! Kumaando lang ta na kadyaw. Anyway, untatay nyo na nang halaan nyo kakarira, karirada. Lang tawa si kapitan, nag-controversial, lang bit-bit na lang ka talibong si kapitan to. Nahimo man dyan sa barangay Udyong, kaya dyan galing duro pandayan, katropang Alex. Ang barangay, kalimbawa, galing ka barangay Udyong si Balom, daw binggawan badyangan, ding naton.
2: Bullseye!
0: Oh, daw binggawan badyangan, sa din, dyan ginahimo ang mga talibong kaga mga ginunting, mga binangon, ng mga kampyon. Kita mo may pandayan festival ang badyangan. Kiti, bangon, halin inindi, sa, kay sikat ang badyangan, abe, especially ang barangay Binggawan badyangan, sa obra na nagatalibong kag subungman ginunting binangon, no? Kutsilyo. Suspirti ka bakod-bakod yan ang obra dyan sa may Binggawan. Rapit lang na kanamon to, katropag Alex. Rapit lang to sa piyak lang namon yung barangay, ang barangay Binggawan. Gusto mo, baklanta ka to kang binangon. Oh, ini gani regaluhan ta si kapitan to sa barangay Udyong, blakang himo to sa Binggawan badyangan nga talibong kap sa sunod gani mo diri man ang bitbitaw ang himo ka talibong nga himo ka Binggawan badyangan. Mga ayo ta to kay Mayor Susit Mamon sa badyangan to. Ka anda nga talibong kay ang balon ko nga ikuan ko ni irigalo ko ni Mayor Mamon dito sa kay punong barangay Mario ang Hilo Iscaris to sa barangay Udyong. Kaysa sunod nga may mag drag race naman to, may magkarira naman to nga mga motor nga pwerte kagahod, nga way pa kanina may impasan gin pangrito kina nila. No? Ikononta? Irigalo ko ni Mayor. Pwede makadur discount ta sa bili ka talibong nga dya. Kaya mo dyan naman yung pabitbit na to kay Kapitan Iscaris to sa barangay Udyong. Oh. Ay, hambalon ta si Kapitan Kap. May pandayan, may duro pandayan di sa barangay Udyong. Protirawe ang talibong to kang himo sa Binggawan badyangan, no? No? Nga mo dyan rason nga may pandayan festival tong badyangan, no?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, kay Dotanan Abi, wala yung nagpabor sa mga nag-drag race. Kay Kapitan ta na nga nagbit-bit talibong, agod nga mapahog sanda para mag-uruntat sanda kang anda nga drag race. Na? Diyan tanang opinion kang publiko nagapabor.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O kap, hindi niya pwede kap ng pagburbitbit kang talibong kap.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, sige, kap ha. Sa sunod, ang anak ang Binggawan badyangan ng talibong irigalo na mo dek mo kay para mo rin ang bitbiton mo kung magliwat sanda dyan. Sige, acknowledge na rin mga nag-imaw dek naton. Ano man yung matyagan ko doon, dalom-dalom na giting aton katropang Alex nga nalaputan na. Si Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA. Good morning, Gid. Good afternoon dyan sa Florida. Good evening na gani. Dyan sa Florida, USA, Ma'am Mary Ricabar. Ma'am Laura Sumagaysay, si Alan Ilangos. Good morning. Kag subungman si Tristan Wyatt Vigulay. Good morning, Gid. Amoroso Glenn. Robilin Dotchilia Lopez, good morning katropa, watching live at barangay Muruburo Dingli. God bless, no? Good morning gidyan, no? Sa mga taga Muruburo Dingli. Katropang Arnel sa Unoy, good morning dyan sa may barangay, dyan ka pa katropang Arnel subong sa may barangay Bari Sibalom. Ang barangay mo Bariri Tobias Fournier, dayon dyan ka subong sa may barangay Bari Sibalom. Basi sunod sa Muray na bitbiton ni Kap. Ah, hindi na ba na marayo? Kung nag-aubra di sa Muray ang taga-Binggawan, kay regaluhan tato si Kapitan kay para amodya ang kwanon, ang gamito ni Kapitan. Kag subungman si Joel Lagura, si Rodrigo Montaño. Good morning, Gid, no? Kag subungman sa iban pa ginaton ng mga tagpalamati, no? Kag nag-imaw ka naton sa Facebook, no? Si Ma'am May Santolois Mifanya, kag subungman si Ma'am Maria Fitreste, si Ma'am Elma Sobrevega, good morning, Gid, no? Kag Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Ivan Dinuevo Sudario, good morning. Si Ma'am Elma diyan sa may Baton North, no? Kag kay Mister niya, good morning gid diyan sa inyo sa may Antique. Sige, alang-alang ng aton nga oras diri sa aton nga pagpangalagan. Kit anay naman kita sa masunod nga Domingo. Kag sa numaan, bantayin naman ninyo, buwas bantayin ninyo ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. kontra kay Vice President Sara Duterte, tilang taon ta ko na nung desisyon, mga katropa, kang impeachment court. Itigin warning nga na to nagligad ang mga kaunselo. Pero do laban-laban ang prosecution gitong ginatumod. No? Sa post ni Atty. Ligutan, guro, kay iban pag ito nga duro nga ng mga media interviews nga daan kananda. Tilang taon ta ko na nung pamatbat, mga katropa, kay hambal ni hambal man di kang kampo kang prosecution. Bal nila kung may sanction ipapanaog, kung i-call out kami sa prosecution, dapat i-call out man, i-call man ng attention, kag i-sanction man eh, si Vice President Sara Duterte nga naghambal nga ang impeachment court na way pulos. Ati, sige. Anyway, mga katropa, duro man nga rin naghambal nga daw ay gana tao gaw maglantaw sa impeachment trial subong, no? Notice mo? Daw ay ganang tao. Pero sa rumaan bantayan ta mga katropa kung anong desisyon. Kaya muna mainit nagligad nga gina-diskusyonan, bisan din lang gid ang natabo nga ni mga katropa nga pag sinabta na dito kang magtimba nga bahin ang defense council kag prosecution council mga katropa. Pero mainit kag gina-diskusyonan ini party ding misleading question mga katropa is not allowed during bisan ano pa cross-examination man kun ano pa gid. Ti nag salot mga katropa ang abogada kang defense nga hambal niya allowed ko no. Ti do nakibot ang tanan pero galing tilain ko no to iya nga but hambalon.
2: Bullseye.
0: Sige. Bantayan tas rumaan ko may sanction nga ipapanaog sa kung sino man da nga mga council da. Imaw naton si katropang Alex Saspa sa XFM Iloilo. Kag subong man sa Antique, imaw naton si katropang James Din Hongko. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
3: XFM. Mga katropa,

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
6: Tanggal ang katikati.
0: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
6: magaan.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
0: Sister Pain.
9: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustine, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madabo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Deer premyo sa Tansan Promo. See posters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Pinamaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Seven Plus Herbal Soap. Bili na! Seven Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santhrone Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
4: mag-Santhrone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santhrone Plus Herbal Oil.
6: Santhrone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhrone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
6: Santhrone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist,
6: consult your doctor. Mabili sa mga butika.
10: Makalage na ko!
6: XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
2: Zentron Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eye glasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Bali nga napaningin ko at wala na rin akong suot na eye glasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ano daw po? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Samsung Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Samsung Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
1: Yeah!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panas.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang

0: sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to help! Mga katupa, exciting!

0: na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangkos na ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfall Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may araw ko

0: Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Pag-diet na kubuwas, ah.
0: XFM.
2: Patroma mo! Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining adlaw? Kamusta naman ang ikaayong lawas ninyo tanan? Oh, kabay pa nga mayad lang ha. Ay, kabudla gid ya magmasakit abi. Hindi mo man pwede mapabayan kay ti isa sa mga ginakahadlukan ta kagamo ginang numero uno ginakahadlukan ta sa kabuhi ta. Inang indi ka na bala makabugtaw pagkaaga. Ang programa The Secrets of Health magadulong sa inyo sa mapuslanon sining mga health tips and informations. Kung paano naton amligan na ato sa ikayong lawas. Anong bala mga pangginawi? Kilalahon ta mga pangginawi ta. Nga magapaayo sa ato ni kayong lawas kag makapalain. Para makagiya kita sa kogalingon taman on what are the best things to do sa matagadlawad daw nga tanan. Ang programa The Secrets of Health mabatian sa tanan sining mga XFM stations sa binog sining isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Kung may mga concern kamo palihog lang ina ipadala sa ato sining text hotline 09509756970 or hindi gani i-comment sa ato sining live Facebook streaming. Particularly sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para ma-refer ta sa ato sining consultant kag makahatag sa sang dugang sining giya sa inyo. Una nung mga nagakadapat sining himuon. Kag sa ato sining pagparagad as usual upod ta ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, kaupod sa liwat sa kinaandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati sa kudob sa madabutan sa aton sininga pagwaragwag. Kagti, kumusta, no? Kita dira, kabay pa nga, arak kita sa usto sa ni kagmaayong kondisyon, no? Sa aton sa nga lawas. Pero, ayan, may iban si Sir Josiel nga may ginabulubat siya sa lawas. Way, kabalo ko na no ang kausa.
0: Oo.
1: Kung na nung kabangdanan. Pero may ara man nga ang ginahimo nila, balaan nila nga di mayo, pero since nga daw comfortable sila dira, temporaryo nga pleasure, ginasigig ya po nila, na yung balaanon lang, kaunon lang kalanoon ah. Bulungon talang galing, bulungon. Aguantahon talang galing kutob sa magwanta. Kung di magwanta yung sakit, tumaranta says the pain eh. Daw mga mo na nga mga rasones, Sir Josiel. Pero, kay balubala kita nga may mga naandan, kita nga unknown to us, or hidden, or may iba niya nakabalo, kag-guilty, gitsani, pero sige, giyapon himo, bisan di paborable sa lawas.
0: Ang pinakamalain sa tanan nga mga ginahimo ta sa lawas ta, ining balaan naton nga may problema ng lawas ta.
1: Mm-hmm.
0: Balaan naton nga, kung sa mga terminolohiya pa bala sa simple nga ginabatsyag sa lawas ta, sila niya daw ginapalanuhot ako sang trangkaso.
1: Mm-hmm.
0: Balaan mo nga daw trangkasuhon ka na. Problema lang o galing, kay hambal mo kaya ko pa mani ah. Madala ko pa man ah, pabay ilang daanay hasta nga hindi na kita makaagwanta, hindi na kita komportable, and that's the time makadto kita sa doktor, mapakonsulta kita sa clinic, lugar matalupang dan lala nagali kon kay isang balatian, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, kay kun kisa mamasol-basol panabla sa practitioner.
0: Oo.
1: Kay pigaw ko no.
0: Oo.
1: Hindi makapayos ginabatsyagya.
0: Mm.
1: Samantalang una-una siya pa nagrabusar sa lawas ya.
0: Kiti, sa kada patimaan bala sa lawas ta nga may ara hindi manami kita sa ginabatsyag ta buta malon may problema kadto kita dayon sa eksperto kad pakonsulta kita dayon para sa timprano palang bala na mabulong kay mabudlay magbulong sang balatian o kon problema sa lawas kon malala na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Pero pinakamanami gid nga nagatuon kita sang mga bagay nga dapat gid naton mahibaluan pag abot ya sa ikayong lawas nga kun mahimo kag kutob gid sa mahimo nga hindi na kita, yes, Sir Josiel, magbalatian.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang pinaka safety naton. But since nga kadamo sa mga factors, Sir Josiel, nga bisan nagahalong kita, posible gyapon nga magbalatian kita, pero at least nahimo na to ng atong obligasyon.
0: Kagang pinakimportante gid sa tanan ang ato sining reminder sa mga kauturan ta, may choices kita, butambalon may palapilian. Ti, kon may palapilian kita, dapat sa pagkaon pa lang, hindi tanan nga pwede makaon, idasok ta na lang gid sa ato sa nga lawas. Kung may mga palapilian kita, pwede na itong madisiplina gamay ang lawas ta. Nga pasudlan ta sa masustansya nga mga pagkaon. Kahibalo na kamo kung ano mga masustansya nga pagkaon. Ina, number one, ang mga utan kag prutas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero, tika kahibalo, makita sa realidad. Sir Josil, nga ang iban nga utan, ang iban nga prutas, di may mga kung ano nga gina-apply dira para nga daw nun, nami tanawon, gakanang-kanang, ang mansanas mo abi, mahining-hining, ang mga ubas mo abi, kamatis mo daw, kapreska, katama tanawon, balunggay mo, way nagkakalataktak ang dahon niya samantalang kung sa panimalay mo, pag ipo mo sa balunggay, hindi o matula pagkaunto, ginipo o pagkaga, paghapon, kalataktak na tanan.
0: Oo.
1: Abi na kapunto, Sir Josil, sa ni kay isa makakaon magkita sa mga utanon. Pero base kung may mga gingamit na dira nga daw hindi bala paborable sa lawas ta or kung hindi man gani, why man sing gamit, makatilaw kita kung kaysa sang utan gapin pa kung nakita tiyempo kaysa sa merkado sa aga.
0: Oo.
1: Makakadto kita udto or sa hapon paghalinta sa lubrahan ta. Lanta naman o kung huyos naman, Sir Josil, ang utan. So, ang mga sustansya, nutrients sa ganang lanaw naton, hindi naton, Sir Josil, makuha gid sa husto gid kung tani nga halin sa freska sa nga source.
0: Kag just a little tip, gamay lang ini nga tip sa tanan ha, sa mga nagautan bala. Kung hindi ka mo sigurado sang ginhalinan, pareho sabi hindi inyo tanom. Kay baloka kon na isprehan ina sang insecticides, pesticides, na playan sang kunano nga chemicals. Ang himuon ninyo before kamo magutan, abi ilugmoy nyo anay. Buta mo nun ni palutawan nyo anay sa tubig mga tag 5 minutes para nga magkalataktak ang mga higko. Kagkon may haraman dara nagatapik abi ng mga pesticides, insecticides, and other chemicals. Kung hindi man gid maubos bala sa tubig, dagna sa tubig, at least mabuhin-buhinan, Dok Leo, before ninyo sini ilunod sa kaldiro kung kalaha.
1: Tuman, yun na ka-importante, Sir Josil, ano?
0: Oo.
1: Kay basibla ko ng barosan, madumduman ko sa kilala ko nga, luto sa balong, pag-usapin na Sir Josil, may tataro gali. Sige, abalong mag-iapod naging kaon niya. Dala-dala na lang Sir Josil. Pero pinakapunto sa Didre, pinaka-importante, ganyang husto man, nagkakaigaw ang pagpanilo. Pero kung hindi man natin, may muna Sir Josil, at least hindi mo kita tumang kadamak, bala. Kasi hindi pag-abot sa ton, sa ring preparation sa pagkaon.
0: Amoy ning sa usual, nagasulod ang ginatawag na program of supplementation. If we speak about supplementation, dugang kag gina-boost naton ang mga nutrients sa ato sa ninyo lawas sa mga pamaagi nga hindi normal sa nakagawian ta nga lutuon ta preparahon ta kanon ta, diri nagasulod ang mga produkto nga makahatag sang bitamina, minerals or nutrients sa ato sa ninyo lawas, makahatag sang dugang sini nga mga depensa sa aton lawas para nga hindi kita dali-dali tapikan sang balatian.
1: Correct, Sir Josil. Kag isa lang naa sa pamaagi para mapabilin nga healthy lawas ta. Sa pagprepara sa mga pagkaon, husto nga preparasyon sini ang pagsunod naton sa mga prosedimento sa pagluto sini, pagkaon sini. Kag ang timing, pag Sir Josil, sa oras sa pagkaon naton sini, tuman man ka-importante. Kaya ako nga factor, kung bala makapabakod o kung makahatag benepisyo o kung perwisyo sa aton sa ikayang lawas.
0: Ang kalimbawa ay yes, sa mga nag-eskwila, kag sa mga nag-opisina, sa mga nag-trabaho bala, kag nag-eskwila. May aras ang programo, kag may aras ang schedule. Ang schedule, normally, sa mga nag-eskwila, nag-umpisa ina at 7 o'clock, matapos ina at 12 o'clock, maumpisa naman ina at 1 o'clock, matapos ina at 5 o'clock. Schedule ina sang klase. Butambalon kinanglan timingan mo nga masulod ikaw hindi late before 7 o'clock or at 7 o'clock. Amo man sa mga nagatrabaho, kalaban na nagasulod at 8 o'clock normally sa mga opisina. Matapos at alas 5. Para why ikaw it problema, why ikaw it justify nga I am late because mihimo ikaw excuse letter, kinahanglan naka-schedule man nga makaabot ikaw sa opisina ka maka-time in at 8 o'clock or before 8 o'clock, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Kay tuman ka importante masunod na to ng oras eh.
0: Oo.
1: Isa man ganit karason nga na-appreciate mas ang listener na to nga sa una kumanog abot administration niya. Yes, Sir Josil, no? Ka-opisina, yung problema kay no work, no pay, abe.
0: Oo.
1: Kundi, why man sa sweldo, why sa kita. perwisyo pa kay sakit pa puson niya kay medyo menorrhea siya. Tangin na himo niya tumara niya sa sdapay niya para makasulod. Pero dako nga buleg Sir Josil. Ang pinakapunto lang sa nidere nga pinaka manami gid nga magsunod di kita sa ustong oras. Pwede kita mag advance, pwede magkita ma late Sir Josil, pero manami gid kon sa ustong oras.
0: Hindi man naton maperfecto ang schedule. Amo na nga wala man sang nag-eskwela nga wagid kaagi late. Waay man sa may nag-opisina nga waay na kaagi late. Gakatabu ina, pero hindi talang pagsigisigihon. Parehos man ay na sa ato sila nga pagpahuway, pagtulog. It is highly recommended nga at 10 o'clock dapat nadula ng animota, nakatulog na kita. And at the very least, matapos kag makabugtaw kita, mga around 4 o'clock, between that period, ang lawas ta may ginaubra sa sulod. So hindi man nga disturbuhon mo samtang nagatrabaho ang lawas mo, kay mabaylo naman ang sistema niya. Amo man ina, even, bisan pa, sa aton man siring pagkaundok layo, dapat ibutang naton sa schedule. Kag kun amo na yung schedule sa pagkaunta, dapat nga hindi naton pag-i-alter, hindi naton pagbayluhan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero maghambal kita nga hindi pagbayluhan, dapat sustugin yung oras. Kaya basi karon Sir Josil, yung ibang dira makabati sa ton, hindi pagbayluhan ng oras sa pagkaon. Tika ron kahit tagalas 10 sa'yo kakaon sa gabi. Pag alas 12, midnight, may midnight snack pa. Kundi mo na yung pagbaguhon, impasagid eh.
0: Pero may ara mga nagaubra nga pang gabi. Tawag naton graveyard duty labi na gid sa mga call centers, mga BPOs bala, security guards. Amo ni ang kalabanan nga may schedule sa gabi. So importante para ya sa inyo ang insakto gihapon nga oras sa pagkaon kag supplementation especially during night time sa inyo sining duty.
1: Correct.
0: Pero mag-istorya kita subong, kay kon there's a place to eat, there's a place to play, and there's a place to eat, sleep. Eat, play, and sleep. May lugar. May tiempo man to play, may tiempo man to eat, may oras man to sleep. So, dapat kay balo kita, ano ang oras dapat kita magkaon, ano oras dapat kita, kung may tiyempo maghampang, makahampang, kag ano oras kita tiyempo sini magtulog kung tigtululog na. So, diri kita concentrate karon sa pagkaon, abidok layo. Dapat nga kahibalo kita sang insakto nga inoras sang pagkaon antes kita magtulog, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Sa mga katigulangan naton, since nga hindi pa man tanto kamalapnago ng elektrisidad sa ngunan, Sir Josil, kingki ang ginagamit or mitsabi sa iba na pino. Ang iba niya nila, nasang lubi lang eh. Kinabutangan sang pabilo. Ang iba niya, Sir Josil, gakaon pa temprano, samtang hindi pa tuman kadulom ning serum pa lang bala Sir Josil. Para nga as much as possible, hindi na magasto sa kwan, balsa kilala ko, hindi na magasto sa agas bla. Kung gabi.
0: Para hindi ka nayawan ka balik-balik kung no, mabakal ka agas sa kaltik ni Ihil eh.
1: Baka tipid na. Pero unknown to them sa Sir Josil, may binipiso gali ni sila sining lawas. Ang ining temprano nga pagkaon. Karon pamangkot naton sa aton mga listeners, mga viewers naton. Ano oras ka mo permi nagkakaon sa gabi? Or kagabi, anong pinaka late nyo nga kaon? Kay may efekto ina sa aton lawas, either saliton ka mabali Sir Josil, binipiso or perwisyo. Worse, kung nangin kinabatasan or nangin ugali na naton ina.
0: Kati pareho sabi ko na anad kamo pangapi after good ninyo mabugtaw, pangita kamo dayon Santon Gold Coffee Mix. Pagkatapos abi karon Dok Leo, hindi kamo kapangapi. Pagkabugtaw nyo gid, init dayon ang ulo sang iban sina nga naanad na pangapi. Pagtapos gid mismo madmad bala makabugtaw.
1: Correct.
0: So naanad ng lawas ta may schedule na. Ang aton nga schedule again, ang ideal ha sa gabi dapat by 10 o'clock, 9 o'clock or 10 o'clock, nakatulog na kita. That's the ideal. Dapat. Pagkatapos, beyond that, ginasakripisyo ta na nga ito sa ninyo health o kunikayong lawas. So may ara abi iyang hindi normal ang schedule do kaya mo ni mga gwardiya, amo ni mga nagobra sa call centers nga gabi la duty pagkatapos sa aga or kagahon sila matapos. So maalter bala mabaylo ang ilang normal nga body cycle. Pero ang importante nga tandaan ta nga normally dapat by 10 o'clock nakatulog na kita. So dapat nga ang pagkaon nato naka-schedule man. Especially gabi gid ini kalaban girti sa aton sini gabi. If we speak about pagtulog dok Leo. Mga kag pagkaon mga normally and ideal buta mo sini dapat pila ka oras kita nga nakakaon antes iya magtulog dok Leo.
1: Drill Sir Josil sa mga duha tub-tub tatlo ka oras or apat ka oras antes kita sini magtulog sa gabi dapat nakakaon na kita. Habalon na lang naton Sir Josiel, drin na lang kita sini sa gratuag realidad kaysa sa ideal kaya base karon dapat magreklamo Sir Josiel.
0: Hindi
1: nila masunod. Dire kita sa realidad dabe. Dira ka mo sa duwa, tub-tub tatlo ka oras antes sini magkaon, dapat magtulog dapat nakakaon na kamo. Buto balon. Kung gusto ka sini magtulog alas 10, di dapat sini mga alas 7:30 o kon butang ta alas 7 or alas 6 pala nakapanyapon ka na the best din kung tanin Sir Josil.
0: Oo. Oh, apat ka oras no before meal. Kay ang lawas ta sina kon i-research ninyo bala. Ang mga ginakaon naton nagakatunaw na ina, nagakapudpod na ina kag naka liquid form almost sa apat ka oras naton nga pagkaon or apat ka oras after kita magkaon. So para hindi natama ka trabahoso sa ato sining tiyan ang pagtunaw sa pagkaon while nagakatulog na kita, so dapat nga nagkalaamat-amat na rugday kag tunaw sa sulod sa lawas. So minimum of 2 hours before kamo magtulog dapat nakakaon na kamo. Kung plano ninyo magtulog karon alas 9, dapat before 7 o'clock sa gabi, nakakaon na kamo or earlier than that, timprano pa sa alas 7.
1: Correct, Sir Josil. Karon ang reklamo sa iban. Di pa, ano na do kay mahilab naman ang akon sa ringat yan? Dugay-dugay, gutmo naman ako. Siyempre, kunway kaya maanad sa mo ng pamaagi bala Sir Josil, kagmamaguhan ka. Pero, pwede kag posible kaya mahimo Sir Josil nga matrain mo liwat ang imo sa digestive system. Kaysa mga tao nga naanad na sini, but na ko ng balon, hindi man na sila amo sang nagligad, hindi man na sila amo sang una, pero sa naibala, hindi lang amo ng gusto, ginpaanad nila balik sa gusto Sir Josil. Nga bisan 2 o kung 3 ko oras or even 4 hours before bedtime, nagkao na sila, hindi man sila basta-basta iya makabadyag sang kagutom.
0: Kag kun may disiplinahon kita sa panginaon kaon, kung naanad kita sang pangima kima tawag nila. Pangaon kaon tigagmay. Ang pinaka anadon gid naton nga ilimita ang pangima kima kag panginaon kaon sa gabi dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kay bisan nagpanyapon kaya alas 6 pero ay ka maguntat pangima kima hasta alas 10. Disturbo lang gyapon digestion Sir Josil.
0: Amo ni nga nakaon ka tuod niya alas 5 ko makaon niya timprano pa ko matulog. Pero hanin alas 5 hasta mag alas 8 dok Leo. Isa ka plastic bag sang chichirya
1: ubos. Siling pa na sa makaon ko wala timprano patapos gamay yung kalang panyapon.
0: Oo.
1: Oh, pero mas damo pagin kima-kima ya.
0: So hindi gihapon ina maayo manami. Ano nyo i-disiplinahon nyo ko galingon nyo. Nga pagkatapos ninyo panyapon, especially kung balaan nyo late na, kung may ara, derasan na uyunan, pagid ka mo nga na-discoverhan, dunamit dya, hulatan nyo na lang pagkaaga.
1: Correct, Sir Josil. Kasubong bala sang nagpinanawag sa aton sang, I guess, a month ago. Ang problema nyo, Sir Josil, sa gabi, amo ganun ang suggestion na ton, nga singko, sa imo, manami siguro ang aton himuon sa nitimpranuhon mong panyapon mo. Kaya nanotice ni Sir Josil, gabug at matyag niya pagkaaga. Pagkatapos, magpacheck niya, taas trigly niya. May ara sa sang ginatawag fatty liver. Pagkatapos galuya sa Sir Josel, hindi sa energetic bala. So far, ang iya sa nga blood sugar, hindi pag imantan to kataas, okay pa man. Blood pressure niya, daw medyo kapulo pamintana, Sir Josel, ano? Sa hypertension, kung sa high blood pressure, abe. Sinko try, abe, timpranuhon mo kaon, pagkatapos, as much as possible, kung gusto mo, hindi ka makakaon, damo, before that, like 10 minutes or 30 minutes before panyapon, pwede ka makatumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Ang manami, Sir Josiel, kay gintyagaan niya for almost 1 month, hindi na tanto nagahilab niya sa ningat yan. Hindi na sa makakaon, damo, sang kanon, kay dali na siya mabusog. Pero, inang kabusog, Sir Josiel, hindi man siya madali, gutmon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagnami niya sa ningat pamatsyag, but about to kadto pa sa laboratory for follow-up check-up, Sir Josiel. Siya siya rin ang parameters, siya siya rin ang blood chemistry. Pero, ang iya siya rin ang nabatsagan, iyang mga sintomas, santo, dako ginang na-improve, Sir Josiel.
0: Kay ang mga sintomas nga ini, magkabagita symptoms, pati maan ina nga hindi normal na ang cycle o kon sitwasyon sa sulod sa ato siya rin ilawas. Pero pwede, we kon daw, daw gakatin, targi ka mo magkaon, hambal, daw alang-alang sulod sang tiyan ko, haw. Ang himuon ninyo, ning madali matunaw, pareho sabi, Santhon Plus Coffee Mix, wala iniya caffeine, wala coffee beans, hindi makadala sa inyo, bala insomnia effect, kay kumo, wala caffeine. So, kung dumating, tarik ka mong matimugid ako, try ninyo abi nga iinom sa Santhon Plus Coffee Mix, Doc Leo. Especially night time before bedtime, abi.
1: Correct, Sir Josiel. Kay base sa pagtuon, makahatag, Sir Josiel, sa balansi man sa hormone mo. Ang soya, isa sa mayor nga ingredients sa ito, sir nga Santhon Plus Coffee Mix. Kag since nga puno sa isang protein, hindi ka madali-dali gutmon, Sir Josiel. Kag tiwai sin caffeine, though, may mga nag-message sa ito, Sir Josiel, nga posible, mataas sila yung threshold or tolerance sa caffeine, inom sila sang Santhon Gold Coffee Mix sa gabi, nami magyapon nila tulog.
0: Kaya may haraman niya, Dok Leo, nga wa na effect ko ng caffeine kung kaysa sa lawas nila eh.
1: Mm-hmm.
0: Bisan mag-inom sila sang cafe, nga may caffeine, for example, labi Santhon na Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, katulog sila yung on schedule nila. Mm. Gabatsyag sila yung tuyo, kaga hindi ya madisturbo ang ilayang good sleep. Pero speaking about yes panginaon na Bindok Layo, sa mga solid nga mga foods pagkaon gid bala, anong epekto, Dok Layo, if the negative and the positive effect ya kung magkaon kita sang insakto sa oras, Dok Layo, kag makapahuway kita mga masubra duha ka oras antes kita magkaon, Dok Layo,
1: like 2 to 3 hours before bedtime kung nakapanyapo na kita, Sir Josiel, yari ang mga bintaha o kung advantage. Number one, better digestion, manami sininga panunaw. Butong balon, pagkaon na ton, hindi pa kita na magtulog, nami ang pag-function sa aton sininga digestive system. Kapin pa, kung naamat-amat na naton bag-o, o kung adapt bala ang pag-inugaling at pagtapos kaon, hindi kita magsige, Sir Josiel, pungko lang sa lamisa, kung magsigim lang kutso-kutso, bla. Why dito? Kundi, instead, galakat-lakat kita, manang ang balblas na kilala kung samtang galakat-lakat, chismis ka mo daw, okay lang ah.
0: Pero siguraduhan ninyo na chismis ninyo, hindi way ara sa likod nyo ha?
1: Na, ano ang problema?
0: Eh, basing kasunod si inyo, lang na chismis nyo.
1: Tapos nagadugay, lagson ka mo sa... Ang pinakapunto lang si Nidri, ang paghulag-hulag, tumanay ka importante, Sir Josiel. Instead, nga nagkaon kita sa ngagabi, nga ang ibansa ni Sir Josiel, mapilitan na lang mag-idag, magpahunay-hunay, kapin pa, inibalang may mga imbalances sa hormone, Sir Josiel, nga pagkaon nila, ginatuyo, blas la. Daw hindi kipaborable sa aton, Sir Galawas, kung late na nga aton panyapon, samantala, kung temprano pa, mabuligan niya magnami ang aton sa nga digestion, Sir Josiel, especially, kung mahiligon ka magkaon sa nga sa mga masebo, mga mamantika, mga may tambok sa nga mga pagkaon, ba, impas ka ng imo sa nga tiyan, batyag kagid sa nga isang acid reflux or heartburn, kung gabi ka na, nagapanyapon. Samantalang, dako ang puruhan, Sir Josiel, nga malikawan mo yung mga symptoms kung temprano pag kita nagapanyapon.
0: So, ti good sleep, better digestion, may experience nyo na, kung insakto bala ang gap between sa inyo sininga meal kag sa inyo sininga pagtulog.
1: Yes, Sir Josiel, to follow ina, kung temprano ka nagapanyapon, kag nami imo sa nga digestion, ang sunod siya na, Sir Josiel, improved sleep quality. Good sleep. Ang iban siya ni Sir Josiel, gani, kung nagabi na nagapanyapon, daw hindi mapahamtang. Hindi makatulog maayo. Dugay-dugay, nagmata. Iban siya ni pala malhas, Sir Josiel. Iban siya ni nagapalanamgo. Tembal sa kilala ko sa niya, May grotay Anthony sa STLI.
0: Hindi ka tulog.
1: Ang yadam go.
0: Oo.
1: Oh, kay ti ma makapiyong-piyong sa makapisok-pisok sa magdalam go sa mata naman siya. Resulta ni Sir Josil sang gabi na nga pagpanyapon bala.
0: Mm.
1: Sumasma nami ang aton sa nga pagtulog. Malikawan ta man ang disturbo sa aton sa nga katulugon kung timprano pagkita iya nagapanyapon.
0: Kay ti kada isa sa aton may guilt sinamo. But tamalo sila nakapasaway kita sa amon ng sistema sa lawas ta. Pero ano kadelikado, Duklayo? Ano mga delikado dira? Kung masami ikaw late ya magkaon or tama kagamay ang gap sa tiyempo nga nagkaon ikaw kag nagtulog, Duklayo?
1: May mga katalagban, good Sir Josil.
0: Oh.
1: Para rin may tip kita sa aton, sir, mga tagparamati, mga listeners na ton. Viewers na ton. Damo na nabuligan, Sir Josil, muna hindi bila mapahamtang.
0: Oh.
1: Daw, gapasirom pa lang ang iba, daw ginakibang, instead nga nag-relax kung tani, ang iba nagka-stress, instead nga nag-condition na tani, ang panghuna-huna nga nag-preparar sa pagtulog sa kagabihon. Ang iban sa ni Sir Josil nga na-advise na ito, nahataga na ito sa suggestion. So,

0: relax sa tons ni hindi lang lawas kundi pati paminsaron.
1: That's why kung magsulod ka mo sa mga massage centers or clinic, manotis niyo dara nga daw ka kalmado pati ang music. Mm-hmm. Para magkalma ikaw, ang scent actually makapatuyo sa imo kung sige-sige mo kahaklo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kag mas mahapos sa mga masaysta, Sir Josel, ang pag-manage sa imo sa ninyo kalawasan, dira sila paghagod, kung relax na nga daan, kaysa sa, siyempre, bla, ang mga nagapalanig, ang kaunuran niya puso, ay pahumuko, no, bla, Sir Josel, tungod sa stress. Mas bintaha, Sir Josel, nga relax na nga daan.
1: Amo ni nga ang iba nagasilin siya, Dok, katigas ang akon nga lumo o kon abaga. Sila nga anuman, sila nga kabugat sa akon sila nga lawas. Ga problema, magin sila kay mabugat ko nung lawas, tapos katigas ang ila sila nga abaga, nga kung pislito nila, Dok Leo, masakit.
0: Mm-hmm.
1: Ga pamangkot sila, sila ano iniman. So, isa dira sa palatandaan, gali, kung nagatigang imo sila nga mga kaunuran, stressed ikaw, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kag may kabalis karan man ang nagkatabo, Sir Josel, no? May iban man nga mabudlay man magpatigas sa mga dapat man patigahon kung tani.
1: Sila nga ba, sila nga abaga mo pa nagtigasan, eh, nag-us-us na lang.
0: O kung pasaka-saka untong sa ubos. Para malatnan.
1: Ay mo rin hambalin natin, ano? Masokso ka brief sa baga.
0: Turbo ka na lang, ha?
1: So, that's it, ha? Pero speaking about komplikasyon, Dok Leo, magsigisigi na, bla. Inang tama ka gamay ang gap, nakakaon ka lang, huwag ka pagani kuno katigab, Dok Leo, natulugan ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang mga mataas na ang blood sugar level, isa sa mga manifestations ni nga ginapakita sa aton, kung taas na imo blood sugar level, ha, pagkatapos naton kaon, instead nga maboost ang aton energy, somehow, ginatuyo kita. Debla, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josel. Pero tagon tayo, hindi man tanan, ha?
1: Oo.
0: Pero, posible gid.
1: Mm-hmm.
0: Nga basi tungod sa imo sering imbalances, dira lakip sa imo sering sugar. Basi may sugar spikes ka or sugar crashes na, nga nagkatabo, dira. Tungod nga, hindi na may pag-function sa insulin mo, tungod nga ang ugali o kung ang lifestyle mo, na anad na sang amusin na nga, hindi favorable sa imo sering health condition.
1: Pero ano mga komplikasyon dari posible, Dok Leo, ha?
0: Isa sa ni Sir Josel kung pero atagon na itong liwat, hindi man ni siling na kung panalagsa ka, malay magabihan nga makatimo-timo ka, problema gida. Ang problem na itong sili, ining sigi-sigi bala Sir Josel.
1: Nangin habitual.
0: Correct. Naanad na lang ikitabla iya. Ngabisan may time pa kita nga magkaon kung tani isang temprano, hulaton tagad iya nga magnagob na ang gabi, bala. Antes kita iya magkaon. Ting rason ganda sa ibang, para makalikaw na sa panimo-timo, pangima-kima, bala. Matulog na layon. Which is, nauna-una nyo bala ang mga health risk dira sa amo nga lifestyle. Pinakamanami, disiplinahon gid nato nga aton tugalingon nga makabalik kita susto iya nga banas para nga aton sa health maging matawa kag maging mabakod. Diri kita sa dangers of frequent late dinner. Number one, disrupted hormonal balance. Ang hormone gali naton Sir Josel, both lalaki kag babae nagakadula sa balanse ini kun permi na kita sini late nagakaon. Butong balon, gabi na kita permis ni nagakaon.
1: Kung sa mga babae, pabasik kung ma-misinterpretar nila nga, siya kado kabata pa man sa akon sila nga may aran ako sa hormonal imbalance symptoms niya daw bata pa ko iya mag-menopause.
0: Isa man nina Sir Josel, no? Tiara, iya sa reproductive system ang iya sa nga ginatawag ego sa Sir Josel. Samantala, may ara magkita sa isang hormone nga hunger and fullness hormone Sir Josel. May leptin at may ghrelin hormone kita. Kag may ara pag kita Sir Josel sa ginatawag insulin hormone, may ara mag kita sa melatonin hormone pag Sir Josel na nagkakadula ina sila tanan sa balanse kung permi kita gabi na nagatulog or nagapanyapon kati in effect Sir Josel yung ibans ni kung hulaton no bagid nga 2 to 3 hours and this ka magtulog di kung nanyapon kaya karon last 10. Kag sundon mo ng 2 to 3 hours ni nga gap karon kag magtulog ka, anong oras to?
1: Alas 12 na.
0: Correct.
1: So, delikado ha. Kagang masami ba lang ang gina-advise kung magpakonsulta ka mo, especially kung taas na inyo sininga blood sugar level. Ang number one, ganyan advice sa eksperto, mga doktor, siling niya, tulog ikaw kag i-achieve mo at the very least 8 hours of sleep.
0: Correct.
1: Hindi ka magpulaw. So, buta malusin kung magpulaw ka o sige-sigihon mo, Dok, may posibilidad nga maglala kung may diabetes ka na or madasi

0: mag-develop ang diabetes sa imo. Kung sige-sige nga kulang ikaw sa tulog, late ka nagatulog, kag late ka naman nagakaon, Dok Leo.
1: Nagataas gud Sir Jose, siling mo sining risk dira. Punto bala nga kun may kaduan ka Sir Jose, siling lugar ka kung naga-drive ka bala. Balaan mong dalan kun din pa dulong eh.
0: Mm-hmm.
1: Unless kung baguhan na gano'n sa kalugar, Sir Jose, hindi ka masilingguro nga guilty ka kung nagtalang ka, no?
0: Oo.
1: Pero kung nasipyat ka pagbasa sa traffic sign, Sir Jose, may violation ka lang gyapon. Dakpon ka mangyapon sa traffic enforcer, hindi mo masiling ni Sir Jose nga may kiyakbalo mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapunto na ton sa nidere, kung balaan tagaling ang amuning lifestyle, padulong dira sa hypertension. Ang ining pangginawi, padulong sa ginatawag type 2 diabetes. Tibalaan ta nagiid sa gisigihon tapas ang lakat sa sinayang direksyon.
0: Oo.
1: Kung di pinakamanami, siguro, pang hulong-hulong kita, kasi may mga, ginatawag, may mga diversion road rin nga pwede kita makaliko para makalikaw kita dito sa patod sining padulungan nga hindi paborable sa atong lawas.
0: Mm. Kagang isa pagida, I don't know, ako personally naka-experience sa sini. Kung kulang imutulog, sa 8 hours. Kag late na ikaw magkaon, definitely late naman ikaw magtulog, Doc Leo. Pagkaaga sina, though hindi ikaw makapanumdum it mayad bala. Pero yung sabi ko, na gaubra ikaw sa radio, broadcaster ka abi, o reporter ka, though nagakadula ka bala, Doc Leo. Though hindi mo maangot-angot ang mga ideya ni mo nga dapat ni mo sining ihambal. Kaya doon naga kadula gulpi daw nagaburon ang imo sini nga panumduman bala kag paminsaron, Dok Leo.
1: Hindi lang gali Sir Jocel matanga buron no. Pati nga tonser nga paminsaron, which is correct. Brain fog. Hindi kita makapaminsar sang mayo. Ka may mga expression pagkita kun kay isang ano ganito man daw diri na gid sa punta sa akon dila.
0: Mm.
1: Tigis agi na lawglahog kung magina nagahambal sa akon sira ko nagatubang ayob la kami ipadiwal di lang.
0: Lataon ta.
1: Lataon ta. Amo na punto wala nga ara lang gid kunta ni si mo sa ning panguna una. Daw pwede nga kulang na lang hambalon mo. Madula pa Sir Josil. Hambal sang kilala ko sana ginagaw bisan di makita mo kung kay isang expression tan lang na pero may labot gali Sir Josil ang permi naton gab-i nga pagpanyapon. Kung nagasigi-sigi o kung nangin ugali na naton sana kagbalik bala kita sa hambal ni Sir Josil kay na nga ang isa nga makabuli gali sa aton sa imbalance sa hormone naton like ang hunger hormone taga ang fullness hormone bala Sir Josil sa laot ko lang ning ghrelin bala kag leptin naton nga hormone bala sunod sa pagtuon ang protein gali makabulig gali parang hindi kita madali-dali gutmon Sir Josil.
0: Oo.
1: Abalan mo ti ang ginatawag leptin naton fullness hormone ang ghrelin naton hunger hormone mabuligan gali nga mabalanse ni Sir Josil. In fact sa mga pagtuon kung nagakaon kasang pagkaon nga may protina mga after 2 hours Sir Josil nga nakakaon ka hindi ka pa basta-basta makabatsyag sang kagutom sa mga tao yung may imbalanse Sir Josil.
0: Oo.
1: 10 minutos 30 minutos pala nga tapos kaon kapagita na kung ano naman sunod yung itimo mo.
0: Away pa mahugasan ng pinggan ko nga pangharungkab naman doon ka.
1: Kag may kilala pa ko sa Sir Jose Lambal sang nanay niya. Magluwas ng may mugasan pinggan ha. Tama gina siya mang hugas. Gusto niya lang manginaon, yung manginaon bla Sir Jose. Pero pwede gali naton may improve na. Like for example, instead niya kung mangima kima kamudra abi buligi niya nga mabulong ang inyo sininga kahilab kag nawa ay bala Sir Jose satisfaction na kagutom. Inumin niyo bla sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Kiti may protina dira mo halin sa soya. Halin sa balunggay, halin sa spirulina. Kagway labot, sino may mga nutrients ba Sir Josil, kag mga antioxidant, phytochemicals, bioactive compounds, halin sa mga sangkap. Dala pa dira Sir Josil ang phytobiotics sa ninga, garlic. May panguntra ka pa sa kagaw.
0: Ang iba nagasiling, siling ati, mag-inom ako sina, siling niya, ako abi, siling niya kon sa caffeine. Nubo ang akong tolerance. Pero don't worry, kitiwain niya caffeine ng ato Sunthorn Plus Coffee Mix, Doc Leo.
1: Yes, Sir Jocelyn.
0: Oo, wala sang caffeine, pero puno sang protein. Ang protein, hindi lang sa karne, sang emha, mamoy, maka, kagmanok. Hindi lang dira. Damo kita dama ko ang protein. Ang problema sini, kung dira na ito nakuhaon sa gabi, mabudlay tunawon ina sa aton lawas.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kagti, kung may upod pa na sa karoon niya purine, na problema pagyud ang aton liver, na problema pagyud ang aton kidneys karon sa pag-neutralize ra sa ila. Kag kung hindi sufficiente o kundi mayo ang ilang pagtrabaho tungod nga na overload na sila, mas may resulta pa Sir Josel siri sa gouty arthritis. Tekod ni problema pagyud ta karon, late kita nagkaon, damo pa mga health risk pati gouty arthritis karon ang super pa naton magluwas pa sa pagtaas ang blood sugar. Anyway, by the way Sir Josel, pag-abot sa blood sugar, tindire kita nagabalik permi sa insulin resistance. Kagti always kagkabay pang hindi lang muna takaan ha, para gini sa inyo sinikaayuhan sa mawaay pabalasing diabetes bala ugalian nyo balang kung hindi man kamo maguntat sa pagpangafe, itry nyo balang premium D3 coffee mix. Gina-recommend gina na mo ni Sir Josel kaya nga man nagabulig ina sa ginatawag improves ang insulin sensitivity. Especially, eh, kami nagpamangkot sa Sir Josel eh.
0: Oo.
1: Ti Doc, may diabetes ako. Pwede ko kay inom sang premium D3 coffee mix.
0: Oo.
1: Ang sabat ko sina, kung mapabalik palang tani, nga way ka pa sa diabetes, ginumpisahan mo sang una pa.
0: Tani sang waay pa ikaw diabetes.
1: Mm.
0: Amo nang pinaka-importante sa tanan, samtang wala pa kamo diabetes, make it a habit, premium D3 coffee mix. Kay kung may ara na kamo diabetes, komplikado na ang pag-reverse ang imo sining kondisyon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Lain naman yung istorya mo. Lain yung istorya ang ginatawag prevention kaysa sa medication or intervention or treatment support.
0: Mm-hmm.
1: Pinakamahapos nga may imo na ito, Sir Josel, prevention eh. Kaway kita sa komplikasyon na ginakonsiderar eh. Kaya healthy pang lawas na mo, tapos ma-enjoy pa na ton.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tinami ang magluwas nga nami ang aroma, Sir Josel, nga aragya po ng real coffee aroma. Ang sabor gyud mo naka-appreciate Sir Josel nami gyud ya eh. Labi pa gyud ang aton sa nga Sunthone Gold Coffee Mix Sir Josel nga timiara pag gyud sang pampahuben iyang sangkap eh.
0: Mm-hmm. So initanan ng aton diri is pagbutang ta sa insakto nga tiempo sang tanan timing. Timing sa oras ang pagkaon dapat 2 hours before kita magtulog. Hindi naton pag isuko nga pagkatapos aton kaon way pagani 15 minutos gahuragok doon kita sa hirigdaan.
1: Mm-hmm.
0: So hindi ina manami nga practice makahalit ina sa aton ikayong lawas kag ugalion tang as much as possible kun pwede pa man lang mabutang ta sa tiempo nga between mag 2 hours by 10 o'clock makatulog na kita.
1: Mm-hmm.
0: Kun wala man lang kita sa may ginahingagaw, may ginasakuan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag likawan gid naton ang disturbo sa malikawan naton ang disturbo sa pagtulog, Sir Josel. Kun temprano pag kita nagapanyapon. Amo gani na ang isa sa nadarang makadisturbo, Sir Josel. May ara ko sina nga client kay Sir Josel, ang problema niya gapisik siya. Magluwas siya nagapisik ATL, mga dalamguhan noon bla Sir Josel nga nagdisturbo siya bla. Mata naman siya, way palabot siya sa dugay-dugay pa na pangihi sa Sir Josel. Kadamo sang complication, pero nadala lang gyapon Sir Josel sa langong-langong nga sa Dr. Ian Dogros Lotoy. So ano, gasugal ka ho. Siya kataya-taya, makundo kung may chance ka, pinba kung dako jackpot bla. Bisan taas pila, tsagaan ko ah. So, come on, may ganitsan sa magdaog kami. So, nga man, may makamigataya mo. Siya, try ko, betayan. Jess Ben City, be. So, kung kulain, sanam ko mo ba? Ang punto na sinan, Sir Josel, nga laban, kag halos bintahagid ang mahimo na ton sina, kung timprano, pagkita yung nagapanyapon.
0: Oh.
1: Pero, ibalik ko sa ginhambal ni Sir Josel, pananglit makabatsa kita sang hilab-hilab, sang aton tiyan, kapin pa kung nag-a-adjust kita, kay halimbawa, why pa kita maanad sina, sa mga gusto magsunod sa amon na nga pamaagi, kung gahilab-hilab, try nyo bala inumis ang Sunthone Plus coffee mix. Kahit ti instead nga mga refined carbs, kag mga matamis ang aton ipasulod dira, diri kita sa may protein iyang sangkap.
0: May pamangkot dari, Dok Leo, isalot ko lang ni Seling niya, ako abi kun magkaon ako sang utan kun gabi na kami sa gabi bala Selenya kalabanan nga panyapon kami mga tagalasutso sa gabi Selenya pagkaaga gasulab akon sulok-sulok nga daw pamatyagan ko daw ay ako matunawan sulab sa sulok-sulok ya hambalya way sa matunawan basi indi bala nga way matunawan bala Dok Leo
1: posible man Sir Josel nga way man gid matunawan kati ang utan niya gin design ni Sir Josel nga usapon gid naton maayo mo. Usapon gid naton nga marigas gid bala. Tike base paraos ka sang amon diri nga listener ni Sir Josel nga pagsulod niya kuno.
0: Diretso tulod mo.
1: Pagsulod sa indahon, Sir Joseph, ng logbate, pagwaga humlan pa. Sumot ang balon, huwag ka matunawan. Sina, kaysa lang po ang balon, huwag mo mausap. Ang kausa, huwag mo mausap mayo. Kaya imposible, Sir Joseph, nga nausap mo na mayo pagkatapos na forma, dahon, logbate, liwat susulod.
0: Or
1: magwa?
0: Or hindi gani, sa pagkaon niya, Duk Leo, lipot ang gap, ang tiyempo sa pagtulog niya, huwag marigas ang lawas sang aton niya tiyan, ang ginkaon niya, natulugan na siya, so ang guwaya, indigestion, nag-acid reflux.
1: Possibly man, Sir Josil, ano, ang inang mga senaryo na nagkakatabo sa susulod sa aton sa nangalawas, kahit late na kita sinin ang kakaon. That's why, ang aton sa nang rekomendasyon o kung suggestion, balikin kita sa ustaw sa nang oras sa recommendation naton, 2 or 3 hours or 4 hours kung kaya naton before bedtime, nakakaon na dapat kita. Kagari bala, para mabuligan nga makondisyon man niyo sa nang atyan, pwede ka makainom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Para nga mabuligan aton sa nang digestion, aton sa nang nutrient absorption, and even ang aton sa nang evacuation or bowel movement pagka aga. Kagang iban, Sir Josil, nga hindi maka or sa ila pamatyag daw, sa ila paghaumhaom bala, hindi komportable ila tiyan, kati poros ang texter naton, hambal yan di sa matunawan, kati tsakto magdi na, kung may mga wagin mamatunaw nga nagwa. Ang iban, Sir Josil, sina madali-dali nila nga himuon, banyosan nila sang Sunthorn Plus Herbal Oil, ila siningat tiyan, hambal sang kilala, kung sinang binarakdok mo.
0: Kay may gas sa sulod sang tiyan naton because of indigestion. Correct. So muna nga sako man ang aton sining utot. Bangod kay dito ang gas daw tiner dito sa sulod, nag-clog up, so ipagwa gid sa lawas nato through our utot di ginatawag.
1: Correct.
0: Amo na kun kay isang hambal nga do naglain siling niya, do nag-isog pagid ang baho sang utot ko.
1: Though may ara man, Sir Josil, sininga mga factor, like for example, natamaan ka man to kakaon sang utan, gulpihan ka man sang fiber, mabutod magiging mo sininga tiyan. Isa man sa aton sining consideration.
0: In short, kung hindi normal ang inyo schedule sang pagkaon, kung hindi normal ang schedule sa inyo sininga pagtulog, may stage of adjustment. So, amata nyo as much as possible. Kag may ara gid na nga batyagan ninyo discomfort na Dok Leo mo. Kay nga nanad ka panyapon alas 8 alas 9. Testing ib laman yapon ka alas 6. Kay antes ka magtulog hamol na nagutom naman ko.
1: Amo gani ni Sir Josil yung iba hindi magbalik sa husto. Hindi musunod ba sa husto? Nga oras nga recommendation para sa aton sa nga lawas. Wala mo ti ara na sa ginatawag, Sir Josil, nga anatomy and physiology iya mo sa aton lawas. Hindi tungod sa gusto talang kundi tungod sa pag-function sa aton sa nga lawas. Pero ting iban din na lang sila sa nga comfort zone, sila sa nga nasawaan. Di okay lang tanin ko na nasawaan, tapos marables lawas ta.
0: Kag amo sa misini bala, Dok Leo, mabatian mo kapin pa ko namit ko nung darapli, Dok Leo. Namit ba lang sudan? Pagkatapos siya kaon siga bibisan late na, bawsiling niya grabe. Mando tinisdakan kabayos niya tiyan ko ba?
1: Piang pa na. Piang pa nang kabayo.
0: Kaya nga siya do hindi ko katindog ba? Kay gasodo na siya matyagan ko daw ari na sa liog sila niya ang katapusan sila niya nga mumhos ang kanon niya kinaon ko butambol busog-busog gid bala Dok Leo.
1: Kag instead Sir Josil nga ilakat-lakat kun tani ang tendencies na iidag-idag. Nagbudlay pagin Sir Josil ang kondisyon sa aton sir nga tiyantag tinay.
0: So dapat kung tama man gid kita kabusog mas maayo nga maglakat-lakat kita. Hindi man lakat niya ang galagsanay, Dok Leo, ha? Basi kung mga appendicitis man kamodera bala or maglupok appendicitis nyo. Pero nang lakat-lakat bala nga tawag nato sa ni hayon-hayon nga lakat.
1: Correct, Sir Josil, but as much as possible, hindi kita magpabusog ko tama. Like, diri lang sa 70 to 80% sa aton sa kapasidad among aton sa nga isulod.
0: Nanad bi kita, Dok Leo, mambal niya, total may ara man sila nga i-full tank.
1: Pagambal pa na ang gasoline boy, Sir Josil. Ano na, sir? Click lang akong sagad, gid.
0: Yuga-yuga.
1: Balaan na ito, Sir Josil, kung mga 70 to 80% na ginasulod na ito sa ton tiyan. Kita mismo makadeterminar siya na kung damo-damo na nakaonte. Why pa ito matapos? Ginhawa kita sa madalom, gid. Pag daw medyo punuran ka na, labi nga mag-untat ka.
0: Oh, oh.
1: Kay butang balon, dira na nalabot na ni mo, Sir Jose, ilang kapasidad sa imo sa niya, tiyan, pag-abot sa ginsulod ni mo.
0: Kag, actually, hindi ini manami ang ginwaniwani sa aton balanga impormasyon. Iniya is a myth.
1: Mm.
0: Inang ginasaway kita sang ginikanan ta, siling niya dasig-dasiga nga kaon siling niya, kay ang mahinay sila magkaon, hayat man siya paubrahon, kag hindi gid magasinsong pangabuhi mo. Somehow, ina mga abiyan, nagadala sa aton kag na, sang pressure, nga dasig-dasigo naton kaon, hindi ta mausap maayong pagkaon, hindi definitely naton matunaw ang pagkaon, resulta, discomfort, either, ma-acid reflux kita o hindi kita matunawan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Kay kung may isa man kadapat na itong patawayan sa aton sa nga pang-adlaw-adlaw ng buluhaton, ayaw nga itong sa nga pagkaon. Pero madumduman ko, Sir Jocelyn, may mga panimalay sa una, kapin pa ni mga mag-ulutod, blang tamaran mang himos, bla.
0: Oo.
1: Siling nila, ang maulihi kaon, manghugas pinggan.
0: Mm-hmm.
1: Ati, pinauna-unahay, Sir Jose, padasig-dasig kaon eh.
0: Te, hambal ka kilala ko. Te, hambal ko, hinay timo magkaon niya. Kadasig! Pagkatapos siling niya sang timo, padalundunan mo tubig siling niya, hindi ka na mag-usap.
1: Dogin halin niya, ngipon niya, stiyan niya ba?
0: Corn kernel, ginkaw ko, no, pagwak ko, corn kernel niya. Insert, why matunaw?
1: Why matunaw, Sir Jocelyn? Sa pinakapuntong, why gidya nga daan mag-usap o kung mausap, dali sa aton baba, gipadalundunan dahil sa tubig, which is, tama gika-unhealthy nga practice, Sir Jocelyn.
0: Oh. Sa mga kauturan, tabala, kung gusto ninyong guide sina, supplementation, guide sa ginatawag na ton nga program of supplementation, na kag ang mga pagkaon, bala, mga pwede na ito ni prioritize labi na gid sa gabi, labi na gid kung gamay na lang ang tiyempo, balang inugpahuwa ita nga doon natuyo na kita. May mga pagkaon nga madasig matunaw as much as possible, hindi ka mo magtama gid ka pabusog. Bisita ka mo bala sa clinic, may libre nga konsultasyon mo. May guide na sa ginatawag na program of supplementation. Dari lang ni ugaling sa siyudad sa Iloilo, basi makatabok ka mo dari sa Iloilo sa mga taga Guimaras, taga Negros Island Region, or makakadto dari sa Iloilo mga taga Panay, bisita ka mo bala sa clinic sa Y sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Kami program of supplementation dira ang gina-offer to sa inyong consultant. Pagkatapos, pwede gid ka mo dira makabakal kumpleto nga to sa inyong mga produkto, produkto sa Yes to Health Incorporated. Di, mabal, produkto lang, mabakal ka mo, diin ka mo makabakal kumpleto nga produkto sa Yes to Health. Actually, sa Bacolod City, may ara kita dira sa store. Ara da ang Yes to Health store, located sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang inasang Marayo Bank. Ara da kumpleto ginada ato sa mga produkto. Dari sa siyudad sa Iloilo, amo ni sa clinic. Pero kung ara kamo sa mga iban nga lugar, sa Negros Island Region, sa Aklan, Guimaras, Capiz, Antique, kadto lang kamo sa suki nyo nga butika kag magpamangkot or hindi gani sa any branch of Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica or sa Watsons. Or hindi gani, kung teke kamo dira, kay balo kamo mag shopping online, available initanan yung mga produkto ta online sa Shopee kag sa TikTok Shop. Ha? Tanan-tanan, that includes also Visionix Plus, wherein si Mamere Recabar, isa sa mga nagapamati, ginsubong sa aton, Dok Leo, ara sa abroad. Actually, nagapadala ini siya sang Visionix Plus. Karton-karton na padala sini from the Philippines, ya bakal to sa clinic, o rin gani kon kay Sara sa lapit lang sa makina blusan niya, ginapadala ya ini sa abroad. Kag up to now, ginbalitaan niya kita, retired na siya, pero waay siya nagapang-antipara, masanag pang mata niya despite nga mataas ang iya sining blood sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Kay isa sa punto bala andiri ang komplikasyon sang blood sugar, Sir Jocelyn, is ang pagburon sang aton sa panulukan. So that's why magluwas iyang may gina-manage kita sa aton sining blood sugar. Halimbawa, pero kung type 2 diabetes, Sir Jocelyn, mas temprano patungod sa insulin resistance, pwede gina iya ma malikawan pa naton, Sir Jocelyn, or pwede pa naton, Sir Jocelyn, mapabalik ina sa normal, pinagi sa healthy lifestyle. Hindi mahapos, pero posible gid. Kagkadamo na Sir Joseph, sana-sana balaan to nga, waay nagidya basta magtinaas ang blood sugar hasta subong.
0: Uh-huh.
1: May matudlo kita sina ya. Tungod sa lifestyle management and modification, Sir Josel.
0: Nagalala so, lang nga nagalala.
1: Nagalala nga nagalala, Sir Josel. Kundi uman ma-improve, lagi mo sa nga lifestyle.
0: Uh-huh.
1: Pero, ma-improve, kag mapanami man, Sir Josel, lagi mo sa sensitivity sari sa sugar, kag sa insulin, kung ang imo sa nga lifestyle, gina-correct mo man.
0: Mm-hmm.
1: Kag, like for example, ang isa kahalalungan na tondra, isang aton sa nga mata, diabetic ni retinopathy, Sir Josel, problema man eh. Kung magliwas ang kulang pagkikita sa nutrisyon, like lutein, siya sa thin beta-carotene, kag vitamin E, which is, si Yes to Health, Sir Josil, nagpaminsar na nga daan sina. That's why naghimo, si Yes to Health, sang suplemento nga para gid iya sa mata, Sir Josil. Kasi kadamo sang nagapamati sa ton subong, nagatanaw sa ton subong, ngang iban, Sir Josil, nagatanaw, pero ginatutok na ang gadget sila sa nga mata.
0: Oh.
1: Ginapalapit na kaya hindi nakamurot mayo. Tungod sini, naghimo sa Vision X Plus soft gel capsules, Yes to Health, para nga may specific kita yung suplemento para mahalungan kag manari siyang aton mata.
0: Kag sa mga kalalakinan bala, iniya frankly speaking, kung busog ka, may gana pa ka mo sa pagpangablit sa partner ninyo. Why giday? In short, sini, busog ka mo, 15 minutos after lang ka mo nakakaon, tulog ka mo dayon, may gana ka mo mga blit, why gid? That's why nga, bisan mag-supplement pa ka mo da turbo dietary supplement para is kalalakinan, ipukawon niyang inyo sininga sensitivity, si? Ipukawon niyang inyo sininga kaghatagang kamudugang apursa kagana. Problema sininga, physically handicap ka, kaya nga, sakto ka lang maghiwad-hiwad ko, no? Kay busog ka, Dok Leong.
1: Ano, ginapon uran ka na gani.
0: Oo. Oh.
1: Pero may kilala mo ko sa Sir Josil.
0: Mm.
1: Sanya mga, kuala, are, ito doon din na yan. Sanya mga 50% lang ginakaon ko, Dok eh.
0: Ah.
1: Kung may schedule ko eh. So nga man, sanya, ati may kaunon pa ko mo.
0: Ah. Oh. In short, pwede na itong madisiplina ka o galingon ta.
1: Correct.
0: Depende sa motivasyon.
1: Mm-hmm.
0: So tihimuan yung motivasyon, nga gusto ninyo maglawig kabuhi ta, maglawig kabuhi ninyo, disiplinahon ta dapat ang aton kaugalingon sa tiempo sa pagkaon, kag ang mga klase sa pagkaon nga kanon ta, especially kung gabi before kita magtulog.
1: Correct, Sir Josil. Kag diri kita sa papel balas ng supplementation, Sir Josil. Hindi lang sa pagpanyapon, sa timing sa pagpanyapon, kundi sa bilog naton nga adlaw, Sir Josil. Sino sa aton diri? Magluwas lang abi siguro sa ginatawag purposely nga waay naman iban, Sir Josel, nga obligasyon, kundi nablang may kaya man magbakal sa mga pagkaon nga gusto. Bastante man sa ilas sa nga time management kung sa oras sa nga ilas sa nga pagkaon, kagang kombinasyon nagkakaigo gid. Are, Sir Josel, saludo kita dira. Kay mahimo nila, kag masunod nila ang kinahanglanon sang lawas para pinaagi sa nutrisyon. What about sa kadamaan, Sir Josel? Ang tiyempo kulang. Ang tiyempo sa pagpreparar kulang. Ang ginatawag pagkaon, ultimo pagkaon na lang gani, kadali pa, Sir Josel. O kung makaluto man gani, Sir Josel, dali-dali man, kung hindi man kisa hila o kalabanan lata, Sir Josel. Ang sustansya, hindi natin makuha, Sir Josel. Labi kaglabaw sa tanan, hindi natin makompleto ang mga utanon ng prutas na ginakaon. Kag suppose, kinanglanon, isulod natin sa aton lawa, Sir Josel, ang mga nutrients sa lindira. Dari sininigasulod, Sir Josel, ang aton siringa ultimate trio. Ang aton siringa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Kagkuni upod mo ini, Sir Josel, kapin po kunimdon mo ni Sapon, kati twice daily, malang recommendation aton sinimo, nagabulig pa yung makabatsa kita sa fullness. Madumduman kong texter na itong tagina sa una, blood, Sir Josel, pero previous pa nga naghambal sa aton. Nga sugod niya nagtumar sa sang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, Santhon Vitamin C, madali na sa mabusog ya, hindi sa mga kabwilo kaon sang kanon o kon white rice. Therefore, ang risk sa Sir Josel sa pagtaas niya sa nga sugar, ang nabuhin-buhinan man, bisan paano.
0: Ulayhon ko lang ni Dok Leo ang pamangkot ni isa. Sila niya, off ko sa duty alas 9. Mapuli ako sa balay, kalabanan panyapon ko alas 10 or alas 10 imidya. Mga lima ko katuig sila niya nagatrabaho na lately sila niya nagpa-check up ako, taas ko na akong blood sugar. Anong mayo kong himuon?
1: The lifestyle modification, good Sir Josel, kuntani.
0: Oh.
1: Pero halimbawa, samtang nag-adjust ka pa lang, pinakamanami ganyan mahimo nimo kun hindi umakompleto ang mga kanon o kun mga supplement, I mean mga nutrients alin sa ginakaon.
0: Oo.
1: Try mo tumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C. Since nga mataas ang imo sa nga blood sugar, kung nalibawa, mahilig kang mag-inom sini sa mga ilim nun o kung mga ginainom-inom pang painit-init, pwede ko makarecommend. Pwede kami ni Sir Jocel makarecommend sa imo Santhon Gold Herbal Tea.
0: Oh.
1: Kami ara cinnamon, kag may ara sing turmeric nga kombinasyon nga nagabulig, bisan paano pa improve sa insulin sensitivity kag pugong sang rapid nga sugar spikes.
0: Okay. So, kabay pa sa nagpadalamin sa ideri sa aton, kada tapos mo panyapon para mabuligan ka mo, madasig, madigest man ang inyong sining ginkaon. Di ka mo magkaon sang tama katiga pareho sabi sa mga karne, bala. Kung pwede pa man lang ng utan nga easy to digest, mas maayugid. Pagkatapos ti inom ka mo sang Santhon Plus Gold Herbal Tea after ninyo panyapon, especially kay ti init. Wait, taman may mahimo sa nado kay ti alas 9 off yabi.
1: Garek, amoga ni Sir Jocel, ano? Though, ang tanan, pwede may ideyahan, actually.
0: Oh.
1: Kung gusto, magigaling lang, te, may ara, ginman mga condition, situation, kita kinanglan sang extra, extra, kag hindi lang basta extra, kundi, dako, gini effort, Sir Jocel, eh.
0: Oo.
1: Oh. Kapin pa kung mag-amon, hindi palang itanaan nyo, manaway, man tamihimo, suna mo.
0: Mm-hmm.
1: So, makabulig, bisan paano, ang pag-inom sa isang ultimate chuyo na ton, kag nga ton, sir nga, Santhon Gold Herbal Tea, kag, di ko magkaon siya, mga very easy to digest and light meal na lang gid.
0: Okay. Kabay, para kahatag naman kita ha, sa mapuslanon sini yung mga health tips kag information sa inyo. So, kadasig lang sa tiyempo ta, galing kiti alang-alang na eh. Urit na kita sa ato sining oras, sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang siya sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa pag-maintain sa maayong alawas, hindi lamang ang maayong pagkaon, kundi ang timing sa pagkaon, sini ang oras, paano na ito na ni i-consume. Gani, pinakamanami siguro, kagkong mahimo pa lang, tempranoho na ito. Ang aton sini nga pag-panihapon, kag mga easy to digest ng mga pagkaon, ang aton sini mas prioridad o kung mas pilion, kag para masuplayan ang mga ginagmay nga kakulangan, nga kung mapabayaan, mahimo magdulong sa ito sang dalagko ng mga his all kagbalatian o galiyo na to ng pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para ang lawas mapabilin nga mabakod kag mga balatian, kita mabuligan, mahimo malikawan. Sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin uli hiyang tanan kay sunod pa sa kinasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tob-tob sa liwat naman ang edisyon sa ato sining programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: XFM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalagaan niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus, amin.
4: X FM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Madayat na kubuwas ah.
9: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: magazine ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system.

0: Korea. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Sanson Plus Herbal Oil.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako ka Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibigay sa mga butika.
10: Maka-late na ko!
7: XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: oras sa Pilipinas, alauna 4 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Mayong hapon, Iloilo. Welcome na naman mga katropa. Nasa aton sining programa. Kada Domingo ng adlaw. Ang ginahulat-hulat sa tanan ang ginakalangkagaan kag permigid nga ginabantayan. Ang wala sang liwan kundi ang Ilonggo Captioner. And still nakatunin ka mo sa gihapon. Dere sa aton sini paborito nga istasyon. Ang 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol. Katropa mo, exciting. Sala sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Arslan. Ang Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Mangingkaw po ninyo sa subungapon. Ang inyo sining anchor Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. So mga kabenan, nagapasalamat kita una. Pasis na kaginan nga makawaragwag kita diri. Makabalita kita, makatag kita sang impormasyon. Natoy sa mga proyekto, inisyatibo sang inyo sining mga Ilonggo Cops. Lakit, lakip na dira no, ang mga nagabaga kag talalupang doon nga balita. So diri lang mga kabenan sa Villa Consolacion, Lot 13 and 20, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City. Tuno sa nanan mga kabayan, nagpasalamat kita sa Chief Executive Officer sang XFM Iloilo, no other than Dr. Rimi Lituoy. Subuman sa atong diri gopohon, no nga Station Manager kay Katropang Jose Albanias. Para sa tanan nga katapo sang XFM Iloilo, no kay Katropang Biyadra. No kay Katropang Alex Saspa, sa atong diri nga world class technician, tag sa iya nga tiayon. No may nga pon gid sa inyo dira ma'am and sirs. Sa subong mga kabinan, wala diri na no, ang iba naton ng mga kaupod kung rin nag-respondi no, somewhere. No, sa isa ka lugar mga kabinan nga may sunog. So karon para sa updates, no, tutokit ka mo mga kabinan, diri lang sa official IP page ng XFM Iloilo. Para mabalaan no, kung dito lang ang lugar, kamusta na ang sitwasyon mga kakaifa, mga katropa mga kabinan. So sa subong hapon mga kabinan, para sa aton sining mga topiko nga pag-istoryahan. Madamo kita sa topiko nga pag-istoryahan mga kabinan. Labi na gid sa subong no sa nagliligat nga semana sa aton sining mga activity eh. No diri sa bugos nga probinsya sa Iloilo. So, by the way gili no sa subong pizza 16 sa bulan sang Agosto. No happy happy happy birthday gid sa tanan naton dira nga mga katropa. No nga nagasilibrar sang ila kaadlawan sa subong adlaw. No happy happy happy birthday gid bata malamat amok maniwang balok ang mga binayaan. No sa mga katropa naton dira, no mayad mayad lang nga pagsilibrar sang inyo sining birthday. Ah. No and pwede gid mo makapadangat diri lang sa aton sininga FB page no ang XFM Iloilo ag sumuman no naka-cross live kita. Katun sining official FB page sa PNP, no, Iloilo Police Provincial Office. No, para sa inyo sining mga families, friends, and loved ones nga pag-tamyawon, even sa mga wedding anniversaries nyo nila, no, kaya ito na pag-abasahon from time to time. No, sa subo nga po, mga kabinan, natamyaw tagida, no, Chris Cloud Blusa, ma, thank you so much sa pag-monitor. Kag kay Ma'am Nala Rodriguez, no, sa aton sining always, no, very supportive gin naton nga avid fans. Ma'am, thank you so much, Gid. Yes, good afternoon, everyone. Okay, sa subong nga po, mga kaabyanan, no, para sa aton sining mga accomplishment, no, aton karon nga pagkalabuton sa linya, no, after karon sa mga topiko naton nga pag-discuss, no, ang aton sining nga hepe sa nga pututan MPS, kay subuman ang hepe man naton sa maasin MPS. No, sa ila sining tagsa ka mga operational accomplishment. So kag subuman mga kabinan aton man sining paghatag pasidungog no sa aton sini isa ka membro no sa Iloilo Police Provincial Office pinaga sa pinaagi no sa salamat kapatid program no sa aton sining retiree no sa tinilingdan nga Biyernes nga adlaw no other than Police Lieutenant Colonel Sheila Marie S. Sardoma. No, aton sining Chief Provincial Community Affairs and Development Unit. Ag subong, nagasulog si Ma'am sang iya sining nga kaadlawan. So happy happy happy birthday gid Ma'am Sheila. Thank you so much gid Ma'am no for being part no, sa Iloilo Police Provincial Office, no, although sa malipot lang at iniyon, kasi si ma'am, she spends almost 16 years, no, dito sa may probinsya sang Guimaras, sa pag-alagad man sa mga katauhan dito, pagatag serbisyo publiko, no, sa 16 anyos, no, nga pag-serbisyo, of course, dito sa Guimaras, no, si ma'am, no, sa anuman mga kabinan, Police Community Affairs and Development Unit man. So, bisan sa malipot na tinion, no, nga si ma'am naging kaupon naton, dara sa Picado, o kung Provincial Community Affairs and Development Unit, sa nga IPPO, so nakatagid, no, sa nga meaningful, no, nga sahi isang pagpanerbisyo, no, ang Office of the Picado together with Ma'am Sardoma. No, kablan si Ma'am nagpangamot kini mga kabayanan, no, kundi ito may mga outside activities like sa aton sininga Tanod Enhancement Capability or Tanod Capability Enhancement Summit, no, kaya una nga giniwat sa may Barotac Viejo, pagang ikadua sa may Banuaman sa Ahuy, no, kag subungan mga kabinan sa Barotac Nuevo naman. So dako gid, no, ang na-contribute kag nabulig ni Mama Sheila, no, sa paghatag, no, as our resource person, no, sa paghatag advice sa aton sining mga tanod or barangay tanod, no, in order mga kabinan to improve, no, sang ila sining capability, no, bilang barangay tanods, no, kay ti ang aton sining mga barangay tanod ang una gid, no, nga maka-encounter any kind of incident, no, sa aton dirang area of responsibility. Syempre kung tawagan niyo mga kapulisan, it takes minutes pa, no, before maka-responder pang aton sining mga barangay tanod ara na mismo sa barangay. So amo ni, no, ka-vital, no, ang role sa aton sining mga barangay tanod, which is mga kabinan, no, dako gid, no, ang contribution, no, sa aton sining retiree, no, ni Mama Police Lieutenant Colonel Sheila Marie S. Sardoma. So ma'am, thank you so much gid, no, for your service here, no, in Iloilo Police Provincial Office. No, kabay pa nga ti although, no, si ma'am nag-graduate na, no, as member of the Philippine National Police for almost 29 years, no, sa pagserbisyo. But then mga kabinan, ang tagipusoon, no, sa serbisyo publiko ang wala na palong. Para sa Gyapon ang willingness to help, no, being a law-abiding citizen. So enjoy your special day, ma'am, together with your family sa subong nga mga tinion. Kasi bala naton sa una, kunara ikaw sa pagpanerbisyo, hindi naton mapaktan. No, low birthday mo, pero ay kakapuli. No, kahit ara ka sa duty or full alert status kita, heightened alert ikaw, no, hindi kakapuli, no, bisan birthday mo. And even sa mga, ano bala, mga season sang like December, no, Christmas season, no, kung din pa ito nga may mga, ano ganun eh, adlaw nga mga holiday, ati ang inyo sini mga kapulsan pagpanerbisyo gidang ginauna. That is why, no, kalipay na namon nga makita kamo, no, safety upon sa inyo sinitag sa kapamilya. Ati ini mga kabinan nga profession, again sumpaan niya namon mga kabinan. So muna, no, kag hulato namon, no, time will come nga sa amon man ka part, no, nga maka-retire kami nga safe and sound, kag ma-enjoy man, no, together with our respective families. So I do hope, no, Ma'am Sheila, thank you so much gid, no, sa imo sininga pagpalangga, no, sa bilog nga Ilonggo Cups and the whole community, no, here in Iloilo Province. Congratulations gid, ma'am, sa imo sininga graduation. Okay, so dugang naton mga kaabiyanan. Ang Iloilo Police Provincial Office man, no, ang naglunsar, no, sa pipila, no, mga lectures, no, symposium, no, sa pag-strengthen mga kabinan sang youth awareness, no, sa aton sininga mga estudyante, no, which is ngayon gin lecture, no, together with, no, during the time aragin si Mama Sheila, no, sa as our resource person, no kag ang tiglawas no sa aton sining probinsya director no Police Colonel Bayani Manuel Arsalan sa mga activity no especially sa sining youth awareness mga kabenan. So dito no sa Daga Barasa National High School last week no sa August 13 no dito makita naghiwat kag of course ara si Ma'am Sardoma. Then sa Pili National High School sa August 12 no sa Ahoy kag sang hapon dito man sa Maykolasyon National High School dito man sa gihapon sa Banwa sang Ahoy no sa August 12 na. And then no sa August 7 dito sa May Maasin National Comprehensive High School. Tama na mga kabinan. So this program no this initiative mga kabinan ang gindihon gid no sa inyo sining Iloilo Provincial Office no agud to nga ma-inform no ma-orient no para maging aware aton sining mga kabataan no especially aton sining mga students no mangin aware sila mga kablanan sa on how to defend no sa ila sinitag sa ka mga kaugalingon no ano ba lang ila sining mga himuon during that time, like for example, may mga matabo lang ang mga mass shooting. No? Kag kung regarding naman sa anti-bullying. No? Sa mga teenage pregnancy, no? Paano bala na malikawan. So all that topics were discussed no during sa youth awareness mga kabinan sa tagsa ka mga schools nga na-mention naton a while ago. So amo ni no para sa mga estudyante naton no kabalogit sila maka react especially may mga crime incident, may mga calamities, disasters or need mga emergency response mga kabenan sa aton sining responding team. So muna mga kabenan ang yabi naton dra no dapat may ra gikita nga numero no mga hotline numbers sa aton sining mga police stations, sa aton sining mga Bureau of Fire Protection. Nagsubo man sa aton sining MDRRMO no when it comes naman sa aton sining emergency response no mga katropa. Oh para nga marespondihan gila yon no ang nagakinahanglan. So same with sa aton sining mga estudyante ah. So dapat mga kabenan, eskwela gid kamo no kun ano mang handom nga ra da subong sa inyo sining tagipusoon. No, maging ano man ang gusto mo sining profession someday, ano nga field din kadra gusto maging expert ka. No, mga kabinan, dapat may ano gid partner gid nato ng aton sinimal nga makako. No, dapat siya may pangamuyo gid. No, para nga maubayan kita. So amo ni no always ginaton ginapalinton sa aton sining mga estudyante. No nga dapat tagaan ginaton value no ang sacrifice sa aton sining parents and guardians. No sa mga nagasuporta dira sa aton. And of course we salute sa mga estudyante naton dira nga sila mismo ang nagapagita paagi para nga sila ang makaeskwela. Oh, we have lots of mga privileges man no dira sa mga schools naton nga nag-offer sang scholarship no sa mga working students pa naton no mo na no we salute gid no sa inyo sining dedication no in order for you no to become successful someday. So sige sige lang no kag sa mga kuturan man naton dira mga estudyante naton nga gapasalamat no and of course you should be grateful no kun may ara nga nagagasto nagabatiti nagaatipan sa inyo nagahatag sang suporta sa inyo para sa inyo sining school career din aton pagabusuhon no mga kabinan kay ang sakripisyo sa pag-eskwela pila na katuig no tapos na mga kabinan no mo na gani nga kung basa ka na paliguan mo na no go and go ka na no para sa imo sining pamilya, para sa kapigaduhon, para sa imo sining mga handom no sa kabuhi. Oh, it takes a lot of sacrifices no wala siyang shortcut sa wala siyang shortcut nga ginatawag pag-abot sa success. Oh di ba alang lang pag bunag mo okay lang kung pag bunag mo you are with the family with a golden spoon. Wow no. Amo na mga kabenan, dumayo gawa. No, wala kita yasang hindi kita pwede kapili. No, Abian. No, sa mga tropa na to, hindi tayo pwede kapili. Nga gusto ko pag bunag ko, akong tatay ni Gusante. No, wala sa nga mo sina. There's no such things nga may mo sina. So, pasalamat ka nga pag bunag mo. Si Irmat kag si Irpat mo dati, ara, may ubra, may siman, no, kung ano pa lang sa isang profesyon or negosyante. So, swerte na, no, additional points na na sa imo. Wira mga kabinan, before nila na naangkon ang kadalagaan, na nakaangkon sila sa musina nga sa isang trabaho, may sakripisyo man. So that is why hindi pwedeng sa imo, mabanjing-banjing ka. No, kay ang imo karir, hindi mo pwedeng isalig mo kay mama, papa mo. No, hindi may trastanto, mayo na ilalawas. O, oh, di ba? Kaya kung ano, nakaroon kapag sick, kay iguon da sang kung ano nga masakit dra, di palayo lang. No, pero tika na musina, no, hindi ta pwedeng nga mindset ha, salig sa ila. So ikaw mismo, himo sang imo sining nga fortune. No, there is no such as nga magsalig. O mga kabinan, hindi pwede nga imo siniyang kaugalingon. No, isalig mo sa imo siniging ni kanan. Ah, di ba? Kaya ano, no? Taton sini nga world class technician. O, si Katropang Alex, di ba? Agreed ra. No, kaya ibala naton si Katropang Alex. Tama, isa ni sa mga mapisan man naton din nga biyan. Kamu na nga tagaan, tagidya pag-ulikid. Tagaan ta value ang sakripisyo sa naton sini nga parents. No, blessed ka nga may mayo nga trabaho imo sini giginikanan. No, kag ikaw blessed ka sige apon. No, kung ginabunag ka nga pigado ang imo sini giginikanan. But silingon makabanan isa ni sa mga rason gani nga magtingwa ka. No, kay pigado mo. No, hindi niya sala nga nabunag ka nga imol. Pero sala na, no, sala ni mga kabanan. Kung hasta nga madula ka sa sining kalibutan, no, mga kabanan. No, gantos ka sa gyapon. So, dapat sakripisyo, tingwa. All your problem, mga kabinan, i-entrust na ton sa Ginoo. No, hindi man niya Ginoo, God is not mocked, no, concerning His promise. Alam mo na ba sa Ginoo, kung may gimpanggas ka, no, may anihon ka. Kung nagsakripisyo ka, may anihon ka. No, kung may tiyaga, may linaga. Sobra pas linaga, gani, kung may litson pa kung... Alam mo na mga kabinan, dubli-dubli ang blessing. Kung ikaw ang nagapati, nagasalig sa aton sinimal nga makako, no, in partnership sa imo sininga sacrifices, no, and determination. Tanda naton mga kabinan, para makuha naton na, discipline is the key. No, trust in God and discipline, no, within sa imo sininga kagalingon. Motivation is ordinary or temporary mga kabinan. No, motivation agi lang, no. Pero ang discipline amo ginangga last long. No, dapat subong ya 10 years from now, mayara ka na nga goal, mayara ka nga mindset. Abi subong high school ako 10 years from now supposedly dapat mayara gi kuya nami nga obra ya. So te ano subong? Umpisahan mo na. No, disiplina ko lingon mo subong. Ha, ano man ya mga distraction, agi lang na. Ha, agi lang na ya. Amo na ganyan bala ton sa inyo, no, agi lang ang pag-eskwila. Pero dapat you will make it to the top. No, imua, no, itutuda ang eskwila. Hindi lang ulango. No, nga karon to yawan pa ano oras sa kagwiyon, yawan pa pang laghap ya ginikanan mo kundi nimo kalabot. Remember mga utod, especially sa mga estudyante naton, ang wala sang paginulsol. No, nga una, no, aragid always sa ulihi. So dapat seryosohon ang pag-eskwila. No, para na sa imo, hindi na para sa imo ginikanan o para sa amon diri. No, imo niya, no, 100% responsibility, no, ang imo sininga kaugalingon. So much for that, no, I do hope nga may learning naman ang aton sininga mga estudyante sa subong hapon. No, pwede kayo mudra kung tupad mo imo ginikanan. Beto ba nga da siya, ma, pa, thank you so much sa imo sinisakripisyo. Amo na yung mga kabenan, kag himuagid ang imo sining obligasyon bilang estudyante. So, thank you so much, kid. Okay, mga kabenan, sa subong hapon. Oh, sa aton sining youth empowerment, sa aton sining tanod enhancement capability. Mga kabinan sa subong, makadto na makita subong. No, dito sa may Banwakang Pututan. No, sa aton sin information nga nabaton, sa successful arrest, no, sa isa ka provincial most wanted person sa tanalikdan nga semana. So Bernes nga adlaw mga kabinan, aton nga tingaon nga malabot sa linya, no, sa aton sin world class technician. aton sining hepe no sa puto na MPS sa Pulis Major Dominic C. Pareño. Kaga after ni Sir Pareño no aton man nga pagalabuton man sa linya no mga kabinan, ang hepe man no sa Maasin Municipal Police Station no Police Lieutenant Siron GM Pedran. Okay na, no, samtang ginalabot natin sa linya, no, ang aton sining hepe sa putotan MPS. I would like to congratulate na no, isama natin sa mga phone patch naton, no, ang aton sining bago, no, nga officer in charge sa Uton Municipal Police Station, no, Police Lieutenant Colonel Norbert Anapi Sipuli, no, but then, no, may ara subong manday sir nga important meeting, no, sa yaman sining mga troops, no, sa may Uton MPS. No, but sa subong mga kabinan, we would like to congratulate kid. No, sa isa ka successful drug by bust operation sa tanilikdan man nga August 14 no Friday sa may Buray Uton mga kabinan. Natigayon nga madakpan ining si alias sa Mariken no sa tumandok man sang Buray Uton alas 8:32 sang gabi. No, na-recover sa posisyon sang suspitsado ang 130 grams. Pag may standard drug price nga 884,000 pesos. Congratulations gid no sa aton sining Uton Municipal Police Station headed by Police Lieutenant Colonel Norbert Anapi Sipoli. No sa tanan naton nga tropa dra. Congratulations gid. No, good job. Always kita nagapasalamat no sa mga pumuli naton. Mga naghatag gid sang reliable information para nga magkaladakpan ni mga kotor naton. Thank you so much gid tech. Okay, kung wala naton ni matigayon no nga makontak sang aga no ari gid sa subong no nga nag atagid nag pakigunong gid sa aton no sa subong hapon no dere sa XFM Lilo ang aton sini mapisan no nga hepe sang Putotan Municipal Police Station no sa iya sining dako no isa sa mga dako gin nga accomplishment sang Putotan Municipal Police Station mga kabayanan no no other than kabalikat Police Major Dominic C. Pareño. Sir, good afternoon. Welcome kita sa aton nga programa Ilonggo Caption Air diri sa XFM Iloilo. Pupod mo sa subong hapon kabalikat Vinsa, sir.
1: Yes, sir. Mayong hapon sa inyo, sir. Mayong hapon sa taga-Bogotá sa inyong programa. So, karang August 13, 2026.
0: Yes, sir.
1: May ara kitang manhunt operation na ginbuhat diri sa may Putotan kung sa diin naka-aresto kita sa aton na top 2 municipal level most wanted person nga din kilala natin kay Jason Paunan Basira, 55 years old.
0: Yes sir.
1: Kag-residente sa bada kay Putotan Iloilo. So din dakop natin ini by virtue of warrant of arrest with CC number 2612808 for violation of Section 28 of the Republic Act 10591. So, inisyo ni nga warrant kag-insign ni Honorable Gladys Pearl Tipsay Palabrica, Deciding Judge, Family Trial Court, Branch 6, Dumangas, Iloilo, dated August 10, 2026. So, ang yes, warrant, sir, ang kaso is my bail bond recommended for temporary liberty amounting to 120,000.
0: Yes sir. Okay. So thank you sir. No sir no municipal most wanted. So ang isa pa ginin naton sir no ang sa provincial most wanted pa ginin naton sir.
1: Yes sir. August 14 2026 nag-continue kita sa aton manhunt operation sa part sang Dingli. Kung diin na dakop natin ang atong top most wanted provincial level, number 10.
0: Yes, sir.
1: Kag number 3 is municipal level. So, na-arresto natin si Paul Cedric Condonero Sumbilia, 23 years old, single, kag residente sa barangay Hinalinan Nuevo, Dingli, Iloilo. So, inaresto natin siya sa warrant of arrest with CC number 26-12766 for frustrated murder under article. Yes, sir. Frustrated murder.
0: Yes, sir.
1: Under article 248 of the RPC, issued and signed by Honorable Vicente Vigo, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 68, Dumangas, Iloilo, last July 29, 2026.
0: Yes, sir.
1: So my bail bond initial nga recommended for his temporary liberty nga amounting to 200,000.
0: Okay. So dako-dako manigiling nga. Yes, sir. So regarding naman ni sir, no, sa aton sining nga kaladakpan, sir, naglabot mo bala sir sa binulan man ang aton sining monitoring before naton sining nga kaladakpan, sir, pa rin nyo, sir?
1: Yes, sir. Immediately, isang time nga nag-abot ang warrant, ginpangita na naton dayon sila ni. Kag sa after mga 1 week, na konto naman natin ang location nila kag immediately din arrest natin sila.
0: Yes, sir. So inisa no kay ti ang iba naton nga most wanted dito pa sa Dingli no, pero ti almost sa mga 1 week naton way na ganit na bulanan no natigayo naton nining matiklo no kun makaladak pa nining mga most wanted naton. So sir no, as of now kamusta ning status sa mga arrested naton na sir pare niyo sir?
1: Sa subong, sir, ari pa sila sa police station. The process man sila sa ilang pensa. Kung hindi man, gina-request na namon for remittance sa video.
0: Yes, sir. So with that, sir, no, as of now, gusto tagin mabatian ang imo sini sir nga advice, no, ang imo sini nga mga panugyan para sa aton sini nga mga pumuloy dira sa mga nagandom pagin magubras ang krimen or sa mga wanted naton dira nga nagapulpanago, no? Minsahe mo gid sir, no, sa bugos naton nga probinsya sang Iloilo, especially sir sa mga pumuloy naton dira sa may banwasang pututan sa padayon naton nga ginapabaskog nga kampanya kontra wanted person, kabalikat Police Major Dominic C. Pareño, sir.
1: Yes, sir. Ano ko lang sa especially sa municipality Pututan and diri sa pumuluyo sa Pututan, ang aton kapulisan mag-continue sa effort para tanan nga kaso, especially ang mga wanted person nga na lista sa aton nga banwa, maaresto na dayon kag matagan sa justisya ang mga nakasuhan na sa
0: nangyayad. Yes, sir. Hello. So, sir, with that, thank you so much, good, no, for that message, good, no, para sa mga kautura naton. Kaga, sir, before we end, sa Subungapon, please, sir, no, base may kaara, ikaw, dara, sir, nga, pag tamyawon, shout out sa Subungapon, sir, para inyo, sir?
1: Shout out lang sa mga personal country sa Pututan EPS na grabe gid ang effort para ma-address ang mga concern, especially yung mga case na ongoing na gina-follow up naman.
0: Yes, sir.
1: Kaya thank you man sa mga ga-suporta sa ating Pututan. Rest assured na ayon pa na muna namin servisyo para sa pumuluyo sa Pututan.
0: Yes, sir. So with that, sir, thank you so much, kid. Always sa imugid sini sir nga chimpo nga ginatag sa aton, no? God bless, kid, sir, sa imo, no? Keep safe, kid, sa mga tropa naton dra. And once again, sir, congratulations, kid, for the job well done, sir.
1: Yes, sir. Thank you, sir. Thank you.
0: Okay, so aton nabatian mga kabenan, there you have it, no, ang aton sining very active gid, no, nga hepe sa ang Pututan Municipal Police Station, no, kapalikat Police Major Dominic C. Pareño. Congratulations gid, no, sa sulod lang sang isa lang ka adlaw gani ang gap, no, 13 kag 14. Una, no, ang Municipal Most Wanted, and the second day sa ang pitsa 14 ang Provincial Most Wanted naman mga kabenan. So congratulations gid, no, sa tanan nga katapo sa ang Pututan MPS. And hope again, no, nag-congratulate makita sa mga pumuloy naton dra. No, not only in Pututan, no, but in the whole province of Iloilo, no, sa pagpakigunong, no, sa aton dira nga mga kapulisan para nga matudlo pagid ang mga wanted dira nga nang lagaw-lagaw na sa palibot nyo, ah. No, dako gina nga pasalamatan sa inyo dira nga mga Ilonggo Cops na para nga magkaladakpan na ni. No, kay malay mo makabinan, abuton takaroon sang iya sining instinct nga magpatay pasi kung pati ikaw dira or membro sa pamilya mo or even loved ones mo da ang mga mabiktima pagid mga kabinan. no, or matuntuhan dira. Amo na bala mga kabenan, no, dapat nga let us work hand in hand. Ang kalinong kakatawa sa bugos nga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. So once again, no, congratulations kid. No, Pototan Municipal Police Station, headed by Kabalikat Police Major Dominic C. Pareño. At this young chairman kabenan, no, let's proceed. No, thank you so much kid sa aton sining world class technician. No, gayum-yum lang ni simple lang ni siya, lucky ni siya, lucky. Ay, katropa nga Alex Aspa, no, ato naman subong halin sa Banwakang Pututan. Dito district man sige apon, dito man taga apon makadto sa may Banwakang Masin dumana. No, ato naman nga pagpakigangutan si Police Lieutenant Siron G. Empedrad, ang aton rang officer in charge sang Masin Municipal Police Station. Tuy man si isa ka most wanted person man nung arestado sang Pizza 14 man bala tumo. So aton karon nga ipatod, no, kung Pizza 14 gimanto na dakpan, no. Ang aton dira nga top 1 municipal most wanted person, no, sang Banwakang Maasin. Okay, no, samtang nga ginalabot naton sa linya, no, sa aton sininga technician, no, aton na nga pagbasahon at mga panamiyaw sa aton sininga mga kauturan. Good morning, sir. No, congratulations kid Sir Igan, no. Isa ganito pare si Upid Duenas MPS. Good job, accomplishment, and God bless you with more strength and wisdom, and also good morning to sir, no, Julian, no, Police Captain Chrysler John T. Ledesma, and Police Lieutenant John Ray Laruan, no, from Phoenix Athena CEO. Thank you so much kid, no. Tagsa-tagsa nato ni subong mga hepe, no, may ara tagsa-tagsaman nga mga accomplishments. So congratulations kid, no, kalabanan ni sa mga drug by bus operation naton. So congratulations kid, no, sa aton sining Duenas MPS, no, nga chief of police naton, no, Police Captain Isagani B. Tabares, sir. Okay, rana sa linya mga kabenan, no, nga aton sining guwapohon, no, isagid sa mga very active, no, mapisan ginaton nga hepe, no, sang Maasin Municipal Police Station. No, no other than Police Lieutenant Siron G. Empedrad. Sir, mayong hapon gid, no, welcome gid sa aton sining programa Ilonggo Caption Air dire sa XFM Ilillo Radio Patrol. Upod mo sa subong hapon, sir, no, Kabalikat Vince, sir.
2: Yes, sir, mayong hapon, Sir Vince, no, pagtay mo tagpalamati dira sa hapon nga programa, sa inyong programa.
0: Yes, sir, thank you so much man, sir, no, sa imugit sining tion nga natag sa aton sa subong hapon. So by the way, sir, before we start, pasi may aray ka dra sir nga pag tamyawon, no, sa subong hapon, Sir Siron, sir.
2: Yes, sir, na shoutout nato ng Masin MPS, labi na gid sa aton nga provincial director, Police Colonel Bayani M. Salanza.
0: Yes. Okay, sa

0: mga tagpalamati, especially dira sa may Banwa kang Masin. Paano bala naton sir nadakpan ining suspitsado nga ini sang sanob bala ini natabo sir Siron sir?
1: Yes no. Sa Sir Ben sang aton nga di-implement kawaran last alauna 50 sang hapon o August 14.
0: Yes sir.
1: Implement naton ng warrant of arrest sa barangay 15P Masin Iloilo. Unsa diin siya kay alias Benny. 44 years old din siya.
0: Yes, sir.
1: Married, taga-driver. And resident din siya sa Barangay Bulo, Masin, Iloilo, Sir Benz.
0: Yes, sir. So, ang ining... Yes, sir. Continue, sir.
1: Pagang yan ni sir nga warrant of arrest is na-commit, is attempted homicide. Issued and signed ni siya nga aton nga Honorable Judge Carmilla May Parol. Malyata Tunggiya, sang presiding judge, sang 12th MCTC, sang kabatuan Masin Iloilo, sir.
0: Yes, sir. So, kung taga-Bulo, Masin, sir, di ba ang Bulo, do medyo layo niya sa dira sa may proper gid sang Banwa, sir, no?
1: Mga more or less siguro, Sir Ben, mga sa 15 to 17 kilometers.
0: Okay, so medyo layo-layo magid, no? Kaya ang ang Bulo dan lapit na nasa Trangka, Sir Siro, no?
1: Yes, yes. So, dagamin din Trangka na sa servant.
0: Okay. So, thank you so much, sir. So, almost mga pila man ni sir ka, no? Mga pila man ni ka adlaw bala o semana ang monitor naton before naton na tiklo ni ang si alias Benny ni sir.
1: Mga kulang taon na to, sir, mga more or less, mga 4 days, mga monitoring na to, apan sa pag-issue sa warrant siya, dated August 10, 2026. At may bill bond din siya, sir, nga 36,000 pesos.
0: Yes, sir. So, as of now, kamusta na bla? Ay, by the way, sir, no, regarding naman gali sa background no, ni alias Benny, magluwas sa iya sinisir nga kaso, no, nga attempted homicide, no. May mga report na bla kita na batian or record, no, nga ining si alias Benny, sikat man to sila barangay or may iban pag ining nga kaso, Sir Siron, sir?
1: Okay, sir. Bali, sa so far, sa pagbalilit naton, mulang man yung kaso nga na-commit niya sa dito sa iyang barangay, sir.
0: Okay. So, as of now, sir, no, kamusta na yung status ni alias Benny, sir?
1: Sa subong, sir, ang atong arestado, mara pa subong naka-detain sa aton mga CNPS kagbasi tomorrow, maka-pensa sa kayo din na pasis na sa iyang mga pamili.
0: Yes, sir. Okay, no? So, thank you so much, good sir, kag ini, no? Isa gid sa mga pamatuod, no? Ang aton dira nga Masin PNP, no? Ang wala nagpabaya, no? Ang very active, no? When it comes sa pagpatigayon, no? Sa tanan-tanan naton dira nga mga anti-criminality campaign, especially sa most wanted person naton, sir. So, at this moment, sir, no? Gusto tagin mabatian ang imo man sinisir nga advice, no? Panugyan para sa aton sininga mga tagpalamati, live viewers, kutob malabutan sa aton sininga programa, no? Both, no? Dari sa city and whole province of Iloilo, especially, sir, sa mga pumuloy naton dira sa may Banwa sang Masin, sa padayon naton nga ginapabaskog nga kampanya kontra wanted person, sir, no? Kabalikata, Police Lieutenant Siron G. M. Pedrad, sir.
1: Yes, sir. Bali, gina-encourage sa pagid, no? At binapasalamatan ko gid ang pumuluyo, labi na gid sa Banwa sang Masin, sa pagpamuno sa aton nga mayor, Honorable Mayor Francis A. Amboy, kung very supportive gid siya sa aton sa mga, labi na gid sa aton mga pag-campaign against wanted person. Especially sa aton nga ginatutukan, ginapokosan gid naton, amo ang anti-campaign naton sa anti-illegal drug. Dani, gina-encourage ko pagkita ang pumuluyo nga guligan nyo kami pagi sa inyo ato na matap na kag mapaganhagan ang mga activity lalo na sa mga information dira na may mga pending pa nga case kung pwede nga mag-surrender or ang info i-dato nyo sa amon sa mga CPS para at least mabuligan taman ang sa diin ang kung may mga warrant o bares ng mga pending dira. Ganun, sir, thank you good day mo sa mga tagpalamati mo dira. Salamat man kag God bless sa imo tan.

0: Yes sir, no. So with that sir, thank you so much gid no for that message gid para sa aton sini nga mga kauturan. Kag para sa may mga concern dira no, please contact no sang inyo dira nga masin MPS no para sa madasig nga pagresponde. No, mo ni mga kabinan ka very active no aton dira nga maasin MPS and the same time aton sini nga pututan kag of course tanan man aton nga mga hepe no sa bugos nga probinsya sang Iloilo under the strong leadership of Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. So sir, with that no, thank you so much gid sir always sa imo sini nga availability. Keep safe kita dira sir no sa aton dira nga mga troops. God bless gid sir, and once again sir Siron, congratulations gid sir for the job well done sir.
1: Yes sir, thank you man sir Ben. At maya po
0: na. Yes sir. Thank you so much gid. Kay mga kabinan Deryabet ang aton sini mapisan. No kag very active gid no nga hepe sang Maasin Municipal Police Station. No kabalikat Police Lieutenant Siron G. M. Pedrad. Congratulations gid sa tanan nga mga tropa naton no sang Maasin Municipal Police Station. No, aton sini nga putotan MPS kay sa tanan naton nga mga municipal police stations no nga still no nagahatag gid sang mga accomplishment no adlaw-adlaw. No nga isa ka pagpamatod no nga very active gid no ang aton sini nga mga Ilonggo Cops. No sa aton sini nga mandate. No, ang ginatawag ba lang ginauna no ang protection no ang safety sa aton sini nga mga pumuluyo. So muna gani no panawagan sa aton sini duha ka mga halang don, duha ka mga mapisa naton nga hepe. Na kung ano dira ang may mga nabalaan kamo dira nga mga impormasyon no kag kun sino ina nga mga individual o personalidad nga mayara gali nga mga pending nga kaso o nakapalagyo man dira sa prisuan o may mga warrant o arrest dira o do balaan nyo man na, no kung unusual no nga mga tawo dira sinyo sini palibot better no nga mabalaan gid ang iya sini nga background diba si mga kabenan regional most wanted gali na no mo nang delikado mga kabenan. So that's why dapat gid ang aton sini nga kooperasyon kay para nga maging malinong kag matauhay ang aton sini nga probinsya sang Iloilo mga kabenan, kada isa sa aton obligasyon naton ini. No, it is difficult for us no to solve a particular crime without the unwavering support no sang aton sini nga mga pumuluyo. So ang inyo sini nga provincial director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan no ang always no nagapasalamat gid sa inyo sini lubos nga pagsuporta no sa inyo sini nga mga Ilonggo Cops. Okay, saluwat no. Thank you so much gid Phoenix Atina Seo ma'am. No dira sa may Banwa kang San Joaquin. Kay Sir Ronald Meterio, thank you so much man sir. Ang igbara sa PNP nato nagamonitor man sa subong hapon. Pag subong man ang ako dira nga friend, my old friend no kay Manong Jesus Patches dira sa may dapitan na pototan Iloilo. So anong no may nga pon gid sa imo. Namo lang gusto niyo nga priskang isda. Adto lang mo to kay Manong Pinoy. No sa iya sini nga Pinoy Fistans. No thank you so much gid Manong no sa pagmonitor sa subong hapon. Kay Mama Mary Ann Valentin, tama ka sir no, salig lang sa Ginoo kag may mo lang maayo. No, may nga pon sir. Yes, Ma'am Mary Ann no. No, God answers prayer. No, basta ikaw determined. No, kag seryoso ka sa imo sininga, plano sa imo sininga kabuhi. So, thank you so much gid Ma'am Mary Ann Valentin no for your additional gid no nga advice no kag agree gid no sa aton sininga mga topiko. Thank you so much, gid Ma'am Marian. Amo ni, kung gusto ni dira priska, no, kadto ka mo to sa Barangay Trangka Masin. So, na-mention na to na while ago with Sir Impedrad. No, at isa ni sa mga farplang area sa Banwakang Masin, no, dito, mga kabinan, gina-produce, no, ang dekalidad nga sa isang kape. No, sa aroma plang nami, ginang imo pamatsyag, mga kabinan, no, native coffee. No ang PM nyo lang no si Ma'am Mary Ann Valentin. So thank you so much gid ma'am. Kay Leo Jan Trifalgar, salamat gid sir. Kay Pareko Dara Lindon Sopranes. No thank you so much gid pre no dira sa my Zone 5 Barangay Igang Putotan ni Lilo. Upo dira si Mads Margie Sopranes. No thank you so much gid pre muna gusto nyo nga mayo nga taman nyo sang gunting sang inyo dira nga mga buhok. Bisan lipid ulo nyo. No, kanto lang mo kay Don Don's Beauty Salon. Thank you so much, good friend. No, sa pag-monitor sa subong hapon. God bless. Ay, Ma'am Lani Pora, salamat-salamat man, Ma'am, no, sa pag-suporta, sa pag-monitor sa Subo hapon. So, gulitan na naman kita, same time, same station next Sunday. And afterwards, sa itong sining extra, mga kabin, ha, meron makita ginaman ng mga safety tips and reminders, no, para nga malikalikaw ang itong sining mga kauturan, no, sa krimen. Madamugig nga salamat sa liwat sa inyo sining pagtutok, no, dali lang sa itong sining paboritong estasyon. Ang 100.7 XFM Ililo Radio Patrol, Radio Patrol. Katropa mo, exciting kapilitla na to. No, dari sa aton sining programa Ilonggo Caption Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, pag Public Information Officer ng Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo kabalikat anchor. Until next time, Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Inyo, masaligan.
2: Road safety tips. Slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa aton salakyan. Kag iban pa nga mga accessories ni para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle, kag e-bike. Magpapilin sa pinakatuo nga linya sang galan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko. Ukon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sarakyan. Speed limits. Magpadalagat sa nagakaigaw nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa ibang mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ni nga pahanumdum ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
3: Ano bala ang dapat naton himon agon nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Ligawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, ligawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Pulido, Manginadulong, San Ililo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagpadarasang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahili mag-shopping online, magamit lamang sa kinahiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadarasang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabinagid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-

0: taong nabiktima na sa mga online scammer, hindi makahuya ng magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Pagod na hindi na madugangan pa ang ilang biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Ini nga pahanundong ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
1: Apat ka mga butang na dapat natong himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
2: Yari ang pila ka mga pahanumdum agud nga makalikaw sa fake news o kung sala, mabalita ang impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduha, ikawan man ang pag-share sa mga makaduluda ng impormasyon nga makahatag kakukman kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, ilabinagin sa mga impormasyon nga aton na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agun nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agun makapadangan sa impormasyon kung kinahanglan.

ini nga pahanumdog ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilocos Hubs. Ano wala ang dapat naton imuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan ilabi na gid ang bintana kag kwartahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agot makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang tipi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Pare.
12: Psst, pare.
11: Oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly
2: weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Ang drama mo!
20: Exciting!

0: oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:11.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan para sa tinutuyong na maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinikal legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropa lawyers. Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang eksperto legal.
1: Eksperto legal. Eksperto legal.
0: Subong kita ang Domingo. Pes 16 sa bulan sang Agosto 2026. Kag sa gihapon. Ako ang inyong katropa, katropang Janzin Crisostomo.
1: Eksperto legal.
0: Maayong hapon mga katropa. Good afternoon, kamusta kamo? Nagapangalagad naman mga katropa ang eksperto legal. Una sa tanan, ato na nga pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon sa nga mga katropa, listeners and solid supporters, mga class members. Good afternoon sa inyo mga katropa. And of course, ato nga mga taxi patrollers. Maid-ayad nga hapon, maid-ayad nga Sunday, maid-ayad nga Domingo sa inyo talang mga katropa. Nagapamatik amo diri sa XFM 100.7 Iloilo Eksperto Legal Program.
1: Eksperto Legal! Eksperto Legal!
0: Tugtob naman kita alas 3, subong hapon mga katropa. Kag magatalakay naman kita sa isa naman katopiko. Kaupod syempre ang aton nga mga legal experts, aton nga mga eksperto legal na magahatag sa aton sa mga eksplanasyon pagpa-inchende sa aton as well as paghatag man sang ihibalo angot sa mga layi diri sa aton nga pungsod mga katropa. Sanahambal na aton perme no nga ang ignorance of the law excuses no one. Kani mga katropa, importante nga mayra kita ihibalo, mayra kita pag-inchende. Hindi man natong tanan ma-memorize, hindi man natong tanan mabalaan. Pero importante, may ara kita idea, especially sa itong kinamatarong. Kinamatarong man sang iban mga katropa. Kani magtutok na sa itong pag-pangalagad, dirigid lamang sa eksperto legal.
1: Eksperto legal!
0: And of course, kung may mga questions ka mo, no, may mga palamangkutanon ka mo later on sa itong nga topiko, or kung may ara ka mo nga mga concerns, may mga gusto ka mo dira nga pamangkuton, no, mga ganabi, nagpangayo kita sa legal advice, alin sa itong nga eksperto legal, no, sa itong nga mga legal experts, feel free lang mga katropa nga mag-comment sa itong nga Facebook Live. Live kita mga katropa sa inyong mga Facebook page o sa inyong mga Facebook accounts. Pinagi sa itong Facebook pages mga katropa sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mapamatian nyo man kami mga katropa sa itong official YouTube channel sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Don't forget to like, follow and share mga katropa and of course mag-subscribe sa itong official YouTube channel. Check sa itong mga Facebook pages mga katropa as well as no sa itong official nga XFM Radio Network nga application sa mga wala pa da naka download no sang XFM Radio Network nga application. Pwede na kamo mga katropa mag-download sa inyong mga Google Play Store sa mga Android phones dira. I-check nyo lang no, i-search nyo lang sa Google Play Store ang XFM Radio Network nga application and i-download mga katropa. Wala na sang bayad, wala man sang monthly subscription. 24/7 nga pwede ka mo makapamati sa tanan nga mga istasyonan sang XFM Philippines mga katropa. Pwede ka mo makapamati sa XFM Calibo, XFM Bacolod, XFM Rojas, XFM Antique and of course sang XFM Iloilo. Ibisan di man ka mga parte sa kalibutan. Mayo gini sa itong mga OFWs ha. Namin kaisa medyo limitado abi sa ila ang Facebook or YouTube. Pwede man ka mga makapamati mga katropa sa itong XFM Radio Network nga application. Kani no, sa itong mga katropa ng mga OFWs. Good afternoon gid ha. Sa nag-upod na sa itong Facebook Live. Maid-ayad nga hapon sa inyo mga katropa. Mayara ka mga gusto nga tamyawon ay mga gusto ka mong i-greet especially sa mga nag-celebrate sang ilang kaadlawan subong Agosto 16. tunga-tunga na kita sang bulan, katropang Alex. Redo guy, September na git. 15 days to go, September na. Sa mga nag-celebrate nila sang ilang birthday, sang ilang anniversary, happy anniversary mga katropa, and of course, happy birthday. Timing ini ba sa Sunday ang birthday or anniversary, no? Family day gid. Iban sini nagakadto sa mga sa mga bye-bye, sa mga resorts, no? Or sa mga inalagawan, no? Para mag-spend time sang ilang sa ilang mga pamilya. Kay buwas mga katropa, balik naman klase, balik naman ubra. Iban sini nag-aamat-amat na balik dire sa city. Sako naman ni karon, traffic naman karon sa gabi eh. Kaya ang iban na amat-amat na nga nagabalik man, especially sa may mga aga pa ang klase, buwas. Aga pa ang duty, buwas, no? Kay Monday naman mga katropa. Another weekend naman ang naglabay. Kadasig lang. Anyway, good afternoon gin sa inyo mga katropa. And sa liwata, kami mga greetings ka mo dira, feel free lang mag-comment. I-send lang or i-send us at nga hotline 0950-975-6970. Kaya ito yun ang pagabasahon man sa ito nga pagpangalagad. And of course, good afternoon gid ha. Sa ito nga mga katropa dira sa may Molo Kapihan, kay Cap Bush Florentine, good afternoon. And of course, kay Cap Pato Kim Singh, at syempre kay Cap Ising Villanueva, sang Cap Ising sa Pancit Molo. Good afternoon gid sa inyo dira mga katropa sa may Plaza Molo. No, dira sa may Molo Kapihan, good afternoon, happy Sunday sa inyo dira mga katropa.
1: Experto Legal!
0: Nagagaw-agaw naman subong ang init kag galo mo. Inagrabe ng init mga katropa, no? I don't know, sa iba na itong mga lugar subong, sa probinsya sang Iloilo, kamusta ang tiyempo ta dira? Kamusta ang mainit man bala? Or maulano na da ang tiyempo ta subong? Dari sa syudad sang Iloilo, may parts ang nagainit. Pero dito sa may Guimaras area, katropang Alex, daw dito gid ang galo mo. So, karon naman bala maghingabot naman karon na magtagpuruli bala. But anyway, sa itong pagpangalagad, as always, no, maghalong gid ang itong mga katropa, especially itong mga XFM taxi patrollers. Halong ka mo sa pagbiyahe mga katropa, yung kabay pa. Damo na ang itong kita, subong Sunday. Kamusta nga ito nga pagbiyahe sa subong, no? As always, sa halongid ka mo mga sir, ah. And of course, good afternoon man sa ito nga mga katropa, nga mga riders. Siyempre, diri sa ito nga mga riders ang Shopee. Nagpamati man sa ito. Good afternoon, gid, ah. Alas 2:21, oras sa XFM. Gamay lang update mga katropa sa natabo sining sunog dito sa may Dumangas, sa may PD Monfort South sa Dumangas sa Iloilo mga katropa. Apat ni ka mga structures ang totally gutted. Isa ni ang puluyan ni punong barangay Estela Linga, punong barangay mismo sang PD Monfort South. Ang base sa initial investigation kag pagpangusisa taman didto kagina nga bangod ini sa nag-awas nga mantika, kay ang ini nga or ang naghalin ng kalayo sa ginalutuan bala or balaligyaan sang fried chicken nga kaiche manukan sa PD Monfort South mga katropa. Nag-aawas ang mantika ang dakop sang kalayo, nag-ibwal. Ilun sa mga light materials lang ni, no? Ang ining balaligyaan kag tulupaday lang man at idasig naglapta ang kalayo, nalabot ang pluyan ni punong barangay Estela Linga. Subo nagapanawagan to sang bulig. Anyway, gid sila may nasalbar, no? Kadasig lang sang kalayo. Kaysa abi mga katropa, no? Bisan ano mo pa kadasig bala, kaano mo pa hingagawon tani. Pero budlays na kung mahingagaw mo kung di ka nakagwa. Mas ang importante na lang na wala sang may casualties, wala sang may napilasan. Sunog mga katropa. Dugang sining investigasyon at updates. Bantayan mga katropa sa ibang paginaton ng mga news and public affairs program sang XFM Radyo Patrol Iloilo.
1: Experto Legal. Experto Legal.
0: Alas 2:23 oras sa XFM. Sa itong nga pangalagad mga katropa. Isa sa itong nga mga pagtalakayon na later on. I don't know, katropang Alex, kita ka na sa mga gift checks na bala? Di bala sang una, instead of kwarta, ang mga nagahatag sa itong sinasang regalo, kisa ginahimo nila nga gift check. Ay para, halimbawa, kung may backloan ka sa SM or sa Robinsons or sa diin pa nga mga malls, amo na lang na ang gamiton mo, no? Halimbawa, mayara ng 100 pesos, 500 pesos, or 1,000 pesos. Ay, doon na lang subong kung mayara ng tag 3,000 or 5,000. Pero usually, amo na ang mga denominations, mga katropa. And madamo sa aton susubong ang posible wala nakahibalo no about sa ining layi mga katropa nga nagaprohibit sa mga mga establishments or mga companies nga ni nga nagahatag abi sang mga gift checks or sang mga may mga promo kinahanglan wala ini naga-expire. Wala sang expiration mga katropa. Pero matingala ka mo kung kaisa mahambal ka mo nga tiyang munto katropang Janzin nga promos or voucher nga ginatawag. Is may amuni may certain petsa or date lang kung saan no ang validity sini. Pero ano bala ang pagsulundan sini mga katropa? Base may mga ma-encounter ka mo sini sa ulihi. Base mabakal ka mo bala sa mga vouchers, promos, mga mga gift checks. Ano pa da nga mga terms mga katropa. Basta ang kumbaga ginaano nyo ang ginabakal nyo sini is ang daw card niya. Magabakal gid ka mo sang matutuod nga kwarta syempre. Pag bakal nyo ihatagan ka mo sang card lang na. Usually ang iban ginaipit lang abi or gina-insert lang sa mga pangregalo. Kaya di mas ginman man mo, mas convenient kumbaga. Kung hindi mo gustong makita gidayon halimbawa nga may kwarta kang inhatag. Munang ginaipit nila sa mga kumbaga sa mga gift bala or sa mga regalo. Pero kinahanglan mga katropa nga sa ini nga mga niya sa mga information niya limbawa kay sa minato na be kung kay isa wala na lang naton ginapangbasa bala no may ara lang kita mabato na limbawa ang regalo or ano man da wala naton ginabasa ang mga terms and conditions basta may mga bala may mga terms and conditions man ina pero diri mga katropa sa Republic Act number 10962. Kung ang iningang pag-issue, paggamit, kag pag-redeem sang mga gift checks mga katropa. May certain mga pagsulundan. Na dapat ginasunod sa mga naga-issue sini sa mga gift certificate. Or mga gift checks, no? Ano pa da ang mga katropa. So, tunay lang hibaloon later on. Kagbasi may mga na-encounter, kamo ba lang basi gina-scam kamo dira, why kamo nakahibalo. May mga anuman sina, may mga gina-himo. Or may mga kinanglan kamo nga, or kinanglan kita nga matandaan pag-abot sa ining ginatawag nga Gift Check Act. of 2017. Mambalil kita daw ka old school na gid man ina katropang Alex, no? Subong abi, ano na lang, swipe swipe na lang. Subong may Apple Pay na gani. May Google Pay naman, ha? Huh? Ipanong mo lang, palapit mo lang da ang imong cellphone, no, sa mga ano na, sa mga terminal na tawag eh. Terminal na sa mga kung mag-ano ka mo, kung mag-bayad nga cashless ba o cashless. Why nagadala subong sa wallet mo? Cellphone na lang. Ay, palapit mo lang cellphone mo sa terminal halimbawa sa balaligyaan. Mabagting lang siya katropang Alex, no? Ting! Tapos na, bayad na. Pero anyway, no, i-check ni naton. Ibangod man na iban sa kumbaga may mga concerns ati nga when it comes sa mga gift checks ngani nga basi may ara ba lang mo encounter ka mga magbakal ka mong gift checks tapos may ara gali nga nag-expire. So isa na sa mga ginadumilian ang mga nag-expire nga mga gift checks halimbawa, especially kung may cash siya nga or may monetary siya na equivalent mga katropa ang hindi nga mga cash gifts or gift checks, sabi no, hindi ba naman bala itong cash gift eh, gift checks ganyan mga katropa. So either siya mga muna naman bala ito, may 500, may 100 o mga katropang Alex, kung pabailuhan mo ang 180 na lang. O ang iban ano na ginabaligya at a lower price katropang Alex, no. Halimbawa, tagaan, bis sila 500 pesos para backloan sa ila or para hindi na sila mag-ano bala. Kumbaga, kung wala ka man tuod, may backloan man sa SM or sa Robinsons or sa DN1 da nga mga malls or sa mga gift checks. Balaan ko daw, Mercury Drugstore, doon may ara man eh. Hindi na lang kung mga butika pagkakaiba, no? Kung naka-encounter ka mo dira mga katropa. Ang iban, ginabaligya na lang nila. Ay katropang Alex, may recording ano gift check sa Mercury Drugstore, 500 pesos ni balik bakla na lang 450. Oh, di ba ikaw maano ka man, bakal ka man kasi syempre may ano ka, may ginansya ka 50 pesos. Muna, no, may mga muna nga mga instances mga katropa. Kaya ito na nang hibaloon later on, no, sa tong pag pangalagad. Ay, basi bala matingala ka mo, ay, gadugay ko na ni nga huwag magamit. Basi bala expired na ni, no? Ang gift check na ginhatag sa ako ni Sino pa to, 5 years ago. Tapos ginhaboy mo imoy, ah. Ang nakapulot, eh, swerte, ya, eh. So, ato nyo na nga ibaloon later on, ha? Sa ito nga pag-pangalaga. Alas 2:31, oras sa XFM. Check tabi katropang Alex kung ma-contact na natin si Attorney Pet, no? Aton nga, ano subong, aton nga eksperto legal mga katropa, if ever nga ready na siya. Sige, sa ito nga pagpangalagad, alas 2:32 oras sa XFM, ang ininga oras ang inadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga katropa natin nga wala pa da nakapangape, kag gusto na mga pe, kay basta mo ni ganing tiyempo, mahangin, bisan ano pa kainit na daw namit, kanya maghigop-higop sa mainit nga kape. Pero ang kape nga healthy mga katropa, ang dapat natin nga imno na, Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa, kag may soya powder mga katropa. Himo sang Yes to Health Incorporated. Gani makasigurado ka mo nga ang kada sachet sang Santon Plus Coffee Mix ang puno sang vitamina kag mineral alin sa mangustin, sa moringa kag soya powder mga katropa. Makabuligid sa aton nga kayong lawas. And of course, makabulig pa mga kapasyo aton nga immune system mga katropa. Ang healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix mga katropa, may lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala siya sang caffeine. That's why sa mga katropa natin dira nga medyo sensitive po ang tiyan, no? Dasig mag hyper acidity or dasig bala or pulaw bala kung makainom lang sang kape. Bungod man ina mga katropa sa caffeine. That's why, no, kung nagapakita ka mo sang kape, na wala sang caffeine pero namit kag kaangay lang sang giinom kamo sang kape mga katropa. Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Imo sang Yes to Health Incorporated FDA approved. Kay mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sang Yes to Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-add to cart kag check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa mga katropa.
1: Experto Legal. Experto Legal.
0: Alas 2:34 oras sa XFM. At ito nga pagpangalagad mga katropa. And of course, mga wala pa da nakahulog sang ilang ang mga entries. No? Sa ito nga mga papromo, there is XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Amat-amat na kamo magtipon as well as syempre maghulog sang inyong mga entries. Syempre, isa sa ito nga mga promo diri ang San or ang XF or Santon and XFM libo-libong pa premyo mga katropa. 3,000 pesos weekly ang mahimo ninyong madag-an kon magpasakop kamo diri sa Santon and XFM libo-libong pa premyo. Inyo lang himuon mga katropa, magtipon kamo sa mga proof of purchase, mga Santon products mga katropa. Sana dara ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen mga katropa. Namit gid ni nga kape. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. And of course, Santon Plus Gold Capsule. Premium D3 Capsule kag Turbo Dietary Supplement for Men. Kung Santon Gold or Santon Gold Coffee Mix mga katropa, 5 ka sachet. Empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix is equal to 1 entry. And of course, kung gainom ka mo sang Santon Plus Gold Capsule, 10 ka, ano, mga katropa, empty blister pack or isa ka banig, no? And of course, Premium D3, isa man ka banig, mga katropa, isa man ka entry. And of course, ang Turbo Dietary Supplement for Men, isa man ka, ano, isa ka, ano na bala, duwa ka bilog, no? Ang twin na bala nga capsule. Mana good as proof of purchase in a, or good as one entry mga katropa. Siyempre isulod sa legal size envelope, isulat ang inyong pangalan, edad, address, permahan, kag siyempre ibutang man ang pangalan sang inyo nga gingamit nga proof of purchase mga katropa. And siyempre ihulog diri sa aton nga sa ano no, sa aton nga studio. This Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Pero kung medyo layo ka mo dere sa may Haro area, pwede man ka mo makahulog sa inyong mga entries mga katropa dito sa clinic sa Arroyo. Sa city proper mga katropa sa Tubang sang Midtown Hotel. Sa ato niya clinic, may araman kita dito nga drop boxes. So sa mga city proper dira nga area or La Paz or Lapuz area, pwede ka mo dere maka or pwede ka mo dito no makahulog sang inyong mga entries. Kung dere ka mo lapit sa may Haro, pwede man dere sa ato niya studio mga katropa. 3,000 pesos weekly ang pwede niyo madag-an sa ato niya weekly draw. Subong daw 24th. Magka-54 na kita nga weekly draw mga katropa. At madugay pa man sini ang grand draw naton. Kani damo pa nga chance ka mga makadaog sang 3,000 pesos nga cash weekly. And syempre kung damo ng inyong mga entries, tugangan nyo pagid mga katropa. Bagod man sa grand draw, dalagkuan niya mga papremyo. 50,000 pesos nga cash para sa first prize. 30,000 pesos nga prize, cash prize sa second. Kag 20,000 pesos sa third prize mga katropa. At syempre mga consolation prizes ang nagahulat sa mga maswerte nga mga magadaog sa aton nga pa-promo sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo.
1: Experto Legal.
0: Alas 2:37 oras sa XFM. Ma-break anay kita mga katropa kay mga PNA kami katropang Alex ng Santon Gold Coffee Mix. May collagen, may glutathione. Makabuligid nga pangpahamis sang kutis. O no, sinasang vitamina kag mineral, pampagwapo pa kag pampagwapa. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Available sa mga Mercury Drug Stores. And of course, ito na mga drug stores sa inyo dira nga mga or malapit sa inyo nga area, mga katropa. And syempre, kung hindi available, pwede man kamo kabakal online sa Shopee or sa TikTok. I-search lang ang Santon Plus Gold or Santon Gold Coffee Mix sa Shopee or sa TikTok shop. I-add to cart kag checkout na, mga katropa. Alas 2:38 oras sa XFM. Magabalik pa ang Eksperto Legal pagkatapos lamang sa may importante nga pahibalo.
2: XFM. XFM.
3: Yes, Tol!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan.

0: Kung may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
0: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Visionix! Marami na ang natulungan!
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicos veins kapag napagod. Pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pili ko rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to help!
7: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Experto legal.
1: Experto legal.
2: Oras sa XFM, alas 2.45 na sa hapon. Nagabalik mga katropa ang eksperto legal. Sa gihapon ko po ninyo katropa ang Janzin Crisostomo. Ang iningabayan sa eksperto legal ang inadulong sa inyo sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagzia, santin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata. Ino mga katropa sa Vision X Plus. Kasi mat-amat na nga nagkakagubang ato nga mga mata mga katropa. Bangod man sa ato nga pag-abuso kung kaisa. Pagbabad sa cellphone, sa TV, or syempre sa computer. Pagdalaman sa ato nga edad mga katropa. Kaysa mat-amat na no, nga nagkakagubang ato nga mga mata. Gani agod nga malikawan ang pagkaguba sa ato nga pananawan. Pag tumayo mga katropa sa Vision X Plus, may lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagzia, santin. Makabuligid sa itong kayong lawas, makabuligid. Protektahan ng ato niya mga mata mga katropa against sa mga balatian, ang isang glaucoma, pteridium, katarata, kag syempre poor vision, kagubas sa ito niya pananawan mga katropa.

0: Konektahan na ito yung mga mata, mga katropa. Vision X Plus, himo sang Yasu Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakalman sa Yasu Health Wellness Center. Palanggaon na ito yung mga mata, mag-inom sang Vision X Plus.
1: Experto Digal.
0: Alas 2:47, oras sa XFM. Kasarun nga pag pangalagad mga katropa. Samtalang ginaanganangan no, ang line aton nga communication kay Attorney Pat Meliesa, aton nga eksperto legal sa buong hapon. Aton nga topiko mga katropa, ang Republic Act 10962 o kung ang Gift Check Act of 2017. Actually, check lang ni naton kung ano ang yasining scope as well as kung ano mga exception abi no sa ining lagi mga katropa. Okay, especially sa buong almost pila na lang kabulan, kapit naman ang mang ano no, ang Christmas season mga katropa. Damo naman sini ang mga manghatag, managtag sang mga gift checks. Kalabanan na bisini nagagamit sang gift checks mga katropa kundi nila gusto nga cash ang ilang nga ihatag, just like sa mga kabataan or sa mga ano man dira, mga basta mga may minors sabi na mga minor de edad na hindi nila gusto nga kwarta ang ilang nga ihatag kundi gift checks para masigurado nga ibakal gid nila sa amuna halimbawa nga store or sa amuna nga mall halimbawa na ang ginahatag sang kadamaan especially mag holiday season. That's why nauso ni ang mga gift checks. I don't know kung subong kung damo pa ni ang nagagamit no, pero diri mga katropa may ara kita ginatawag nga Gift Check Act of 2017. Basically kung may mga ginauyatan kamo dira nga gift checks kag abi ninyo is expired na, hindi na magamit, may layi sina nga katropa nga nagaprotektar sa ito mga consumers. Especially sa ini nga mga gift checks nga ini. Check na to no, sa ito nga pag pangalagad na nasa piyak na linya, si Attorney Pat Meliesa. Ito na na i-welcome si Attorney Pat Meliesa, ang ito nga eksperto legal subong hapon. Good afternoon, Attorney. Live ikaw subong sa XFM 100.7 Iloilo, kaupod ni mo sa katropang Johnson Crisostomo. Attorney, good afternoon.
2: Good afternoon, mga katropang Johnson Crisostomo. Kagisatan na nato ang nagpalamati.
0: Okay. Siguro, medyo ano lang ni, no? Daw light lang ano yung subong topic, Attorney Pat. Actually, pang ano lang man ini. Daw, for awareness bala sa itong mga consumers, especially kay ti subong, nagilapit naman ang holiday season, may mga nagabakal sinisang mga, ano nang ginatawang gift checks, para nga irigalo sa ilang mga halimbawa, mga ihador, ihada, no, mga muni. Pero when it comes sa ininga layi, Attorney, sa ginatawag na ito nga Gift Check Act of 2017, ano usually ang scope sini? Ano ang cover, halimbawa, no, sa ininga layi, especially for the protection man sa ato nga mga consumers, Attorney Pat?
2: Ining Gift Check Act of 2017, ginbihon ina, ginpromulgate sa para maproteksyonan ang mga consumers sa mga nag-issue sa fraudulent na gift check. Punta na munta ang gift check, ang tinaga na gift daw hindi daw ano, daw medyo medyo makapatalang.
0: Oo.
2: Kaysa tutuon hindi ina gift o kung regalo kundi ang consumer nagabayad sina, nagabakal.
0: Oo.
2: Ginabayadan ina sa consumer kaga sa mas barato abi no, sa actual nga value.
0: Kesa
2: para mainganyo ang customer nga ipatronize ang certain product na ginabaligya sa isa sa oko o sa mga selected outlets. Ang formasi ni daw cheque man limbawa ginabutlan mo ang value sina na equivalent to 1,000 pesos.
0: Uh-oh.
2: Ang sa purchases butang talimbawa sa SM o kung ano pada nga sa Robinson o sa diin na mga grocery ginabutang ina. Okay.
0: Uh-oh.
2: Pero hindi ina libre. So the word gift is a little bit misleading.
0: Oo.
2: May value ina ginabayaran sa consumer.
0: Mm. Da kung baga dogin pabayluhan mo lang imo nga cash nga halimbawa 1000 pesos or 950 pesos sa halimbawa no para uh-oh sa papel nga ina attorney.
2: Oo. Mm. So ang kondisyon nga kon andiin nakasaad kon ano nga products ang pwede mo mabayluhan sinaka kon diin nga mga outlet o groups of outlets mo i-ganiton.
0: Oo. Mm. Kaysang una attorney, tandaan tagin man sini mga siguro mga 1990s no or mga early 2000s na uso na gid man ning mga gift checks. Pero tandaan ko isang una may mga ano pa ni do expiration or may validity ang ini nga mga gift checks ngani. Pero subong sa ini nga laye wala na ni attorney.
2: Dimili ina.
0: Mm.
2: Inadumili ang pagbutang sa expiry date sa tsike. Inadili man ang pagbutang sa expiry date sa value nga nabutang sa tsike.
0: Hmm.
2: Ang pag-refuse sa pag-honor sa unused value.
0: Hmm, okay.
2: Limbawa, may wake.
0: Hmm.
2: Pwede mo magamit ang wake, dugangan mo lang sa gas.
0: Ah, okay.
2: Okay. So ang cash value sang waki equivalent ina sa cash na pwede mo mandugangan.
0: Oo. Kay tandaan ko na daw hindi ka na pwede sinsilyuhan attorney no. Mabaga tagaan kaya cash halimbawa sang SM or sang Robinson.
2: Wala.
0: Oo.
2: Kilo kon mag-purchase ka ang unused value card plus cash pwede mo gamit.
0: Mm, okay.
2: So refusal to honor the unused value is prohibited.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Sunod okay sa section 4.
0: Oo. Kaya ano ni siya eh. Kumbaga, mo ganyan mention, kagina, daw gin-exchange mo lang imo nga cash para sa ini nga papel or ini nga gift checks nga ginatawag nga may nakabutang na lang. Either 500 or 1,000 or may 100 pesos. For the sake nga, hindi gin siya mambal mo nga kwarta gin ang imo ginhatag sa mga, sa imo bing ihada or sa imo ihada. Ano lang daw representation kumbaga pero kung kaisabi attorney especially kung mga amoni nga mga papel lang kisa ginakalipatan daw na iipit pala sa mga libro abi or sa mga gamit man nila tiga kalipatan tag duha na katuig tatlo na katuig before liwat makita abi halimbawa no that's why ang iban siguro gaka-expire lang kanugon sang ilang mga gift checks okay lang kung tag 100 pesos lang na pero kung tag 1,000 na
2: pero bawal ha kung ang gift check na ginhatag in consideration of money what ang pagbutang sa expiration date is illegal or prohibited.
0: Okay. Di may mga ibang senator yun yung may mga validity until halimbawa until December 31, 2027 or ano mga pila pa bika years ang ano yan no ang validity butang tabi 5 years ang iya validity pwede man na attorney halimbawa or di gidya pwede butangan date
2: pwede ina kun ang gift check tutuon nga gift check ginhatag nga no, isang monetary value why gin by why kagin by run
0: ay okay
2: halimbawa sa anniversary sale abi sang isa ka restaurant nagahatag sang gift check nga para mapaternize and ang restaurant nagataga gift check nga puli ang imo meal up to 200 pesos.
0: Oo.
2: Kung sobra, kailangan mo lang. Okay? O kung promotional o kung incentive na gift check para sa mga empleyado na gitisyo sa company, why not nabayaran sa empleyado? Hindi may expiry date.
0: Okay, so kung mga promo mga vouchers nga wala siya gin bakal kumbaga gin promo lang siya pwede siya may validity date daw muna.
2: Ang totoo kang gift gid. Nga wai gin bayaran.
0: Oo, mga panghatag gid no gift check mga gift card or gift ano pa na voucher no mga muna ang ginatawag. So amuna ang pwede siya may expiration date kay ang iba nag-confuse si ni attorney no nagamba sila gitagaan sila or although nga ginhambalabi nga gift alimbawa no ginhat way nila ginbakal pero ginhatag sa ilas ang ilabi nga maninoy or maninay or ang ilabi nga nanay or tatay regardless no for example ginpurchase nyo man ina or ginhatag lang sa inyo for as long as may monetary value siya attorney wala gi siya dapat sang expiration date amo nang punto okay sige no so if ever abi nga may mga ma-notice no may mga nahatagan abi sila or I don't know kung may mga naka-encounter si ni attorney usually ano ni ang salabton sang kumpanya halimbawa nga maglapas sa amo ni nga layi attorney pet
2: ang sunod sa Gift Check Act of 2017 may mga penalidad ina
0: oo
2: ang una ang offended party o kung ang consumer nga agrabyado sarang makapile sang iareklamo sa DTI. Ang DTI nagaserbi ini nga administrative offense lang ini siya. Ang DTI sarang maka-impose ang fine sa airing business o company o a trader sang multa nga hindi maglubo sa 500,000 pesos on half a million apang hindi magsubra sa 1 million.
0: Bao, dako man gali.
2: For the first offense, ina.
0: Oo.
2: For the second offense, suspension for 3 months. Suspension sa operation sa pagbibigya sang gift checks for 3 months.
0: Okay. So dako man no nga ano no nga penalidad in kaso nga mag amo na kay ti may mga tendency kita kung kay sabi attorney pet nga kalipat gid kita ya no especially kung kisa gani nga kalipat kita sa kwarta na mismo eh awa much more sa mga amo ning mga gift checks nga gina ipit-ipit lang kung kaisa sa mga notebooks or sa mga libro.
2: At ang third offense, cancellation sang operation.
0: Operation.
2: Sang company nga nag-engage pagbaligya sang gift checks.
0: Which is mayo good man nga ti at least dako man or mabugat man nga penalidad in kaso. Kung may mga muni, no? Nga gahimo, alimbawa, sa mga kahit ito, kung pwede natin mahambal nga daw scam siya, attorney, no? In kaso nga ang ilang bi nga validity isa lang kabulan or ang ilang 6 months lang bi. Ito, syempre, kung hindi man ma-redeem tanan, swerte, ito ya karon sang kumpanya nga hindi, expired na yung inyong gift check nga na or inyong ginbakal nga gift check. So, dako man nga huol kag dako man nga loss, no? Para sa mga nagabakal sinisang amuni nga like gift checks no sa aton yung mga katropa. Sige, sa aton nga pag-pangalagad, impunto alas 3 oras sa XFM. Basi may mga gusto pa ikaw ipalabot, attorney, sa aton nga mga pagpalamat isabong.
2: Why naman, katropang Jansen.
0: Sige. As always, thank you so much, attorney Pet, and happy Sunday sa imo.
2: Welcome, kag happy Sunday sa inyo, kag sa tanan nga nang nakakalamat sa atong programa.
1: Eksperto Legal. Eksperto Legal.
0: There go mga katropa, si Attorney Pet Milieza. Ato niya Eksperto Legal, no? So mga hapon, dito sa itong programa mga katropa. So always thank you so much, Attorney, sa imong oras dito sa itong pagpangalaga dito sa itong programa sa Eksperto Legal sa XFM 100.7 Iloilo. So there go mga katropa, no? Ang ining Gift Check Act of 2017. So ang ining Gift Check Act of 2017 ang ginpirmahan ni President Rodrigo Roa Duterte. Anay President Duterte sang December 19. Or ang ining Republic Act number 10962 ang Gift Check Act of 2017. So mo malang to no, mabalaton nga para ma hindi ka mo ma-confuse kung ano na ang mga kahit kadamo na katropan dyan, Ray, may gift check, may voucher, may promo, may ano pa da, may gift card, and tanan-tana, no? So, mo ito ginapasimple sa ito ni Attorney Pet, nga basta may monetary equivalent siya. Ano, may 100 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos. Ano pila pa da ka, basi may 10,000 pesos pa da nga cash, nga gift check, no? We don't know lang. Dapat wala gid siya yasang expiration date. Wala ka mo dirami makitaan nga expiration date sa card or sa gift check. Nga mahambalabi, hasta lang ni sa December 31, 2026. Dapat ma-redeem nyo gid ino. I mean, ano nyo bala, magamit nyo ini. Wala dapat sang amuna sa inyong mga ginabakal or inyong abaklon nga gift checks. Pero kung halimbawa mga vouchers lang siya or may mga promo, amuna bing naghatagbi karon ang paboritong fast food chain ni katropang John Ray sang 50 pesos off sa amunibi sa burger. So may validity ina mga katropa, kay ginhatag lang ina, gin gift lang na sa aton, kumbaga gin promo. So may right ang company nga butangan siya sang validity period. Kasi asa lang bikaron September lang ang ilang promo, no? Hindi na pwedeng after na September or butang tabi October mo pa ya i-redeem. Why hindi na, kumbaga hindi na siya valid mga katropa, kahit ginhatag lang man sa imo. Pero kung ginbakal mo gid ya, gin purchase or I mean gin pabayluhan mo gid sang imo nga kwarta, wala gid siya dapat expiration. So regardless bisan mga 10 years pa na, nga ara lang na sa imo nga baol, nalipatan mo na, may ara ka pa tayo galing 500 pesos or 1,000 pesos nga gift check or gift card, pwede pa na yung mga katropa for as long as hindi siya expired o wala siya ga-expire, I mean, no, kahit hindi, wala gi siya expiration. Ang expiration lang ang munang ginahatag sa mga company for promos. Pero kung wala, kung ginabakal mo gid, gina-purchase mo gid, gina-exchange mo gid sa imong kwarta, i-check gid ninyo. Wala na iya dapat sang expiration date o wala na siya dapat sang validity date, validity period o anong manda nga mga nakabutang dira nga may ano siya bala nga sa amuning nga time wala na siya sang effect or wala na siya sang value. Ang point lang na gani ko sa Bangko Sentral ng Pilipinas pag gani, di ba, kung mag-ilis kita sang bagong nga itsura sang kwarta, tagpila pa ka bulan before ang nag-a-announce na nga muni is wala na siya value, di ba la? Still, dapat sa gift checks, wala man siya sang expiration date. So, ginhimo ang ining layi to protect the consumers. Especially kung may kisa, no? Malipatan natin. 5,000 ano abi karon nga 5,000 worth abi nga gift check ang imo nga nabaton sa imo nga maninoy or maninay, tapos nalipatan mo lang, ti amo nang good life mga katropa. Ang iban sina ti ginano na lang, ginagamit na lang insigida. para man nga ano, or ang amo to nang balaton kay kaginakay katropang Alex, ginabaligya na lang sang iban para either exchange of money or kung hindi ka man lang gid palalagaw, halimbawa sa SM abi or sa Robinsons or sa dindang mga baligyaan, ibaligya mo na lang at a lower price mga katropa. Halimbawa, so 1,000, ang ibang ginabaligya na lang sina 900 pesos or 950 para sila na lang ang magamit halimbawa. So hopefully sa itong yung mga consumers dira, especially kung may nagaplano ka magbakal habi sang mga gift checks para sa inyo nga pang regalo, kay may iban sa aton katropang John Ray, wala naghahatag gid sang kwarta para sa ilang mga ihado or ihada. Ang ginahatag nila amuna mga gift checks or gift card, kay para masure o masigurado nga hindi ang nanay or ang tatay ang maano ang matago sang kwarta, di ba? Lahat katropang John Ray, hatag sa ihado or ihada, ginkuha ya sang iloy kag or ama or amay. Ambal, diri lang niya isa akon at taguon ko lang anay. Ah. O why gali, why na gali, no? So, amo na, may mga gift checks yung ginabakal, di ba? So, mga, ano na eh. Balaan ko na, may mga ara sa Toy Kingdom, ara sa, ano, Toys R Us, no? Kalabanan sina. Ay, para dito gid ibakal ang regalo nga gift check. Kahit manakis ang mga ano, mga maninoy kag maninay, ha? Sabi nyo. Okay, para masigurado nga ang baklon kay ilang sang ilang ihado or ihada. Ang hampanganan nga gusto nila, no? Hindi nga kwaon sang amay or iloy. Ay nako. Anyway, sa tong pag pangalagad, alas 3:07 na oras sa XFM. It's turbo time na mga katropa. Turbo dietary supplement for men. May makakaglavo was kagaribas kog ka kung nakaturbo ka. Imnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis or sa inyong partner. Para sa mas mabaskog nga panindugan, turbo dietary supplement for men. Ibalik ang intimacy sa tungan ninyo ni misis or sa inyong partner. Turbo dietary supplement for men. Bakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakal man sa Yasu Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Palangga, Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sa Midtown Hotel. Sa city proper, mga katropa. And of course, pwede man ka mo makacheck, no, sa itong mga online, ng mga shop, oh, sa TikTok shop or sa Shopee, sa mga produkto sa Yasu Health Incorporated. I-add to cart, kika-check out na, mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Alas 3:08 oras sa XFM. Way nagit kita oras mga katropa sa nga pagpangalagad. Thank you so much gid sa mga nagtutok, nagmonitor kag nagpamati sa tong nga pagpangalagad subong hapon kay Randy Bacomo from ano ni Puerto Princesa, Palawan. Uy, good afternoon ha. Eh, Sir Randy Bacomo nagpamati. And of course kay John Noel Tuarez Losaria. Hi. Okay, good afternoon, good sa inyo. And of course, kay Sir Paterno Sithar Paklibar III. Kira sa may Alegre Oton. Good afternoon, good. And of course, kay Sir Stanley Cerillo, kay Mark Joseph Panganiban Aurelio, good afternoon. Nagpamati man sa tanya pag pangalagad. Diba, thank you so much, good, kay Attorney Pat Minyeza. Ato nga eksperto legal subong hapon. Ilibati naman kita mga katropa next week. Same time, same station. Isa naman ka topic ko sa eksperto legal. Thank you so much kids sa naging technical partner. Kay katropang Alex Saspa, kay katropang John Ray Bertis. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Opo ninyo katropang Era Espinosa. Ang Experto Legal Program ang builo ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men, Claire Skin Soap kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako naman si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mangko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho, bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.

sa mga kitropa na ito. Nagapamati na kay Tutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol. Ilo-ilo ang kitropa mo. Mayong hapon, good afternoon sa mga kitropa natin nga nagabukas ang ilang mga radyo. Mga kitropa natin da, nga nag-shesta-shesta pa. Oy, baon na mga kitropa, bugtaw na. Kay man last 4 na gay, dugay, kagman, baw. Maano naman ta, ino, maano na ganito, wag. Madigam mo naman ta. Ay, alo, maluto naman ta panihapon. Wow, doon sa, doon sa ulam. Nakadasig lang sa oras, no? Ay, o, di kamusta ang atin adlaw, kamusta ang ating Domingo mga katropa? Today is Sunday, August 16, 2026. Grabe ka na sa isang adlaw, we're, ano na, we're halfway of August mga katropa. O, kamusta ang mga katropa natin nga nagapang merienda sa mga hapon? Nagapang pedis afternoon, hello sa inyo. Kamusta ang ating pagpulo-pangapi dyan? O, ano blang ating ginapangapi? Dapat kong pangapi ka mo mga katropa, inyo inlon nga kape is ang Something Plus Coffee Mix. Okay, kay man ang Something Plus Coffee Mix mga katropa, himo sa natural. Wala isang side effects, himo si mangosteen, moringa, kagsoya, powder drink mix. Ang kape nga healthy na, nakakape ka pa, kung nakakape ka na, may bulong ka pa. Alright, good afternoon sa mga kitropa natin nga nag-upod sa aton sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol, Iloilo, and XFM Iloilo 100.7. O sa mga kitropa natin, mag-comment na sa aton Facebook live, mga kitropa, dali, alert scam for twos. Mag-comment sa ating Facebook live, mga kitropa, sa inyo gusto tamiyawon, sa inyo gusto nga i-greet, sa inyo gusto nga i-shout out, kaya ito nga basahon this afternoon. Hindi na maguya-huya mga katropa. Kay Sir Roy Escarpeso, oy, good afternoon! Mayong hapon kay Sir Roy Escarpeso, ha, nga nag-upod sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages. Good afternoon, may sa mga katropa natin, dira sa may bukuhan. Oy, mga naka-tune in, da, sa mga nagpabuka sa buko, ay, perfect, good pang refreshment ang buko, diba? O, ano siyang refreshment nga, ano, nga healthy. So, sa mga soft drinks, diba? Ate, mayong hapo lang da sa mga taga Maymay's Bukuhan. Sa Nunong's Eatery, good afternoon sa Kasha Eatery, sa Dikamay Eatery. Hello, good afternoon. Mayong hapo lang da sa Dikamay Eatery, sa mga naga-late lunch and sa mga naga-early dinner. Good afternoon sa inyo, tanan. O, kamusta ang aton nga afternoon, ang aton nga Domingo? Ano pala ang aton nga mga, ano, aton nga mga agenda for today? Ate, sa mga katropa natin nga naga-ano, nga naga-biyahe sa Bong. Di naman ta, di naman ang aton nga destinasyon. Oh, maghalong-halong mga kitropa, halong gin sa inyong pagmaneho, maghinay-hinay lang. Good afternoon gin sa mga nakatune in sa 100.7 nga frequencies ang ila FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati sa aton gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tanan mga kitropa, good afternoon. And syempre kung kamuda may mga music request, may mga disco music request, all disco mga katropa ha. We will be playing all disco music this afternoon. Hindi ka muna yung mag-request isang padugo kag, ano, kag love song. Kiman maano taan na yung mawaswas taan na yung subong. Diba, katropang genre? Kiman, si katropang genre daan natin upod subong. Kasi si katropang genre daan, ano, malang galinas kasalapi man. Balaanyo ko na no ang salapi. na. Basta si katropang John Ray, ang aton nga technician. No, gasaot ka muna na karon. So, ano, malang tuod nga gakwan ka mo man. Gani mga katropa, patunugin niya ng inyong radyo. Kay man, extra drive na.
Good afternoon kay Sir Paterno Sethar, Pakliwar the Third. Oh, habang niya, good afternoon, katropang air, God bless you always. Thank you, Sir Paterno. Ha. Salamat, salamat, gid sa imo nga pag-upod. Mayong hapon sa ating mga katropang mga drivers nga naka-tune in sa ating this afternoon. Oh, mayong hapon, sariman ka mga parte sang syudad, kag probinsya sang Iloilo, keep safe mga katropang mag-inom sa madam mga tubig, kay man super hot ng ating panahon. Oh, diba? Super hot ngayong, ngayong araw. Tapos kung mag-ulan, mareklamo naman ka. Siyempre, malamig. Ayan, ang mga kadto sa aton ng mga, ano, ng mga kaladuan, kay maulan. Tapos kung mainit, mareklamo. Ayan, bot. Wala na nga pa mga saduan ang, ano, ang kalibutan. Amali ka, tropang ni Sir Roy Escarpeso. Tropang Aaron, mo request ko, gali, hawak mo ang beat. And boom tarat tarat. Ay grabe, layo pang December pero may request na boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. Sige kayo man sa bayaran ni Katropon John Roy karon saot ang imo nga boom tarat tarat Sir Roy. Alright, sino pag ina may music request, magpadala na sa inyo music request. Ay, hindi ka mo maguya-uya. Kaya i-play natin ina later on. Bantay-bantayan niya lang. Ha? Kaya pasunod doon talang. Pasunod doon lang ni DJ John Ray. Oras na ito, mga katropa, 28 after 3 in the afternoon. Oras, ginatulong sa inyo sang Sullivan Plus Gold. Ang Sullivan Plus Gold, di mo si Mangosteen, ang palayamalunggay, garlic and spirulina ang produkto sa Guest to Health Incorporated. Magkabulig sa ating ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa ating immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, and halal certified. Available in all the drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Something Plus Gold. Pangita ng my contact na Yes to Health, i-add to cart and i-check out. Something Plus Gold mga katropa para sa healthy body and stronger immunity. Magbakal na. Available man sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. O, basta may mga music request pa kamo da, ha? I-comment lang. Wala tadi ano, wala tadi, ano, wala tadi, hambal nga dapat amo lang ni Kabilog ang imong i-request. Pag gusto, kamo da, biskan isa pa ka-playlist. Charot! Oh, basta makaigo lang as tala sa isigab yung mga katropa ha, because we will be with you until 6 in the evening sa pag-play sa inyong mga favorite disco musics. Gani mga katropa, alert scam virtues na pangagada niya na daw mga katropa niyo nga mag-tune in sa 100.7. Kaman, ululupot kita nga mag-enjoy mga katropa sa aton nga disco music this afternoon. Kay Sir Totong Boy at Brillantes, hello! Good afternoon! Welcome sa X-Rated! Alright, good afternoon mga sa mga katropa na aton. Dira sa may Shopee sa Gwa. Uy, mayong hapon. Maamat-amat naman yung mga taga-Shopee. Kaya man marimitan ni sila gay-dugay. O, di matipon-tipon. Dira sila sa Gwa. O, mag-disco-disco. Katropong genre. O, si Katropong genre ang bahala sa ating mga disco music this afternoon. Oras, 30 after 3 in the afternoon. This time for our first batch of our disco songs. Mga katropong tutok lang sa Extra Drive sa X-FM Philippines.

0: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ko si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang uno at balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
10: Santon Itum Plus Herbal Soap.
12: Nanami Gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: X-F-M.
10: X-F-M.
14: Yes, to health.
15: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya, katuwang ang oxygen, at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold herbal capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
12: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
7: The secret of health.
16: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
13: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
16: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
14: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
17: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: The secret of health.
16: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Mga katupa, exciting!
1: DJ Eric Name.

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Sunthrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunthrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Sunthrone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Sunthrone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Sunthrone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan sa sakit ng katawan.
6: Sunthrone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sunthrone Vitamin C.
10: Sunthrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
12: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Maka-late na ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

pa'y nagabalik ang Extra Drive sa XFL Philippines. Oras naton, 5 in the afternoon. Ang oras mga kitropa ginatulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C. Balan nyo mga kitropa to protect our immune system and to make our immune system strong, especially nga subong, no, pabago-bago itong shampoo, subong na maulan naman, no, kalamigsang hangin, na magina ang, ano, magina ang contrast sa ating immune system. And, para sa atong pagpa-boost sa ating immune system, to boost our immune system, mga kitropa, ang atong inon, isang produkto sa Yes 12 Incorporated, ang pinakabaskog nga Vitamin C, Sunthone Vitamin C. O, diba? Ano pang inyo ginawalat, mga katropa? Mag-Sunthone Vitamin C na. Ang mga katropa, tadaan, hindi lang sila mag-inom sa Vitamin C kung wala sila nagamasakit. O, diba? Hulaton ba na nila, anay, nga maglain ng ila pamatsyag or magmasakit sila before taking Vitamin C, which is supposed to be Vitamin C dapat atin nga ginainom everyday para nga ma-prevent, mga katropa, ano, mapunggan nga, ano, nga matapikan kita sa mga bacteria and viruses. Diba? Di paano pa nabipag-prevent ko ng pag-inom mo ara na nga daan sa lawas mo. Diba? Gali sa mga kitropa natin, you have to take your vitamin C and ang inyong apilion is ang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong Summit Town Hotel. Available sa Mercury Drug Store, Eros Pharmacy, sa TGP, Salster Drug Store, All Green Pharmacy, and Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kag sa Shopee and sa TikTok Shop. Available i-search ang Sunthone Vitamin C pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add a cart and i-check out. Good afternoon sa Dayday Audio Mix sa Barangay Sambagharo, nag-monitor kay Sir Adel Parenio. Hello! Good afternoon kay Sir Adel Parenio, ha? Nagkapamati dira sa aton. Kag syempre sa mga taga Dayday Audio Mix sa Barangay Sambagharo. Good afternoon and happy listening da sa inyo tanan. Kag sa mga katropa da natin sa may Sambagharo. Hello! Kamusta ang aton nga afternoon? Luto na ba lang tinig ang ta mga katropa? O, sige na, salang nyo lang ang inyong tinig-ang da. Kag nagwa ka mo sa inyong balay, kag nag-chika bells da sa inyong ugsaran. Bawa, balikdan nyo to, ano yung nagpanimaho nyo nga tinig-ang. O ba, sipag, ano, masipag sulod nyo bala ang tunga-tunga na lang ang wala nag-brown. Diba? Ang tinig-ang puti, pero pag bukas nyo, ay ala, nag-black rice. O, ganun sa mga katropa, ta, palutuan nga na inyo tinigang before mag-chika-ding sa guwak. No, hindi mo naguro mag-ano, hindi mo naguro mabuhina ng inyo inog-chika. Kay Sir Francis, kay Sir John Francis Rigor. Uy, happy birthday and good afternoon. Happy birthday, ha? Coming from katropang AJ Bordon. And of course, we would like to greet a happy birthday sa mga katropa natin na nag-celebrate sa ilang birthdays today. Happy birthday sa inyo tanan mga katropa. May you all have more birthdays to come. Kag syempre, dapat nga mag-enjoy ka mo mga katropa sa inyong birthday. Alright? Kay Sir Arvi Chris Caceres, hello! And amuman kay Edson Cabanero. Good afternoon! Mayong hapon lang ha. Happy watching and happy listening sa mga kitropa natin nga nakachin in three sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Sa kay Sir Ronald Padilla Ihanel, kay Niar Apetse, sa kay Hannah Grace Eredonia. Good afternoon. Kung sa iba'n pagid natin yung mga katropa nga nagka-tune in. Salamat mga katropa sa inyong pag-upod. Sa ating program 3 sa Extra Drive. O, te, ambalan ka mga music. Tad, ito ano-ano mo lang nga dispirasman. No? Ito ano-ano mo lang nga gahulat sa countdown sa New Year man. O, diba? Ang muna dapat, yeah. O, dapat sabayan nyo da, ha? Ang ating nga music, ha? Dapat makasabay ka mo da galaw-galaw para nga at the same time nag-enjoy ka mo and of course exercise naman, di ba? O, te, basi may mga music request pa ka mo da, basi may mga ginatago-tago ka mo da ng mga favorite disco music. Ano pang inyo ginahulat? Alerts na mga katropa, i-comment ang inyong mga paborito nga disco music sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo.
kay XFM Iloilo 100.7. Sa liwat mga katropa, we are live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Mahimugid mga katropa nga maka-text sa inyong mga favorite disco music and also sa inyong mga talamiyawon. Kag inyong mga inog pa shout out sa aton nga hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. It's not in 5 minutes after 5 in the afternoon. This time, mga katropa, ato nga i-play ang second batch sa ating nga disco songs. Gani mga katropa, tutok lang sa Extra Drive sa XFM Philippines. Woo!

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: X-F-M.
3: X-F-M.
4: Yes, to health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin irang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
2: Mag-diet ako bukas ah.
5: XFM.
11: Patroma mo!
12: Exciting!
13: Mga katrupa, excited!

0: Kami na, kabalik ang Extra Drive, Sunny Edition, sang Exafilm Philippines. Mayong hapon sa mga kitropo natin nga still naka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Kamusta na kamo mga kitropa? Kamusta na nga atin nga Sunday? Oh, luto na bala ang atin nga pala niya po nun? Ano, ready to lafang na ba? Ready to tira na ba? O, diba? Ang bandaan ni Katropang Alvin, tirahon ta na ni. Ate, ready na ang inyong mga tiyan sa inyong pagpaniapon. Ang iba nagpaniapon na yan. O, temprano ang pagpaniapon. O, timayo mo na gani. Sa mga naanad na yan, temprano magpaniapon. O, very good, diba? At least before ka magtulog, natunawan na kang mga daan. Mayong hapon sa mga kitropa natin nga nagaluto pa na sa ilang mga palanyapunon sa mga nagadigamo pa lang. Ano ang aton nga menu for tonight? Ano ba lang aton nga sulod-anon? Uy, mayong hapon ha. Mayo lang da nga pag prito-prito, pag atopo, pag sinabawan sa inyo ng mga sudan. Good afternoon mo sa mga kitropa natin nga nagabiyahe sa buong halin sa Lagawan, halin sa Lakwatsahan. Ate, din ka muna kaabot sa inyong ano, sa inyong ano na ganit tawag? Sa inyong rest day. Ano bala? Nangin productive bala ang ating nga rest day? Okay, tomorrow, panibagong bakbaka na naman sa ating mga students at sa ating mga huwarang workers. sige lang, laban lang sa life. Amugid na, di ba? Dapat, ano, dapat, hindi pa nga muyo, taup din, tas ang galaw. O, di ba? Dapat may galaw. Like, hawak mo ang beat. O, di ba? Good afternoon kay Hannah Grace Eredonia sa mga katropa natin dira sa may bukohan. Good afternoon once again sa mga katropa natin nga nagapabukas ang buko kay nagakaon sa mga kakanin sa may bukohan. Hello, hello, hello. Good afternoon kay Niar Apetse. Good afternoon kay Sir Stanley Cirilo. Good afternoon man kag sa iban pagid natin ng mga katropa nga nagaupod sa ating nga program. Hello and mayong hapon. So, salamat ha sa mga katropa natin nga nagupod pagpamati sa ating mga disco music this afternoon. Ate, nag-enjoy ka mo da? Hinapo man bala ka mo? Nagsakit man wala mga balikawang nyo sa pagkiay-kiay sa aton ng mga disco music. Sige, tomorrow, see all tomorrow mga katropa sa Express Balita sa Aga and Sex Rated. Upon sa ng technical partners sa bunga hapon, wala sang Ibon, wala sang Leon, katropang John Ray Bertiz. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: Mga katropa, excited!

0: XFM. XFM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Eksodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Patropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kauturan, mga kabiyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaon ang Dios sa sini naman nga gabi nga iya kita ginpalabot, mga kauturan, sa sini nga tinion nga sa gihapon malipayon, mga kabiyanan, sining unang adlaw naman sa semana. Okay, kumusta ang inyong nga mga pagpanasikay-sikay sa sining adlaw? I hope nga sa gihapon kamo malipayon sa sinigid nga tinion. Kag subong man yara kamo sa mga pagpakamaayo sa Ginoo, no, sa physical, financial, kag subong man spiritual. Before kita magapadayon sa ato niya nga pagtuon sa sini naman gabi sa pulong sa Dios, magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy din ay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga yara kasi kita saan sa mga langit sa sining kagabion. Kami nagapasalamat sa imo kinagadayaw tungod sa imo nga pagtipig sa amon kabuhi sa bilog nga adlaw. Kasi sining naman nga tinion kami magatuon sa imo mga pulong. Ikaw Ginoo magahatag sa amon sing kaalam nga langit nun. Kasubong man sa pinasay ang balaan nga espiritu among mabukas sa amon tagipusoon kagunahuna. Ikaw magabless sa imong makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subong man naga-live through Facebook nga sa diin ang mga pulong nga amon matun-an ini maghatag dugang ihibalo sa amon tagsa kakabuhi espirituhanon dira sa imo. Ang mahibaloan namon ang nagkalatabo sa una nga mga panag-on tub-tub sa among kadlawan karon nga ini naghatag sa amon sang leksyon. Gani Ginoo amon gyud ikaw ginapasalamatan nga wala gyud ikaw nagpabaya sa amon. Salamat sa protection, may panglawas, mga blessing sa din imo ginhatag sa amon. Ikaw man magaguide sa akon sa pagpamulong sa mga pulon nga uyon gid sa imo kabubuton. Patawara kami sa amon mga sala sa buhat pulong nahuna sa ngalan ni Jesus ang personal nga manuluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening, good evening. Kumusta ang inyong Sunday subong? Maayla nga pagpanihapon sa mga nagapanihapon karon. Kagsubong man sa wala pa nakapanihapon, nag-ready pa lang o kung nagaluto pa lang, may lang ang pagluto ninyo dira. No, hinahinaya ba si kung makalapasok ka muda. Okay, kagsatanan natin ng mga kauturan diri mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta no mga kabiyanan? Medyo ayo-ayo subong aton nga panahon, no, although medyo kagum-guom, pero at least no, wala kayta na bubuan sing mabaskog nga ulan mga kaabyanan. Okay? Kag siguro sa iban nga mga area no base may mga ulan man, no di naton mapakta no iban dito wala ulan sa aton diri sa Iloilo. Perti nga inulan mga kaabyanan. Okay, so blessing man agyapon na no kay ang aton mga tanom na bunyagan no mga kaabyanan. So sa sini nga gabi aton manginatamyaw ang aton makauturan dira sa kabukiran, mga kaumhan. Pagkato diri sa kabaybayunan, no, may gabi dira sa inyo mga utod, no, mailang pagpamati ninyo dira. Kasi sige hapon, live nyo, makita ninyo kumbos ng alaga diri sa XFM Iloilo 100.7, mga kaabyanan. No? So di ka mo magkalipat, pag like and share, follow, aron nga sa diin, updated ka mo sa tanan nga mga news, kagsubong man sa mga pagtudlo, especially sa ikayong lawas mga kauturan. Okay? So aton ginatamyaw ang aton mga kaabyanan no nga nagapamati karon sa ilang mga radyo dito sa Panuran, Lambunaw si Sister Banjel Abilina sa Japan maingab ida Sister Banjel kumusta no I hope nga yara ka sa maayo nga panglawas kag sa Japan malipayon kag padayon ang gid sa pagtuo no pag-alaga dira sa Ginoo no bisan kun aral anta sa balay basta kay ang aton concentration ara sa Ginoo. It because kay ang Ginoo maintindihan nun, no? Kaintindi sa mga bagay-bagay sa mga sitwasyon, especially sa aton nga pangidaron, sa aton yang lawas, no? Kaintindi ang Ginoo sina. Importante, maintain ang aton yang pagsunod dira sa Ginoo, no? Mga kauturan. Balang padayon nga mapinangamuyoon, nagbasa sa iya nga mga pulong, at the same time kung ano ang mga iban pa nga mga gintudlo sa Ginoo nga nasulat o kung gihatag sa aton halin sa Biblia aton gyapon ina ikabuhi no makuturan. Sige kag sa imo dira nga mga bata kag sa imo mga hinablos kag subong man sa imo mga kaapuhan no good evening dira sa inyo. Kag subong man ila ni Sister Roslyn Sabakan Villadulid no good evening dira sa inyo. Kumusta man kamo dira Brother Panoy? I hope nga yara kamo sa gyapon sa maayo nga panglawas. Kag subong man malipayon kag regards na lang dira kay nanay kay tatay kag maingab iman dira kay kuy kay Argia. Sige. So aton manginatamyaw si Brother Rick Sadaba, no Sister Pinky Sadaba, maingab dira sa inyo kag sa inyo duha ka kabataan Sister Abigail kag Sister Stephanie, no. Maayong pagpamati ninyo dira. Pasensya gid no wala ta ka biyahe no kahapon. Sige. So padayon lang nga nagapamati kamo dira. No kabalo ko gapamati gid kamo dira Sister Pinky Subong. Okay? Maayo lang ang pagpamati.
Kasubong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, dira sa Barangay Lag-an, Kabatuan, no may gabi man dira sa inyo, may lang nga pagpamati man, kag sa imong pinalangga nga bana, no? Kasubong man sa imong uto dira, may lang nga pagpamati, Sister Marilo Saragusa. Kagakon man ginatamyo si Sister Magdalena Rabago, no? Good evening, Sister Magdalena. Si Japon may gabi dira, no? Dugay-dugay na gid pila nakamans, no? Wala, tana kakit anay. Sige lang ah, no, layon lang sa pagpamati, daw kaangay ka lang na kita sa akon, kaso lang, no, away lang kita na kita na personal subong. Pero sa tingog, I hope nga imo ko perminting madumduman, no, especially ang pulong sa Ginoo. Okay, kagdirita sa uton, siya pa natong itamyo si Doc Crispin Hiko, no, may gabi dira Doc, but sa kay Ma'am, kag sa imo dira ang mga apo, kag sa imo dira nga bata, no, may lang pagpamati, ha? God bless man dira sa inyo. Kagay Pastor Estrella Senior, kay nanay, no, kag subong man kay Brother Joseph, kag kay lalay, may gabi dira sa inyo, may lang pagpamati, ha? Okay? Kay Brother Emil Burakit, good evening man dira sa inyo. Sister Jennifer, kag sa imo nga duha ka mga kabataan, no, may lang pagpamati ninyo dira. Happy listening. Kag subong man kay Sister Nini, oh, San Seda, no, may gabi, San Seda family, good evening, may lang pagpamati man ninyo dira. Okay? Kagdirita sa Liganis, sige po na itong itamyo, si Brother Ronil Ulbido, no, good evening dira sa inyo, Sister Tuna, Sister Julina, sa imo dira nga mga bata, no, kun apo, may lang pagpamati ninyo dira, Ulbido family, no, good evening dira sa inyo. Brother Paul Dumagit, good evening dira sa Dumangas, no, kay Sister Maribel Pirotso Guales, no, good evening dira sa inyo. Kay Brother John Sumugat, good evening man Brother John, kumusta? Kay mailang nga pagpamati dira, no, di ka mo magkalipat sa pagpangamuyo, pagala na, pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Amo na naton obligation Brother John, ha. Kay kag subong man dire sa Haro, no, atong ginatamyo gyapon si Doc Erwin Lapos, Lapos family, no, Sister Giging dira sa ilang mga kabataan, no, mailang pagpamati ninyo dira. Kay kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, kumusta, no, may na Sister Marilo nagali mag-host. Sige, mailang pagpamati da Sister Marilo, ah. Okay, kagsubong man kay Sister Chi Faith, no, good evening Sister Chi, no, magpakabakod kag dili magkadula sa pagsalig sa Ginoo, no, normal ina nga may mag-abot man gid nga mga balatian sa aton lawas tungod kay ini aton lawas madinulungton at the same time, no, suno sa Biblia, no, nakaambit kita sing sala sa rason nga nagabatya kita sang mga balatian kon kaisa. Okay, so normal man ang balatian ng mga trangkaso dira, pero hindi lang ng mga iban nga mga balatian yang mga cancer na gin, no? Sige, so, di makadula paglaom, no? I hope nga makita na sa gihapon kita. Okay, no? So, sa tanan nga nagapamati, no? Mahilang din nga pagpamati nyo dira. Kagabay, no? Sa aton niyang pagtuon, no? Sa kadagab is ang Friday kag Saturday kag kaangay subong, no? May ara kita nga mga leksyon nga nakuha mga kaabyanan. Oo. Okay? Kaya importante aton espirituhanon nga pagkabuhi, no, hindi magkunhod kundi always nagataas, no, nagapangamuyo kita, nagatuon sang pulong sa Ginoo, no, mo bala nang mga kanta bala sa una sang bata pako bala nga read your Bible and pray every day read your Bible and pray every day as you grow. Namo na bala, no? Dumduman ko pa namo, may action pa na, no, mga kaabyanan. Di ang buting ganun bala kon kita nagapangamuyo o nagabasa sang pulong si Ginoo daw, as you grow, nagatubo kita espirituhanon. Meaning may ara kita na hibaluan, no, mga katuran, mahanungod sang pulong sa Ginoo. Especially sa kaluwasan, salvation nga gi-offer sang Dios sa aton mga kauturan. Oo. So amo ni siyang buhi naton nga paglawom samtang kita nagkabuhi. No, although nagatubang kita sang nagkalain-lain nga mga struggle sa aton yang kabuhi, panimalay, no, mga kaabyanan, pero may ara kita buhi nga paglaom kon
magabalik na ang Ginoo. Oo. So, kun magabalik na ang Ginoo, amo na ginatudloan kita sa ang pulong niya nga dapat kita magasunod sa iya agud nga sa oras nga siya magabalik na kita sara nga makasugata sa iya kag magaupod siya didto sa langit nun nga puluy-an mga kaabyanan. So amo nang isa ka pinakanami mga kaabyanan samtang kita nagkabuhi sa kalibutan. Ba ila nang problema no, normal gyud na problema subong sa aton mga stress no, pero hindi magkalipat no sa pag continue no sa aton yang obligasyon dira sa Ginoo no mga kaoton. Kaya mo man ang aton yang obligasyon lang gid no ang pagpadayon sa aton nga naangkon nga pagtuo halin kay Kristo mga kaabyanan. Now sa sini nga gabi kita naman maga tuon sang isa ka istorya no sa kay propetang Daniel mga kaoturan. So aton ini titulan The Faith of Daniel no mga kaoturan. Ang iya pagtuo dira sa Ginoo no mga kaoturan. Although ini siya no isa ka pamatan-on pa lang no mga kaabyanan. Okay? Pero siya na hanas sang didto pa sila sa Jerusalem o kun sa Juda nga mangin mainampuon mga kaoturan. Kaya amo na sa istorya niya, pero ang ilang mga katatayan, mga katigulangan, no, instead nga sila amo ang magaguide, mangin obedience sa Ginoo, wala sila nagano, no, daw kumbaga kung sa aton panidiri karon, rikta nga paghambal daw, ma-pride na sila, no? Ma-pride na sila kay nagsalig na sila yang sila ang tinawo sa Ginoo. Mga kaabyanan, tibudlay galin no kung magsalig ka na sa mga gwalingon bala no ti laban gid garo mapaslawan gid kita mga kaabyanan. So amo na nga likawan ta ina no nang sa magsalig sa kagwalingon. Amo na nga salig ta sa Ginoo mga kauturan, kay ang Ginoo lang gid ang makahibalo. Now ang ini nga mga tao ginbihag pakadto dito sa Babylonia no. Ang Babylonia gipanguluhan ni Haring Nabucodonosor mga kauturan. Okay? Sang nagdamgo ang hari dire sa chapter 2 mga kaabyanan, ti gusto gid sang hari nga mahibaluan ang iya nga damgo. Gani nag decrease ya nga ang tanan nga mga manggilan mun iya patawag para masaysay ang iya nga damgo. Dali nga istorya, wala sing naka saysay sa iya damgo, pero may isa ka tawo nga halin sa Jerusalem o kun sa Juda nga sila ni Daniel amo ang gigamit sa Ginoo makauton para sa pagpatpat sa damgo sang hari. Dali nga istorya na patpat mga kaabyanan ang damgo sang hari no. So nagisgot dito sang ribulto ang damgo, kaya ang ribulto to ang damgo to sang hari, isa ka ribulto nakita niya gali ya no. Ato nga damgo ato nga ribulto si Haring Nabucodonosor ato mga kaabyanan. Sa rason kay nahayagan siya nga muna i-damgo ang nahimo ang natabo makotura, naghimo si Haring Nabucodonosor sang istatua. O, amo na mga kaabyanan, no? Naghimo siya istatua sunod dire sa chapter 3 sang Daniel. Abi niya makotura ano ka kataason kag kalaparon ang ginhimo nga istatua ni Haring Nabucodonosor makotura dire sa verse 1 no sa chapter 3 sang Daniel mga kaabyanan. Nga sini diri kag ginpatindog niya ini sa patag sang dura sa probensya sang Babylonia, dayon ang hari nagmando nga ang tanan nga mga opisyalis gintipon sing tingob, mga prinsipe, mga gobernador, kabulig nga mga gobernador no, kag mga komisyonado nga treasurero no. So amo na gin patawag nga tanan mga kaabyanan no ang iya mga tinawo no mga katuran kag suno pa dire sa verse 3 no mga kaabyanan, kag verse 5 nga ang tanan nga mga tao sa bilog nga kalibutan the time mga kaabyanan siling dire sa verse 5 kun mabatian ang tunog sang mga trompeta nga pagasundan sang mga tukar, sang mga clarini, clarite,
lera, bandolina, kag arpa, dayon ang iban nga mga instrumento magayukbo, no? Magabuylog sa pagsugod sang musika, magasaludo kag magasimba kamo sa istatua nga bulawan nga ginpatindog ni Haring Nabucodonosor. Amo na ang mando ni Haring Nabucodonosor, makauturan ang hari, no, mga kabiyanan. Okay, grabe day kung hari ka, no, imo lang gidili imo lang gali matuman, mga kauturan. Okay, ado kung natutulog pang doon, amo-amo man na, no, sa atong kadlawan karon, kung ang gobyerno mag proklamar sa sina nga mga balaod, wala ka gidiya mahimo, no, mga kaabyanan. Okay, so amo man natabo sang una, kung makabati daw ang tanan nga mga tao sa sina nga musika, kinahanglan ang tanan magayaob sa sina nga istatua nga ginpahimo ni Haring Nabucodonosor, mga kauturan. Now, padayon kita, mga kaabyanan, no? Versikulo 7. Gani sa pagkabati nila sang tunog sang mga instrumento, ang mga tao sang tanan nga mga kapungsuran sang nagkalinlain nga mga rasa, oh, kag lingwahe, nagsaludo kag nagsimba sa bulawan nga istatua nga ginpatindog ni Haring Nabucodonosor. Okay? Buting ganon lingwahe, bilog nga kalibutan, no, mga kaabyanan, ti wala pa tong Pilipinas. Diin pa yan yung mga Pilipinas ang una, no, mga kauturan, sa ila pa lang to, no, mga kauturan nga mga panag-on. Okay, sunod diri sa mabasa, kung magtunog na ang trompeta, tanan nga mga tao magayaob, no, may saludo, nagayaob. Ano ang ilagayauban, mga kauturan? Amo ang istatua, oh, o kon ang Diyos ni Haring Nabucodonosor. Amo inang istatua o kung itawag Diyos o kon larawan, mga kaabyanan. Okay? So bilog at mga katawhan sa bilog kalibutan, gapati, mga kaabyanan. Pero anong natabo? Dire sa versikulo 8, siling dire, karon pila sang mga taga Babilonia ang ang naghimlos sini nga kahigayunan sa pag sumbong sa mga Hudiyo. Uy, may ara gali mga manugsumbong. Okay? Dire sa verse 9, nagsiling sila sa kay Haring Nabucodonosor, kabay nga magkabuhi ka sing malawig, mahal nga hari. Amo na hambal sa mga tinao ni Haring Nabucodonosor. Okay? Siling dari sa verse 10, no? Nagmando ka, mahal nga hari, nga pagtunog sang musika, sang tanan nga, sa tanan, magsaludo kag magsimba sa istatua. Amo na siling sang nagsumbong sa kay Haring Nabucodonosor. No? Verse 11, ang bisan sino nga indi magsaludo o kun magluhod sa sinang istatua, sinindiri, kag magsimba sa sini, ihaboy sa horno nga nagabada, nga dagada, daba-daba. Okay? But sa ngayon makutuan, may ara sila balaod nga kun magtunog na ang trompeta o kun ang tanan nga mga instrumento, kinahanglan ang tanan nga mga tao musimba sa sinang larawan nga gipahimo ni Haring Nabucodonosor, mga kaabyanan. Kay kung hindi daw magsimba, sunod dire sa verse 11, isugba sila dito sa hurno. Hurnuhan, mga kaabyanan, nga kalayo. Okay? Now, dire sa verse 12, siling dire sa mga panugid sang mga tinao ni Haring Nabucodonosor, may pila ka mga Hudiyo nga ginpadumala mo sang probensya sang Babilonia, nga amo si Sanday Sadrak, Mishak kag Abednego, nga wala magtuman sang imo mando, mahal nga hari, wala sila magsimba sa imo Dios o kon nagaluhod sa istatua nga bulawan nga imo ginpatindog. Okay, katong istatua, makauturan, grabe manggaranon gining Babilonia mo.
the time sa history ining Babylon among pinaka bantog sa bilog kalibutan, mga kaabyanan. O, naka-record na sa Biblia. Now, siling diri sa mga panumbong, ining mga Hudiyo. Now, ini abi ang mga Hudiyo makauturan, ato na naigamay i-expand. Sinuni, ano ning mga Hudiyo? Ang Hudiyo abi makauturan, ini sila, mga kuani, mga pinili ni sa Ginoo, no? Mga Israelinho ni sila. Ang ila ginasimba sini, mga kauturan, halin pa sang una, amo ang adlaw nga ikapito, amo nagtawag sila Hudiyo. Oh. Gasimba sila adlaw nga Sabado, mga kauturan. Okay? Ti tawag na sila mga Hudiyo, mga kaabyanan. Ti siyempre, naana din sila sa ilang nga lugar, sila ni Daniel, nga amo na ang ila ginasimba ang Dios. Nga amo ang manunuga sa langit kagduta, mga kauturan. Wala sila gasimba sang istatua o kon mga Dios-Diosan, mga kaabyanan. Based on the Bible, mga kauturan. Now, amo ni ang siling sang mga nagsugid, mga kauturan. Dayon anong natabo, verse 13. Dayon ang hari nagsilabo, no, sa kaakig kag nagmando siya nga pagadalhon sa iya atubangan ining tatlo ka mga tao. No, ining tatlo ka mga mapatanon si Sadrak, Misak, Abidigo, ang pa iangalan, iangalan sang una makauturan. Ti akig-akig ang hari, kung hari kaya kabalo ka ini sharing na Bukrusor, perti ni kaisog eh. No, mga kauturan. Wala sing makapirdi sa iya yang gingharian. Okay? Pirtigid ka isog. No, nakasulod din Sister Kim Wanisa. Good evening, Pastor. No, God is good all the time. Thank you, Sister Kim. Kag si Ma'am Alo Yalid Helen. No, silindiri maayong hapon. No, Pastor, mati lang kami. No, kag nag patamyaw sa imo live. Okay, so thank you, Ginoo, Ma'am Helen, no, sa imong pag-join subong. No, Brother Emil Buraki, thank you man sa imong pag-highlights. Brother Romeo Villaros, no, nakawat tutok man, no, from Ahoy, no, Brother Romeo, may gabi galit daro, Brother Romeo. Aton man ginatamyaw sila dira ni Banghero family dira sa San Rafael, no, mailang pagpamati ninyo dira. Sige, so thank you, Gid, no, sa inyong pag-join subong. Now, mga kauturan, padayon kita, no? So amo ni, no, akigid kayo ang hari tungod nga wala nagpati sila ni Daniel. Actually, may gunya ni si Daniel mo kay ti amo siyang si Daniel amo ni nagpatpat sa damgo ni Haring Nabucodonosor mo. At the same time, gitagaan man ni siya sang katungdanan, no, dito sa Babylonia, mga kauturan, ini si Daniel. Pero tungod kay wala sila nagtuman, so anong matabo? Akigid, no, mga kabinan, ang hari. Now, dire sa verse 15, makauturan, siling nasari, ipatubang na dito sa hari, no, mga kaabyanan. Pero, siling sari, subong, patukaron ko ang mga musikero. No? Lantawon ko kung magluhod, ginbala ka mo. No? Gin, daling istorya, gin, patukar, makauturan karon kay si Daniel, wala man yung magluhod. Gyapon, mga kaabyanan. No? Sila ni Sadrak, Misak, Abinigo, wala gyapon magluhod ah. Isugid di kay galing sila ni ano, no? Na wala gid

Sindire, nagsabat, mahal nga hari, hindi kami mag-apin sang amon kaugalingon. O grabe, no? Siling tatlo kapangbutan on. Verse 17, kung ang Diyos nga amo, kung ang Diyos nga amon ginaalagaran, makasarang sa pagluwas sa amon, gikan sa hurno, nga nagadaba-daba, kagikan sa imo gahom. Ti luwaso niya kami. Amanong hambal sa tatlo ka mga youth, mga kaabyanan. Amo na nga kamo nga mga youth subong gapamati, dapat ang inyo nga faith parehas gid kay Daniel, no? Grabe kay isog bisan ari na to kag may punishment nga matabo, pero wala gid, no? Wala gid sila magyaob sa monumento nga ginpatindog ni Haring Nabucodonosor, no, mga kauturan. Ti sila niya diri sa verse 18. Sila niya diri. Pero bisan indi siya magluwas sa amon, patot gid o mahal nga hari nga indi kami magsimba. Take note, ha? Amo ni hambal ni Daniel, mga kauturan. Indi kami magsimba sa imo Dios, kag indi kami magluhod sa bulawan nga istatua nga imo ginpatindog. Amo ng sabat ni Daniel. Tika siling sang hari, indi kamo magsugot, ilunod kamo to sa hurnuhan nga kalayo. Ti grabe to kainit, mga kabin. Ang ipainit kito maayo mo. Kaya ang hindi magsunod dito, ginibutang mga kauturan. Ti siling ni Daniel, kung luwason kami sa Dios, ti maayo. Oh? Pero di namon apinan among kagwalingon niya para lang mag ikaw amon niya sundon. Hindi. Oh? Pero siling man niya dire, kung hindi man kami apinan sa Ginoo, meaning mapatay sila mga kauturan. Kung hindi sila apinan, mapatay sila, bahala na. Mga kaabyanan, ti amo na yung panindugan mga kauturan ni Sadrak, Misak, Abednego. Daw kaangay bala kay Jose Rizal mga kauturan, o. Nagitawag si Jose Rizal yung abayani. Kay iyagid ginpakamatian mga kauturan ang Pilipinas, ang mga Pinoy. Di siya gusto yayang maalipin sa iban nga mga nasyon mga kaabyanan. Oo. So amo man ni si Daniel mga kauturan, no? Grabe ang iya nga prinsipyo. Now anong natabo? Verse 19. Silindiri. Dayon si Nabucodonosor nagbalingaso, no? Kag nagapalamula sa kaakig kay Sadrak, Misak, Abednego. Grabe nga kaakig, no? Ngayon gapamula ka na. Akig-akig na ginaya mga kauturan, no? Siling pa na sa iba niya kung akig ka na yan, pananaw mo sa isa katao daw kuring na lang mo, no? Amo na mga kauturan. Kaya ti siyempre hari siya eh. No? Will known sa bilog kalibutan nga pinakaisog karon wala nagtuman ng mga tao sa iya dahil iya pa man tinaw, migo pa niya. Amo na mga kauturan. So, siling din sa verse 20. Dayon ginsugo niya ang labing makusog ng mga tao sa iya mga hangaway sa paggapos sa tatlo ka mga tao kag ihaboy. Ha? Sa ila sa hurno nga nagadaba-daba. Oh, di amo na tong kuan makatoron matabo ilan Daniel ang mga hangaway ni Haring Nabucodonosor mga mabakod kag mga sa ato pa ni mga pirsahan amo to ang muhaboy sa ila ni Daniel makatoron didto sa nagadaba-daba nga kalayo. Gani verse 21. Gani gingapos nila sila nga may bayo, no? Kapa. No, may amo nang natabo makuturan gigapos sila may bayo kapa, no? Kalo kag iban pa. Kag ginhaboy sila sa hurno nga nagadaba-daba. Verse 22. Karon tungod kay ang mando sang hari gintuman gid suno sa iya ginsiling ang hurno tama gid kainit. Kag take note, kag ang kalayo nagsunog sa mga tao nga nagdala sa ila sa hurno. Anong butsing ganun makauturan? Kadtong tinawo ni Haring Nabucodonosor nga mga mabakod nga naghaboy ila ni Daniel makauturan bangod sa kainit sang hurnuhan, kadtong naghaboy amo pang napatay, nasunog mga kauturan tungod sa kainit mga kaabyanan. Oo, suno sa Biblia mga kaabyanan. Now verse 23. Dayon si Sadrak, Misak, kag Abednego nga gingapos, no? Nagtupa sa tunga sang hurno nga may nagadaba-daba nga kalayo. Verse 24, si Nabucodonosor nagtindog gulpi. Oh, tindog siya nga ayan, nagtindog siya

0: tulpi makabinan, are, sa dako nga katingala, no, ginpamangkot niya ang iya mga palamangkutanan. Indi bala tatlo katao ang gingaposta kaginhaboy sa horno nga nagadaba-daba amunang siling ni Nabucodonosor. No? Nagsabat sila, huo mahal nga hari. No? Amunang natabo mga kabyanan. Okay, tatlo sila gingapos mo, pero kibot siya. No? Si Nabucodonosor makauturan. Siling nilis 25. Nagpamangkot siya. Karon nga aapat katao ang ginatanaw ko nga nagadayan-dayan sa kalayo. Wala sila magapos kag wala man sila maano kag ang kag ang apat, no, kapat daw isa ka anak sang mga Diyos. Amo na nakita ni Hari Nabucodonosor mga kaabyanan. Ginhaboy sila sa kalayo, tatlo lang. Paglabot nila dito sa hornuhan makauturan, ang natabo galakat-lakat lalas dito sa hornuhan makabinan si Daniel kay Sadrak Meshak Abednego. Ang sadya kay may ara isa katawa nakita. Ano daw sunod dire sa Biblia? Ang nagaikapat nga tao daw ang hitsura niya kaangay sang dagway o kunitsura sang Dios mga kaabyanan. Daling istorya makauturan, wala sila napatay si Sadrak Meshak, wala sila masunog makauturan. Bisan pa may bayo sila, no? May kalo sila, may kapa pa, sunog sa ginaka-record diri, mga kaabyanan, wala sila masunog mga kauturan. Grabe no? Now, padayon kita basa. Gani si Nabucodonosor nagpalapit sa pirtahan sang horno, no, nga nagadaba-daba, kag nagpanawag sa Sadrak Meshak Abednego, mga alagad sang labing mataas nga Dios. Amo nang hambal niya, no? Ni Haring Nabucodonosor, makauturan siling ni Haring Nabucodonosor, guwa kamo, no? Sa gilayon, naguwa sila. Wala mapatay si, ano? Si Sadrak Meshak, mga kauturan. Now, anong natabo? 27. Ang tanan nga mga prinsipi, gobernador, kabulig, mga gobernador kag mga iban pa nga mga opisyalis sang hari nagtipon sa pagtan-aw sini nga mga tao nga wala maano sang kalayo. Ang ila mga buhok, take note, ang ila mga buhok wala masirab, ang ila mga bayo wala masunog, kag wala gid, take note, sila bisan baho lang sang aso. Imagine mga kauturan. Now, question mga kaabyanan. Sino ang nagluwas sa ila? Ha? Tiklutuhan ni ka alaga, duhan ni ka ang ginasimba mo, mga kauturan, sa mga tao, ibilog kalibutan the time. Duha ang ila ginasimba nga Dios. Ang Dios sa bilog nga mga sinakpan ni Haring Nabucodonosor sa bilog kalibutan, ang ila ginsimba amo ang Dios ni Haring Nabucodonosor, among istatua makaturan. Oo, amo nang ilagin simba, kay nahadlok sila sa punishment mga kaabyanan. Di, anong leksyon ito makuha diri Brother Hidrin? Maabot ang panahon nga ang katawhan sa Ginoo piguso na. Take note ha, mga katawhan sa Ginoo. Kung ikaw katawhan sa Ginoo, wala ka sang hugot nga pagtuo kaangay kay Daniel, no? Kag sa iya mga kaopdanan makauturan, ang matabo muluhod kagid, musimba kagid sa ginatawag nga Dios-Diosan, o kung sa aton sa propesiya sa Daniel, sa Revelation makauturan, musimba kagid sa sapat nga mapintas. Pagdili strong ang aton niya nga faith dira kay Jesus Christ mga kauturan. Oo, pero sila ni Daniel makauturan, isa na ni nga view nga isa nga aton nga talan-awon o kung sundon mga kabinan nga sa likod sa punishment, wala gid sila magluhod sa Dios ni Haring Nabucodonosor. Bahala na patyon sila para sunog, te, anong natabo mga kabinan? Ha? Ginluwas sila sa Ginoo mga kauturan. Oo, ginluwas sila sang Dios. It because nga tungod kay sila nagsalig sa Ginoo. Amo na makauturan sa aton sa sining gabi. Ang Dios gamhanan. Siya ang nag-create sa langit kay duta eh. Especially sa aton gabi, siya ang tag-iya eh. Mga kauturan, oo. Pero si Satan, mga kabinan, nagahimo po siya sang iya Dios, nagahimo po siya sang iya nga mga prinsipyo, agod nga ang tao, tudluan niya, nga musimba, musalig sa iya makauturan. Pero take note, pag musalig ta sa mga pagtudlo sa tao, oo, daling istorya, iya ni Satan, mga kabinan, ang Ginoo hindi malipay. Kag hindi kagin protectionan, no, mga kauturan. Pero bisan pa si Daniel, nag-struggle, nakulbaan, ha? Sino abi di kulbaan? Pero ang ila pagsalig makauturan, wala nila gindula. Ha? Ti isa, ulihin na gid siling ni Daniel, bahala na kung mapatay kami, ha? Kung tabangan kami si Ginoo, maayo, pero kung hindi, bahala na. So, I hope, mga kauturan, amo mana ang aton niya nga himuon. Now, verse 29. Karon, nagmando ako, no, siling sang hari. Nagmando ako nga ang bisan sino nga tao sang bisan ano nga pungsod, rasa o kon lingwahe nga indi magtahod sa Dios, no? Nanday sa Sadrak, Misak, Abednego pagahiwa-iwaon kag ang iya balay pagagubon, wala na sang sing iban nga Dios nga makaluwas kaangay sa sini nga mga tao. Kag ang hari naghatag, ha? Kanday Sadrak, Misak, Abednego sing mataas nga palangakuan sa probinsya sang Babylonia. Imagine, makauturan. Mailang, no, mga kaabyanan. Sa time ni Daniel, kag ni Haring Nabucodonosor, nakamadmad si Haring Nabucodonosor. Kaya wala sila masunog eh. Now, ano ang natabo? Nagtiyog ang prinsipyo ni Haring Nabucodonosor nga instead nga musim pasimbahon ang tanan mga tao sa iya estatua, pero anong natabo? Nagmando liwat si Haring Nabucodonosor nga ang simbahon na sa tanan nga mga tao sa bilog kalibutan that time mukilala na sa Dios ni Daniel, makabinan. Meaning to say, ang tanan nga mga tao kung sa aton panikaron, dapat ang aton simbahon karon wala sang iban kundi ang Dios gid, mga kabinan, nga amo ang nagtuga sa langit kag duta nga ato subong sa pinakataas nga sangtuaryo, mga kabinan. Praise the Lord. Lord have mercy on us. Amo na tani, mga kauturan, subong. Aton kilalahon ang Dios, simbahon aton siya without ano na, ha? Mga ribulto o kun mga dios-diosan. Direct daling istorya, galit, mga kabinan. Bisan diin ikaw magaluhod, subong. Kung ara kada nagapangamuyo sa imo yung kwarto, ha? Puydigid. Kung nagapangamuyo ka man ara adra sa imo birha, puydigid, mga kaabyanan. Rekta na pangamuyo. Dili na ta magayukbo sa atubangan sa mga Diyos-Diyosan, mga kauturan. Kaya ang Ginoo maimon galit nga Diyos, mga kaabyanan. Okay? Suno sa Exodus 20, verse 3 up to 5, mga kaabyanan. Amuna nga, subong, mga kauturan. Gusto sa Ginoo ngang aton pagtuo kaangay kay Daniel. Bisan sila, no, nagatubang sa mapait, baylo kamatayon sa ila kabuhi, mga kabinan, pero wala sila nagbuhi sa Ginoo. Kita nga ginluwa sila amuman sa aton, mga kauturan, kaadlawan karon. Kung magstrong kita, no, dira kay Christ, luwason kita sa palaboton nga matabo sining kalibutan, basta lang subong kita nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Mga kauturan, mga kaabyanan, padayon kita nga magsunod sa kay Kristo. Kung ano ang iya mga instruction, mga kauturan, tumanon ta ini, agod nga ang Ginoo malipay sa aton. Amo ng Revelation 14, no, mga kauturan, verse 7. Fear God and give glory to Him. No? Amo na, mga kaabyanan, nga man, subong judgment na, gina-judge na kita. Kita mo, subong kalibutan, ginahukman na ni. No? Amo ning makalamidad karon, sign na ini nga ang Ginoo lapit na magakarima katon. Gani way na ta oras, no? Dalayawon ang Dios nga at least nakatuon kita sang pulong niya pagi sang aton nga mga manalagna that time nga wala gid sila nagbuhi kay Jesus Christ, sila ginluwas, mga kauturan. Okay? So sa sinigab eh, no, amon gid kamo ginapasalamatan nga kamo permintin nagapamati sa aton palutuntunan tinig na reformasyon. K Kay kag aton man gina pasalamatan ang aton nga CEO Dr. Emilita Oy tungod sa iya nga pagpanugot nga maka pakigbahin kita sa kahinan pagi sa pulong sa Dios, subong man ang aton yung station manager Sir Jocel Banyes, kag subong man si Sir Janre Bertis, no, ang aton nga radio technician sini gabi. Magapangamoy na kita mga kaabyanan. Amay nga balaan, madam ug nga salamat sa imo pag-upod sa amon. Salamat sa mga pulong sa istorya nimo sa imo mga kaanakan sadto nga mga panag-on, nga sila bisan pa sa likod sa kabudlayan kag kamatayon, wala sila nagbaylo sa ila prinsipyo dira sa imo. Gani Ginoo, buligi kami nga kami amuman mangin kaangay sa kabuhi ni Daniel nga mangin masinulundon sa tanan nimo nga mga pagtudlo. Naibalo kami amay nga kung sa among kagulingon wala kami sarang mahimo. Gani ginapangayo namon kanunay ang imo nga pagpakamayo. Labos tanan ang balaan nga espiritu amo ang maga kontrolar sa among tagipuso ang dagunhona. At sini nga gabi ikaw gin magabless sa imo makaanakan nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man naga live through Facebook. Kag subong man ang nagabalatian, ikaw magaduaw sa ila, ayuha sila sa ila mga balatian espiritual kag pisikal. Kag subong man ang nakulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila. Ikaw man mag-protection sa amon nga CEO, Dr. Emilita Oy, upod siya pinalanggang apanimalay, nga ang maing panglawas, ilang maangkon, mga blessing, aron nga damo pa nga mga tao mabuligan, subong man ang mensahe sa maing balita sa kahanginan. Ang amon nga station manager, Sir Jocel, gabay ka maghatag dugang kaalam nga langit nun, protection, maing panglawas sa ila, po siya panimalay, nga siya pun ila inamaangkon. Kagsubong ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw maghatag dugang kaalam, ka protection upod man sa ila panimalay. Isa kami sa protection sining gabi, samtang kami magkapalahulay sa among katulugon, katuloy ang mga puso nun huna sa pagsalig dira sa imo, buwas sa aga, makabugtaw kami nga malipayon, kag makasubli pagpasalamat naman dira sa imo. Salamat gid sa imo pagsabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos kalagad, Brother Hedden Soliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday. God bless.
1: XFM. Mga katrupa, XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nakakaranas ng stress? Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama ng kapudloy sa pagpinto. So bagit kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Makalave na ko!
13: XFM!
4: Patropa mo!
11: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Anton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sample Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Anton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Anton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa akong tutupan ni Lilo.
11: Sa akong call center agent.
12: For

0: Parang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: X FM.
2: Yes to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibig sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na luthin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
1: Diet na kubuwas ah.
3: XFM.
2: Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
2: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhrone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagbibig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Maka-late na ko.
7: XFM.
9: Katropa mo.
8: Exciting.
10: Mga katropa, excited.

0: natulpa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.

0: the pain.
1: Ako Galisiardo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Cease the pain, tanggalang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Woo!

0: Okay na brown out? Kabay pa.
1: Pero, natutuod lang. Ang brown outing, hindi lang niya kaysa sa guy.
0: Oo, gani. Ang balan ka naging nabilog ni Pilipinas, may rotational brown out.
1: Kay kagi napagalin ko sa Bacolod, brown out man mo.
0: Oo, ang balan ka naging mo. Muna gani, ang nagpanawagan, wala na brown out para ma-extend man amon day off.
1: Koreng mundo.
0: Sang Webes to. Alas na, ibi, medya lang ginagsigaw. Wala ka na nagbalik.
1: Eh,
0: mano ka na. Pati ka na lawing to.
1: Teka yan, bal mo man.
0: Ipusa pa, babukas alas doon.
1: Makipayat na lang ko.
0: Kaga, ari ha. Siyempre, sako na ang patay siga sa mga electric company sa nagkalain-lain ang mga lugar. Diri sa bilog na lang ang Pilipinas, si Butang ta. Lantawabla, next month nga billing sa nga ato na kuryente. Mataas manubo.
1: Mataas.
0: Na, ginambal mo gid. Ikaw nang ginambal ko, ginpambal ko sa mataas para ikaw naman ang balikan sa mga konsumidores.
1: Kaya malo niya, Kuya Dason nga. Doka, putot ka gid lang.
0: Ay, te, oo, ara na, ga, patay siga ang kuryente, may madayon, may hindi naman ang barangay SK election, may nagapugong, may wala nagapugong, ay, ambot, dayon na, yun na lang na, ah.
1: Kuna, kuya, pamakuton, dayon nun, kuya.
0: Te, para mag, balaan, tagid kung nanday, sino naman ang mga bago naton nga mga, ano, aton nga mga barangay kagawad, barangay kagahod.
1: Kaya po niya nga chimpo, base matiruhan na gito.
0: Sa una, ginpakitaan ka lang ito po sila. Sa siniguro daw, ano gid?
1: Natiruhan niya gito.
0: Ay, mayong gabi, welcome tanan-tanang XFM radio station nga nagapamati na subong sa Punpal. Welcome na kamo tanan. Mabatian na kita sa tanan nga XFM radio station sa Panay kag Negros Island Region. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o punta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: James Dean. Sa Rojas, 106.5 with katropang
1: Charmaine.
0: Neil. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: siyempre, si Papa Rodel.
0: Winston Villanueva.
1: Papalubaluan pala Winston.
0: Pati ka na si Papa Rodel yun man ah. Papa Rodel subong duty. Si Papa Rodel ka duty subong.
1: Yes.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 106.1. Ay, hindi. Sanguna pa nagali. Sa Canlaon, XFM 101.7. With katropang
1: Baby Ron.
0: Shooty Boy. Sa San Carlos, XFM 98.9. With katropang
1: si Romel
0: Supremo. Sa Sagay, mabatihan man kita sa XFM Sagay 87.5. Sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, IB Magalona, Victorious Manaplakadi Sagay, kag Escalante City. Sa mga gusto mong pasakaw sa mong programa, tawag lang kamo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431. Michael Gualingco, sang Bantayan Kabankalan mayong gabi. Roldan Dano, shout out sa kay Charito Magbanwa nga luyuhay kami tulog nga naglantaw live sa imo.
1: Wow ha,
0: gatalik danay sila na. Oh. Gatalik danay sila pero pagtapos sa lantaw live, matubangay man dahil ko magkinuotay.
1: may mamuka naman yung abanggiran, pro.
0: Robe, kalzado mayong gabi, Alana Villana, Meluar, sang Barangay Paraiso, Sagay, good evening. Joy Sareta, good evening. Loida Herman, sang Purok Paglaong, Barangay Makiling, Sagay. Hello, kag Lifar Digno, Raymark Vlog, good evening. Mga tagapanit ang kapis, ang akon Migo, guwapo-guwapo, Toto Razel, Kanyete Giganto, mayong gabi da, amigo Troy Tisoy. Shout out landa sa tupad mo nga si Dolphy Langka, kag sa mga amigo ko nga si Ramon Di Pamaylo, kag sa bagong elected sa TODA President Oscar Caning Villano. Wow!
1: Salamat, Gabe.
0: Congratulations, amigo Toto Russell Ganyete Giganto, mayong gabi sa imo dira, kag tani makakitanay kita sa madali na lang gidla mga panahon para ibayaw ko ang imo nga kamot nga magpadlagan kakagawad sa Barangay Tagay. Barangay Tagay, gali. Mabalik pa ang phone, palopo niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Pag si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway!

0: At pumunti tayong malato.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sir, try ninyo ni. Ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa turnyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
4: Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sugayon na ako na, miss.
5: Food supplement for men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo, mabigli sa mga butika.

0: 46 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Dali lang gid. May ginatinan ka nga riyon nyo, no?
1: Oo.
0: Ah, batch ano?
1: Batch 80. Nga man.
0: 88 ako yun na tao. Batch 80, buhi ka na gali. Ano na, elementary, high school?
1: Both.
0: Ah. Bali, pag
1: again, ano na lang yun?
0: Again, isa na lang. Ha, ah, okay. So, 1980 ka nag-graduate sa elementary?
1: Sa, ano, ng Bali High School.
0: Ah, 1980?
1: Hmm.
0: 2000 ka na wala nag-graduate sa Barangay Bato, wala.
1: Hindi, ang bot ko si Lingon.
0: Kung wala schoolmates ko, goro.
1: That is why gani nga, amun niyo.
0: Suppose
1: si Bitani, batch 80, git ko.
0: Te.
1: Tingin join ko yan nila sa batch 80.
0: Pero 2000, ano ka nag-graduate niya sa high school mo ya?
1: 2000, git. Amo na.
0: Amo na daya masadya kang exciting apart.
1: Yes.
0: Kasi supposedly 1980, graduar ka na ya sa high school.
1: Yes, supposedly.
0: Pero na to may isipab na, alin 1980 ano? Sa 2000. 2000 ano to?
1: 2000 and 2001 gid eh.
0: Oh, na tawab na 1980 to 2001 pila to edad mo nag-graduate kay sa high school.
1: Supposed to be tani mga more or less mga 16 graduate ako, di
0: ba? Ano na tabo sa imo? Wow.
1: Ang na pa
0: Tiprano ka pa naman no?
1: Naliligad na to.
0: Pero tiprano ka pa naman na, gali. Sa tong 1980, naman ka na.
1: Na ano, kabi mo, nag-apply ko, ano?
0: Ano?
1: Para sa Pink Card.
0: Te, okay, mga big time yung mga classmates, no? Oh, makita mo ganyan nga mga kwartahan yung mga classmates.
1: Gani man.
0: Oh, ito, ikaw lang siguro ang medyo gani. Kwartahan lang.
1: Medyo pero, lang, kuya.
0: No, pero the rest, yeah, is mga big time ganyan, no? Mm-hmm. Mga pares-pares na nga pangitaron, mga 60 plus, ano?
1: Oo, sila.
0: Nagsadya pa sila, no? Grabe, no? Laban mga babae.
1: Oo.
0: Mga lalaki, ya, wala na. Ang iban.
1: Ang iban, may ginkatuan nga iban man.
0: Ah, okay.
1: Pero sila niya kaya mga solid, gini sila.
0: Mga incheck-incheck ang imo nga mga ano, gi? Imo mga classmates?
1: Oo, okay, kahit
0: Waming mo, no?
1: Oo.
0: Sa din ka mo anong venue nyo? Anong alas ang venue?
1: Business Inn.
0: Business Inn. Naka-check-in ka na sa ano? Sa Business Inn?
1: Hipos.
0: Katry ka na check-in?
1: Huwag.
0: Ay, tuon. Naka-afford ka sa 3K?
1: Ha?
0: Maka-afford ka 3K?
1: Wala ka kabalungan na nago lang. Ang mali tayo tawag nga, nakaw na pag-ibig.
0: Aba! At least, umong hindi na niya nakaw, yaka kay Business Inn, ginaya mo, maging inyong official venue para sa inyong ano.
1: Ang kwan lang, ang venue lang.
0: Yun, yun. Gamo gani, oo.
1: I mean, bala, ang...
0: Amo na gani naman ko, kasi maka-afford ka 3K, nga ma-check-in ka.
1: Amo gani, nga siling ko sa imo, nakaw.

0: Kilala ko ang guy nga upod mo.
1: Di.
0: Yambal kong pangalan.
2: Lain man lang siya.
1: Gariyak sa dayo.
2: Lain nga siya. Ah,
0: lain gali. Ato. Classmate mo, batchmate.
1: Ang
0: upod mo.
1: During that time.
0: Oo. Batchmate mo?
1: Ha?
0: Batchmate mo?
1: Di ko ay manugit.
2: Malain na.
0: Hindi, hindi upod mo bala sa business in. Bala, sang pag, ano?
1: Pag?
0: Pag, reunion.
1: Sila tanan in.
0: Oh. Classmate mo?
1: Yes.
0: Check in?
1: Ha?
0: Ang upod mo check in?
1: Kakawat-kawat lang, guys. bantay. Kaya basi, may rumboy.
0: Bigatot na ako niya nga friend dyan, no? Lagi dyan may makatutong siya pagkaatot.
1: Oo, eh.
0: Balik na sa phone, pal. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kaya ginadulong mo sa aton sa Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagkasupriya sa sari nga mga balati.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southside Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga reunion, lang ako ga-attend na iya.
1: Nga man.
0: Ha?
1: Nga man.
0: Wala, da. Tamaran ko kay... Ang sa inyo, lain man niya guro inyong culture mo, no? Kaya ang, siyempre, ambalaan mo bala ang mga classmate mo? At siyempre, sa public mo lang kami yan nag-graduate bala?
1: Hindi mo man pag ano ang public.
0: Hindi gani what I mean, okay man niya ang public.
1: Uh-uh.
0: Okay na iya ang pagtudlo sa public. At siyempre, kamuda iya nga sa public, hindi kaya tanan-tanan nga may kasarang kamo sa pangabuhi alin sang una.
1: Sang
0: panugod pa lang niya imo parents. So, sang pares na sinabi, nang ara nakita sa radyo, di ba? Mabatian na nga sa radyo nga daan daw, daw si Kwartahan na kita yabi.
1: Oh, hindi mo
0: ah. Hey, ang ginaistoryahan na kasagaran, abi, ang about sa trabaho, pilay mo sweldo.
1: Kung sa bagay.
0: Di ba?
1: Di ragin na ikati.
0: Then, tamaran ko na iya magamon na ang topic. Ang gusto ko da iya tanay iya matabo sa mga reunion na iya. Arang, just adyalam na pre. Kamusta ka na pre? Pila na bilog uyab mo pre.
1: Amon, wala mo kami kaistorya party sa
0: trabaho.
1: Ano? Sa trabaho.
0: Hmm. Pero hindi ka dyan malikawan naman ko. Tingka ka ubra, chal.
1: Before ikati, kapila naman kami mag-reunion. So,
0: daw makilalahay na lang ka
1: mo na lang.
0: Pero ang mga newcomers, sabi nga, bago lang nag-join, amo na aguro nga pamakuto nila kung din ga-work, amo na, no?
1: Kay, so far kami, do wala man si may bago nga na...
0: Di, siyempre, manggaranon ka muya nga daan.
1: Hindi man sa amo sina.
0: Kami, sa public-public lang kami, ha. Pero, sa
1: public... Kasi tamo man sa public... schools nga mga graduates nga nagkaayuhan man.
0: Gani, diba? Nagkaayuhan gani, pero kasagaran mga classmate mo nga nagulpihan bala sang bugana nga pangabuhi, hindi uman maligaran kay isa nga nagkapikalon man.
1: Yes. Hindi man sila nga tanan ha, pero usually bala ang attitude sa public nga nang nakaangat bala.
0: Hmm.
1: Kasi mo daw
0: mayo pa ni si Ricardo Dalisay
1: nga
0: kay Libo pa kuno ang nagapalangayo sing radyo pero ang ila to sa kabankala naubos na.
1: Mayo eh.
0: Ay salamat ang amon may ari pa kami din 9 ka mga boxes.
1: Yes.
0: Oh, pero naka-prepare ini sa ano naka-prepare ini sa tanan nga nagakinang lang gid sing radyo. Hmm. Pero may maabot pa mga 1 million pa nga mga ano sets of radio.
1: Gabay pa.
0: Radio set.
1: So back to sa ating nation. May alak din maya to audio kasi ang iba nga patayog-tayog ihi. Ah.
0: Awo. Pero may tayog man nga ihi. Aw.
1: Ha?
0: May tayog man nga ihi.
1: Kung ako gauyog eh.
0: Sige, di ko na tisingan ako na mag-ihi ko sa babaw, be.
1: Ako makapot?
0: Oo, kung mapatayog mo, umanda ka kung isa lang ano? Kadangaw ang iyang sumpit, ha?
1: Basta makapta ako.
0: May gabi kay Cardo da, mapag-rit daw, oh. Hidlaw na siya kuno kay Migo niya, ano. Hidlaw na siya guro kay Rubik.
1: O kung ba si aerobic mo?
0: May gabi pa sa Winston kaga Pwede na ka mo katawag gali guys. XFM call and text line. Dial nyo na!
1: 0912-007-6793.
0: 0915. Ang sa globe niya, 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Mabato na kami tawag. Pwede na ka mo ka-dial. Ti ano ang nanamitan mo sanda sa inyo reunion?
1: Ano to man?
0: Kailan ka bisyan? Ano malang ginakaon mo?
1: Kaong ganilaw.
0: Pero ang namitan mo gidya?
1: During that time, atong pasta bala?
0: Ha?
1: Nang basta amo na siya.
0: Pasta sa angipo na?
1: Hindi.
0: Pasta spaghetti, amo na?
1: Ano? Nang, ano, panawag nila? Fettuccine?
0: Oh, wow! Do ka Italiano?
1: Ka Italiano.
0: Oh, really?
1: Okay, ka creamy-creamy kayo, bala.
0: Ha? Siyempre, hindi naman ko na iya matingala about sang creamy.
1: Correct!
0: Eh, magiging mo na yung nagustuhan niya.
1: Oh, yes!
0: Ang lapuyot.
1: Yes!
0: Ang lapuyot nga nagasumpit.
1: Na, isa pa ang fettuccine nga dyan, puti siya.
0: Ay, dali lang may caller. May gabi!
1: Hello!
0: Ay, sino ni?
3: Hello.
0: Sino ni?
3: Malalili.
0: Si?
3: Malalili.
0: Maria Lily?
3: Oo.
0: Taga diin ano? Kao?
3: Taga si Balom.
0: Ah, taga si Balom. I-mute anay radyo mo, be?
3: Mm-hmm.
0: Oh, pila na edad mo, Maria Lily?
3: Ano lang ko, 60.
0: Oh, 60.
1: Wow.
0: Oo, gakalampa na. Ha? Gakalampan na sa edad na 60.
1: Nga, oo ko no.
0: Ano na yung status? Balubuhi, balupatay?
3: Ay, single mom.
0: Wow,
1: single mom.
0: 60 years old pero single mom pa ha.
1: Hindi ni si mother?
0: 60 gin man, 6-0. I-chakto mo nga paghahangop.
3: What?
1: Nga, Lily, di ba?
0: Lily,
1: Tian. Kasi si Mother Lily ni hindi na.
3: Amo sa dito ang sabonito, kung nang aling kauna sa Radyo Bandera, si Pistoy.
1: Bakit, eh, nadumduman niya ka pa.
0: Ibu, sa wala baba mo, hindi na lang pag-meet lang sa kung ano nga mga radio station.
1: Oo, ah.
0: Kundi XFM lang yun, ha? Hindi na masulit ato, ha? So, okay.
3: Itawag mo na po ay karadyo para tamapin ko kada gabi.
0: Ayun, malapit ikaw sa San Jose Antique.
3: Oh.
0: Atua lang si Sir Emerson. Or hindi gani, si Sir Joshua.
3: Ay, din San Jose, bigrasya, yun nga dyan sa radyo. Ano ra, ang...
0: Huda, matao ka na. Matao kami kang radyo kanimo, ah. Malawi pa itong istorya parte sa radyo. Di rin lang tabala masugod sa pakalam. Bala. Na. Dara.
1: May kalam ka pa, Gidman Tood? Mother Lily, may kalam ka pa?
3: Ano?
1: Titingan ta, ha? Paagi sa paghungit, si mo.
0: Ora.
1: Oh, sige, tisingan ta paagi sa paghungit. Mother Lily, tagaan ta ka sang tatlo ka longganisa. Nga.
3: Longganisa. Ah.
1: Isa pa gid.
3: Ah.
1: Lawiga.
3: Ah.
1: Ah, may asin pa siya.
0: Patay gutom. Inchakto na kay dogi na hopa ikaw tiay. Tiay inchakto na chay. Dogi na hopa na ikaw. Daw hindi na pakalam. Daw horror na.
1: Daw ara ka sa pelikula nga sukob.
0: Oo, daw ang iya nga ugayong daw arang nabili na iya hawak.
1: Na.
0: Bilang bata mo, Maria Lily.
3: Tara lang din, napatay din yung sir.
0: Uy, pila edad niya nga napatay?
3: 36.
0: Ay, kabata. Lalaki?
3: Babae.
0: Ay, nga lang napatay siya?
3: May sakit sa heart.
0: Tisubong, wala na ikaw. Wala ka na wala ka nakapamata. Amo lang itong isa.
3: Wala na.
0: Ah, wala.
3: Hindi, single mom na ko din ako.
0: Hindi ka na single mom, ya, ah. Kaya wala ka na bata. Dalaga ka na.
1: Dalaga ka na.
0: Oo. Bali, bali hindi ka na matawag single mom, kundi senior mom.
1: Oo.
0: Kay 60 naman ikaw, right?
3: Uy, bigot ako gani pa man, ha?
0: Oo, gani man. Pero hindi na naiintsakto nga term nga single mom dalon mo. Senior mom.
3: Ah,
0: good. So, sa makakaroon, sino imaw mo dyan sa puluyan nyo?
3: Ako lang isa la.
0: Oh, sara lang siya.
1: Oo, te.
0: Ang imo pertahan, kabukas man at mag-alas 12. Ang imo bintana, may entrance na nag-exit. May take-off kag-landing.
1: Ang atop.
0: Ang atop ka kasukas man.
3: Ay,
0: confirm. Nabalindog akong balahibo.
1: Pati ka na.
3: So, pila? Kung may matubang, ma, wato ako.
0: Aba! Pila na ikaw katuig nga senior ma'am, Lily?
3: Kadyalang ko na senior nga July 26.
0: Asan July 26? Pila ang edad, pila edad ka ba na mo nga na tigok?
3: Wala ko din kasi na nagpanagin ng kawa sa ibang lugar, bay.
0: Tinga nga July 26 lang ikaw nga nag, ano, nag-senior ma'am. San July lang ka mo nagbulagay?
3: Buhay mo nagbulagay nung.
0: Ti, na, naman, nakapagidyagali, lain pagid.
3: Mangita, hindi ko pamalangin ko pagid nga para maka... Imaw ko sa ako nga kabili.
0: Wow! Wow. I-describe ko na yung moving nga self be sa edad nga 60. Daw si Sinoy mo ka-look-alike?
3: Look-alike ko si ano, si Vilma Santos.
0: Wow! Wow.
1: Kontrapartido!
0: Idol ko gina si Vilma. Bali, bali short hair ka man, short hair. Tapos, maputi, maputi ikaw, Lily.
3: Pwede,
0: okay,
3: morena ako.
0: Ah, morena.
1: Tintani, si Nora Honor?
0: Eh, Vilma, gani, hindi na pag-ipilit ba na?
1: Kay morena man siya.
0: Hindi, morion to yan. Pilang height?
3: Ha?
0: Ano, pilang height?
3: 5'6".
0: Oh, taas.
1: Taas.
0: Oo. Ang hawak, mga pilang hawak?
3: Hinahawak.
0: Oo. Imo vital signs bala?
3: 5'9", hawak ko.
0: Ang hawak mo pila?
3: 5'9".
0: Ang hawak na iya-iya.
1: Ang height na iya, ang imo bala hawak.
0: Ah, oo. Nakuha ko ng point niya nga. Kung nga, 5'9".
1: Ikaw to do to.
0: Kumaglupan. Ang hawak, nag-transform into 5'9".
1: Oo.
0: 5 feet and 9 inches.
1: Kumaglupan. Kumaglupan na sa...
0: Pati ka na, ah. Ti, ano naman? Ano ang imo nga ginaano, ginasagap sa isa ka, ano, ka lalaki?
3: Nga makatimbang ka nakin sa pangabuhi ko.
0: Timing gid. May jack, may ja ako nga willing magbulig sa imo nga sa imo nga pangabuhi. Ang iya ngalan si Ruel Valenzuela.
1: Oh.
0: Si Ruel Valenzuela, CEO ni siya sa mga Balanyos, mga Formalin, mga
1: mga muriatic acid.
0: Mga uling. Ruel? Hindi itang batian.
1: Oo, sige be.
0: Ruel, batian mo kami. Ruel!
1: Knock-knock.
0: Ay, dali lang. Karoon ko lang siya sabton kay Doga Bingo pa siya sa Gaysan, no? Doga pa dao pa sa sumo.
1: Last na lang to kada niya, bato.
0: Ah, oh, sige. Ibanda, be, may mga edad na nga lalaki. Pwede ka makadial sa 0915-831-1431. 0915-831-1431. Matigayon, matigayon, tani Maria Lily, ang lalaki nga matext ka nimo, may pension man ikaw nga ginakuha every month?
3: Oo, pwede.
0: Mga pila?
3: Gaman man lang ah.
0: Mga pila? 5,000. Maria Lily, ara ka pa da?
1: Maria Lily.
0: Ah, wala 1, na.
1: Ara pa sa...
3: 1,600.
0: Ah, okay na na. Dungaga na ni Ruel. Ruel!
1: Hindi siguro ka bati.
0: Hindi ka bati.
3: Ano si Ruel?
0: Ruel, batian mo kami.
4: Oo, batian ka mo.
0: Dali lang. Aria, batian mo kami.
5: Yes.
0: Ay, salamat. Nakasulod yun na ginman.
1: Oo.
0: Si Maria Lily, sang si Balom Antique. Senior ma'am. Napangita siya sang lalaki nga pariyo sa imo nga damo kwarta. May negosyo. Kagwapo.
5: Daks.
0: Di, matilaw ka man sang 60 years old, Ruel.
5: Pila edad?
0: 60?
1: Yes. Size 0.
5: Bawa, may lula, may nanay, may yaya, may...
1: All around...
0: Di mo na perfect? Di ano madiskarte ka, Ruel?
5: Ano na yung pangabuyan man?
0: Ha? Pamakutunta kay may malapad siya kaumahan sa si Balon.
5: Mm. Ate, ako manguma.
0: Hindi ikaw manguma. Ikaw ang maungad.
5: Ako po, man. Ako lang parado.
0: Oh, sige, biko no. Tisingi. Tawga ko no. Tawga bi sa pangalan nga Maria Lily. Good evening.
5: Maria Lily, ano good evening.
3: Ano?
5: Mayong gabi, Maria Lily.
3: Ano?
5: Ano apelido mo, Mama? Lily Cross?
0: Hindi, Tian. Lily Tian.
5: Basi may sabit ka, ma'am?
3: Aha?
5: Wala ka sabit?
3: Wala.
5: Basi kung may mga... May ara kaya nga... Yung natagutago, dabla nga iba na.
3: Pero bakit sabit mo? Hindi ako gapangino ka nga. Huwag kang mga basahan.
0: Naha.
5: Uwag kaya kagi pamana?
3: Why?
5: Ay, tood?
3: Sa pangitaan ka pa, pamanin ko pa.
5: Ate, ako doon lang ah. Huwag mo kutban. Huwag mo kutasawa mo.
0: Ah, bana?
1: Daw
0: mabisto ta Ruel.
1: Ruel. Daw magwa. Daw magwa ang bato ni Darna sa iyo. Ayaw mabisto Ruel. Uy.
5: Saan ako dyan makanto, madam?
3: Sa ano naman? Sa makanto kami sa city. Merkulis?
0: Ah, Merkulis da yun?
5: Merkulis? Di ka dampis ang tiki gani?
3: Sa nagdayaw. Si Balom. Dayan,
5: sa si Balom. Lapit lang ah.
3: Si Balom.
5: Oh. Lapit lang, gabi lang kumadto dyan.
3: Oo.
5: Kaya para nga hindi ko magpamasahe, kaya lipo ko sa kapis mo.
0: Oo. Di ba si Mabunggo Anay ka muna sa kalangitan?
5: Ay, di man madala lang kong kasuga para nga sanag.
0: Alam, pilagin ko na makaya mo.
1: Pilagin ko na makaya mo. Gina-challenge ka, oh.
5: Ikaw yung pamangkuton kung pila makaya mo. Basta isa lang karon, makapu-hapu karon.
3: Ikaw ka na din, dito ko sarang. Ako ka na, sarangan ko pa.
0: Pah! Mabato!
1: Te!
5: lang taon ta sa kun ara doon kay basi kun ara do kay
0: sugid-sugid lang kay,
1: gani
5: sugid lang basi kun may aman kay tibo mo na ipikasyon kay kun mga
0: eh
3: nakadto nga no nakadto gani gusto mo
0: oh ha eh akadto ikaw para mabalaan mo Ruel
5: sige ah nakadto ko diyan ah
3: Mama, masarangan mama. Ang sinamo mo, i-anong ko. Hindi mo masarangan. So, bahala ka dyan.
0: Wala mo ba ito? Wala mo ba ito?
3: Wala mo ba ito? Wala mo ba ito? Ako naman.
5: Kami pang taga-kapit pa per day.
0: Mga taga-dumaraw pa mga per day.
1: Amugid.
5: Taga-dumaraw, mapaihaw. Hindi na magpaihaw. Taga-dumaraw, basta't pangayaw.
0: Sa din ka gani sa dumaraw, gani Ruel?
5: Barangay Ali Pasyawan, dumaraw kapit sa
1: Troy. Na.
0: Malayo sa imo ang ungol ilaya.
5: Agyan, agyan amon da.
0: Ay salamat, hindi mo ko maapitan.
3: Makaya mo Ruel.
0: Ano?
3: Pila makaya mo Ruel.
1: Pila ko na makaya mo Ruel.
5: Hasta nga magturong kalimutaw mo eh.
0: Hala?
1: Hala.
0: Mabato man siya kung
1: wow, ano yung muon mo para magturong man mata ni Ruel?
0: Ah, paimnon niya sing ano eh, lapunaya.
3: Yan tawon tayo kung pinapadako, anang lollipop.
0: Wow! Lollipop, good job! Lollipop, good ko no?
5: Hindi niya lollipop, ang lollipop, ano daw kagagmay nga papa?
1: Ti ano yung mo niya, twin pops eh?
5: Halo!
0: Hala!
1: Ti, ihanda mo na itong imong lusong.
0: Si Maria Lili. Si Maria Lili, ang lusong mo, iprepara na kaya ang haloos ang dumaraw, madasok mo, no?
1: Oh, maluto ka mo kung nulino pak.
0: Pabatiha kami ko no, Maria Lili, kung nadaskan ka sang lusong, sige be, kuno be.
1: Sige be.
0: Asang halo, I mean. Are, pamati, Lili. Are. Idasok na ang halo ni Ruel. Tatlo kadasok. Nga. Ay, dogi na kuyap.
1: Tubaka man to.
0: Hindi na pagsigiha, gani kay dogi na hupa ang imo nga tingog.
5: Troy.
0: Si Ruel naman ang aton nga pabation sang gindasok yan ay yahalo. Ahalo.
1: Ang lusong.
0: Ang yahalo sa lusong ni Lili. Tatlo man imo Ruel be, idasok imo alo kay Lili.
5: Okay ah.
0: Tatlo.
5: Okay ah.
1: Sige na.
5: Ah.
0: Oy.
5: Ah.
0: Agay.
5: Ah.
0: Wow.
1: Yogs, ako yaya ang kakatigian eh. Gabalanig ako ni Timor Ruel. Ha.
0: Ba? Te, matian mo, malalili, expert siya sa tanan. Te, ano, ka muna?
3: Kano din, makatikikikana si Choy, ulatun ko sa Merkulis, makadto din.
1: Te, ano si Moruel, katuon mo?
0: O, kitanay ka mo kuno sa... Kitanay ka mo kuno sa kapawa.
3: Ano mo sa kapawa?
5: Troy.
0: Yes, Ruel.
5: May plano na sa St. Peter?
0: Daw may ara, guro. Sa sabong active pay pension, siguro ginulugulugan niyo man.
1: Oo, eh.
0: Daw ikaw ginaguro manoble, Ruel. Hindi daw ikaw ginaguro manubli sa iya nga ano, insurance.
3: No!
0: Patay ka, Ruel.
1: Correct. Kabalo ka, Ruel.
0: Ipatilaw mo kasi mo halo.
1: Correct. Kabalo ka, Ruel. Isa man yun siya sa mga ano, mati, anay. Isama ni siya sa mga anghel nga walay langit.
0: Nan.
3: Maaaring pa ng banggirahan ko.
0: Nan? Ano, imo ginaipabagid banggirahan mo? Ya.
1: Alo.
0: Ya. Ya. Ya.
1: Ano kadalom ang imo bubunaw?
3: Ano kadalom daw? Paano ba ito ka? Paano ka?
0: Wow, 20 feet! Te, malabot ba yung Henry Will ang 20 feet?
1: 20 kalapak!
5: Labot ganyan ang 50 ka feet at 20 lang. Napaw eh, napaw.
0: Oh. Yak.
5: Paura tama.
3: Pasan, Master Ruel. Si pasan na number na.
0: Hala.
1: Ruel, pasan ako ng number mo ay.
0: Ilawag Ruel lang be. Ilawag ko ng number mo Ruel be.
5: 09. 09.
0: Oo.
5: 18.
0: Sigurado ka number mo na?
5: Oo.
0: 918.
5: 82.
0: 0918. 82.
5: 28.
0: 28. 210. Tara na naman ta, Ruel. Daw hindi ka pa abot ni Rocket, ha? 0918 82
5: 28 103 1.
0: Wow. Si Ruel ang pangitaon. Nakuha mo na? Nakuha mo na, Maria Lili? Ara na gani ginatao na kay kanimo ay 0918 82. Desiga. Hello, sala sa Ruel. Sige. Sige. 0918 82 28 103 03. Nabuol mo doon?
3: Oo, nabuol ko rin.
0: Ay, laigi man tigulang ma-in love, yuck!
1: Wow! Grabe! Ma-phone sex sila nga doon!
0: Yuck! Ruel, yuck!
1: At ilapot Jack ang agi eh.
0: Lala, matawag na. Sige na, tawagin na siya, Ruel. Salamat, Ruel. Bye-bye.
5: Bye-bye.
1: Mother Lily, salamat man.
0: Bali pa ilipay sila nga duwa.
1: Lapot Jack ni karon.
0: Wasak-wasak yun ang 6 years old yun. Ano yan yung tsura kung mawasak ang 60, no?
1: Ha?
0: Ano yung tsura yan kung mawasak ang 60?
1: Lang to, ablang banga ang buka.
0: 17 minutes after 10. Balik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kung si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: mas pinalakas. Mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas. Puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
2: Teka, Rel Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. XFM. Santone Plus Co.

Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: It's 35 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Opo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system. Pinahagi sa pagtumar sang ascorbic acid. Santon Vitamin C!
1: Cogs ang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Pangalaga mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa mga gusto magpasakop sa phone palang programa, dial nyo lang ang amon nga XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. May caller sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Ay, kaluya.
1: Oo.
0: Sino dya?
2: Wako-wako ron, Troy.
0: Wako-wako, taga diin?
2: Taga, ano may lang, Troy?
0: Pilang edad?
2: 28, Troy.
0: Sanggin paltak? Ha?
2: Kung wala kaging paltak, 28.
0: Ah, wala ka pa na paltak, gali?
2: Paltak na, Troy, eh.
0: Ah, paltak na. 28 years old. Anong work?
2: Kampo lang, Troy.
0: Kampo sa kuno, Dolph. Di ba daw mo nang imong favorite place?
1: Oo, ah.
0: Ano mo na imong favorite place to rest?
1: Ano?
2: Napangarado.
0: Aba, wow. Tiyan mo ginampal ko paborito
1: oo,
0: mo.
1: Ti, araduha ko, be.
0: Oho.
2: Galing ka, tig. Galing kay tiga-tig, amang ka nga...
1: Pero, tiga ka mamang insulto. Tiga-tig agad siya.
0: Hindi man pagpatambi. Medyo kid-o lang gamay.
1: Oo, ah.
2: ang ginapangita ko yung...
1: Ano?
2: Umok lang gamay, tapos magtiga-tig. Ah, muna namin, ara doon.
0: Ati, wala ka na makita.
1: Oo.
0: Ang diriya sa amin niya, kid-o lang yung tiga-tig ang ara. Te?
2: Daw kamote nga mo nagluto na ba?
0: May kamote nga nagakaluto aw.
1: Kung
0: tanong kung hindi, kamote, kung hindi pa bukalan.
2: Kung tanong ko. Na tanong kon mong kamote ana magluto gakitukit ko.
0: Hindi man kidol ah.
1: Oh, hindi. Man to kaumok man na.
0: Lain ay guro nga variety na min mo yaya. Base ang kamote na iya nga may Q. Kay Kid Olman bala?
1: Gani man?
0: Oo. Oh. Nga nakatawag ka subong anong may bulig ni Dolpo ka ni Troy sa imo?
2: Ma, ngayon lang ko tani bae nga maistorya.
0: Wrong timing ka gid ba? Wrong timing sa Dol. Manug tapos sa atong program.
2: Ano na wag ko kadinaw ay mo mangin sabat.
0: Wrong timing siya manug tapos sa atong program.
1: Gani mo?
0: Ti matapos sa amon program galing. Okay ka lang ya?
2: Mas dusi pa gani matapos.
0: Nanaabot sa gito na tamad ng manager.
1: Tatob na wabi.
2: Amo lang na bala kong tumingga. Amo lang na ginapantayan ko mag-ana alas 10.
0: Ah, sa bagay.
1: Wow.
0: Nagapahunay-hunay ka nagali isubong.
2: Nagapahunay-hunay na. Nagapamati sa live.
0: Oh, amulan yung social ko nga friend nga nag-obra sa kampo pero naka-ano
1: naka-nice.
0: Naka-data.
1: Yes.
0: Klaro kami da sa Himamaylan.
2: Klaro, gid Troy kay nagpalad ko kagina 300 para makapati.
0: Wow! Bailuhan ta sa 300 ha. Balikan ta sa 300 ha. May Gcash ka?
2: Minaraman, Troy, ah.
0: Oh, Dolph, kuhangi nga Gcash kag sa Luis, ha?
1: Oh, ano to number mo?
0: Do, amo mo na permi ang imo nga mga drama-drama. Nga mo na, ugwan na kayo padala ko, Gcash.
1: Gali,
0: ah. Ala, masisi wako-wako to na imo ginapadalaan.
1: Uy, wako-wako? Ang resibo, yuli.
0: Ambal ko gitaw. Nakanubya ka na wako?
2: Nang kanakanubya ko, pero gindihan ko kay Giambala sa akon, hindi sa kuno mabuhay kay ngobra ko na sa kampo lang.
1: Uy, hindi man.
0: Hindi, akabalo ko, akabaluman ko guro ko. Isa pa yung ka-reason nga, aging biyaan ka. Mangkota ko bala, ang ano, Troy?
2: Nga na, Troy?
0: Wala ka nagpa-injection sang polio. Wala ka nagpa-injection ng anti-polio, no?
2: Wala, Troy, kayo no. Mag-wow.
0: Balaan ko, Dol. Balaan ko, Dol.
1: Nga, man.
0: Siya hinambalan.
2: Tapos ko yung obra ya, mapulay ko na tigang, tapos tigang manyapon, tapos pagtanoto na may daigda, kung may drama ka mo muna, gapamati, kung lang mo tigang, mapulay lang.
0: Ay, gali. Nga dahil lang, Jed, sino ang imo nga ginatigangan kay ikaw malang ya isa?
2: Kami, ang mga ito ko, kuring.
1: Bali, ikaw lang kita ya isa, si imo nga, ano?
0: Balay.
2: Sa kamalig lang diri sa uma.
0: Ah, pinakabilog ginuptan mo nga mga sapat. Ido, pinakabilog.
2: Lima kabilog ido.
0: Wow. Kuring.
2: Apat kabilog kuring. Tatlo kabilog ng karbaw.
0: Wala ka da dragon?
2: Wala kay kung may dragon di. Hindi na namarado yung dragon.
0: Dali lang, sa lima mo ka mang hinuptan nga ido, sino da ang paborito mo, no? Kag anong ngalan sang ido?
2: Ang ngalan sang isa ka ido, si Mia, si Rocco, si Bantay, si Kadta, kag si Laas.
0: Si?
1: Kadta, kag Laas ba? Kagta!
0: Laas! Diribli nga mga hayo mo sa ido, no? Ginhimo mo gin sila yasapat yan, no?
2: Ang alam naman sang koreng oh. Ang isa ya si Kamrasa, ang isa Kagta, ang isa Dumuga, ang isa Lagsa.
1: Tama na. Ati, wala ka na sa ilaga ang may mga palapit.
2: Wala ka di.
0: Ah, okay. Uyab na lang gigalikulang. So, mangita ta sa nobyahon mo, nga arang pet lover man, eh para mag, ano ka mo, magkasundo ka mo. Kaya meron iba nga daan babae nga hindi sila gusto sa mga pets, dot, no?
1: Oo.
0: Hindi nila gusto ang pets, pero namian sila maghikap sa tits.
1: Sa pets, to.
0: Tits? Mga pets kaya mo yuk. Tits lang. Hindi sila gusto sa pets, pero uyun-uyun nila ikapon ang tits.
1: Correct!
0: Tapos, sa diin nga parte sa babae, ang nanamian mo hikap-hikapon, wako?
2: Ang namian ko hikap-hikapon, ang duha ka bungsod kagang kalog-kalog gamay ha.
0: Ang ako niya diri lang sa chan ako. Nang sa buyon bladon ko. Buyon sang sungkaw.
1: Pwerte yan o. Sapa-sapa ko nung agamay.
0: Ang iyaya. Okay. Kay wako-wako, sapa-sapa agamay. Pinakabilog sa pahaw. Duha, di bala?
1: Joko
0: man.
1: Sino gani?
0: Sino na pala si Joko? Joko-Jokol? Joko-Jokol?
1: Si Taco, gali ni Taya.
0: Taco!
1: Basta may ko ah.
0: Namihan ko

0: Woman, dala na lang Gcash.
1: Hindi na lang pag-plug to eh.
0: Ate, madrama ta gusto mo?
1: Uy, para malingaw-lingaw man ta.
0: Sige ah, ano, sige, ah. Anong gusto mo nga dramahon ta? Kag ano ang ano, title? Ano ang title kag sitwasyon sang dramahon ta?
1: Kahaponanon,
0: sige. Sinungalan mo da kag ano ang imong karakter?
1: Ang karakter ko si Dulpi.
0: Okay. Si Dulpi naman, ano yung karakter niya?
1: Ang iyang karakter daw kontrabida.
0: Kontrabida sa ano nga bagay?
1: Sa mga bagay nga kung anong makita niya nga parte sa akong kapangakig sa muna.
0: Ano pag makita sa imo? Kaya daw wala naman may makitaan kami sa imo. Nagkadlaman tampuhaw yaw.
2: Wala mo pa nagali. Mapakita kung sa bagay mo.
0: Taro nga na balang yung mga script bala na ano man naman. Doka budlay mo sila nga. Ambalon mo kami nga kontrabida ka. Sa tanan nga makita sa imo, wala ba kami may makita sa imo?
2: Amogen.
0: Kaya ang kaputi sa imo, muna man lang ng ngipon mo na bilin.
2: Akali mo, tao pag iti.
0: Duagta ba? Talunga, liwat. Liwat, tarungan ang imo nga script gani ah.
1: Kita ganun dyan yung kadlog.
0: Nasiga na ah.
2: Yan mo dyan, makapa ako makadlaw na lang.
0: Ang magiging sigurong agta sa agbariri mo. Kito na paktan na kita yun.
2: Ang magiging eh.
1: Hindi. Nadumduman ko tayo nga gimbagat ko sa ngunan. Naputin ang untoy, aparting talaga.
0: Kagi ka magaling bagat ng animal ka.
2: Te, ano? Te, ano, abikon, ang bagat, amuman mabira sa imo.
0: Ara, okay.
1: Yung balang mo sa dami, galing ko kung bahay ka, panahog, gabla ka, gabagat ka, kibirana, ita, kung laki ka, hindi lang manahog, sira ka lang sa babaw. Hindi, ito nga mo sumahog, kaputi yung toya. Sabi ko, hindi na lang aswang yun, agta na lang yun.
0: Sunod kita ng panghambal ko parte siya, di ba?
2: Oo, oh, amugin.
0: Mga agta na. Mm-hmm. Ikaw, Adolf, di ba, sang una sa mga umabla, usog yung manayang bagat-bagat. Kay hindi pag ituman ka sana, gampalibot. Ikaw kaagi ka bagat?
2: Ho eh.
0: Siyempre, tsura mo nga daw, balagaton na. Alam mo hindi ka pa.
2: Ikatlawa niya naman.
0: Guli, gini ka friend ba na?
2: Amo man to, ambal ko eh. Pari man siya, oh.
0: Nga?
2: Kung babae eh. Ambal ko siya. Sige, bila kayo sa buwagan, tagi ka daw asin.
0: Kung lalaki.
2: Palaog na daan, ano pag inaulatan mo? Mapakamputa?
1: May lang try, siya nagambal nga, try nga. Ayaw call, bata, pagkukul.
0: Hindi ah.
2: Iyaw call. Tigulang na kukul. Iyaw call. Tigulang na kukul. Gusto ba mga bagat?
0: Oo.
2: Nadlock na sa mga agi.
0: Oh, syempre, di sila madlock, kasupsupon sila sa agi.
2: Abugit. labi naging si Dracula.
0: Na, Dracula?
2: Oo. Oh, ang bati Dracula, oh, sa agi nga nagapangi.
0: Oo.
2: Yung tindog sa muna, palapitan sa sang Dracula. Subsuban ko dugo mo! Ang balaman sa sang agi. Sige, subsupang dugo ko, kasi subsupon ko man, bitso ko eh.
0: Te,
2: kundi nalang yun si Dracula.
0: Adlo ka si Dracula, subsupon, bitso ko eh. Iyat daw, wala ni Clara.

0: En plan, de nombre Bobacoa, y que no uno una día. Hola, ¿cómo me imagino? Están a script, me está robo, un patrón más uno para mí.
1: Yo sé que no plan, no está.
2: Pero hay mga yun lang ko regalo kay Dolpe sa pizza 20.
0: Birthday mo?
1: Birthday mo sa pizza 20?
0: Anong adlaw ng 20 din lang? Check ko ha. Webes?
2: Webes. May drama ka muna wala.
0: Dali lang bala. Webes birthday mo?
2: Oo.
0: Mahuibisan ka pa ay han? Ano daw ang ginaubo ka na oh?
1: Te ano gusto mo nga ano kon kay kon ma mabdan ka pa uwi bes. Te padal anta lang kada ito mga kandila.
0: Uy, si tama mo ini. Doduha ba na kumuhi ka pa sa uwi bes ha?
1: Ay na, kumuhi ka
0: pa. Insakto na niya. Plala mo na lang. Bro, makatugay sa imo ha. Ano, anong gusto mong regalo mabaton sa imo nga birthday?
2: Isang cake lang nga para po na.
0: Hindi ah. Tagpilan ng cake subong o tag 300?
1: 300?
0: 300. Oh, sige. Tag Gcash mo kay padalaan ka naman subong. Ilawa kay padalaan ta ka 300 subong da yon tud man.
1: Sige na, sige na.
0: Seryoso.
2: Dali lang. Dali lang.
0: Oh. Tapos sambalon mo ko na baton mong 300 da yon na on the spot ha.
2: Dali lang
0: gid. Kay sige man basi wala ka man da signal guro.
2: Dali lang gid.
0: Okay na, may nabilin pa ko di sa Gcash ko mga 1,666.39. Ara, teka, anta sa Gcash doll pa, ha? Kay kasadya sa iya.
2: 0939-83-93983-59-550.
0: Sigurado ka 300 lang?
2: Gusto mo dugangin na lang.
0: Ay, hindi, abuhinan ko niya 300. Ano kahilo?
1: Zero baton mo
0: eh. Niswerte ka ba? 300 lang yung pangayo, padugangan mo pa. O, araw-araw. Check me ko, no, kung nagsulod na. O, may nabaton ka 300?
2: Ang ngalan niya, Angel.
0: Oo. Yeah, de congrats.
1: Congratulations.
0: Tinguaon mo gid nga sa Uibes, mabuhi ka pa ha. Hala, matwako wako. Bye-bye.
2: Thank you.
1: Enjoy man ko ba?
0: Okay na to, gaano sa 300 at least na palipay yaman tayo, na palipay taman sa siya nga palabuton nga birthday. Congrats wako wako. Nonoy Rigador Balodjo, shout out lang da sa mga guard on duty sa Wilcon Haro Iloilo kay
1: wow.
0: SJ Maestral kag SJ Cabiao. Happy
1: grabe
0: listening.
1: Ba?
0: Oras 7 minutes before 11 o'clock. Nagapadayon ang phone para programa upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Kining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang epekto?
0: Sis the pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 11:13, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Tugnaw, no?
1: Yes!
0: Look at tugnaw sa mga gabi. Do ano na bala do na ano ko na panimahuan ko na ang ano ang simoy ng Pasko.
1: Wow!
0: Kanta na ang bango ng Pasko.
1: Abi ko ani malamig ang simoy.
0: Lain man na iya sa una na iya sikat pero mayara pag na iya si Sarah Bumbel sa kanta. Yan ang title.
1: Ang bango ng Pasko. O kay saya.
0: Eat bulaga.
1: Gwapo nga remix.
0: Pwede na ka makadial XFM call and text line. Smart!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Kaya hindi ba kamo magkalipat magtumaras ng Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sa panuot kapanalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Wala ang nasabayan na nga. Pero wala ko itong nawan namian kung mag-amon ni katong nawa nga akong nga, akon nga palibot.
1: Ang imo atmosphere?
0: Yes! Ano namian ko kung tugnaw pero kung arang do nagadalo-do na gid ang mga snow.
1: Mm-hmm.
0: Hello, ay man gali dol.
1: Nga ah.
0: Lain. Kay ano ang tugnaw do hindi mo gid ya magwantahan kung wala kasing ano sing heater bala nga sampaw.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Kaya mo na pero magamamo man ning tugnaw kaya lang na iya. Gusto ko gani ano, gusto ko gani mangutang sing solar na balang installment
1: tapos
0: pandaron lang gid yung aircon 24 hours.
1: Kung sabaga. Hindi agani agwanta sa amulang sini eh, mas solar pa.
0: hindi what I mean bala. Para na tawa bala. Kung practical ka gid na ang iba naton nga mga katropa, ma ano gani sila, mas swipe gani sila sa ilang nga credit card nga ang cellphone kabalor tag 100,000 plus for 24 months. How much more nga solar abi mo nga swipe? I-swipe mo sa imo credit card. Tapos ipa-install mo sa inyo balay. O di ba?
1: Oh.
0: Wala pa brown out.
1: Sa bagay.
0: Hindi pa gahod ang palibot mo. I-compare mo sa genset sang una nga kung mag-brown out, ga ano gid gid mo na. Pero kung solar ya, why gid tanan? Katinom.
1: Gani, ang generator ya gahod gid na iya.
0: Ang gayong lang imo batiar magpait.
1: Ginatabunan lang sa generator.
0: Hey, boss!
1: Come on.
0: Ay, sasawa pa ni Ruel kay inay mo gayong bro, no? Ano yan sa... Daw naging nulsol ka, ay.
1: Yeah.
0: Nagalik ka namin si Dolphy. Tanigin sa pako naman sa Iloilo pa siya. Di ba?
1: Oh, Ate Ruel, ano? Karugtong ng kahapon.
0: Hambalya. Ay, amo nagalik ka namin si Dolphy magugayong.
1: Yeah.
0: Wala o gid sa matistingan sang sa Iloilo pa siya.
1: Gani, man.
0: Si Basi diri sa Negros, matabo ka di Ruel.
1: Mm-mm.
0: Tawon ta kung hindi ka magkiang-kiang pagkatapos.
1: Mabugsay ka gid pagka to Iloilo.
0: Lupo ko niya kaniya. Hindi ya kaniya luatan kung hindi na ya magpalanggit o imo nga ano ya. Imo nga ano.
1: Hindi magragit net ang imo nga
0: nipple. Ari na si Wako-Wako. Troy Tisoy, bisan din ka makadto. Upod kami si Imo kay ikaw ang amon paborito.
1: Wow! Wako-Wako, salamat, Gid.
0: Troy, good evening sa number one nga nagapamayagpag nga nationwide.
1: Nationwide, Gid, Jaya.
0: Si Mark John de los Reyes, Aguado. Buhi pa ni Gali si, ano? Si Mark John. daw gintaningan na naman siya ngasalan sa April.
1: Uy, ano? Dungan ka dyan sang si Mana Santa.
0: Uy, speaking of tanning bala, dumduman mo si, ano, si... Si ano bala ang naga-impersonate gani kay Nora Honor gani
1: si ano
0: si Ate Gay na
1: si Ate Gay. Oh,
0: si Ate Gay.
1: Oo.
0: 'Di ba nagka-cancer siya? Mm-hmm. Nya balance sa doktor ah. Nga hindi na siya kuno malabutan ano tuman April. Itungod nga stage 4 ng iyang cancer. Pero until now bala sige Japon iyang ano Dolph iyang nga pabulong.
1: Mm-hmm.
0: Na dula gin man ang ano ang buto ang habok ni si butoy
1: butoy lai sa mata
0: lai ang habok ni bala o siya nga dididapit di ho
1: actually to goiter lang to sa sang una mo
0: hindi kilalain siya kay ginimprunto siya ambal sang ano sang doktor pero siyempre kung doktor ganiya magambal ya na-anticipara na nila kung until sa no ka na nagidasta pero may milagro man sa Gyapon kung may fighting spirit ka ng Gijabala.
1: In fairness lang sa mga doktor, no? Siyempre sila na yan nag-ano nga, ti asta ka na lang di amon niya. Pero, ang mag-decide na sang tanan, ang ginoo Gyapon.
0: No, nagbuhat sa aton kung until diin lang git kita yaasta.
1: Kag, wala na. Basing man si Iban pagid nga mga physicians bala kag mga medical ano wala na sila gali kuno ya right magambas na si himo
0: pero may ara gid Iban nya nga nagahambal
1: oh, kay
0: para
1: tagaan ka na lang gid sa
0: temprano pa lang mabaton mo na nga daan kung diin ka gid ya asta oh pero maya lang gani Dr. Lido wala pa nag-abot sa imong time nga ano no
1: na magtanla ko sa kristal.
0: Dali na ulo ko wala ba nag-abot ang time na kapa-admit ka bala? Oh, kay Budlay subong mo lang pa-admit.
1: Oo, ah?
0: Oo, labi na gid ba sa hilapit ang Disyembre kag duga matamat na kambyo ang klima. Nandamo-damo gid subong ginapang sipon, ginapang pneumonia. So kinanglanon nyo gid nga mag tumar gid ka mo sang mga herbal food supplement.
1: Correct. Mga produkto sang ano eh.
0: Nga gina endorse na mo ni Dolphy na mga products ang Yes to Health Incorporated. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Pero, amo na bala Dolph, no? Kung milagruhan ka to, bisan ano pa na nga hambal sang mga attending physician, mga medical doctor, kung hindi mo pagidiyat time, maidiyahan na yaya po nila binagin subong na nag-high-tech naman ang mga teknolohiya bala nga para sa ato na kayong lawas. Ina, kung may kwarta ka man nga ano,
1: ngay
0: gasto kag palulos. Kung wala ka naman lang yung kwarta, kag igo-igo man lang hindi mo kinitaan, mahambal ka na lang, mahulat na lang ko.
1: Magamuna sa albularyo.
0: Oh, basic pa lang yan.
1: Na, diba?
0: Kasi wala man sing imposible kung sa diin ta makabarato, dito gid man kita ya. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Nga araba lang makapulo patawahay man sa aton nga balat siyagon, na that is why. Ang oras, 11:22, mabalik pang phone pa lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
2: Pakusog.
4: Turbo.
2: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
2: Doble. Ang kalipay.
5: Patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 11:41, madamo nga salamat sa mga nag-join sa phone pa nga programa. Sa mga tech on duty kay sa tanang station manager sa XFM station sa Negros kag Panay Island. Madamo man nga salamat sa ngalan sa amon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Uy, Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Droitis Uy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: CEO Boss, Lunes, August 17, 2026. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Bye-bye kag halong.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suki butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
4: Sa mga buki ka.
2: X.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samson Gold Coffee Mix na.
1: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, at loob sa nga konsyon. Isaga pala nung kapang ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea!

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangapit. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magbibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng Santo Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santo Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santo, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santo Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Excellent.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, shh, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala aginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Nasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatyang.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, talk to doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Crown Phone Gold Coffee Mix.
1: O si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, gwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Project with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Side sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella.

0: Southern Gold, Coffee Mix, Yawa sa pinaghalong mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Uy! Boy! Gising!
2: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Southern Plus Coffee Mix ka na. Tirahin mo na para maging alerto ka.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yun.

0: sakit ng katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Eggs.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan. Laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na umiinom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Sa mga kaibigan at nandyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon rin, i-like nyo po at i-follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganda rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganda rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Dr. Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Ano, sa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So, pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag ka laman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan na naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sa doon sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algy kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing sintomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin mayroong infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspensya ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita. At may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano? Ang
1: pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba dok yung mga sanhi na dapat bantayan? O yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, dok?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, mag-develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo, o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag mayroon kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismo kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, oh. Meron dito sa may likin-likinan. Mm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yon. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Mm-hmm.
1: Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. Eh, o kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect.
0: Mm-hmm.
1: So, sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit, lalo
0: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Okay. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan partner sa kilikili at sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa diyan, umiinit yung temperatura tapos nagkakaroon ng pag-chill, ano? Tapos lagi kayong matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, eh pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference, ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo, ano. Halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So, magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So, nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yestro Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yestro Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang nakulani. Ayun pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mampibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
9: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati, ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon. Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit.
0: Oo nga.
1: O kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Mm-hmm. Every now and then, may bagong mga bakterya. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bakterya.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason, di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun na nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan, no? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, mabigyan po natin, ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, no? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayong mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo lang po for reference, mga kaibigan, no? So, mga kabayan natin dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan At puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
11: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo clinic. Ma'am, ano po pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Nagoliches, Quezon City po.
11: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Go?
12: Opo, matagal na.
11: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Go, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
12: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
11: Tapos, may bukol din kayo?
12: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait po po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
11: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
12: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito. Malaki po talaga. Ngayon, late na po. Oh. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
11: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
12: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
11: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
12: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
11: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Po.
11: Taga saan po?
12: Novaliches, Quezon City po.
11: Thank you so much, ma'am.
9: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience at binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema ng pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oh, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot yung sira na talaga yung sistema. Oh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Yan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Yan nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am, binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating Quantum ano analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So, sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Eh, pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng atin pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig niyo yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
0: Yes, o.
1: Para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day. Kung Santon Plus Gold, Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, dadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun na yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kabayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan and sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yastral Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan, or bumisita lang din sa atin pong mga Yastral Clinic kasi meron po tayong ibang mga supplementation diyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pong pangangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, kailangan tama. Talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So, yun, so mga kababayan natin, now, Doc, wala po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
1: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muna lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
13: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
14: The Secret of Health.

0: Galing lang.
1: Yes, 12.
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Zepan Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Xanthon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Xanthon Plus Herbal Soap.
15: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Sister Pain.
18: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist.
17: Consult your doctor. Sa mga butika.
20: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Ang oras sa Pilipinas, 40 minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, sini ang
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, diri sa 100.7 XFM ang Radyo Patrol Iloilo. 100.7 MHz sa mga lilisoan sa inyong mga radyo on FM band. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages, XFM Iloilo 100.7. XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Mga balita lokal, nasyonal, international kag iban pa nga mga impormasyon mahatag naton sa inyo. Sa mga impormasyon kag balita ang mabasahan ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw, pero inyo na mabatian diri sa aton mga palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Lunes nga adlaw mga katropa, unang adlaw sang trabaho, the first working day of the week. Bugtaw kag magbangon na ha, pizza 17 kita subong. Sa bulan sang Agosto, adlaw nga Lunes, pila na lang ka adlaw mabyan ang taklaro naton sa ilo na kita sa bulan sang Setyembre. Ang bulan sang Setyembre mabyan, amo ang pagsugod sang Christmas season diri sa Pilipinas. Harvest season ina sa aton sini nga mga mangunguma kag mga agriculture products sa kaumhan. Dapit na lang, dali na lang talaklaro nini mabyan ang tigkiriwi nga bulan nga amo ang bulan sang Agosto, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi. Dali na lang at alaklaron. Mga byan, builugan kita sa nga aton reporter si Katrupang Ramil Paklibar nga timplano pa nagaling sa Norte. Ibaw natupa ang madamon nga ulan, tama-tama lang gid. Pag-abot na mo ni Katrupang Ramil Paklibar diri sa stasyon, tama-tama lang gid kang magbundak ang mabasko nga ulan. Pero wala man lang dugay ah. Bulubugso bala nga pagtupa sang ulan, pero delikado ini. Abi mo mayong panahon, dugay-dugay dito sa unahan, waswasan kagbubuan niya kasang ulan. Sa mga motorista, halong lang, dapat nakainom ka mo sang Vision X Plus. Either four-wheel vehicle o kon motorcycle. Dapat masanag ang ating parinawan kay uso naman subong maabyan ang road accident o kon vehicular accident nga nagaresulta maabyan sang kamatayon sang iban. So kung may masanay kita nga pananawan, malayo kita sa disgrasya sa mga dalan. Gani, ang Vision X Plus, gindisinyo. Agud ang mga kabataan kag mga may edad na makatumar sang sining pampasanag sang pananawan. Para sa mga nagamaniyo sa salakyan, delikado nga madulom ang aton pananawan. Dapat magapabilin nga masanag, agud malikaw kita sa disgrasya sa dalan. Ang Vision X Plus, may beta-carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Nagapugong kag nagapahinay sang madasig nga eyesight deterioration sang aton nga mga kabataan kag bisan mismo kita nga mga adults kay expose kita katama sa aton sini nga mga gadgets, mga gamit ta sa opisina nga nagatugas ang radiation nga mahimo makaresulta sang malain sa aton nga pananawan.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting

Mabian, bugtaw na kamo kag magprepara sa inyong helikoton. Unang adlaw sang trabaho, dapat preparado kita sa bunga adlaw kay man. Hindi mapakta na gato pa ang madamol nga ulan. Kabataan ninyo, preparahan ninyo niya sa inyong kaputi, raincoat, kagiban pa, kaputi, butas, payong. Pabatuan nato ni mga pagbugso-bugso sang ulan, ha, no? Kaya nagabaylo-baylo nga itong panahon sa buong dapat. Kabataan ninyo, kagkita mismo magtumar sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Mahimo nato ni nito maroon aga pa. Bisan wala pa kita makapamahaw kung makakaon. Wala naghihilab ang itong sulok-sulok. Ini mga biyan ng Santon Vitamin C, dapat aga pa nga tumaroon. Agud nga protektahan kita sang mga pamalatian, katulad sang ubos, sipon, kag trangkaso sa panahon niya nagabaylo-baylo, ha? Ang kabataan taantis naton pagkatuon sa aton sa ilang nga mga bulutuan, dapat mga biyan pa tumaroon ta sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Available ini sa mga butika malapit sa inyo nga lugar, katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, ang TGP, South Star Drugstore, ang All Green Pharmacy, kag generika. Aga pa, protektado na kita sa mga pamalatian dulot sang pagbaylo-baylo sang panahon. Pasiplata na ito ng ato nga kasaysayan. Diri may makuha kita nga mayong pagtulunan sa ato nga history. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paru-ruunan. Kung madumduman pa ninyo, mabiyan sininga adlaw August 17. Sa itong August 17, mga abiyan, nakibalo-bala ka mo nga sa itong August 17, ano ni gani nga tuig naman? Sa August 17, 1976, alain, pagkini. Sa August 17, 1898, kaybalo ka mo ang bangkay ni Dr. Sirisal ang ginixyum halin sa Paco Cemetery kagindala dito sa ilasininga lugar sa Binondo, Manila. No? Ginmanid sa ilasininga pamilya, mga apo, kag mga apo-apo sa iyang pamilya para sa riburial. Ang yung pag-exhume bla, ginsailo bla, no? Kuhaan mo bangkay ang remains tapos si Silo sa isa kalulugman. Pero kay balo ka mo sa itong 1976? August 17, isa ka mabasko nga linog mga abyan ang nagtayog dito sa Mindanao, no? Anyway, talking about linog, sa Indonesia, sa nagligan nga adlaw, gintayog man sila sang linog dito, 7, magnitude 7.5 bala, 0.7, no? Nga ginapa tsunami alert sa ilang gobyerno dito ang Indonesia kay may linog na nagtuhaw dito mabiyan sa Indonesia. Now, sa itong August 17, 1976, kay balo ka mo, isa man ka mabasko ng linog ang natabo diri sa Pilipinas, ang Moro Gulf Earthquake kag tsunami, no? Nasa diin mga katrupa, babaskog yad tong linog sa tung 1976, August 17, nagdangat sa 8.1, tub-tub 8.2 mga abyan nga magnitude ng linog. Nga napuruhan sini mga abyan ang ginatawag nga Cotabato Trench, no? Mga kaagahon sa ito, no? Natabo ang ining linog, nagdala mga abyan sang babaskog nga balod. Nga sa diin mga katrupa, madamo sa mga nagkalaguba nga mga building at the time. Kaya balo ko mas adtong matinion, magnitude 8.1 ha, nga linog, nagtayog halin sa Moro Gulf sa Mindanao, nga nagresulta sang tsunami, nga nagresulta sang kamatayon sang ginabulubanta, 8,000 mga bin ka mga tao. Ha? At the time, kag maywara, mayara nga 150,000 ka mga ginbilin, nga mga homeless sa amo nga rehiyon, ha? Sadtong 1976 ini natabo

high school kag sa college students naton para nga hindi kita magpanic, no? Hindi magpanic ang aton sini nga mga estudyante. Ano himuon nila the moment nga mabatyagan nila ang pagtayog. Abi mo katropang John Ray, so tuod por man kagabi nagdamgo ko sang linog nga ang mumantuyaman. Nga may tsunami man kuno, tapos may mga foreign assistance nga gina-provide nga ginapaluparan kag ginahabuyan kami sang ano ganina. Ining rubber boot lang kun mahangin na magtupa sa ano sa tubig naga ano bla. Nagahabok ano inflatable rubber boat to. Nga mantuya kun damgo yaman. Pero may music tara. Reminder guru ini ano sa aton nga mga estudyante nga hindi kita main kampante. Well, wala sa makapakot eh. Siyempre, pangamuyo nga pangamuyo. Kag, at the same time, preparar kita, habi? Reminder sa mga estudyante, mga school administrators, mga supervisors, ang earthquake drill.

Oras mga katropa, 53 minutos na nakaligad sa tagna ng alas 4 sa aga. Amaya itong reminder ta sa mga kabataan, sa mga ginikanan, sa mga school administrators, sa mga school heads, sa mga katropa, sa mga eskulahan, pampubliko man o pribado. Ngayon di kita maging kampante,

0: the day, base. Ibao, Diyos ko, palayo lang. Mga pagtayog bala, no? Kay wala sa magkapakotabi kung saan ugin mag tuhaw ang linog bala. Pero ti sa Indonesia, nagliga to, at laugin tayog sila eh. Ti isama lang kita di kahilira sa Indonesia kag Pilipinas. Siyara kita sa Pacific Ring of Fire. Pero mas mayo na nga alerto kita, no? Wala natin gina-alarm, wala natin gina-pahog, wala natin gina-pahadlok ang mga tagpalamati tao, katrupa tao. Only that, gina-remind lang, mangin alert. Hindi lang kita mangin kampante. Actually, gina-encourage sa mga local government units natin, ang mga eskwelahan, kag mga opisina, sang private man o government office nga hindi magpanik kag may mga earthquake drill sa kada opisina, ilabinigid sa mga eskulahan, sa mga kabataan.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Palayagta, dugay-dugay, ang pila ka mga nagapangunang mga balita lokal kag national sa atong pagpangalagad. Pero antes na mga abyan, may propaumpaw kita sa inyo sa atong nga kapiot sang sitwasyon subong. Yara na kita, sulo-sobra sa tunga sa bulan sang Agosto. Dali na lang matapos ang bulan sang Agosto, kag makaangko na kita sang medyo madawa-dawa ang sitwasyon. Ha? Pero ari, ang Gold Eagle Beer kag SFM Radio Philippines, mga byan, na XFM Radio Patrol Iloilo, magapanagtaga sang taglima ka libo ka pesos bilang weekly draw sa aton sininga Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Magbakal sang Gold Eagle Beer nga 320 ml, o kung Gold Eagle Beer King sa inyo soke nga mga tsindahan, isulod ang Tansan puti nga legal nga envelope. Subri bala, isulat ang pangalan, edad, address, ang inyong cellphone numbers kag pangalan sang tsindahan nga inyong ginbaklan. Ihulog ang ininga sobre sa mga drop boxes malapit sa inyo sininga mga lugar. O kung hindi gani, dire dagundagon ka mo sa amon nga istasyon sa XFM 100.7 Iloilo, dire sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, sa distrito Sangaro, siyudad sang Iloilo. Kami drop box kami dire nga unay para sa inyo, no? Sa mga taga Barangay Tabuk Suba haro, may ara makita dagin butang nga drop box sa Bilma Store sa Barangay Tabuk Suba haro. Sa San Isidro haro, may ara pag kita isa ka drop box ang inbutang nga mo ang BCA Store, no? Kada Huwebes ginatipon ang ini nga mga entries, kag kada Biyernes ginahimo ang raffle draw. Dapat Miyerkules pa lang nahulog na ninyo ang inyo sining nga mga entry, no? Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo, o kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 nga mga Facebook pages naton para sa announcement to winners. No, may ara kita nga tag 5,000 ka pesos bilang weekly winner, weekly raffle draw winner. The more entries you send, the more chances of winning. No? Ya, di pa na, tag 5,000 ka pesos kada semana nga panagtag naton. Sa grand draw, dako-dako nini, wala pa manon si Ukun Sanugid ang eksakto nga fetsa para sa grand draw. Pero may mga grocery items, may mga cellphones, kag may mga cash prizes pa nga ginapreparar ang Gold Eagle Beer, mga byan, sa grand draw. Ang ini nga promo ang nagsugod na halin sa itong Marso 9, karong nga tuig, kag magapabilin ini tub-tub Pebrero 20, 2027.

Ang oras mga katropa, 58 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa ato nga pagpangalagad sa palatuntun na exciting Pilipinas. Kaya bala kamo sa mga adlaw, first working day of the week na dapat nakaprepara na kamo abyan sa inyong mahilikotoon karon nga adlaw. Kaya damo kita alubrahon subong, no? Subong adlaw mga abyan Lunes, damo kita alatindiron subong. Mayong aga, Ma'am Maria Crespo, kag Ma'am Mary Ricabar nga nagaupod na sa aton sa sneak nga mga tinion. Pasiplat kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal diri sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo. Dali lang. Okay.

0: Mga balita nasyonal na pasiplatan naton sa mga adlaw mga abyan sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya man sa aton baluan sini uli lang bukas ang aton nga mga senador, ilabi na ang aton nga Senate President sa pagsailo sa schedule bala, no? Sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Tigaylo nga sa aga ini paghahiwaton, pagapatigayunan ini mabiyan sa hapon kadungan sang pagsugod sang hearing sang proposed national budget para sa 2027. Kay kadako na gid balasang oras nga ginakaon, nagasuro akon nga ano, kadako na gid balasang oras nga ginakaon sang impeachment trial ti halin sa aga tubtub sa hapon, no? Doon na focus na lang sa impeachment trial ang aton nga mga senador. Ang importante nga mga bills nga napasar sa Senado halin sa Kongreso, kung kaysa mga abyan hindi na matatapan bala, no? Kapin pa ang ining pagtalakay sang national budget sang pungsod para sa 2027. So may pagbago diri tigayo nga sa aga paghihawaton base sa hapon na lang ang impeachment trial, no? Pero hindi pa ni final eh, no? Sunod sa kay Senate President Gatchalian mabiyan nga ginakonsideran Manila sa Senado ang mga working hours ng inasining nga mga staff nga nag-arrange ang schedule samtang luyag Manila nga matapos sa the soonest possible time ang impeachment trial kay kadako na gid sang ginakaon sang oras sa impeachment trial ni kay Vice President Sara Duterte. Pero galing kay tiara na eh, nakaschedule na ini, napasar na ini sa Senado. So whether we like it or not, magapangutubang kag magatalakay gihapon, magapadayon gihapon ng impeachment trial, no? Naibalon ta madamo sa inyo nagasunod diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo sa live streaming naton sang impeachment trial. So tigaylo nga sa aga, may mga proposal diri ibang senador dapat sa hapon na lang nga magasugod. So bantayan ta mga developments ini. Kay ang tinutuyo sini mabiyan nga mabuhin-buhinan bala ang oras nga makaon sa impeachment trial kagayban nga mga malahalon nga oras ma-focus pa sang mga staff sang Senado ang pag-prioritize ng iban pang mga pending bill bala. Sunod sa kay Senate President Gatchalian nga ginakonsider sang Senado ang importanteng oras nga makabulo-balanse man sa convenience sang mga staff sang Senate, no? Ginpayag sang senador nga ila sini nga gina-assess ang pila ka mga manami nga arrangement sa paghatag sang mas madamo pa nga oras sa impeachment trial pero hindi man ma-compromise ang oras nila para sa pagtalakay sa mga nakapending ng mga importante ng mga bill mabiyan sa Senado. Ining mga hagna nga nakapasar na bala sa House of Congress o kung House of Representatives nga napasar na nga inogpasaka na sa Senado. Kaya kung mapasarin na sa Senado, ti mangin kasuguan na, no? Sa dream mabiyan ng mga nami pa nga mga bill drink, mga uminto bala sa sweldo. Ang pagtalakay, pag-aproba sa increase ang daily wage increase sa aton nga mga mamumugon. Kaya samtang nag-enjoy mga abyan sa dalagko nga sweldo nga aton nga mga congressmen nga may pork barrel pa, may allocable budget pa. Ang mga senador ta, dalagko sweldo, may allocable funds pa. Padayon nga nag-iigod ang aton sining ordinaryo pumuloyo, ang mga laborer, ang mga daily wage income earner, no? Nga kadugay bla magpasar sang mga kasuguan nga nagahatag sang mga incentives o kon benepisyo sa mga mamumugo naton. Kada tuig may labor day kita, ang labor day kalabanan mo nang panawagan sa mga mamumugo naton nga increase sa sweldo pero hindi balanse, no? Kada ko sang discrepancy kun ordinaryo ka lang imo mamumugo nya, may igod ka lang may igod sa Pilipinas pero kun public official ka sus. Kung public official ka, elected official ka, nga kadamo kasang benepisyo, no, nga ginatag, no, may mga rata pa sila, representation ng traveling allowance, pang dayan-daya nila, bla, no? Pero ang mga ordinaryo pumuluyo, ahay, 500 ang daily wage, ang daily income nila sa private o kung public office man. Kaya naablas ang uminto, bla, pero ang ilas ang mga public official, tanong gidubran nila sa daw. Ano pa mga abyan na ang options ng ibang diri sa aton mapapili na lang either kagawad sa barangay, pakapitan, makagawad sa banwa, ma vice mayor, mayor kay nagapati sila nga ang pagkapolitiko dir sa ato nga manggaranon ka sa iban nga pungsod mga abyan. Kun politiko ikaw, ini ka gid mag-ambisyon nga magbanggaranon ka. Otherwise, gapangurakot ka. Sa politika, kay public service ini, hindi ka maghandom. Hindi ka mag-ambisyon nga magbanggaranon ka. Otherwise, kurap ka. Gasuro di ka tropang dami, basi sa ako lang nino. Gasuro wala man. Ang ini nga bahay mga bingan na tulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa, may mangustin, kag may soya powder drink mix. Ang soya powder drinks mix mga bingan mo na yung nagadugang pananam sang sabor sang ato nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga bihan marami ini kada adlaw bisan pila katasa pa sang Santon Plus Coffee Mix ang tumaro nato ano kun aton imnon wala nag-update ang inyong sulok-sulok kay wala ini mga bihan sang caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix isa sa pinaka mabakal nga kape subong kay bisan mga kabataan mahimo makainom. Ang mga millennial people lang ang mahilig sa mga iced tea, sa mga iced coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mahimo man ninyo nga iced coffee. Siyempre, timplaw ninyo anay sa may init nga tubig, timplaw ninyo anay yung kape. No? Tapos kung gusto ninyo mangin iced coffee, at ibutang nyo sa cup, kagbutangan nyo sa ice, kag ishake-shake namit, pwede gid nga mangin iced coffee. Kaya ibang sinisato, nga mapamatanong ta, mahilig ni sa mga iced mo, sa mga refreshing kag mga cold drinks, bisan tsaa, bisan kape, ginahimo nila nga ice. No? Ang Santon Plus Coffee Mix, mahimo man, imnon sang mga kababayanhan nga naga-menopause na o kun ara na sa bibi o kun sa gahulo-hamboy na sa menopausal stage. Ining nagapakita na sa mga manifestation nga insomnia, ining nagapaningal, ining mga daw hindi na maintindihan ang mudo nila. Baga mo na nagani ang mga kababayanhan, meaning naghahanak na nila nga mag-menopause kay nagapakita sang ilang pagbinatasan hindi mapaktan ba daw naga-arab, arabuton. Kay man may ara sila ginatawag nga hormonal imbalances. So ang Santon Plus Coffee Mix may mga medicinal properties ini nga nga pabulo balance sang mga hormonal imbalances sa mga kababayenhan. So kun amo na nagani ginapakita nga pagbinatasan sa mga babae, mga partners ninyo, paimnan ninyo siya sang Santon Plus Coffee Mix. Ilabi na during night time antes matulog sa gabi, no? Para makaangkon siya sang medyo malaba-laba nga sleeping hours, pagbugtaw niya sa aga fully recharged siya kundi hindi na sa magpaningal. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine. Ang caffeine, amo ini ang ara sa regular nga kape. Nga kung sige-sige mo inom sang regular nga kape, along the way, mga abyan, magataas ang acid level mo. Nagahapdi ng sulok-sulok mo. No? Ano pa ang ibaan, tamara na mag-inom sang kape. Kung naman na nagani mabatsagan ninyo, nga daw nagataas ng acid level ninyo, kambyo na kamos ang inyong kape. From irregular coffee, padulong sa Santon Plus Coffee Mix nga wala sang caffeine. Ang mga diabetison nga mga tao mahimo na makainom liwat sang kape nga Santon Plus Coffee Mix. Kay ang Santon Plus Coffee Mix wala inis ng kalamay. Ang nagapatam is ni natural sweetener nga stevia. Available mga biyan sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Ang Santon Plus Coffee Mix nakakape ka na, may food supplement kag bulong ka pa. Magapasiplat kita mga balita lokal kag nasyonal mga katrupa sa aton nga panumbalik kay Mandri sa aton sa Iloilo, asa Iloilo sa Pilipinas. May duso butong kun bala magapadayon ang eleksyon sa barangay subong nga tuig. Kay sa dalom mga binsang konstitusyon sa dalom sa aton nga exist nga kasuguan subong nga dapat sa November 2 may pagapatigayonon nga BSKE Barangay ang sanggunay ang kabataan elections. Ugaling may mga nagaduso nga mga congressmen sa House of Representatives kag sa Senado nga i-postpone ang barangay kag sanggunay ang kabataan elections nga pagahiwaton sa masunod nga 2028. So kun matabo ina mga katrupa another extension sang mga naga pulong ko nga kapitan, barangay kagawad, SK chairman, kag mga SK kagawad. Okay lang na ang balsing iban kung nag-function kag defective. Pero yung ibang daya nga overstaying na, nga wala man sang trabaho, hindi man efektibo sa ila servisyo, pasti unfair para sa barangay. Talaga ito na dugay-dugay ha. Kaya sige-sige pang hinuring-huring subong sa lower house kag sa Senate mga bin, may kang tanan sa kunbala pagapadayunon ang eleksyon subong sa barangay o kung hindi. Kinahimo nga rason sa mga nagpamalabag o kung nagaproponer sa pagpostpone sa eleksyon sa barangay, amo ang kapigaduhon sa sitwasyon. Mga bin, ini kag pila pa ang aton nga talakayon pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdom.
1: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold, Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kagaglutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Vision X Plus.
5: Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, shh, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan nami, Gid!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Ang oras sa Pilipinas, 13 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Sa palatuntunan, exciting Pilipinas, Mabian, 36FM, ang Radyo Patrol Iloilo. Sa ang nagligad nga mga inadla, mga binulan, mga bian, bao kadamo kita sa mga nakita nga mga new faces nga nagalagaw-lagaw sa mga kapihan, sa mga paradahan, sa mga barbershop, sa karinderya. Kaya iti, suno sa nag-exist nato nga kasuguan nga madayon o kung may eleksyon sa November 2, 2026. No? Sanggunian kabataan, barangay ang sanggunian kabataan eleksyon, BSKE. Suno sa aton nga kasuguan. Iti madamo na ang mga nag-ili-istorya, nag-pabati-bati-istorya blah. Ng mga kandidato sa pagkakapitan, sa pagkagagawad, sa pagkaka-SK chairman, SK kagawad. Kaya balik mo sa mga dalagko ng mga syudad. Ang ilang nga mga barangay kapitan, lagko man sweldo. May mga SOP pa. Sa mga Makati, na yung mga barangay sa Metro Manila, gahuluhamboy, mga katulubang dyan rin, 80 mil ang sweldo. Sa mga kagawad ng barangay, ang kapitan, sobra pa na, no? Bulo barangay lang ni Pro, iban gadako, gagasto dako sini, no? Kung sa mga metropolitan area, kung sa mga dalagko ng mga syudad ng barangay, dalagko man sweldo. Sa mga kapitan kagagawad, lakip ng SK, no? Kung damo-damo bilang ng mga negosyo, damo-damo building, damo-damo ng mga commercial establishments, no? Tidiri sa Iloilo, damo din ng mga barangay, nga madalagko, sa pagintinti na ang lubok, doa mo may pinakadako ng sweldo mo. Kaya dira bila ang, ano na, ang power plant, oh. Kaya yung mga bulilaw ni, lagko man yung sweldo nila. Kaya dira ang damo-damo ng mga call centers. Ang sa Barangay San Rafael, Mandiriao, lagko man yung ila sweldo. Kaya dira ang SM, ang diversion, ang SM City. Arada ang Smallville, no? Kagiban pa, no? Ng mga pinili ng mga lugar diri sa siyudad sa Iloilo, lagko sweldo. Ay, abin nyo, sa mga kapitan kagagawad, depende na sa income sang barangay mo. Te, sang wala pa naghinuring-huring i-postpone ang barangay elections, damo na naguluwa. Ngayon nga, mangapit ato sa kapihan. Mapasayang-sayang tatos basketbulan, pasayang-sayang tatos krinderya, blas, paradahan. Pati maan lang nga magpapili sa pagkakapitan, barangay kagawad, o kung nanuman, no? O galing, sing uli hilangan eh, nga may nag-file sang resolusyon dito sa House of Representatives nga nagatuyo sa pag-postpone. Buot silingon sang postpone mga ben, ipaisol bala sa wala pa may baluan o kung specific nga fitsa. Di sabong sa House of Representatives, daw nadula naman lang to, nga kuntani sa bulan sa 2028 pa, bulan man sang Nobyembre, hiwato ng eleksyon. Doon napatay naman lang gani itong hagnang ato sa House of Representatives. Pero sa ngulihin lang ini, may ara naman sa Senado, si Chichis Cudero do paborman nga i-postpone ang eleksyon. No? Kundi nagaduwa-duwa subong ang nagatuyo ng mga kandidato kung sige-sigeon pa nila magpulo pa display o hindi na. Now, ang sitwasyon subong mabia na amon eh, kay bisan mismo ang kumilik na butang bala sa alang-alang, kay balo ka mo kung wala sang postponement sa eleksyon, padayo ng preparasyon sa Commission on Elections eh. No? Pag-imprinta sa mga balota, pag-validate sa mga registered voters, kagiban pa. So, nabutang subong sa alang-alang, hindi lang mga tuyo magkandidato, kundi ang kumilik mismo. No? So, nagapanawagan subong ang Commission on Elections sa House of Representatives nga desisyonan gilayo nila antes magtakop ang bulan sang Setyembre sang karon nga tuig na nanungod mabiyan sa mangin desisyon o kung kapalaran sang 2026 barangay kagsanggunian kabataan elections nga natanana akong tani sa November 2 sang karon nga tuig. Kay man kun pamati ang taang chairperson sang COMELEC nga si George Erwin Garcia, kinahanglan gid mabiyan nga mahibaluan gilayon sang COMELEC o kung madayon o hindi man ang eleksyon, agud nga malikawan ang posibleng nga kakulang sang tion kag mga logistical problems sa pagpanghanda sini. No? Kagagod hindi man mausik ang ilang oras kag ang kwarta. No, nagi kay mo kaya pa-imprinta sa mga balutang nga ini nga minilyon ka pesos man ang balor nga hindi magrepagdayonon ang eleksyon. Amo na ang iban sa aton, basta gani nga government funds, mga byan, do kahapos lang yalos tayo, no? Do kahapos lang balaya gastuhon, basta hindi imo kwarta? Basta gani, iyas ang gobyerno nga kwarta, do nagapatuyang kita sang gastos, daway kita yang... Daway kita ya gawuri bla nga basi i-account ka o kung basi bla pangitaan ka resibo, no? Daway kay mo ya patugsiling, no? O kung concern, ala patuyang lang sang paggasto sang kwarta sang gobyerno. Kiti mambal, kwarta ni, public funds ni. Ha? Naka-allocate ini sa akong, tirahon ta niya. Bala na lang galing kung sinuman nga mga resibo ang pangitaon nila. Di kay karon kay gin pangitaan ka resibo. Mambal mapating iban nga hindi tani guro pag pangitaan resibo ah. Sigihon ta lang ning alos taya, no. Karon kay gin pangitaan ka resibo. Basta public funds gani mabin halungan ta people's money na eh. Ato na tanan ni. Nga ang pagka public official isa na ka garantiya o kun ka passport na para magasto kita sang kwarta sang banwado, hindi ba na no? So sa sininga kang tanan mga abyan, mabalaan eh, before the end of September mga abyan, ang kapalaran sang eleksyon, ang sanggunin kabataan, o kung barangay eleksyon, ang sanggunin kabataan eleksyon sa karong tuig. Kaya oh, mismo ang kumilig nagkapanawagan na, himuan nyo na desisyon nyo, mga congressmen ka senador, para hindi mosik ang chimpo namon. Kung dayununta ang BSKE, barangay ang sanggunin ang kabataan eleksyon, para mismo ang mga kandidato ang mga plano nga magpadalagan, makapreparar man. Ha? Hindi na nga magulag kita on the 11th hour. O kung ining waay na bala panahon, madamo nga mahagna nga sa karon ang separado nga ginfile sa kamara para sa pagpaiwas ang eleksyon. May sa House of Representatives, may sa Senado. No? Dapat magpungkuan nila na ini. No? Kalabanan sa mga ining mabin among pagtudlo sang rason sa epekto sang krisis pang-ekonomiya kag ang ginakabig naton nga mga domestic problems nga may kang tanan sa nagapadayon nga kinagamo sa Middle East. Amo ning pila ka mga rason nga ginabangil sang iba naton nga mga congressmen nga nagatulod o kung nagpasar sang hagla nga ipa-postpone anay ang sangguni ang kabataan kag barangay elections sa 2028 from 2026 i-postpone isaylo sa 2028 pero amo gihapon nga bulan. Bainte minutos na ang nakaligad sa takna nga lasing kusaga ang ini nga bahin mga biyan ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag klabuaska amo ining solusyon sang problema sang aton nga mga katrupa na nanungod sa ilang alaga nga si Junjun. Kaya ilang alaga nga si Junjun nagatinamad na kag masami na lang nagaduko kag nagabatyag na sang kawya masami nga mahuloyon. Wala na nagatambong sa flag raising ceremony. Kung amo na naganing problema ni Junjun, gadaw nalipat na sa iya isa pa ka obligasyon. Pangihi na lang apangihi ang nabalaan niya obligasyon. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya mo ini ang nagapahanumdom, nagarimind kay Junjun nga John, hindi lang bala pangihi ang imo obligasyon. May isa ka pa ka obligasyon, Junjun. Te, kung mag-amo na gani batasan ni Junjun, magtumar na kamo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Agod nga magbalik ang mabakod nga panindugan kag magbalik ang malawig nga standing ovation. Ibalik ang nagakayabang nga performance sa kama. Kataw iya sang hormentado nga kabayo. Iya sang rabbit nga desperado. Kag daw iya sang sadista nga pato. 30 minutos antes ang inkwentro sa kay Mrs. ka partner ninyo. 30 minutos ha. Kaya kung tamaron mo ang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before the loving-loving, dira nyo mabatyagan ang epekto ni Turbo. Kaysa pirtahan pa lang ka mo sa inyong kwarto, nag-aalsa-alsa na ang buol mo. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, nga may makagkaklabuas ka, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basang basa nga toalya, kayang-kaya. Pasiplat kita na sa balita lokal, ang balita nagikan sa Kapitolyo kay si katropang Febby Burs Morales naga standby na solusyon sa problema sa mental health pag-istoryan sa teen center. Oh, kay Cable kamo ang mental health subong sa mga kabataan daw may problema. Ang mga kabataan natong blasubong daw hindi resilient sa mga problema, emosyon, problema sa pag-eskwela, problema sa pamilya, no? Bata pang ibang daw nag-attempt na lang mag-utas ang ila kabuhi, no? Siguro may problema sa ila sining you know, paminsaron nga ginakinahanglan sang mental intervention o kun mental health intervention sa aton sining mga awtoridad. I-check ta ang report nga katropang Febby Burs Morales. Katropang Febby Burs, sa report come in.
1: Iloilo Provincial Population Office naghiwat sang teen center summit gintabungan sang mga school heads kag principal sang pampubliko nga eskwelahan sa probinsya sa Iloilo kag mga population officer aginhiwat nga teen center summit nga ginpatigayon sang Iloilo Provincial Population Office Agosto 14 nga ginhiwat sa isa ka hotel. Ginpayag na Tony Ruel Von Superio, head sang Provincial Population Office nga ang keynote speaker sa ginhiwat nga summit, amo si Governor Arturo Pinsor Jr. kanagatag man sa iyang inspirational message si Vice Governor Natalie Ann Diboque. Gisteryahan sa summit ang problema sa mental health sa mga estudyante kag kung paano masolusyonan.
2: Oh, mayarap kita na Teen Center Summit kung sabihin ang atong mga participants, ang mga school heads, officers in charge, mga principal, kag school administrators sa nagkalain-lain nga secondary schools, kag integrated schools sa bilog nga probinsya sa Iloilo, and the high schools sa siyudad sa Pasig. Pagka-istoryahan natin about sa mga programa na nungod sa Teen Center. Ang mag-presentar ang ating mga conversion partners yung dahilin tulad sa College of Dawson City, ang program on Alalahi, ang San Agustin, ang Katuwang Program, ang aton nga PHO, ang Tipong Kabataan, ang Prime Program ni Governor Defensor, ang Prime Hotline, kag iban pagid nga mga programa nga dili na santo na nasentro sa aton Teen Center.
1: Isa sa mga problema nga ginaistoryahan diri amo ning parte sa mental health sa aton nga mga estudyante, Attorney.
2: Oo, isa ini sa pagdiskusyonan kung paano naton ma-strategize paano natin masabat, mabuligan, kabataan in terms ng mental health problems nila sa ilang mga milikuan kag sa ilang mga pamilya.
1: Kung sinisir sa summit, anong natin kami sa
2: mata natin ang partnership natin sa Department of Education and Family sa kay Dr. Ruby Almechon kag kay Dr. Fangco sa Pasig City Division ng Department of Education sa Division sa Pasig. Kaya ginalaw nila ang aton mga school heads, mga principals na mag-ipod sa aton ng Teen Center Summit. Kay man, sila ang pinaka-importante din sa aton programa. Kay man, ang mga principals, ang mga school heads, depende sa ilang direksyon kung paano kasi may papasan nyo kung mapanamin pagit ang mga programa sa aton Teen Center Project.
1: Ang ining balita gandulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus sa Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Febby Burs Tibor Morales sa XFM News.
0: Nagdala sa aton oras mga katropa, 26 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas diri sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Mga balita lokal nasyonal ng inyong mabasahan karong adlaw sa mga pamantalaan inyo na mabatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga aga sa mga viewers naton kag tagpalalati diri sa ating palatuntunan, mga butuda batuda members aga pa sila nagbiyahe bao nagtupa ang mabaskog nga ulan sa mga aga. Pero naguntat naman, wala man kita weather disturbance kay gina-monitor subong nagliga to, may LPA pro outside to sang par ano. Ang mabatagan nato nga pagtupas ang ulan sa kinaandan, amo gihapon ining epekto sang habagat o southwest monsoon. Pero base bugtaw na katropang genre ang pag-asa, liog tabi, makapakigangot kita sa ilagod, may balo ang tapin na kauli nga sitwasyon sang panahon. Aton sa ining mga tagpalamati sa Kaumhan, sa mga kabanuhanan, nag-upod sa aton sa pagkuha sang pinakauli nga sitwasyon sang panahon eh. Basta magtupag ani mabaskog nga ulan, ang una nga pala mong kutanon kung bala may bagyo o wala. Kaya kaya ba naman kamo, ang bulan sang Hunyo, Hulyo, Agosto, amo ining maulanon kag mabinagyuhon nga mga binulan, no? So far mga abyan, wala man sa mabaskog nga bagyo nga na-monitor kita kag nag-experiencean kita for the past 2 months and a half sa Pilipinas. Pero hindi niya magtakop ang malain nga panahon kung pagbagyo. Kay kalabanan, bulan sa Nobyembre kag Disyembre ang mabaskog eh. May mabaskog nga mga bagyo, no? Amogin man na, sa Pilipinas, an average of 20 ka mga weather disturbances ang nagalabay sa Pilipinas sa gusto takag sa hindi. Sa 20 ka maining mga bagyo, may ara ginaisip 3 o 4 ka mga medyo basko gawabla, no? Pero may ara gini na mga bin nga mga super typhoon nga maklasify ang pag-asa. Hopefully, sa kalunga to, gini kita maka-experience sa ang mabasko gini nga bagyo. Kaya iti may krisis pa kita nga daan sa petroleum products. May krisis pagit kita sa mga natural nga calamities si bukat mayad, no? I-check tabing pag-asa sa pinakauli ng sitwasyon sa panahon, 29 minutos na ang nakaligat sa tak ng alas 5 sa aga. Sa ato nga police report, masubo maning nadangatan sing isa ka OFW. Wow, grabe maning banas ini. Dawala ginis ang balatyagon sa asawa niya. Oo, OFW ang asawa niya. Tiniro niya patay. Ambot. Anong rason sini? Daw wala man sang ginatag nga rason sini. Pero patpatan na dugay-dugay kay may ara pa kita nga report na gikan sa pag-asa. OFW, patay gintiro sa niya bana dito sa Banua San Carles. Sa isa ka birthday occasion, ang may birthday bata pa nila. Ha? I-check ta ang pag-asa mga binupunta si Sir Ferds Robin. Sir Ferds, anong pinakuli ng sitwasyon natin sa panahon subong Agosto 17, Lunes, mayang aga?
3: Yes sir, good morning kay sa itong mga pagsalamat. No? Sa latest analysis natin kayo ng alas 3 ng kagawa, may namuntar kita ng local area. Yara sa more than 1,040 kilometers silangan sa Northern Luzon. Kaya base sa latest analysis natin na may medium chance ito nga mag-develop si Sakabagyo sa sunod na 24 oras. Pero wala masang direct ang epekto dali sa atong sa Western Visayas. Ang Southwest Monsoon nag-apekto sa Luzon at sa Visayas. Sa mga sinisistema ng Western Visayas, may posibilidad sa mga magalungon nga kalamitan na makadala, lapta-lapta ang mga tagulan, pangilat ka panagoog sa iban yung parte sa ating region. Sa Sarangan, pagpapunta sa namin, halin sa nabagatan ng kundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, kaya diin sa Sarangan, pagpapabalo sa mga kagalatan. Temperatura natin, 24.32 degrees. Adlaw, mag-a-declock. Subong alas 5, 29 ng araw, ang matuloy niya, alas 8 ng hapon. Ang muna itong latest weather update, pag-subong niya, walang ulit binalamat.
0: Salamat, kids and friends. Thank you so much. Mayang aga sa lahat.
3: Yes, thank you, sir.
0: Mga abyan, ang reports ang pag-asa so may ginamonitor nga low pressure area sa guwapas ng Philippine Area of Responsibility mga 1,000 pa mas, no? Ang iyang kalayoon sa Philippine Area of Responsibility. 50-50 ang tsansa nga maging tropical depression. Wala sang direktang efekto diri sa aton. Ang gina-experience naton subong nga ulan kag magalaumon nga panahon, dalagya po ni Mabian sang Southwest Monsoon o hangin habagat nga magadala sa aton sang maulanon nga panahon kung kaisa sa hapon.
4: Exciting Pilipinas!
5: Exciting Pilipinas!
0: Basta mo lang na, bulan sa Agosto ah. Mga kabataan ta, estudyante, mga ginikanan, pabalunin ninyo sila sang payong kag raincoat sa ila sininga pagpadulong sa mga eskwilahan. Pasiplat kita ano bala sa local report, dali lang katulopang Ramel, kay makuha man kita sang isa ka situation report dali sa aton. Nung sige pa, tupas mo ulan, o nag-cool out na gin man. Masubo ni na dangatan sa isa ka OFW nga babae maabian nga isa kasawa patay sang gintiro sing inga bana dito sa Carles. Sus! Did una rival sa ospital mga binining OFW nga babae gintiro sang iyang bana ha sa barangay Bangkal dira Blas Carles Iloilo mga pasado alas 11 sang udto Agosto 16 kahapon kay balo kamukon nga ang ining biktima bago lang ni halin sa abroad bata pa ni mga 45 years old no kag nagaistar man sa among lugar ang suspect is a 44-year-old nga bana bana ang suspektsado, no? Sang Barangay San Andres, San Rafael, Iloilo. Ang rason mga abyan, sunod sa mga otoridad, ang hepe sang Carles Municipal Police Station, ginpayag ng isa pa lang kasimana nga nakapauli ang biktima. Halin sa abroad. Kay balo ka mong pag-abroad mga abyan, sang isa ka members ng pamilya, either ba na usawa, isa ina kadako nga pagpanghangkat, no? Kun bala mabuo pang pamilya kay kalabanan, hindi man damo gid, no? Madamo lang kita na balaan basta mag-abroad gani ang babae o lalaki. Daw ara bala sa bi sang pagbinulagay sa mag-asawa, ha? Ang sitwasyon ugaling kay bangod sang ginatawag sang sitwasyon nga kapigaduhon, kun may oportunidad man lang sa iban nga pungsod, either para sa bana o para sa asawa, so gina-compromise nila o kung ginagambol nila ang pamilya, no? Ay dirbuo o wasak. Ti inima biyan isa ka masubo nga nadangatan sa isa ka OFW nga isa pa lang kasimana ng kapauli diri sa Pilipinas, no? Bangod nga may birthday sang ila anak kahapon nga daw, so nagkadto mga biyan ang tatay. Agud iselebra, nagpauli ang tatay sa iya ginaubrahan, agud to nga iselebra ang kadlawan sang ila bata, no? Didto man natabo ang masubo ng insidente, no? Samta nagapulupungko kuno ang bana, ha? Nagaistorya sa niya sining asawa, no? Didto naghambal ang biktima kuno ang asawa, bali nga luyag niya nga magpakigbulag sa kay Pidring ang bana, no? Ngalanan talabi sila kay Pidring kag kay Loring. Samtang nagahiwat sila sang nagailistorya to kay may birthday sang anak ni Loring kag ni Pidring. Ano man tong nga sitwasyon nga si Loring nakabungat sa kay Pidring, kasi ling niya Dring mabulagay na ta Dring, pagkabati ni Pidring mga katropa sang bulag nga tinaga gasuro, naglingin ang ulo ni Pidring mga katropa sang pagkabati ni Pidring nga naghambal si Loring niya Dring daw mabulag na ko sa imo. Dito kag naglingin ang pamatyag, naglingin ulo ni Pidring sang iya mabatian mga abyan ang mga tinaga aling kay Loring nga nagasiling nga makikbulag na sa iya nga bana sa wala man may baluan balang rason, no?
4: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: May pagbinaisay pa nga natabo, may pag may mga argumento pa nga natabo mga abyan, tubtob nga nagkuha si Pidring sang pusil. Ah, sa iya sining sling bag sa nga may pusil ni siya nga dalas Pidring man. Kagintiro mga abyan ang iyang asawa nga si Loring. Ah, sus, multiple gunshot wound ang naangkon sang iyang asawa. May pila sa butkon, may sa likod, may sa kamot nga naagom ang biktima nga mga kapilasan, tugas ang armas luthang gindala pa sa pinakamalapit nga bulungan apang gindeklarar mga abyan nga dead on arrival. Ang leksyon tanga makuha sini di basta may mga okasyon katulad sini mga birthday, mga tinipon-tipon daw nga nagasinadya, hindi man paggulpiha Loring nga maghambal timo kay Pidring nga bulagan na ta Dring. Why man ta kay balugit sang rason sang tuyo ni Loring, no? O kun sang babae o kun asawa nga magbulag bala sa iya sini nga bana, no? Di sa isa ka okasyon nga birthday celebration sang ila anak, imbis nga magbinailuhan sa mga maayong nga balita kag maayong nga mga istorya, nagresulta sang kamatayon sang nanay sang bata. Ano gito nga kainit man to, budlay man iban nga tawo, no? Para amo-amo lang gid, di mo gid mapunggan, no? May ara gidyagli sila nga tuman gidyaka akig nga mataas gid lang nga level nga sang pagkaakig blaw nga di mo na mapunggan. Kapin pa ko may dala nga armas, doon nagataas ang ila level sang kaisog bla, no? So condolence lang sa pamilya sang babae nga ini, kanugon ni siya. Isa pa lang kasimana nga nag-abot mga biyan nagikan sa abroad kay OFW. Ang pobre nagatingwa man kuntani nga mag-ayo ang ilang pamilya sini diri sa Pilipinas, pinaagi sa pagdistansya sing ilang alawas, padulong sa iban nga pungsod kag magtrabaho para sa pagsuporta sang nabilin nga membro nga pamilya diri sa Pilipinas. Pero mo paning nadangatan niya, Ginapadayon ang pagpangita sang suspitsado sa karon. May hatpursot nga ginpatigayon ang Carles Municipal Police Station. Agud madakpan ining suspitsado nga 44 years old nga nagtiro patay sang iya sininga asawa sa isa ka birthday celebration sang ilang anak. Pagkatapos nga ginistorya sang iya sininga asawa nga 45 years old anay OFW, isa pa lang ka semana nga nagabot sa Pilipinas, nanungod sa plano sang babae nga pagkigbulag sa iya sininga bana. Amuto ang ginkaakig, amuto nga rason kun nga ang ginutang sang bana ang iya sining asawa nga nagresulta sang gilayon nga kamatayon. Nagabubo ang ulan subong pa. O kung may arapi kita ulan nga maeksperyensahan sa pila kabahin sang syudad sang Iloilo, i-check tabi sitwasyon sang syudad. Kay base bala may mga paggulping nga pagbaha bladri sa syudad sang Iloilo, at least ma-alert ta ang aton sininga mga katrupa. I-check tabing patrol ta on mobile subong sa palibot sang syudad sang Iloilo. Sige na laumang gihapon nga nagasaka gilayong tubig baha bala o kung tubig ulan. Sa patrol katrupang Romel, maulanon nga kagahon.
6: Good morning katrupang Alvin. Medyo basa-basa. Bangod nga nagpa ina ang ulan adres sa syudad kag portion sang probinsya sang Iloilo katrupang Alvin. Gin-check na ito ng mga mayroong dalagnon sa syudad na nang siya may balang ginabaha kung damol ang ulan. So far, katropang Alvin, to hindi man kita alam din ang tubi. May mga portion nga nagbulubalanaw, pero hindi git man hazard sa mga motorista. Bangod nga ang mga nagbalanaw, ari man sa gutter, katropang Alvin. Sa mga nanubuan, balang portion sa karsada sa higad na gitiya sa gutter. Pero ang sa tunga, wayagawas ang tubig at ang pangalbin. Gayti, abiso gyapon sa mga motorista naton kapit pa kung motorsiklo, ang hinahinay lang. Kung mag-brake ka, hindi masyado, gigulpi, wala? Eh, may tendency nga nag-slide ang imo karito. May tendency nga mag-tumba ikaw at ang pangalbin. Bangod nga madanlog ang dalan at ang pangalbin.
0: Sa mga kabanuanan, so, nagyan mo daw may ulan man, diri sa Iloilo daw okay na gawa.
6: Gatulong talitihi lang, unlike diri sa syudad, nila Amolgit. Halin dito gina sa northern Iloilo, tulong talitihi lang katropang Alvin, may mga portion nga nagatupa ang talitihi. Pero hindi sige-sige, untat-untat, kag mga selected lang lugar bala, nga banwa katropang Alvin. May ara nga nagtalithi sa Anilaw, paglabot sa Bortacuibo, wala naman. Pagabot sa Saraga, may talithi naman. Tapos din naman sa syudad sang Iloilo, pagabot na itong Kina, medyo damol gawa ang ulan katropang Alvin. That's why ito medyo nagburo pala na ugawa ang mga gutter sa kilid sang karsada. Pero muna nagaling tinlog lang yung katropang Alvin. Nakalulimpyo lang gawa sa mga ayabok bala sa tunga sa karsada.
0: Pero mabudlay ganin kung medyo basa-basa lang mong mga ayabok bala, hindi ma-wipe out bala.
6: Oo.
0: Mayo pa na gani, ino baskugon niya, din untaton niya, para nga ang mga yabuok sa dalan, ma-wash out niya, pagmala, hindi madanlog. Kay duha mo na kabagay nga namin sa danlog mo. Ang danlog may maayo nga benepisyo, may malainan.
6: Oo, may... Pero kalabanan, abis ang danlog, kung wala ka malang gamotor, katropang Alvin.
0: Maayo.
6: Do, okay man
0: ah. Oo. Ang danlog sa mga wala nagamotor, maayo.
6: Okay lang.
0: Ang danlog sa mga nagamotor, delikado.
6: Delikado. Kasi buong nagtupa naman ang...
0: Malam ko na ginamin mo. Ang danlog sa mga nagakabayo, maayo. Pero ang danlog sa mga nagamotor, hindi maayo. Delikado.
6: Hindi maayo, natural. Bago ko nagakabayo ka, ang tiil yas ng kabayo, katropang Alvin, naglubong niya sa duta mo.
0: Kung may bago sa sapatos eh.
6: Kung may, amo lang na.
0: Kung may sapatos, pero, hindi mo man padlaganon. Ang kabayo, katintihin man siya.
6: Tapin pa ba't sihon ang ginalaganan.
0: Kaya nagalinagatik ang agis ang kabayo?
6: May ano na siya, may...
0: Steel sapatos. Yung,
6: Steel, ano na?
0: Salsalo ng sapatos nila, abi mo.
6: Salsalo ng sapatos nila, ya. Para hindi mapilasan ang kabayo katropang Alvin.
0: Pero sa mga asfalto, sa asfalto, kasmintos lagagi, galinagatik lang.
6: Oo, matakatak.
0: Pero kung sa mga duta na nagasibad ng agya mo.
6: Kataibok eh.
0: Galing kay kundi sa ano nagalinagati kapin pa kun medyo mainit na giyorga sabat man sa buol nila no ang minit. Pero talaga ano mo amo na may tabon skillet niya para ni makibot may magubertex siya.
6: Kapin pa ko mga nang mga nagkakalisa. Kinabutakan na siya sang papading ano tawag niya baral sa kilid para nga hindi makibot ang kabayo kay basit ni Lagas kaya hindi wala mapadulog lakas ko halpin
0: kapin pa kung si Datangkas Kasero huwag paluin ang kabayo pag ang kabayo ay narito hindi na magprino ang punta mo ay simenteryo. Ah, nagtupa naman ang mga damol ng ulan, no?
6: Nagtupa naman ang ulan. May mga nag-spark ganing mga main lines ang more power bala kuro sa gulping nga basa bala so short circuit nakatulpang
0: alpin sumatransformer no?
6: Oo nag-spark siya gulpi pag natupas ang ulan subong nagdamol naman ang ulan dari sa siyad sang Iloilo katulpang alpin kahit makita natin nito kayo na medyo masulusan na ako na nagagwa ang tuon pero subong tuging likop naman sang panganod may itong nga panganod ang kalangitan katapang albin
0: tila 5.39 mabutlak nga daw nakabutlak na pronta tabunan sa galom
6: tabunan sa galom kaya tiga tupa ng ulan kaya na nakita natin sa silangan medyo saan nagragit mga tama eh pero subong kay doon nalikupan naman sa galom ang kalangitan. Sa pagtupas ang ulan katapang albin subong damol naman ang ulan dari sa siyudad sang Iloilo.
0: So, delikado sa mga estudyante gapon subong kaputi kagpayong gid. Ano mga ginabahan na subong nga lugar kakalye?
6: Wala pa ang masami abi nga ginabaha gid ya perni. Ang manading sa Commission Civil Burgos Mabini pagadto sa Werba na katapang albin. Pero kung hindi naman kita tamaan kataas ang level sa tubig sa Iloilo River, doon wala man gid gawag nga nagabaha. Kalingti magparosini kung estudyante ka abi. Tapos wala kasing ginapasilungan magpantay ka sa lakyan mabasa ka gid katropang albin
0: ati mabasko ko siya
6: laban-laban na palong gid payong or kaputi para sa protection sang mga estudyante magkadto sa eskwelahan katropang
0: albin mga magmotor motor kasi wala ka kaputi basa ka gid
6: wala chance
0: basa ka gid
6: perde ang negosyo sang mga utod natin nga mga
0: motor
6: riders so
0: ano mo lang ni makapaldo-paldo. Makapaldo-paldo sa labas tamang yung panahon eh. Sige lang, mauntat man ang gapon ka ron ah. Dirisulta man lang ni sa ano eh. Habagat, hindi man irisulta sa low pressure area nga na si Platan sa Guasampar.
6: Hindi mo lang galing mapaktan kung ano oras siya mauntat. Kasi gusto ba yung mga money oras? Ang mga estudyante niya katulpang albi nagamatamat, nagmanihakat to sa silahan mo. Ang mga naga-duty opening pala.
0: Pero kabalo ka sa ibang nga lugar sa Luzon area, ilabinigid, may mga opisina, may mga talatapanto, mga eskwelahan man nga gin-suspend ang face-to-face classes. Inaya sa Luzon na, dari sa Bisaya, sa Iloilo, ay kita pa sa may na bato nga report.
6: Wala pa.
0: Oo.
6: Pero why abiguro mag-expecta rabi si Mayor Raisa Trinias na maamuni kadamol ang ulan subong aga. Kasi kahapon, okay man ang panahon ito pa.
0: Actually, alert man ang city government. Alert man sila. Pero galing dito sa Luzon, kay Kabalukan, na si Platan sa Pag-asa, mga masubra isa ka libo ka kilometros pa sa east nga bahin sa Northern Luzon. Ano pa, medyo apektado sila ito sa malayang panahon. So may mga opisina dito kag may eskwelahan sa Luzon area nga gin-cancel ang face-to-face. Diri sa ato, nabikay minimal man lang ng efekto sa habagat. Kag wala man direkta nga epekto ang low pressure area nga si Platan kay 50-50 ang chances sa sini nga may tropical depression kag layo pa niya sa aton wala pa niya makasulod sa par.
6: Gari kitay mo ni ang hatak pala sa southwest monsoon katropang albin mo ni nag tugas ang pagtupa sang ulan diri sa aton sa western Visayas katropang albin kitay ang makita naton ang ano ang galom. Duara lang yan sa mga tunga sa kalangitan. Kaya ang portion nga like sa central, makita mong sanag sa yang dito sa Kabukidan ng mga albin. Tapos diri sa sidlangan naman, makita mong nga nag-sipanag ba ng adlaw. Kaling ti ang pangano doari sa tunga-tunga at sa inyang tupas ang ulan, hindi palalapod o kung hindi ang tawag ni ang tingo ba lang Romalvin o putak-putak pero, ang kung putak-putak
0: pero importante wala pagawas ang baha.
6: Wala pa, wala pa.
0: Ang importante na sige gapon biligyas ang isda.
6: Awo, ah, uway ni punaw ang isda katro pangalpin.
0: Lugan
6: lang yung bagyo ang mga isda. Ya, aara ginaya gapon ka palawod ginaya gapon. Pero man yung mga isda nga daan katro pangalpin nga ang income kag ang puli nila ya everyday mo.
0: Mm-hmm.
6: Kaya raman nga simanal, kaya raman nga binulan sa mga isda katro pangalpin.
0: Ang mga isda ni Subong nag-ano ni nagpaalawod ni kay nag-enjoy ni sa sang balod hindi ni sila gawa malagas ang mga isda ta sige lang ah
6: sigaling ay mga time kung isa nga kipon sila abay sila katulong abin mo
0: pero may presyo ta dugay-dugay
6: ari kung kito niya katulong abin
0: machimpo pa dugay-dugay balik ka lang mga pagkaligas sang 2 minutos
6: pwede.
0: Mga 5:54 ah, balik ka.
6: Sige.
0: Alright.
6: Sa sitasyon sa silat sa Iloilo, ginadulog sa inyo sa Santos Plus Gold sa

Mana kay makita mo gyud ang ebidensya pagkahamis ang kutis kag pagputis ang panit. Oh, daw 10 years younger looking ka. Basta gamiton mo lang bagros mo lang ang bagno sa guya mo kag sa panit mo. Pwede ka ra maka-intra sa Wonder Mom Beauty Pageant. Oh, sa mga kabataan pwede gid ini ang Claire's Skin Herbal Beauty Soap kag ang Santon Beauty Soap. Kay ini nga mga habon mga abyan, sa isa ka semana nga pa lang paggamit ninyo, makita mo na ang ebidensya. Ang resulta, nagahamis kutis, nagaputi ang panit. Kabataan, pwedigid, dalaga, mga binayaan, laon, byuda, kag mga separada, kag lakip na ang mga naanal na ang kasal nga pwede pa makapamana liwat. Pilipina! Gamit ka mo sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kay diri makita ang ikalawang kaligayahan. Exciting Pilipina! Love is sweeter the second time around. Pwede pa. Maputi ang panit, mahamis ang kutis sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Gamitin ninyo adlaw-adlaw sa pagpaligo. Wala gid niya side effects. Unlike sa mga kapsula kag mga tableta nga inyong imnon sa handom nga magputi ang inyong panit. Iban gani nagapa-injection gid. Di iban nagagamble man. Ang lain lang gali sana base bla may mga chemical reaction nga di mayo sa inyo. Aria, wala gid ini side effects mga abyan kay wala ini ginatumar o kon gina-inject. External use lang nga basta adlaw-adlaw lang nga gamiton ang Clear Skin Herbal Beauty Soap para sa mahamis nga kutis, maputi nga panit. Anay PNP Custodial Chief mga abyan, makaangkon sang 12 ka tuig nga pagkabilanggo para sa kaso nga sexual abuse, sexual assault. Kabalo kamo ang Quezon City Court sang nagligad nga Miyerkules nag-convict, nagpapanaog sang desisyon nga nag-convict mga abyan sa anay Philippine National Police Custodial Service Unit Chief nga si Lieutenant Colonel Jiger Noseda sang pag-assault sexually sa kay anay Usami City Vice Mayor Nova Princess Paruhinog samtang nakadetain sa facility nila ining anay Vice Mayor. Iliintrahan ni Police Custodial Chief Lieutenant Colonel Jiger Noseda ang kaanyag ni anay Vice Mayor sa Usami City nga si Vice Mayor Nova Princess Paruhinog samtang nakadetain mga abyan dito sa ila nga detention cell sa kaso nga illegal drugs. Tuntujatay Chief IT ipamatbatan sa sang korteo 12 years nga pagkabilanggo, ha? Isa ka court dito sa siyudad sang Quezon. Amo, iban blaw. Iban gani isni mga jail warden mo hindi man tanan na. May mga kaso basta mga uyab nga mga prison eh interesa nila na. Tay karon kay napamatud-an ka. Damo uyab to sugwa nga mga na prison uyab imo. Gamit ang poder niya. Gamit niya ang pagka-Police Custodial Service Chief niya. Influensya sa sulod sang prisoan. Ti kay medyo bakod ang porma ni anay Vice Mayor Nova Princess Paruhinog. Maputi man ah. Marikulkul man ti priso blah. Siguro kung ano nga mga pagingan niyo, basi kung tagaan niya man pabor, si anay Vice Mayor Paruhinog na dalaman sa ka... kanayanaya sang guya ni Vice Mayor Paruhinog. Ah, galing kay ti gamit ang poder influensya ni Lieutenant Colonel nga si Jiger Noseda. Ti 12 years imprisonment ah. Pwede pa siya makapasaka sa appeal sa Court of Appeals. Ah. Kay kun hindi, kay kun mapamatud-an gid, nada ang benepisyo mo, nada ang lamsam mo, nada pagid ang ibo nga pensyon. Damo daw yab, Colonel Segua. Mga prisong o yab, amoy mo.
54 minutos na nakaligat sa tak na ang alas 5 maabihan ini nga bayan nga nadulong sa inyo sang premium D3, your premium food supplement batok sa mga viruses kag bakterya. May virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3 with 200 IU. Ang premium D3 maabihan nga may vitamin D3. Ang vitamin D3 ang bitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw nga nagapugong sa madasig nga pagyukot-yukot kuris-kuris sang panit naton, pero wala man kita panahon nga makap-

0: init sa adlaw sa tiun sang alas 10 tubtob alas 12 sa aga nga amo ni inpira ka manaming oras nga makaangkon kita sang vitamin D3. Ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang premium D3 ari na ditanan ang ginakinanglan naton gin pabag-o gin pabaskog kag importante di mga byan ang nagapa delay sang pagyukot-yukot-yukot kuris-kuris sang panit naton. Ang anti-skin aging no kay sama sa mi mga byan. Bisan ano pa kita tuod kapag si kung daw gramaak na lang tao ni Tsurata daw wala man bala appeal blah. Pero bisan naga edad ng tao kung wala lang kurinot kag wala kuris-kuris ang panit dyan daw kigyapon. Balikan ta si Katropang Romel Paklibar sa patrol sa presyo sa nagapanguna nga balaklon sa pampubliko nga merkado kag dugang pa nga situation report. Katropang Romel Patrol, please come back.
1: Presyo sa mga nagapanguna nga balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ang presyo sa isda karaho 160 pesos ang kilo bisogo, 200 pesos ang kilo gurayan, 130 pesos ang kilo bukaw-bukaw, 150 pesos ang kilo tuloy, 150 pesos ang kilo salmonite, 160 pesos ang kilo hipon, 80 pesos ang kilo bulaw, 200 pesos ang kilo ang pasayan, at 280 to 300 pesos ang kilo locos, 320 to 400 pesos ang kilo bangros, 190 to 220 pesos ang kilo kilawan, 280 pesos ang kilo kasat, 380 pesos ang kilo salmon, 260 pesos ang kilo ang mataan, at 200 pesos ang kilo ang panapot. Sa gyapon ang ahos, 120 to 140 pesos ang kilo kamatis, 100 pesos ang kilo bumbay, pula tag 90 to 100 pesos ang kilo sipuyas dahon, so 250 pesos ang kilo ang luya, tag 130 pesos ang kilo. Ang otanon, ang talong tag 80 to 90 pesos ang kilo, amarguso 80 to 80 pesos ang kilo, rabanos 80 to 100 pesos ang kilo, okra tag 50 pesos ang gatos, patula tag 50 pesos ang kilo, balagay tag 80 pesos ang bugpos, balatong tag 100 pesos ang bugpos. Ang alugbati 50 pesos ang kilo sa wala na sang team kung binugkos, may ara may 100 pesos ang bukos, may ara matag 120 pesos ang bukos. Ang tagabang, tag 60 pesos ang bukos, sa dahon kamuti, 60 pesos ang bukos, tangkong, tag 20 pesos ang bukos, ang pichay, tag 150 pesos ang bukos. Good morning kay Kapos Purintin, sa mga taga-barangay, Katrupa, Katrupangalbin, good morning sa 3 Secretary. Sa May Bukuhan, good morning. Sa kay Nung-Nunong Sararanya, Tiraslalom, good morning man. Sa Dikamay Iteri, sa Rizal La Paz, good morning. Sa kay Bungbong Echanova, kay Security Guard Moreno sa Lubok La Paz, good morning man. Sa kay Budot, kay Luderos Toralba, good morning. Sa kay Nung Boy, kay Nanay Tutok. Sa kagbay ka kayo po, family, good morning. Belated happy birthday, gali sa kay Nini Erinami Kukita Valdivieso. Kahapon birthday niya, happy birthday belated ka pang Alvin. Sa kay sa mga Batakan po isa, good morning ka pang Alvin.
0: Anong minyo ni Nunong to karon man? Mga basila bayan mo?
1: Why pa siya ka chat ka pang Alvin kung anong minyo niya?
0: Oo, kay maulan-ulan bla, dami ihigop guro to.
1: Dami ni guro kwan ang Silabawan.
0: Oo.
1: Tapos may uga kada abi. Or Rabanos naging butangan sang palingon bla.
0: Abaw.
1: Oh, tapos to.
0: Medyo
1: log na may kamatis.
0: Oo. Oh, mm.
1: Oh,
0: kagang ang sinamakan bla, medyo go may kagat na gamay.
1: Oo. Oh. Oh, tapos pinaka sabi nga gumaa.
0: Ay ba.
1: Mamo na mga minyo.
0: Lamayo nga kraho, dumayo man isbong nga panahon.
1: Oo, lamayo nga kraho. Galing oh, tapos bagay may lamay kahapon naginit pa ni.
0: Oo.
1: Lakalaban may ari ng lamayo. Galing may ara kong isang lamayo nga kraho ko tapos Alvin ginaagawa na bi.
0: Kagisa pa so, daw may kapin pa ko ng lamayo bla, do lang alang pagkaugaya bla.
1: Do medyo do oh. May ano gawa may ang nami ko na wala mayo katra mabin do medyo may baho baho gawa mo.
0: Oo. Oh.
1: Tapos do ginawa
0: ang baho ang medyo ha? Ang amoy niya do familiar ka tama na muna.
1: Oh, do medyo lapit-lapit siya sa ano bala sa
0: amoy
1: niya sa lamayo.
0: Ni ka pa dakop boy.
1: Nag-chat ding migo ko, Maria, sa bana to bala, si ate.
0: Oo. Oh.
1: Kung bana bala nagtiro sa Carles.
0: Oo. Oh.
1: Taga San Andres, San Rafael, doon siya katropang Alvin.
0: Oo. Oh,
1: so, kilala na siya sa San Rafael. So,
0: si Platanya to, si Platanya?
1: Oo. Kung hindi, nagpanawagan siya, kakilala yan eh. Niya kung gusto mo mag-surrender,
0: mm-hmm.
1: Lapit mo lang ang Borpakbiho sa San Rafael, katropang Alvin mo.
0: Oo, taga so, San Rafael to siya.
1: Pwede ka ka-message, oh. Pwede ka ka-message sa pamatiat ako na ng rason eh. Kung nga nahimo niya ito katapang alpil.
0: Gani man.
1: O, oh, kahit kaluluhoy itong asawa.
0: Sige, sige at pursuit subong siya.
1: Oo, sige at pursuit ang combined forces ang Carles kag San Rafael Municipal Police Station.
0: Kaya kung pamatian mo, pamatian mo ang migos, ang lalaki, lang niya kadamo-damo sa okasyon nga dito, gibigin bunga tabid sa asawa, no? Daw para sa bana blado ka ang timely guro bla pero bisan pa ang timely do hindi man gid takos kag angay gid ni mo niya to sa sawa ya
1: kag wala kita abi ka balo ka to pangabinsan ako na nung rason kag ginhalinan bala sang gin baisa nila nga naglabot sa punto nga ginhambalan siya sa asawa niya nga magamuna si bulagay na lang ta or mabulagay na lang kita
0: kay kun mga amuna nga mga hugada okasyon kag timing man importante mo
1: timing.
0: Kag daw may mediator gid ka trupang Romel.
1: Oo.
0: Daw may gapatunga bla kay kun kamo duhalan tapos gid. Amo na ikaw. Ay sorry. Okay gali imo ya wag man problema. Ano gani itong slogan mo? Ang slogan mo bla? As a sound system mo bla negosyo ta nga ito.
1: Diving chaser.
0: Oo, bebe.
1: Ara kay katrupang genre, ara saya da.
0: Basta naging pasayos to, bisa ano, bisan ano tuwan, nalipat ko, basta importante, guwapa asawa mo.
1: At kilaw ay lang ang tagiya, importante, guwapa ang asawa.
0: Ah, muna ang tirada. Bisan maluya na ang tagiya, importante, guwapa gyapon, kagbapagsik ang asawa. Imuon mo pakirgibin asawa. Imuon mo pakirgibin asawa mo pa. Pero natural lang.
1: Ito kay Timilay, kay Pokemon, kay Mamay, bago morning, katapagalbe. Precious na nagpagod ng balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Kinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionings Plus, Premium D3, Kultur Boritari, Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Ketropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Mga Bian Halong, kamo sa mga dalanon, mga motorista, motorsiklo, kag mga four-wheel vehicle, kay sige pa ang pagtupa sang ulan. Salamat, Git Ketropang Romel Paklibar, sa report. Magabalik ako sa Express Balita sa aga. Upod sa kay katrupang Era Espinosa. Upod ko diri si katrupang John Riberti sa technical side. Thank you so much man, katrupang Feby Bulls Morales sa report. Para sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Ini si katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Mga katropa,

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Madayat na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang katrapang mo station, Lisais, Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabos sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga.
3: Express

0: taga Pilipinas, mayong aga siyudad yung probinsya sang Iloilo. Ring Express, balita sa aga Lunes. Agosto 17, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal.

0: Mataas ng transmission charge lauman sa Agosto 2026 ng electricity bills.
1: Proponents ang proposed 20.3 billion pesos ng AI data center sa Oton nag-walkout.
0: Kaso ng graft batok kay DILG under Secretary Jed Patrick Mabilog, ginbasura sang Sandigan Bayan.
1: Balaligyaan sang fried chicken sa barangay PD Monfort Dumangas, nasunog puloyan sang barangay Kapitan na dalahig pa.
0: Kunapunong barangay, ukon barangay Kapitan, sang Udyong Sibalo Mantike, nag-ala Andres Bonifacio sa pagsaway sa mga ginaligar nga nagapakarera sa motorsiklo sa iya barangay.
1: Unong barangay Mario Angelo Iscares, ang barangay Udyong Sibalo Mantike, ginhangkat pa sa drug test ang naghambal nga nagagamit siya sang druga.
0: Headlines naman, Balita Nasyonal, Senado ekstriktong implementar ang No Confidential Intelligence Fund policy sa mga government agencies.
1: Nagapadayon ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte hindi manginupang sa budget deliberation sang Kamara.
0: LTFRB nangako nga ilapadasigo ng payment process sa mga gas stations para sa implementasyon sang 12 pesos kada litro ng discount sa presyo sang gasolina.
1: 90 million kalitros ang tubig kinahanglan adlaw-adlaw sang AI manufacturing hub sa Clark.
0: Delay sa pagsabat sa 911 kadungan sang emerhensya ginaimbestigaran sang mga otoridad.
1: Alis goo ginserbihan sang bag-o nga warrant of arrest.
0: Pagpangatake sang interim chief minister sang PARM ginakondenar ni PBBM.
1: Kamara, ginaprubahan ang bill nga naga-expand sang insurance services para sa mga mangunguma kag mga mangingisda sa ila kapirdihan bangon sa natural disasters, masakit kag risgo.
0: 23 patay, 17 pilason bangon sa epekto sang habagat, bagyong Maymay kag Luis, sunod sa NDRRMC.
1: Mga Pilipino nga nagatrabaho sa Croatia, lakip sang nag-evacuate bangon sang wildfire.
0: Balita International, presidente sang South Korea, plano nga makigistorya sa North Korea agud tapuson ang giyera.
1: 47 ang patay sa linog sa Indonesia.
0: Entertainment News, Miss Earth Indonesia 2025, napatay sa edad nga 25 anyos.
1: Kag sa sports naman, Junmar Fajardo magaritiro na sa Gilas, Pilipinas. Alex Yala sulod na sa round 32 sang Cincinnati Open.
0: Kagisado naman yung extra wow balita, babae sa China, nag-produce kag nagbida sa kaugalingon nga TV series, agud mahalukan ang artista ng leading man. Lasa 6:16 oras sa XFM, ang oras mga kitropa ginadulong sa inyo sang Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold, di mo si Mangosteen, ang palingamalunggay garlic kag spirulina nga produkto sang Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa itong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa ngatong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe inon, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TJP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, Adubang, sang Midtown Hotel. Lasa 6:16 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Lauman sang mga konsumidor sa Luzon, Visayas kag Mindanao nga agreed ang mataas nga transmission charge sa electricity bills sa sumong Agosto. Sa National Grid Corporation of the Philippines o kan NGCP, nagtaas ang 22.22% ang transmission rate sang Hulyo sa 1.7560 pesos per kilowatt. O kung 1 pesos and 75 centavos per kilowatt hour gikan sa 1 pesos and 43 centavos per kilowatt hour. Matagpas ng NGCP nga may mataas nga kabugusan nga transmission charge bangod sa sharp increase sa ancillary services rates. Magluwas din nagtaas man ang transmission wheeling rate o kung ang bayad sa pag-deliver sang power paagi sa transmission grid sa 50 centavos per kilowatt hour sang Hunyo kag nangin 54 centavos per kilowatt hour na sang Hulyo.
1: Sa ibang pang mga balita lokal, nag-workout naman sa ginpatigayon na public consultation ang proponent sang 20.3 billion pesos na hyperscale AI data center sa Uton. Naglakat si Daniel Stefan Robertson nga project owner kag principal sponsor sang proposed WS Hyperscale AI Campus matapos nga ginpamangkot sang mga residente angot sa water requirements sang pasilidad, cooling technology kag posible nga environmental impact. Sabat sa ila ni Robertson nga kun indi iniluyag sa mga residente, indi man niya kag indi man siya magpilit, agud lamang nga padayonon ang mga proyekto kag diskusyon. Ginpayag pa ni Robertson nga ang cooling system ang maga-recycle sang tubig apang ini ang posible nga magagamit sang ginabulubanta nga 500 cubic meters kada adlaw sa 110 megawatts capacity. Ang Norway Green Energy ang nakalista bilang lead technical development sang proyekto kag may kalaparon nga 8.19 hectares sa Barangay Abilay Sur, Uton, Iloilo. Sa karon wala pa na endorse o kunaprubahan ang proyekto bangod sa gihapon nga ini ang sa idalom sang consultation kag committee review.
0: La 6:19 oras sa XFM, ang oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Sunthone Vitamin C, produkto sa Yes Health Incorporated, masaligan kay epektibo sa pagpaboost sa atin immune system. Atong proteksyon na lang atong ikayong lawas pagi sa pag-inom sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, produkto sa Yes Health Incorporated, kag available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaw na may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Sa dugang balita lokal, ginbasura sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kaso nga graft batok kay former Iloilo City Mayor Juan Cagsubong, Department of Interior and Local Government kung DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Iniyang may kang tanan sa pag-award as ni Mabilog sa Memorandum of Agreement sa 3L Towing Services para sa towing kag-clumping sa mga illegally parked vehicles. Bisan nga wala inigin paidalom sa competitive bidding, gingraft sang anti-graft court ang motion to quash ni Mabilog kaginmando ang insige nga pagwasura sang kaso bangod sa madugay na nga delay base sa page 25 sang resolusyon ni Associate Justice Carl Miranda. Bangod sa nigin lift man sang Sandigan Bayan ng Holy Departure Order batok sa opisyal kaginpagsugtan nga makapiyansa. Sanay maluan ginfile ni Manuel Mejorada ang kaso nga graft batok kay Mabilog sa Office of the Ombudsman sa Abril to 2015 apang na file na sa prosecutors ang kaso sa Sandigan Bayan sang Mayo 2022.
1: Sa 6:21 na ang ating oras, sining bayan ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nasunog ang balaligaan sang fried chicken sa Kaichi Manukan sa Barangay PD Morfort South Dumangas, Agosto 16 sa aga. Sunod sa mga nakakita, nag-awas ang mantika sa kalaha kagindakop ini sang kalayo. Madasig ginaglapta ang kalayo sa kaingon sining nga mga structures bangudlon sa naman human sa mga light materials. Sa initial nga informasyon sang XFM News Team, nalakip sa mga tutaligatid ang grocery store nga ginapanagyahan ni alias Doc Bello, barbershop ni alias John G. Miranda, kag ang puluyan ni punong barangay Estela D. Binegracia Linga. Sunod sa kailinga nga mga baguhanon sa ila nga obra ang duha ka mga nagabantay sang balaligyaan sang fried chicken. Wala sang napilasan sa among insidente. Nagapadayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection Dumangas sa among nga sunog.
0: Sa 6:22 sa kangot nga balita lokal emosyonal, si punong barangay Estela Linga matapos nga nalakip ang iya puluyan sa nasunog sa Barangay PD Bonfort Dumangas kahapon sang aga. Sunog kay Kaplinga nga apat ka tuig niya nga ginpangabudlayan kag ginpangutangan sa mga lending ang balay nga iya ginpatukod rason nga nasubuan gid ini sa iya nadangtan o kun sa inisa nadangtan sa subong human sa light materials ang puluyan ni kapitan kag totally burned. kaluan nga nagsugod ang sunog sa nagbisikang mantika kag nilabos ang kalayo sa rin nagpanik na ang nagaluto kag wala na sa niya dumduman gagamitan ng fire extinguisher. Bagong empleyado sa Kai Chi nga nagabaligya sa manok kag posible wala na urgent ang sa mga precautionary measures dugang panilinga. Wala man ginabaso sa kapitan ng empleyado bangod sa natabo sa baylo ini nagpasalamat pa nga wala sa may napatay sa insidente. Ang kabahin sa pagpahayag ni punong barangay Estela Linya sa Pidimon Fort, Dumangas.
1: La 6:25 na ang atong oras, sining abahin kita dulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ginhangkat ni punong barangay Mario Angelo Iscaris ang barangay Udyong Sibalo Mantike ang mga nagkakomento nga siya ang nakainom kag nagagamit sang druga. Ini ang may kang tanan sa video nga nagviral sa social media nga nagaybitbit sang binangon samtang nagasaway sa mga nagapakarera nga mga motorsiklo sa iyang barangay sa tuwing Biyernes ang gabi Agosto 14. Ginhangkat man ni punong barangay Iscaris ang nagkomento sa social media nga nag-aaligar na kainom siya sang mag-saway sa mga nagapakarera kag nagkasyabu nga dungan sila nga magapadrug test kag ipakita ang resulta sa publiko.
0: Na 6:26 sa kaangot nga balita lokal, ginangkat ni punong barangay Mario Angeles as kares sa barangay Udyong Sibalo ang mga nagkomento sang iyang nakainom kay nagamit sang droga. Inangkat ni Ascares na nagkomento sa social media nga nag-aligar na kainom siya sang magsaway sa mga nagakarerang kag nagashabu. Ukon sa magsaway sa mga nagakarera kag inambalan niya nga dungan sila nga magpa-drug test kay ipakita ang resulta sa publiko.
2: Gagawa sa baba ako. So ipasa ko dyan sa man. Ay kasi kay may amanto pa ko sa may migo ko sa may spalang ja bukat lang yung formal na pamangkot pero kap di mo to yung time mo palibong sa akin mismo nga taga ujung tanod ko kami tong palibong mula parang kong mag-upa dyan sa Godri ah barit ria kag yun na butang ko romantika dyan sa nga standby ra. Once ko mami yung hawan ko nila, muro yung gamit ko. Nag-pwesugita ka na. So ang binangon kong yung gamit mo to, pang ano lang pala to, pang...
3: Ay, pang gamit ko lang personal. Kung basta kung mang lindyo kami, mang, mang clearing kami ka na, ang muna nang tapas ko kumasa nga.
2: Okay.
3: Wala ti tension na mamatay ko katao, ha. Kan nag-amorya, idad ko, isang bilog na udyong mang kota. Kung naging labo ako, whatever, naging ano ko, yung wala.
2: Lasan, wala.
3: Wala. Atentibali. Bisan, bukado ng record sa balong, wala, atentibali. Bisan, sino man guro sa time na kapirar, ikaw, mainit ka, mabuta ka. Hindi mo rin gusto ang mapinsaran na, amu, balara. So, hindi ka na magambal na nakainom ako. Naging, magkukunta dyan mga amigo ng grupo na nag-shabu ako. Amo ko nambal ko, sa rumahan talaga, mapat, ano tayo, drug test sa suman eh. Ang nagambal ka natin.
2: Sa koron, takap, aligasyon na nga nagainom ko, ano?
3: Nakainom ako.
2: Kag, nag-shabu. Ote, ano kap, mangingong nga?
3: Ginambal ko, ginangkat ko ang tao, nagambal na kanakid, nag-shabu. Sa rumahan lagi, ikaw mismo mabayad ka atin drug test. Dako ata dengan ta mapadag test ako. Ora ta kunti kalba mag party sa Cebu mo ra. Nakita ko tsura mo ikaw gidag post na nagaya sa Cebu ako. Yan SFM. Ipakita ko yung tsura mo. Kana naman ang imo nga kana man imaw nga mapadag test sa man. Ikaw magasto ka dag test ko.
0: Nabatian si punong barangay Angelo Escares sa barangay Odiong Sibaluantique kung nahibaloan na nag-viral sa social media ang video nga pagbitbit sa binangon sa barangay kapitan sa barangay Odiong Sibalom Santa Nagasaway sa mga nagapakarera sa motorsiklo sa iya barangay this oras ang kagabihon. Mabatian sa video ang pagpinangakig sa kapitan nga naghambal nga madugay na niya ginapanilagan kaginasaway ang mga nagadala sa motorsiklo nga ginaaligar nagapakarera. Lasa 6.9 oras sa Exavel, mga katropa ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 himo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Himo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center, sa Ayang Building at Street, Barangay Arroyo, Iliil City, at tumang sa Midtown Hotel. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Nasa Easy Media, sa karon sa Ritalies, sa mga nagapangunang balita national. National News.

0: Istriktong ay implementar sang sinadong no confidential and intelligence fund policy sa mga government agencies nga wala sang law enforcement mandate. Agod nga malikawan ang liwat nga pagkatabo kon posible nga pag-abusar sang pondo sa 2027 proposed national budget. Miyang ginpag ni Senate President Sherwin Gatchalian ang 7.2 trillion pesos nga proposed budget. Kagin sa mga hindi paghatagan sang CFI among Office of the Vice President kag Department of Education, pakigbahin ni Gatchalian. Hindi man paghatagan sa mga civilian agencies o kung hindi man paghatagan ng mga civilian agencies sa diin, hindi nila pagpanugutan ang pag-grant sini. In kaso naman nga i-insist sa ahensya, kinahanglan nga i-justify ini kag ilang i-scrutinize ang request. Ang mga ahensya kangay sa National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Drug Enforcement Agency, kag National Bureau of Investigation ang panugutan nga magkakuha sa CFIs bangod nakip sila sa enforcement kag intelligence agencies. Dugang ni Gatchalian, ang Office of the President ang entitled sa CFIs bangod nga ang presidente nagapossess sa civilian kag enforcement authorities.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Hindi nanginupang ang nagapadayon ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa budget deliberations ng Kamara sa 7.2 trillion pesos ng national budget para sa masunod ng tuig. Ini ang ginpayag ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abanti Jr. Nabaloan nga ginpasanaas ang executive branch ang proposed national budget o kung national expenditure program para sa fiscal year 2027 kag natalan ang magasugod ang deliberasyon sang House Committee on Appropriations sa Agosto 17. Target sa Kamara nga aprubahan ang proposed national budget sa Oktubre 9.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Las 6:32, samtang nangako ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagpalasig sang payment process sa mga participating gas stations matapos nga nagsugod na ang national government sa pag-implementar sang 12 pesos nga discount sa kada litro sang gatong. Agosto 15, sabado sang discount para sa passenger jeepneys kag UV Express ang nagsugod. Sunod kay LTFRB Chairman Vigor D. Mendoza II nga iyagin manduan ang tanan ng mga regional offices sang ahensya sa padayon nga pag-monitor kag pag-submit sang report sa status ng fuel discount programs. Lakip sa ginapreparahan sa ahensya mo ang credit memos agad nga ilang mabayran nga wala sang delay ang mga gas stations. Ang mga discount ang in-extend kag inpataasan ni President Fern Marcos Jr. halin sa 10 pesos. Masobra sa 143,000 ka mga jeepney kag UV Express units ang nalista sa fuel discount program sa masobra 5,000 ka mga gas stations sa Pilipinas. Ang imuon sa mga drivers agad nga magka-avail sa discount, inaihat ang ila license plate antes ang pagpagas kag automatic na nga igadidak ang discount.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: 90 million kalitros ang tubig ang ginakinanglan adlaw-adlaw in kaso madayon ang pagpatukot sa Artificial Intelligence Manufacturing Hub sa Clark sunod naman sa mga opisyal sa ginpatigayon nga Senate hearing. Ini ang tatlo kapilo sa current water system nga nagaserbe sa New Clark City. Sunod sa kay Basis Conversion and Development Authority President Joshua Bingkang, pagkakuwaon ang kinanglanong nga tubig sa mga suba sa Central Luzon. Sa idalom sang Pax Silica, ang 1,600 hektarya nga New Clark City ang mga labing una nga proyekto nga pagapangunahan sang US coalition agud nga makatukod sang supply chains para sa AI kag semiconductors nga luwas sa guwa sang China. Gintanyag ini sang gobyerno bilang oportunidad kag ginapasalig ang 4 trillion pesos nga investment kag 190,000 ka mga trabaho.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Las 6:34 mga katropa oras sa XFM ang oras kinadrong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix si Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga natural, wala sang side effects, nakakape ka na may bulong ka pa. Mga katropa mabakal sa mga butika kangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP South Street Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Southern Plus Coffee Mix, kape nga wala sang side effects, nakakape ka na, may bulong ka pa.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Sa dugang nga balita national, ginaimbestigaran sa otoridad kung ano ang rason sa indiling pagsabat sa 911 call kaduan sa emerhensya sunod kay Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary Jean Vicri Mulia. Kasunod ni isang viral post sa isa ka netizen nga pila ka beses nga nagtawag sa 911 sa sunod sa 10 minuto sagod nga mangayo sang urgent medical assistance matapos ginatake sa kurason ang iya amay apang wala sa may nagsabat. Sunod sa tagreklamo nga nagsabat o kung nga sang nagsabat na ang iyara sa linya sang 911, ginhamalan pa ini nga wait o kung maghulat sa diin, mabatian pa ang pagkinadawanay kaginasaryahanay sa piyak na linya. Sa nag-abot na ang ambulansya, wala ini sang automated external defibrillator. Kag-iban pa ang mga galamiton. Dugang pa sang pamilya nga sila pa mismo nag-perform sang CPR, kag wala gid sa medical personnel nga nag-took over.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Ginserbihan naman sa bagong nga warrant of arrest si Anay Bamban Mayor Alice Goo, may kang tanan sa tatlo ka counts sang graft. Ang warrant of arrest ang ginserbi sang Pasig Regional Trial Court kag bailable ini sang 90,000 pesos kada count. Matandaan nga si Alice Goo ang yara karon nakadetain sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong matapos nga ginsentensyahan bangod sang kaso nga tax evasion kag qualified human trafficking.
0: Lasa is sa 37 mga katropa oras sa XFM. Sa piyak na bahin, ginakondenar ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpang-ambush sa Interim Chief Minister sang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao nga si Abdul Rauf Sami Gambar makakwa kagiya mga kaupdanan. Bangod sa ni nag-order si Marcos sa mga government agency sa paghugot sa seguridad sa among rehiyon. Kunay baluan nga ang BARM ang magapatigayon sa labing unang parliamentary election sa Setyembre 14. Lakip sa ginmando ni Marcos among maidid nga investigasyon pag-identify kag pagsabat sa likod sang pagpang-atake. Nagapanawagan ang presidente sa pumuluyo sa pagkalma kag ginahinyo ang mga partido sa pagrespeto sang kinamatarong sang kabuhi sang mga Filipino.
2: Ginaprobahan na sa House of Representatives ang bill nga nag-expand sa insurance services nga ginahatag sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC sa pagpangolekta sa mga mangunguma kag mangisda kung paghatag ni sa proteksyon sa ila gikan sa ila kapirdihan nga tuga naman sang natural disaster mga masakit kag subuman mga risgo. Ang House Bill number 10365 ang nakakuha sang 201 affirmative votes kag wala sang negatibo nga boto kag ini naman ang nag-amend sa Presidential Decree number 1467 ang lay nga nagihimo sang PCIC. Kun ini naman ang mga lay ini ang mag-expand sa insurance coverage kag magalakip sa livestock, fisheries, aquaculture, agroforestry projects at forest plantations, amuman ang non-crop agricultural assets katulad sang machinery kag equipment. Suno sa kay House Speaker Faustino Bujidi III, dako ang pagbag-o sang agrikultura, amuman ang risgo kag pagpanghangkat nga ginaatubang sa mga mangunguma kag subuman mga mangingisda. Rason nga kinahanglan nga agricultural insurance system ang makakip sa realidad. Ang proposed measure ang mag-provide man sang life kag accident term insurance para sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Ini ang nag-authorize sang PCIC sa pag-offer sang parametric index-based kagiban pa nga mga modern insurance products. Ini naman ang nagapanugot sa PCIC sa pagsulod sa public-private partnerships, joint ventures kagkaangay nga mga arrangements sa agricultural cooperatives, farmers associations, kagiban pa nga mga private sector participants.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa 6:39 mga kitropa oras sa XFM, naglabot na sa 23 ang patay, samtang 17 ang pilason. Mawad sa epekto sa habagat, Bagyong Luis, Kagmaymay, base sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang pinakmataas ka numero sa fatalities and a record sa Benguet nga may 15 sa rinang kadamanang bangod sa landslide sa Baguio at Kagla Trinidad. Sa La Union naman, may na-record nga isa ka na patay sa Rizal, Kagbatangas nga mayara sa tigtatlo kagangintunaan sang mga iniya mo ang pagkalumos rock slide na tumbaan sang kahoy na kuryente kag landslide. Tatlo ang nagapabilin nga missing sa rin ang iniang agikan sa Pangasinan, Batangas kag Quezon. Sa Kabugusan, 1.4 million million ka pamilya kun 4.8 ka individual ang naapektuhan ani sa Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kila Barzon, Maropa, Carcag, NCR. 1,818 ka mga pamalay ang nagkalaguba. Ang damage sa infrastructure ang malabot sa ang naglabot sa 3.33 billion pesos samtang agricultural losses taman ang ginabanta sa 689.7 million pesos.
2: Sa 6:40 na atong oras, lakip sa mga nag-evacuate bangun sa wildfire sa Croatia ang nagalapta na sa pila ka mga coastal cities. Amo ang mga Filipino workers. Sunod sa kay Riza Piñaranda, ang Filipina nga nagatrabaho sa mga pungsod nga dugang nga nagapakulba sa ila, amo ang mabaskog nga hangin. Para sa mga otoridad, one of the worst ang amo nga sunog. Ikumpara sa mga eksperyensya sa nga mga pungsod sa mga nagliligat ng mga tinuig. Ginpayag pa sa Prime Minister nga napulo ka mga tao na ang yara sa intensive care sa ospital kag 1,200 naman ang ginpag-evacuate sa mga emergency shelters. Madasig naglapta ang kalayo kag nagkapasalamat man ang maapektado sa organisado kag mga approachable nga mga Croatian authorities and responders.

0: Lasayis 41 mga kitropa na abatian ng Italia sa mga nagapangunang balita nasyonal. Balita nasyonal ng inyong abatian, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Imusolutin, Betacarotene, Vitamin E, Gagsayasantin, nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Makabulig sa atong mga poor eyesights, ganano pang inyong ginahulat magbakal sa Vision X Plus. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Ilila City, at umang Sumitan Hotel. Available man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, isearch ang Vision X Plus. Pangitaw ng may tatakay Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out.
1: International News.
0: Sa karon, sa Italia na sa atong balita international, plano ni South Korean President Lee Jae-myung nga maka-istorya sa North Korea gud pormal na nga tapuson ang madugay na nga giyera. Ini ang kabahin sa speech ni Lee kadtong sa anibersaryo sa liberation sa Korea sa 1910 to 45 colonial rule sa Japan. At sa ni una naman ang ginanunsyar sa North Korea ang ila palaabuton ng annual US South Korean military drills, sa ri nagpaandam ini sa mas mabaskog nga deterrence measures. Wala pa sa sabat ng North Korea sa plano ni Lee apang ilasubong na ginapabaskog ang military ties sa Russia.
2: Ang ining abahin sa aton balita international, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makagkagklabo waska. Sa Turbo, nagabalik ang nagakayaba nga performance sa kama. 47 ang konfirmado nga napatay sa magnitude 7.7 nga linog sa Indonesia, sunod sa National Disaster Mitigation Agency. Padayon ang search and rescue operation sa Nagikiyo nga amo ang riyon malapit sa epicenter sa diin natabo ang landslide kag pag-collapse ang mga buildings. Makaligad ang mabasko nga linog, sundan pa ini sang hindi maisip pa nga mga aftershocks. Na record man ang tsunami waves nga ginabulabanta 3 feet o kun 3 feet sa pila ka mga lugar sa Southeast Asian nation. Apang ginlift man ang tsunami warning makaligad nga ang 3 ka oras. Naibaloan nga sang 2018 gintay og man sang magnitude 7.5 nga linog ang Indonesia kag ginigo sang tsunami ang syudad sang Palu nga ginkamatay sang 4,000 ka mga tawo.
0: Lasayis 44 mga katropa oras sa XFM.
1: Entertainment News.
0: Sa Italia, sa atong entertainment news, Miss Earth Indonesia 2025 napatay sa edad ng 25 anyos. May dugang detalye si katropa ang Bea Joy Subalto.
3: Ginagkasubo sa pageant world ang pagkapatay ni Putri Adriani Jofecha, Miss Earth Indonesia 2025, sa edad nga 25 anyos. Mismo sa adlaw sang birthday sang beauty queen, gin-announce ang iya pagkapatay. Dangin memorable ang pag-intra ni Putri sa Miss Earth 2025 sa diin nag-upod pa ini sa tree planting activity sa Philippine Air Force sang Oktubre 2025. Nahibaluan nga nangin runner-up man ang beauty queen sa Miss Grand Indonesia 2025. Tub-tub subong, wala pa sang may ginpagwa kung ano ang kabangdanan sang pagkapatay ni Putri. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Karon sa ato naman nagapuno ng balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Junmar Fajardo magaritiro na sa Gilas, Pilipinas. Alex Yala sulod na sa round of 32 sang Cincinnati Open. May detalye si katropang Jansen Crisostomo.
4: Natala na nga magretiro sa Gilas, Pilipinas si PBA superstar Junmar Fajardo. Sunod kay Gilas head coach Tim Cone. Last game ni Fajardo sa Gilas ang fourth window sang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Bangod sa ni, posible hindi na makahampang ang 36 anyos nga MVP sa 20th Asian Games sa Setyembre sa Nagoya, Japan. Ginpabutyag ni Cone nga madugay na nga tuyo magretiro retiro ni Fajardo sa Gilas apang ginpaupod siya sa gihapon sa fourth window sang qualifiers. Importante sino kay Cone nga malakip ang 6'11" nga veteran player sa ilang kampanya. 2013 sang una naghampang si Fajardo sa Gilas kusa din ila nakuha ang silver medal sa FIBA Asia Championship. Sa sulod sang 13 ka tuig nakabulig si Fajardo sa pila ka mga kadalag-an kag pagpasakop sang kupunan sa 13 ka mga international competitions kaangay sang 2022 sa Asian Games sa Hangzhou, China sa din nakuha nila ang gold medal. Nalakip man si Fajardo sa kampanya sang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup sa Spain sang 2014, sa China sang 2019, kag sa Pilipinas sang 2023. Naibaloan niya tubangon sang Gilas ang kupunan sang Jordan sa Agosto 28, kag kupunan sang Iran sa Agosto 30 sa Mall of Asia Arena sa fourth window sang FIBA qualifiers. Samtang, sulod na sa round 32 sang Cincinnati Open si Filipino tennis ace Alex Iala. Ini matapos nga nag-retire o kung wala na nagpadayon sa paghampang ang Romanian tennis player nga si Elena Gabriela Rus sa score nga 6-1 kag 3-0. Una nga ginuntat ang hampang samtang nagpadayon ang second set bangon sa malain nga tempo. Naibaloan niya nakaagi nga nag-request sang medical timeout ang Romanian tennis player sa first round sang torneo bangon sa pagpalanakit sang tiil. Natala na nga tubangon ni Iala ang American tennis player nga si Amanda Anisimova subong Lunes, Agosto 17 sa round of 32 sang torneo. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Sa 6:48 mga kitropay, nabatian ang detalye sa aton balita sa Hinampang. Balita sa Hinampang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag klavawaska. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At tubang sang Midtown Hotel.
1: Extra! Wow! Bonita!

Alas 6:49 sa karon sa Italia sa ating extra wow balita. Ginbulga na sa 23 anyos nga Chinese actor nga si Zhong Youfei nga hindi maayo sa niyang nga na-experiensyahan sa set kung sariin ang iyang leading lady ang financier man sa proyekto. Sunod kay Zhong, ginpondohan sa babae ang 50-episode miniseries sa kondisyon nga siya ang leading lady kag siya ang madesisyon sa dalagan sang istorya. Bawod sini, nalimitahan ang desisyon sa direktor kag production staff. Isa sa mga ginbalibaran sa crew ang masobra 60 ka mga kissing scenes na una na nga nagpaandam

0: gin reject sa streaming platform ang serye bangod sa tuman kada mga kissing scenes nga posible maglapas sa censorship board sa China. Nag-viral ang istorya ni Zong kag nagtugay ni isang lain-lain nga mga reaksyon sa mga netizens. In question sa subong ang kinamatarong consent kag protection sa mga actors kag actresses sa mga proyekto o con productions.
1: Wala na sa rule.
0: Oo.
1: Wala sa script.
0: Nag-request siya.
1: Dahil kung ikaw producer, ikaw pa director, kaya makapagusto ka himo sa script mo.
0: Mm-mm.
1: Sa imong drama, sa imong scenario, bisan wala sa script.
0: Mm-mm. Grabe man yung kissing scene. Araw-araw.
1: May kissing desire sa leading man niya.
0: Oo.
1: Medyo mataas guro ang desire niya.
0: Base.
1: May obsession sa iyang leading man. So, may pagnanasa. Hindi ang pagbabasa.
0: Extra well balita mga katropa, ginadulong sa inyo St. Clair Skin Herbal Soap. It's

0: Okey, terapai nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga. Lunes, Agosto 17, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning guys mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones, mga nagaupod sa aton sa pagbalita sa Facebook live streaming, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mayong aga guide sa inyo tanan mga katropa, keep safe kay maulanan ng aton nga aga. Good morning man kay Mama Nilo de Monteverde, kay Mama Mary Ricabar. Good morning, stay safe and healthy. Sa kay Sir Arvi Caris Caceres, sa kay Sir Roberto Laruan, kay Sir Reynaldo Abeto. Good morning guide. Kay Mama Maria Crispo, kay Anhilo de Monteverde, kay Mama Loa Bueco, kay Mama Hermite, kag sa iban pagid naton nga mga katropa nga nagaupod kay Paul Rose Dino Matukan, sa kay Sir Mark Joseph, mga niba na Aurelio, sa kay Sir Roberto Laruan, mayong aga gitin sa iban pagid naton yung mga katropa nga nagaupod. Thank you so much sa inyong pag-upod mga katropa. Mayong aga man sa mga katropa nandun sa Nunong sa Itiri, sa Akasha Itiri, sa Di Kamay Itiri. Good morning, kaaga sa May May May Isbukuhan. Mga katropa nandun, mga drivers nga nagabiyahe na sa buong, keep safe mga katropa. Kag, parayon lang sa pagpamati sa mga programa sang XFM Philippines. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyo mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang.
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: X-F-M. X-F-M.
4: Yes, Toel!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
6: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionix, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
6: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold, live testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-order ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
7: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
6: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious bones at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
7: The secret of health.
6: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to help!
11: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

Pag tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
2: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may bagnaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanggang March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93, series of 2026. Drink responsibly.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
6: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginamang pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlong Trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ang akong lalisang Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Leaves na ko!
1: XFM.
0: Patroma mo!
2: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing,
4: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin. Ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magdamag sa kaka-reply ng customers, kailangan na ako.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong iti-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Gamit na!
10: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:25. Ulanon nga Lunes sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kag sa tanan sining nga malabutan sa ato sining pagwaragwag. Bullseye. Welcome na sa palatuntunan Bullseye. Well, it's a rainy Monday morning diri karon sa siyudad sa Iloilo and we don't know kon ini bilog ba lang probinsya or bilog nga isla sang Panay. Bullseye. Mag-check it adugado guys sa PAGASA for the latest weather update kay padayon niya nagadulum ang ato sining palibot diri karon sa broadcast center sang XFM Iloilo. Live kita diri sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Ako naman ang inyo sining katrupa, katrupang Josel Banias. Well, sa ato sining pagparagad, madamo kita sa mga issues nga pagatalakayon, madamo kita sa mga topiko nga ato sining paghahambalan sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa mga naga-monitor sa aton online, sa mga naga-monitor sa aton din man nga parte sa kalibutan, pinagi sa ato sining live streaming sa duha tanan ka mga Facebook pages sang XFM Iloilo, ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo Facebook pages. Good morning kag welcome na sa palatuntunan Bullseye. Bullseye. Bullseye. Una kita na sa sitwasyon sang panahon, latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya upod ta si Matenon si Engineer Ferds Rubin from PAGASA Iloilo. Engineer Ferds, si katropang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes sir, good morning no kay sa aton mga tagpalmati. Ano niya po yung latest weather update sa Subong na August 17, 2026. Kaya ng alas-tres ang gagawin, may ginamunit ulit ang low pressure area, yara sa 1,040 kilometers, silangan sa mga kondisyon. Ang low pressure area, posible siya mag-develop sa isa kabagyo, na medium chance, pero ginalantaw na ito nga wala sang direktang epekto sa Western Visayas. Isa naman dali sa Western Visayas, isa generally, magalumin ang kalangitan, may posibilidad ang mga lapta-lapta ang mga pag-ulan, pangilat sa nagloob sa ibang na parte ng ating nasyon, dala ang ato ng Southwest Monsoon o hangin na bagat na padayon na nag-aapekto sa western section sang Luzon to sa Visayas. Kasarangan itong tumabas ko ng hangin naman, halin sa nabagatan na katundan ang mga ibabaw sa western Visayas, halin kasarangan itong tumabalot ato ang mga kadagatan. Temperatura na ito, 25-32 degrees Celsius. Adlaw na ito, nag-abotlak ay ng alas 5.30 ng aga, matulad ni alas 8.30 hapon. Pag-umunit
0: ang latest weather update, Ferdinand, salamat. In general, particularly sa Iloilo kag Panay, no? Magalawig ini ang panahon ta nga maulan nun?
2: Yes, sir. By posibilidad niya sa Subong ng Simana, prevalent weather system na ito ng Southwest Monsoon. So from time to time, expect na ito, may posibilidad din kita sa mga pugalan-ulan.
0: Okay, with that, in general, Ferd, salamat. Gidaka, good morning sa inyo, dari sa PAGASA.
2: Thank you, sir. And hello, what? My
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Bullseye. There you are, latest weather update upo na PAGASA Iloilo within General First Rubin. May low pressure pero malayo dari sa aton dito sa Eastern Luzon. Dako ang posibilidad nga ma-develop into a tropical depression, mangin bagyo. Pero hindi na maka-apekto dari sa aton direkta sa Panay kag Iloilo. Bullseye. And according sa forecast sa PAGASA, ang bilog sini nga semana nata mangin maulan nun. Ina sa forecast sa PAGASA ha. So halong gid sa aton sini nga mga kauturan sa tanan sini expect ninyo ang maulan nun sini nga semana. Alas 7:29 sa aton sini nga pagparagad ginadulong sa inyo sang Sanson Gold Coffee Mix. Abi nakapangapina ka modera wala pa kun wala pa make it Sanson Gold Coffee Mix nga aamogid ini. Kaya may kape bala nga may collagen kag glutathione wala no? May mangustina, may ampalayapa, may malunggay, may garlic kag may spirulina. Sanson Gold Coffee Mix lang gid ang may ara sina. Quality products ang Yesto Health Incorporated and approved sang Food and Drug Administration. alas 7:30 sa ato sering pagparagad. Pwede ka mo makapadala sa inyo sering mga opinion kag reaksyon sa ato sering mga ginatarakay diri mga topiko, informasyon nga gusto ninyo ipalabot diri sa XFM, i-PM lang ina sa ato sering Facebook pages ang XFM Radio Patrol Iloilo or send sa ato sering text hotline 0950975-6970. Bullseye! Sa mga nagapauna nga balita kag informasyon no na hontay ni kay makatulublag ining post sang most likely it's a dummy account. Ang dummy account may ngalan nga di kilalang Fearsons or Fearsons post. Amoning pangalan ha, di kilalang Fearsons post. It was posted August 15 at 1:11 p.m. Botabalon sa isang Agosto 15, alauna 11 sa hapon, ti Agosto 11, that would mean nagligad pa ning Tuesday? Agosto 11, today is August 17. Anabutang dari sa yasining shout-out. Shout-out dagali sa mga estudyante, maestro kang maestra, halo lang kamo sa Lunes. Siguraduhon ko sa inyo, madisgrasya sa Lunes, bisan sinolanda sa inyo, mabunan ko nga waay kamo pulos klase mga tao. Halo lang kamo sa Lunes, siguraduhon ko sa inyo, madisgrasya. Now, with that, ladies and gentlemen, August 11 is Sunday, no? Tuesday. Saturday. Okay. It's a Saturday, ladies and gentlemen. So, or August 15, August 11, ako na tanaw. August 15 is a Saturday. Sang Sabado, alauna 11 sa hapon, kahapon na nun, ginpost ini sang Facebook account nga may ngalan, di kilalang Fearson. So, dako ining problema kay it gathered more than and several hundreds of reactions. May comment pagid si di kilalang Fearson. Sila niya kit anay lang tanyo sa Lunes. Abi nyo ako lang isa, mang sakit sa inyo. Dami kami kibuton ginamon kamo sa Lunes, humanda lang kamo. These are some of the posts sa nagligad sining Sabado, alauna 11 sa hapon, sang Facebook account nga may pangalan di kilalang Fearson. Ang inatumo dyan dari, gin-highlight niya Banati National High School Supreme Student Government. In short, this pertains to Banati National High School. So we would like to get in touch with Banati Municipal Police Station. Kung nakalabot na ininga concern sa ila. Because ano ini, makatulublag. Timang mamuno sa iya kuno mo. Ha? Ang hambalya di, sino lang da sa inyo mabunan ko mga waay kamupulos klase mga tao. Ha? Maestro kag maestra. Well, ano bala ang purposes ini? Number one, dira makatublag sang peace and order situation dira iya sa Banati National High School. At the same time, sino ining tawo? We don't understand, pwede ni ma-check sang cybercrime unit eh. Hindi may cybercrime unit na ito sa nga police. Pwede lang titutukan and also with the National Bureau of Investigation. Isa ini sa mga post niya, kung may problema kamo mga tuto, mga inday, kung may problema kamo sa mga maestro kag maestra, pwede nyo manipalabot dari sa aton, pero hindi sa amon nga pamaagi. Kaya nga, why kain tiyending tawo kung anong sakit sang buot mo nunoy, inday? So parang ma-resolve ini, hindi madala ini sa pinatsyanay kag binunanay. Madala ini sa hinambalanay. Just like what had happened in Dumangas National High School. May maestro man to ay gigkapugong guro sang init sang ulo niya bla. Ginpost siya man to nga may pagpamahog man balang dating sa school principal, assistant principal, and some teaching staff of Dumangas National High School. This time, it's Banati National High School. So mo ning isa sa mga dako naton sa ning concern nga gusto ipadabot sa Banati Municipal Police Station. Kahit ang target siya dari, maestro kag maestra. Pero ang iya sininga gin highlight nga makalabot sa attention niya amo ang Banati National High School Supreme Student Government. Tiniya mga opisyalis bala sang mga estudyante bala nga official sang student council or student government. Awesome. May mga eskwelahan tawag na student council, ang ibang tawag nila student government. So sa Banati is Banati National High School Supreme Student Government.
3: Bullseye!
0: Kay kabudlay man siya, kay kung ikaw ang ginikanan, makabasa siya, laban-laban, hindi mo pagpaiskwilahon bata mo. Ha? Kay nga, we don't know kung capable and able, inindi kilalang fi Erson, nga account holder, sa paghimo siya. But the fact that he or she is unknown, bota balon siya, wala makilala, delikado. Kitiway kakahibalo, basi kung tuturon niya bala. Way ka kay balubasi kon ang kadungan mo sulod sa eskwelahan. Way ka kay balubasi ang tupad ni muda pag sulod sa eskwelahan, pagpungko sa sulod sa kwarto, basi amo na siya bala?
3: Bullseye!
0: Even though kung tanawantang target siya siya ni maestro kag maestra, pero who knows, ladies and gentlemen, bahu Diyos ko naman ma, kung ikaw man ni Nunoy o kung Inday, na ano maning imo ya problema sa maestro kag maestra draman sa Banati National High School, ti masulbar bala ini sang Facebook, hindi gini masulbar sa Facebook. But the fact niya ang iya sirigin gamit is a dummy account. Wala sang profile picture, ang background actually sang di kilalang Fierson lives in Quezon City, Philippines from Manila eh. Ha? Amo lang gina, no, why na iban? Why profile pic? The way we look at it, ini, ladies and gentlemen, is a dummy account. So, sino naghimo sa dummy account? Ha? Amo nagkaroon ng problema ta, kaya ang mga SIMPAX, ginparehistro na naton, pero damo gyapon sang loose, damo gyapon sa mga nagalalapta ng mga SIM cards or SIMPAX, nga unregistered. That's one of our concern and government's concern in order nga madula ining mga fake accounts or mga dummy accounts nga iban sini ginagamit sang mga politiko. Kita nyo may mga dummy accounts nga nagakulumen nga hindi mo ma-search kung sino gid man ini. That's why, ladies and gentlemen, it needs legislation. Isa dere, ipatuman itugot ang SIM card registration or SIM pack registration. Number two, in registering in any accounts, contact numbers must be visible. Dapat siguro nga bang invisible ang contact numbers bangod man kay para madasig ang tracing. Pero kung nakarestro initanan ang mga SIM packs, why na ni sa mga trolls niya? Why na sang troll farm? Nagamba ka troll farm, ginasagod gid niya nga mga personalities nga may mga dummy accounts nga mo rin sila nag-comment for the promotion of a certain group of persons or if not for the destruction of a person or a group of persons. Ginatawag ina nga troll farm. Tiniya, ladies and gentlemen, dako pagpatita that this is a dummy account. Ba, Nunoy, kag totoo man, ano man timo, ay kalilintikan gid. Ha? Kabay pang may deployment karon ang Banati Municipal Police Station pertaining to this. Agud to masigurado ang safety and security sa mga estudyante. Bo nagabundak pa nga ng ulan dari karon sa siyudad sa Iloilo ho. And most likely amo mani ang panahon sa probinsya, sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo. Wow, grabe gid ya kamunog ug ito mang palibot sa sini matinon do ini mo na makit-an dito sa Iloilo Supermart bla. Tabok sang GT Hotel di Samon gamay ay pila man ni kabalay ang lang at isa duha tatlo balay duak balay. Dahaluson mo na makita tong building sa tupad sa Iloilo Supermart kay grabe gadyang bundak-bundak sang ulan subong dari sa siyudad ho. So ladies and gentlemen, tingwan ta ni karon nga ma-check ang Banati Municipal Police Station. We don't know sino kaning hepe sa Banati Municipal Police Station na kalabot na ni kuno katropang John Ray sa ila, sa attention nila, ara na nakalabot na pero hindi pa sila makapa-interview as of now. We don't know kung may deployment. That's the thing that we would like to know. kon may deployment sila dito sa Banati National High School because of this threat. Bangod sining threat niya nagasiling shout out na gali sa mga estudyante, maestro kag maestra, halong kamo sa Lunes. Ah, siguraduhon ko sa inyo, madisgrasya sa Lunes, kay bisan sino lang da sa inyo, mabunan ko mga way kamo pulos klase mga tao, halong lang kamo sa Lunes. Ah, siguraduhon ko sa inyo, madisgrasya. That's it, ladies and gentlemen. Ah? So, we'll try to do a follow-up pertaining to this for tawag dato sa ni matawhay para magtawhay ang paminsaron kag balatyagon sa mga ginikanan, sa mga estudyante, kag mismo sa mga maestro, kag maestra. Because they don't know kung sino ini. Kaya ba si Tuod, gabugno lang, good morning sir, good morning ma'am, dugay-dugay bala, mabunan na hao. Hindi na ton mga biyan, madiscount kag in, ang possibilities. Hindi na ton mapabayan ini. Kaya nga, the fact, nyagin post ini sa Facebook, in short sini ladies and gentlemen, may sakit buot ni sinunoy o kung sin diamond. Laban-laban nga, salta na ang sakit sang buot siya sini. And we do believe, ladies and gentlemen, estudyante man ina dira or teaching staff or whatever sa Banati National High School. It's already 7:41 in the morning. Sa ato sa ringa pagparaga darigi hapon sa palatuntunan Bullseye.
3: Bullseye!
0: May hatagan man kita karon dari attention ha while we are trying our best to contact Banati Municipal Police Station. May isa dari kay event nga natabo, ladies and gentlemen, just yesterday. Kahapon lang ha. Ano ini nga event? Bo Diyos ko, maluoy gig kamo ha? Sa sitwasyon, ari ay. May 13 anyos nga bata. Hindi ko lang anay pag-mentionar kung din nga lugar. Ha? May 13 anyos nga bata. Upod ang 20 anyos nga lalaki, nadakpan caught in the act, hublas, sa balay. Sulod sa balay, ha? Abandonado, actually, ini nga balay. Nadakpan mismo sa isa ka kwarto sang balay. Hublas ang 13 anyos gabata gababay kag ang lalaki nga 20 anyos. Karon, ang masakit pagid sini, kay they were really caught doing sexual acts. Kay balo kamo kun ano pagid ang masakit? Ang masakit sini ladies and gentlemen, kay gina video pa sa lalaki ang hublas nga si Inday. While doing the sexual acts mismo sa balay. Hindi man gid mahambal mo nga whitey may nag-star. Actually may nag-star pero napatay ng mga tigulang tapos nangin na ancestral house ang palibot actually pamilya mo. Ha? So ang owner nga nag-star, ang mag-asawa patay na ang kabataan niya, kagpamilya niya, ara man sa palibot. So ang nakadako, pamilya man. So na-report ini sa police, ang 20 anyos nga lalaki na dakpan, ang 13 anyos nga babae ba, ahay, ipa-hospital nila to kag ipa-check up pa. Ha? Ang initial information we've got, nga ang babae, ang 13 anyos, ginapahog kuno sa lalaki. Now, ang lalaki pag-responder sang pulis nadakpan ang tinagagin bilin niya pa sa mga nagatanaw at the time during the effect of the arrest, ha? Hambal niya pa sa mga taos palibotay, te. Babay sa inyo. Now, ato ni karon nga himay-himayon ladies and gentlemen. Hopefully makontak na ton kag makuha ang tao nga nakadakop ang nanay sa lalaki kag ang pamilya sang 13 anyos. Ha? Kitigin na video pa. Samtang hublas sila. Abi nila kun wala na ti may ma-check sa balay. Galing kiti from time to time ginapa-check sang magululutod ang balay. Kiti ancestral house actually wala pa ni matapos ga balay. Under construction, pero nauntat ang construction subong. So kung mo kay patay na mga ginikanan, magululutod na lang. So ang nagpaubra sa balay, why there is a ilo-ilo? Ang nabilin, mga kauturan niya lang. Karon, abisang lalaki guro, kay ti hindi tama ba, so lining 13 anyos kay minor di edad eh. Abisang 20 anyos ti nga lalaki, wala na sa may nagatiner kag nagasibaw-sibaw sa balay. Karon it happens nga isa sa mga bata sang tag-iya sang balay ang nag-check, ha? Gin-check niya kay ginapalimpyuhan kay ti plano nga padayunon ang construction. O Diyos ko, dito gidadakpan ang duha, ha? Ugtong adlaw.
3: Usay!
0: Ha? Gabanaag ang silak sa adlaw kahapon. Bo, dadakpan gid, ha? Ti ang kabalaka sin isang pamilya sa tag-iya sa balay. Diba, si Maulamid, tamon bala? Galing kiti simi, abandonado eh. Or mambal na to, abandonado, gigani, kay why na ti may nag-i-star? Proctoli, ginasagod, ginalimpyuhan. Hay, may plano yung magpamilya nga padayunon ng construction para nga ma-istaran eh. Actually, pwede ma-istaran. Ha? Pwede ni ma-istaran. May second floor ang balay. Dito sila sa second floor. Ha? Dito sila nadakpan. Ugtong adlaw, ladies and gentlemen, ha? Well, hindi man magliwan kay ang bilog nga compound, ang bilog ini nga naga-ilistars palibot, halos magpamilya. Ang nakasimpon lang dira, tapik. Number two, borders. Amula na nakasimpon. Ha? So, ang bata ka babae, hindi malayo, taga dira man ang mismos palibot. Kag ang lalaki, hindi man liwan, nagtalapik-tapik, sa pamilya sang tag-iya sang balay.
3: Usay!
0: Ha? Pero tiway naman niya labot ang mga relasyones, sabi nila, no? But the fact, ladies and gentlemen, nga nadakpan kag-ara karon sa custody sang Philippine National Police sa police station, ha? Kundini ni karon standby ka mo dali sa aton sa nga pagparagad sa palatuntunan bullseye.
3: Usay!
0: Kay we are trying to do a follow-up pertaining to this, ha? Hopefully, malabot ang pulis, malabot ang nakadakop gid ang ginikanan mismo sa lalaki. Ahay, gahiribion tong nanay kalalaki. Tiang nanay sa babae, way pataka hibalo ko na nung plano nila sini. You know, pigado man ang pagsinalayo kagang pagpangabuhi sang pamilya sang lalaki mo. Ha? Hindi man malayo ang balay nila, dira mismo sa balay nga nadakpan sa ila. Makonsider mo gani, they are just within the compound. Kay malapad ini ang compound actually sang pamilya. Nagin pulo partida nila, bla, dira kay mo patindog, dira kuya. Ha? Gin palartida sang magpamilya, malapad ini. So, muna karoon ang gusto nato sa nga masanagan, kag gusto nato sa nga makuhaan, sang dugang sa nga information. Kag kung ano ang mga plano eh, sang pamilya sa babae, sang 13 anyos. Kag kung anong plano sang polis. Wow! This is kung may natabo sining rape, if there is any, ha? Kung may ara, ha? Wow, this is statutory rape. Why? 13 years old, below 15 ang babae mo, ang bata.
3: Usay!
0: Tinga aga gina-video pa for what? For souvenir purposes? Gina-video for what? Ha? Para for sale? You know, may mga underground nga mga grupo nga pwede kagbaligya sa mga nude photos, mga pictures bala, mga video sexual activities. May ara sa ano sina, mga nagapamakal bala, pagkatapos i-post nila sa mga websites, i-post nila sa mga Facebook, ha? Ngiti, before you can view sa mga nude photos or pictures or inigani, makatanaw ikaw sang full nga video, you need to pay. Kinanglan mo magbayad.
3: Usa!
0: Mga adult websites bala. Ha? Dating sites, iban siya niti, kapurmal man sa mga dating sites, pero may ara sa mga hub, may ara sa mga sites nga nag-offer gidya sa mga nude photos, sexual activities, pero for adults only. Ginapatikim ka lang ta mga 30 seconds, ha? 45 seconds, nga clip, video clip. And then if you want the full video, let's say, mga 5 minutos, may araga ni tag 10 minutos, nga mga sexual activities, you need to pay. Bayad ikaw. Ha? And you can have the full video of the sexual activities.
3: Pusay!
0: Tini madaw, kay nga, bata, Patricianos ba, Diyos ko, anakamuno sa aton sini, kagang nag-react, hambalyay, ahay, siling niya,

list nga sahi sa sitwasyon ini, ladies and gentlemen, katropang January, amun ang budlay kon may bata kang babae, pilayhan ka bata nga babae may ara dira sa area. Wherein delikado kon wala ini madakpan ba si kon ang natabo ni sa 13 anyos bala? Who knows? Matabo man ini sa iban. Kaya nga, ang mga nagahimo sang katulad sini, nagakadimat kon hindi sila madakpan. Ha? Kon hindi sila madakpan, mahimo pag inasunod mabal. Oh, why taganim dakpan na nagligad, tulad pa. 7:51. Sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, anay, kay Ma'am Lucille Capio, ha? Good morning sa tanan nga staff and sa tanan sa mga listeners. Good morning, ma'am. Kamusta dara sa Hong Kong? Kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso dara sa Taiwan. Good morning, gid. God bless you always. Salamat, gid. Sa kay Katropa Vibes Kanayunan dara sa May Bukuhan. Ara kami kahapon na nagpabuka buko. Dugangan pasang Pinoy. Baw, sampat, gid. Yeah, good morning, Katropan Josel. Pa-shoutout lang kami dari sa May Bukuhan. Nagasigabong ka di, ha? Linagabong dari ang Amon Radio. Good morning, gid. Damo, gapabukada. Galing kay nagaulan, eh. Puro bisan bala nagaulan. Ang ibang sinaga inom, gid, sang buko juice. Kay dasig ang replenishment sang imo sininga electrolyte sa lawas. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Kay Alan Ilanggos, good morning. Thank you for listening, ha? And also, good morning, balni katropa Vibes Kanayunan. Sininga mapabuka ka, buka ako bala pang. Ikaw bala mo, may buko ka na, may etlog, sang Pinoy ka pa. Etlog lang, hindi lang itlog, ha? Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Selenya, good morning. Kay Jigo Puray, kay Florita Fontonalgo Alien, dara sa Freedom Highway, Alimudyan. Ka good morning, dara sa mga buka boys sa May Bukuhan, kay Jeremy Calambro, kay Neil Cabaya. Halin sa kay Katropa Vibes Kanayunan, kag sa ladies and gentlemen, dara sa May Bukuhan, good morning. Ay katropang James Padura, good morning ida sa mga taga I-Cor, ha, sa admin. Nya listening here with Thea May Usido. Ang muni-muni namon sa balay, ah. Muni-muni namon sa balay sa kay Thea May Usido. Good morning kag kay Nova Marie Arcosa Pahadura. Good morning gid, ha. Kamusta na si Engineer Dugay na kami way magkitain ni Engineer ba? Bullseye. Si Engineer June Arcosabla. Good morning, gid, and regards lang, ha. Sa kay Ma'am Idna Puray, selinya shout out lang ko kay Ma'am Duray, kay Near, kag kay Ma'am Milagros Villa sa mga barangay health workers sa Santo Domingo Arevalo. Good morning, gid, dere sa Santo Domingo. Ang kapitan na Santo Domingo si Doc Villegas, no? Good morning, gid. Sa kay Jonel Espanyola, good morning, sir. Pa-shout out sa Espanyola family sa Mandoriao. Upod kay Senior Ikil kag Inday Pula kag uwi. Thanks, gid, sir. Thank you, ha, sa kay Jonel Espanyola, also sa kay Ikil kag kay Inday Pula. Good morning kay Migota William Dakinan, good morning. Kay Glory Joy Ilambriyap, good morning. Thank you for listening. Kay JLC Caro, good morning gid. Kay Sherwin Marcoway, good morning. Thank you for listening. Sa kay Maria Crispo, good morning, sir. And to all XFM Radio Patrol Iloilo staff and listeners from Pabia, stay safe. Sa kay Jenny Halyurina, good morning dere sa Lebanon. Kamusta na kamo sa Lebanon, Jenny? Sa kay Ma'am Aloha Buayko, good morning. Kag good morning gid sa kay Ma'am Ormiga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Gary MacD, dara sa Buray Uton. Sa good morning, sir. Ma-ask lang ko pwede maka-call kay eleksyon ng isa kasosasyon sang PWD without a quorum kay may isa kakagawad bisan 6 ang nag-attend. 6 lang ang nag-attend, salamat. Di kunway quorum, definitely hindi pwede makasesyon. Hindi pwede makameeting kung wala quorum. Especially kung may ara sang ginatawag sininga bylaws bala.
ang asosasyon nga naga-refer sang guidelines sa pagpili sang opisyales. Dapat may quorum gid amo ng general.

Bull. Sa kay Mr. Vicente Molina, senior dira sa Crossing Mandog Masin, sa M&V Bike Shop and Key Duplicator. Good morning, gid. Sa kay Cap Boots Florentine, kamusta na da sa Barangay Katropa Kapihan sa Molo Plaza, Cap Boots? Si Ari Kodio, pod kay Jubol, kay Dayday, kay Katkat, kag kay Buknoy. Kapita sir, thank you gid Cap Boots, ha, kag sa tanan nga nagapangapida. Bo nahidlaw na kami dira sang kape sa Barangay Katropa Kapihan sa Molo Plaza ba? Nakalusot lang kami sir, ha, sa kay Cap Boots Florentine. Good morning landa sa tanan. Kag good morning also kay Agustus Labio sa Antique, kay Ma'am Hermite dira sa Hong Kong. Ambal ni Jenny Halyurina, sinya okay man kami dari sir, ha? Thank you. Sa kay Ma'am Edna Puray, si Cap Lorenzo sa Santo Domingo Arevalo, ho. Si Cap Lorenzo, gali, good morning, gida. It's already 7:56, sa to sa nga pagparagan. Now, at 10 o'clock this morning, padayon, no, ng impeachment trial against the Vice President. Ibalon tanay karon, ha? May mga bagay-bagay kita nga gusto diskusyonan dari. Kagisa pagid sa mga aton sinihatagan development, ang party ni sa plano nga pag-put up sa mga data centers dari sa aton sa province of Iloilo. Ang plano primero dira sa Abilay Uton. May Norwegian team nga gusto mag-put up sang data center. Ano ining data center? Just to give you a background, ah. Ang data center, amo ini siya ang nag-store sang tanan sa ninyo mga data. If you want to ask online, just like the AI or the artificial intelligence, di ba ma-search ikaw? Let's say for example, i-search ni mo karon si John Rivertis. Ang tanan nga mga data posted online sa kay John Rivertis, gina-sum up ina sang AI kag gina-send sa imo sino si John Rivertis. Kung nabutanda karon, guwapuhon nga technician sang XFM. Tibutang day, ha? Sino si Ira Espinosa? Guwapahun nga newscaster, news writer, anchor woman sang XFM. Debla? Ibutang niya na da. So amo ini ang mga data nga ginastore niya. Now, sa pangkabugusan sa bilog a kalibutan, ano nga pungsod ang may pinakadamo nga data centers? Estados Unidos. Numbering around 4,500 to 5,000 data centers across America. Sa bilog sining Amerika, mga 5,000 ka mga data centers may ara sila. How about ang China? China is the biggest, a country with the largest and biggest data centers sa bilog yang Asia, but second only or third only to US. Second nga may pinakadamo nga data centers amo ang United Kingdom or Europe. Sila may pinakadamo. Now, ang may pinakadako o galing nga tawag naton offshore nga data center, China. Kami ara sila sang data center nga ginput up, pinakadako ini ara sa dagat. Why? Ha? Amo nang dako nga pala mang kutanon, why? Now, diskusyon ang tanakaroon. Sa bilog sininga kalibutan, ang may pinakadako nga data center, amo ang Amazon. Ha? Inatawag na ton AWS o kon AWS. Ang Google, dako man ang data centers niya. Ang Meta or Facebook, dako man ang iya sining nga data centers. Ang Shopee may data centers man ini. Ang Grab may data centers man ini. Pero ang pinakadako bilog ga kalibutan, ha? Amo ang Amazon. So with that, ladies and gentlemen, ang pamangkot sini, anong bintaha kag disbintaha, how it operates? Anong requirements? Paano ginatakos ang kadakuon sa kag tawag nato the size of the data center? A data center ginatakos not by virtue of gigabytes, megabytes or terabytes, ha? Because that is uncertain. It is being kept secret sa mga data center